0: Tamang ang pagkagulat ng singinin na aabot sa 3,000 piso sa dulo ng kanilang tour. Depensa ng guide, ang 250 pesos pala ay para lang sa bawat 30 minutes ng tour, bagay na hindi niya sinabi simula pa lamang ng pag-uusap. Higit na nakakadismaya dahil nang ilapit ito sa otoridad at sa Intramuros Administration, para bang normal na ang scam dahil marami na raw ang nabibiktima ng ganitong uri ng sistema, na para bang hindi na sila nagulat at hindi na pursigidong solusyonan ang panlolokong ito. Kaagapay huwag nating i-normalize ang panlalamang sa iba. Kahit kailan, hindi ito magiging valid at reasonable. Maraming paraan para kumita ng maayos at doble. Sana piliin natin ang tama at legal na paraan kaysa sa panloloko sa iba. Kahit pasabihing normal o nakasanayan na ang naturang gawain. Shekinah Abalon po para sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali.
1: Pilipinas. Pag-usapan natin.
2: Mga kaagapay, makalipas ang halos 60 taon, kakalas na ang United Arab Emirates o UAE sa pagiging kasapi ng OPEC. Minemorize ko to nung bata ako. Exam to eh. Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. At ayon sa UAE, makakatulong daw ang desisyon na ito long term at tumataas sa harap ng tumataas na global energy demand, kasunod na rin ang ilang investment na magpapalago sa kanilang production capacity. At sinasabing ang hakbang ng UAE ay dagok sa kartel ng langis. Ang OPEC kasi ay nangangasiwa sa produksyon ng krudo at malakas ang impluwensya nito sa global prices ng mga produktong petrolyo. May pananaw na ang pag-exit ng UAE sa OPEC ang umpisa na ng pagwawakas ng organisasyon ng major oil producing nation. Ano naman kaya ang implikasyon nito sa atin dito sa Pilipinas? Kasama natin via Zoom, FB friend ko to eh, si Attorney Jojo Lacalilaw, legal expert at former diplomat.
3: Maganda, Attorney Jola, good morning. Sorry na pag-intay namin kayo ng matagal.
4: Okay lang. Magandang umaga, Ma'am Heidi at saka Pastor Eric.
2: Yes.
4: Thank you for having me.
2: Opo, so makakabuti ba ito sa Pilipinas o hindi?
3: Ano bang basa nyo dito, Attorney Jolak?
4: Short term, siyempre, ang talagang determinative ng price ng oil ngayon, talaga yung Iran war. Ano? Pero yung strategic result nito, tama yung sinabi ni Pastor Eric, I think it will weaken a little bit OPEC. Ang OPEC kasi yung monopoly ng producers. No? Kaya sila yung nag-maintain ng presyo na wala tayong magawa, no? Hindi market forces yung gumagana. Kaya hindi bumababa masyado yung oil. Actually, dapat mura lang ang petroleum kasi madami yan. No? Pero na-maintain nila. And then, actually, politicized them. Weaponized din talaga yung ginagawa nila.
2: Nga.
4: Leaving OPEC, UAE, tarang, tama, nawawalan talaga na ng poder. Pero don't overestimate it kasi malakas pa rin naman yung mga nandoon. Saudi Arabia is the biggest producer, tsaka it's the biggest, influence sa price ng oil kasi ang dami nilang reserves. Pwede nilang pababain yung presyo ng oil, pwede nilang pataasin, depende sa production quota na ginagawa nila every day. So may impact ito. But more than the oil issue, makikita mo rin yung kaya umalis ang UAE essentially kasi nag-aaway sila literally ng Saudi Arabia, no? Nagkaroon sila ng conflict sa Yemen. They were supporting different factions. Alam mo, Yemen magulo, may civil war doon. So talagang almost gera yung nangyayari sa kanila, hindi lang diretso, So if you analyze it, more than the oil situation, kasi hindi pa natin alam anong magiging effect nito. Kasi ang UAE is a major player, no? Third largest producing country in the world, no? Whether or not it can impact, pero it tells you what's going to happen. Kasi marami na rin, hindi lang naman ang UAE, na medyo umaatras na rin. Indonesia and other members of APEC, umaatras na rin ng konti. So ako, as a Filipino, I'm applauding, no, na yung monopoly ng petroleum producing hindi ganun magiging ganun kalakas. Kasi may threat din sa atin kapag nagkagulo sa Middle East, tapos hindi mo politics na yon, alam mo naman lahat tayo na apektuhan, kaya ang taas-taas ng price of oil sa atin. It's a good, for me, sort of a positive move that OPEC is disintegrate. Overwrought naman yung pagsasalita na gano'n, pero nasisira na yung kanilang monopoly. Hindi naman silang sira, pero may konting cracks. I'm not worried about it. In fact, I'm glad about it.
2: Kakaroon ng competition.
4: Pero may competition. Correct, correct. Hindi nila, monopoly talaga yung OPEC. Eh. At naranasan ako, inaabot ko to, hindi ko alam sa inyong dalawa. Noong 1973, talaga naalala ko noon, oil rationing eh. May coupon to buy oil, ang haba-haba ng pila. That was OPEC punishing the US actually eh. Na tungkol dun sa Middle East. Puro Middle East naman lahat yan eh, no? Tapos yung 78, ganun din, meron ding, sila rin yun eh, sila rin ang cost noon. So, ngayon, makikita mo, hindi na sila consolidated, pero malakas pa rin ang OPEC. I mean, Saudi Arabia is really the biggest player, pero there are other big players naman, Russia, tsaka ito nga, UAE umalis na, third largest producer. So, you know, we'll see kung saan aabot ng OPEC. So, whether or not, geopolitically, they will still remain as very strategic organization in the global energy space, tignan natin. Pero right now, may cracks.
2: Eh, yung Pilipino kasi iniisip niya, malayo naman sa atin yan, ba't natin po problemahin? Pero tandaan po ninyo, pag bumahil ang OPEC, eh, may sipon ho tayo mga Pilipino. Dahil sa pool tayo ng anumang decision nila eh. Kasi di ba, kahit...
3: Highly dependent tayo
2: Saka
3: pag, imported ang ating mga...
2: Pag December, sila nagde-decide, parang... Kartel nga eh, tulong-tulong, ano ba, nakakaisa, nagsasabuhatan, nalimitahan yung produksyon eh.
4: That's true. I mean, the word cartel is talagang accurate naman yun. Ano? Kaya nga, at tingin ko, honestly, I don't want to be too critical, no? Kasi I wonder, bakit dito sa Pilipinas eh, parang cartelized din yung, yung presyo ng langis dito actually eh. Kung titignan mo, yung compared yung price ng Pilipinas sa price ng gas sa Amerika, mas mahal pa tayo eh. Kasi in America, it's about $4.30, no? Mataas yun sa Amerika. Never heard yun eh. That's about $1 plus per liter. E magkano per liter dito sa Pilipinas? 70, 90 pesos, di ba?
2: That's sa kalina, 84. Pero kung idadagdag na, 87 na siguro.
4: We're paying more than the Americans are paying. So, sana pupunta yung windfall. Kaya kailangan, ako may ano na ako ngayon eh, may duda na ako sa deregulation ng oil industry. Kasi nga, you know, what you have seen the last 60 days, no, yung ating gobyerno, the only thing they can tell us is, alam mo, observation namin, tataas ang presyo o bababa ang presyo, kasi ganito, ganito. Sa akin kasi, I can do that observation eh. Do something na para matulungan pa ang bayan. It took them 60 days para tanggalin yung excise tax para bumaba ng konti yung presyo. But at the same time, I think bonanza ngayon ng oil companies sa taas ng presyo ng ating mga langis. The only positive thing I see is yung naobserbahan ko ngayon sa traffic, mas konti yung sasakyan.
2: So mamimili ka, mataas ang presyo ng gasolina, maluwag ang traffic, o mababa ang presyo ng gasolina, masikip ang traffic.
4: Mahirap na tanong sagutin yan. Actually, hindi ko masagot yan. Kasi happy ako na walang traffic eh.
2: Hindi, susunog naman ng gasolina ang traffic. So, kahit mura, ganun din.
3: So, maganda po siguro, Attorney Jolak, naka-unbundle ano, yung presyo.
4: Well, parang electric, di ba? Nakikita mo yung ano yung binabayaran mo. Pero ang problema, you may have something against it. Pero wala ka rin magawa eh. Kasi gobyerno has deregulated eh. Sabi ng gobyerno, hindi namin kayang anuhin yan kasi hindi na namin ano yan eh. Wala na kaming pakialam dyan because of the deregulation. Ganun din ang gasolina. I'm glad siguro, maganda talaga, high AD. I-unbundle natin. Ano ba yung sinisingil nyo sa amin? On this
2: 90-litre.
4: Isa-isahin natin. And then maybe makakakita tayo ng charges na, bakit nyo sinacharge sa amin to?
2: Para ano pala yun, no? Sa Beralco, na yung palang systems loss, tayo rin pala kumakarga, no?
4: Exactly. Sa Beralco, ang daming natutuklasan, pero ang hirap labanan din, to be honest about it. Kasi deregulated sila eh. Pero meron ding mga nakita sila in Supreme Court cases eh, na ang kontrata nila, source, ang supply nila, company din pala nila. So parang talagang monopoly, binibili nila doon, bibigay yung presyo sa kanila, sasabihin nila, hindi, ito yung presyo ng supplier namin eh. Hindi, kayo rin yung supplier. So ayusin natin to. But I think the energy sector needs a lot of reform.
2: Yes.
4: Sorry, I don't want to be too critical. I'm not sure the government is doing enough to protect the interest of the Filipino people.
3: Attorney Jolak, balikan ko lang yung tungkol sa UAE at saka OPEC and OPEC Plus. Yung ganito po ba, parang hindi na mahihilot ang UAE na, uy, wag ka nang kumalas. Sama-sama na tayo dito. Kasi po, bakit mahirap, Attorney Jolak?
4: Kasi yung pagkalas ng UAE, ang sabi ko nga kanina, kasi tinignan ko rin bakit eh. No? Talagang it was born out of a conflict. Mm. Yung away nila. Sa Yemen kasi, they're both involved eh. Magulo kasi ang Yemen ngayon. If you look at Yemen, may dapat nag-independent siya. Mm. Tapos suddenly, naghiwa-hiwalay na naman sila. So may faction-faction sila. Again, it's so near Saudi Arabia and UAE. They took sides on several factions. Yung problema, magkakalaban yung faction nila. Eh, pero military ito, arms talaga pinag-uusapan dito. Gera, hindi lang politika eh. So one time, nagpadala yung UAE ng armaments dun sa kanilang grupo, binomba ng, literally, wala sa news, di ba? Binomba ng Saudi Arabia. Pero sabi nung gano'n, hindi, sabi nga, etc. So yung away is more than just energy issue. Talaga naging political na at saka military. At saka may competition talaga yung dalawa na yun. Sino ang mangunguna sa Middle East? Kasi alam mo naman ang UAE, nandiyan ang Dubai, Abu Dhabi, talagang tumataas, progresibo at everybody loves it. Ang Saudi Arabia naman, talagang matagal na nilang sinasabi, kami to. Kasi kami pinakamalakas, kami pinakamaraming oil. Kaya yun yung competition nila na yun. I'm not sure masosolve nila yun eh. Kasi yung UAE is really bent on, tapos na yung Saudi Arabia leadership dito. Kami na ngayon to or something. No? I mean, pretensions na nila yun. So whether or not that will be politically resolved, I'm not sure. Kaya malabo. Hindi rin nakikialam kasi ang Amerika. Hindi sila makikialam dun sa hidwaan na yun. At saka ng ibang powers na pwedeng mag-mediate sa kanila. So for now, makikita natin hiwalay sila. Net effect nun, all the way down hanggang OPEC.
2: Dapat makita na ating mga tagapakinig. May pakialam tayo dito. Dapat aware tayo sa nangyayari sa paligid natin. Huwag lang sa Pilipinas ang tutok natin.
3: So walang kinalaman dito sa desisyon nila itong recent na Israel-US-Iran conflict.
4: Not really. Yung Iran war is not
2: iba pa
4: really
2: yun.
4: The core of it. No? Kasi pareho silang biktima ng Iran. Eh. Mm-hmm. Actually, binobomba sila pareho ng Iran.
3: Kaya nga,
4: in retaliation for Israel. So technically, it should have been consolidating factors sa Gulf countries, di ba? Mm-hmm. Kasi pare-pareho silang victim eh. Pero hindi yun eh. Despite that, sabi ng UAE, hindi alis kami. At a time na napaka-critical sa Middle East, no? Kung susunod yung sinabi ni Pastor Eric, no? Talaga yung Middle East, hindi na natin pwedeng. Dati kasi ang tingin natin dyan, host lang ng mga OFWs.
3: Mm-hmm.
4: That's it. And we're concerned pag nangyari yan, OFWs lang, paalisin, etc. But it really affects us. Now we know na any kind of war there, Hormuz, binomba yung mga Gulf countries where refineries are destroyed.
2: Opo.
4: Apektado tayong lahat.
2: Opo. Ngayon, bagamat yan away nila, di po ba? Ang tanong, ano ang dapat gawin ng pamahalaan to make the most na yung magandang development dito at hindi yung negative na epekto nito? Ano pwede kailangan gawin ng pamahalaan?
4: Maghanap na tayo ng source ng energy na diverse eh. At I don't know yung strategy ngayon eh. Kasi di ba very well publicized, nakipagkita yung ating Secretary Foreign Affairs, saka si Secretary Green ng Energy, dun sa Iranian Ambassador, di ba? Telling us na, you know, yung mga Philippine vessels
3: pwedeng dumaan.
4: Pero the reality is, wala namang Philippine vessel ngayon sa Hormuz eh. Ang dami naka-deploy labas. Tapos, nung kinausap nilang Iran, binlockade naman pala nung Amerika. So, it's a really convoluted na ano. So, sana, Yung mga ganong moves, unang-una sa akin, ano, as a former diplomat, quiet lang, quiet diplomacy yung tawag namin doon. Eh. Huwag mo na i-publicize. Kasi ano nangyari ngayon? Kasi ngayon, ako sisingiling ko sila. Eh. So ano nangyari, pinublicize nyo? May nangyari ba sa Iran? Natuloy ba yan? Etc. Ang problema natin, yung supply. No? So maghanap tayo ng supply. Russia is a possible supplier. Ano nun ba yung ginagawa natin? Ang problema ko lang talaga,

0: rationing na naman tayo. Yun, pinakamahirap na
1: Yun ang
0: prospect.
1: nakakatakot na umabot tayo sa pagrarasyon.
0: Yes.
1: Opo.
0: Almost there kasi ang ano natin, ang stock natin is like less than 2 months eh. Or even less than that. So hindi ano serious to eh. It's a whole country needing certain amount of ano energy. Kaya isa pa, maging aggressive na tayo sa alternative sources, no? Sa mga ano, sa mga EV, mga ganun. I think this is a big move eh, na that will push us, especially even us consumers, 'di ba? Aalis na tayo sa fossil fuel base. Siguro dahan-dahan eh. Everybody's looking and buying electric vehicles now. It's a big move. Parang naalala ko nung nagsimula from typewriter, biglang nagkaroon kami ng word processor. Talagang lipatan talaga eh.
1: Hindi ko inabutan yata yung typewriter.
0: Obsolete na yun, pero inabot ko yun.
1: Hindi, inabutan ko po yun.
0: Parang ganito siguro eh. No? So, people are thinking, oh, you sell your fossil fuel car kasi may value pa siya ngayon. Baka later on, wala nang value yan kasi puro EV na yung pinag-uusapan. But these are the things that I think the Department of Energy should really put themselves talagang full bore.
1: Proactive dapat. Hindi reactive.
0: Pilipino tayo. Hindi yung, ewan ko, parang regulatory captured ng ano eh, ng oil companies. Eh. And they cannot move because of these powerful billionaire oil companies. And I, you know, that to me is hindi masyado acceptable sa akin yun. And I'm critical of that, actually.
1: Mm-hmm. So, dapat ang gawin ng gobyerno talaga, hindi hintayin na may susunod na namang krisis, saka lang mag-iisip kung anong gagawin. Mas maganda na talaga, maalis na tayo sa dependence dito. Or, we develop our own source. Kasi, alam natin may mga areas na unexplored eh.
2: May
1: alangis tayo, hindi pa lang natin matap eh.
0: Yeah, kasi yung renewable energy, matagal na sa pipeline yan eh. And you know why it's not really tumutuloy-tuloy? Kasi kinakalaban ng oil companies yan. Siyempre, mawawalan sila ng business ng konti. Pero that's the future. Why are we spending fossil fuel when we have free sunlight or wind?
2: Wind.
1: Oh, sana.
0: Diba? Kasi, kaya lang, alam ko, ano eh, talagang pigil yan. Ano? Even, you know, kahapon or the other day.
2: So, dapat merong may political will. No?
0: Exactly. Just an example. No? Kahapon or the other day, they were talking about solar panels.
1: Oh.
0: Who's supporting solar panel and proposing strict regulation?
1: Nakita ko rin yun. Pati ba naman yun?
0: Hindi, kasi mawawalan sila eh. Kasi yung solar panel ngayon, libre eh. Zero ka eh. Sa energy, hindi kang bibayad sa Meralco eh. Tapos, pagka may sobra kang ano, electric, ano, dapat, pwede mo ibenta sa Meralco yun eh. Ang hirap gawin nun. Ang hirap gawin nun. I know some people na may extra energy, dapat yung binibenta sa Meralco, pero ang hirap gawin kasi ang daming bureaucracy and everything like that.
1: Tawag nga ng Meralco dun, guerrilla setup, yung sa solar.
0: Yeah, I can understand why they say that kasi kalaban nila yung competitor yun eh. They will not be kind to their competitors. Kasi the moment lahat tayo magka-solar panel sa bubong, sino magbabayad ng electricity? Wala na, di ba? So they're, you know, I mean, obvious. Obvious. These monopolistic powers are there. Especially sa ating energy. Kasi nga, dine-regulate natin eh. At tas ang laki-laki na nung ano nila, nung power nila. Yun lang. Eh, punta ka ba sa probinsya, yung mga cooperatives doon, anong gagawin natin? Buti nga doon sa probinsya, cooperatives eh, hindi companies, no? Kumbaga, it's owned by the people. Pero ang taas-taas ng presyo, kay from Tacloban, yung per kilowatt hour namin doon, halos doble ng binabayad sa Manila. So, those, you know, sino mag-iisip niyan? Hopefully, government is the one helping the people. Thinking not about the industry na napakalaki, napakayaman naman, protektahan naman tayo. Magkano yung binabayad mo sa electricity? Tayo ang
2: pinakamahal tayo.
0: Pinakamahal sa Southeast Asia.
2: Opo.
0: Why is that? Mas mahal pa tayo sa Singapore.
1: Hindi, kasi yayamanin tayo. Mas mahal ang langis natin kumpara sa Amerika. Mas mahal ang kuryente natin kumpara sa Asia. Kasi nga po, piling yayamanin ang Pilipinas.
0: Yun ang ating essential. I mean, government, please. Kayong tumulong sa amin. Kasi hindi naman namin
2: pag-aanin.
0: Alam
2: natin
0: the precases. Kayo. But they're not doing it. Narinig ba natin sa Congress to? co-opted lahat ng congressman kung sino yung mga

0: tribute or siya. Sa Senate, naririnig ba natin? Not much. Pero it's a big industry na napabayaan na, na tingin ko ako personally, we all suffer from very high energy bills. Kaya because of that as well, walang foreign investor na, na mahilig
1: Opo,
0: sa Pilipinas.
1: na-deter,
0: Punta
1: no?
0: ng Indonesia, kuha ng Vietnam,
1: Mas
0: but
1: mura
0: not
1: ang
0: Philippines.
1: kuryente
0: Kasi
1: doon.
0: pag kinumpir pa lang nila, magkano babayaran ko energy dito? Ayun, ako, ayaw namin dyan. Ang taas-taas dyan. Pero yan
1: Ayun,
0: ang ating...
1: true.
0: Ewan ko bakit... Kung bakit yung gobyerno, we pick up the stone and pinupukpok natin sa sarili natin. And we cry for more investors, but we're not doing our share here. Ayusin natin yung mga infrastructure natin, especially on the energy sector.
1: Yan.
0: So,
1: Thank
0: kailangan
1: you.
0: tignan na yan, linisin na yan. Kaya lang, napaka-technical, napaka-hirap pag-aralan yan. But some people have to do it. Kailangan buksan na yan eh. And then, one of the things na sinabi mga Heidi is, tignan natin, yan ang bundle yung nga, magkano yung... Pero ngayon lang natin naiisip, ngayon lang tayo, no? Pero dapat noumpa yan eh.
1: Sana magkaroon
0: Ngayon,
1: tayo
0: di
1: ng
0: ba?
1: kakampi na handang bumangga talaga sa pader ng mga monopolyo at kartel na yan.
2: Eh, maraming nagtatapang-tapangan, pero pagdating naman pala sa sila na nakaupo, eh, duwag pala.
1: Kayo naman, pinangakuan na gusto nyo patutuparin yan. Attorney Jolak, thank you! Bitin nito, meron pa tayong ibang maganda pa sanang pag-usapan, pero hanggang sa muli, makasama po namin kayo.
2: Pa naman sana kita tungkol sa impeachment.
1: Next time, next time.
2: Next time.
1: Thank you, Attorney Jola.
2: God bless po.
0: God bless po sa inyong dalawa.
1: Sabi ni John Paul Songsong, sure na ang outing pagdating ng mid-year bonus. Oy, may inaabangan.
2: Sana all. Pero tandaan natin ito. Kung yung outing, pag hindi pinaplano, natutuloy, tandaan nyo, pag walang plano ang gobyerno, walang mangyayari sa atin.
1: Ayan. Bago ko lang mag-pray, Pastor A, batiin ko lang yung mga bago nating kaagapay dyan sa Sabina Makeover sa Pasig. Good morning! Thank you sa pagpapaganda ng aking buhok.
2: Oh,
1: you know. Let's pray, Pastor A.
2: Well, gusto ko rin pasalamatan ng COWA Christian Fellowship sa
1: yes.
2: pagbibigay sa akin ng privilege na maging speaker yesterday. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming mga bagay na wala kaming kontrol. Mapa loob ng Pilipinas, mapalabas. Katulad nitong pagsabog ng bulkan, katulad nitong kaguluhan sa gitnang silangan. Panginoon, kami po ay helpless. Salamat sapagkat our help comes from you. At hiniling po namin na kayo po ang mag-intervene, maayos po ang lahat ng ito. Mahabag po kayo sa aming bayan at nawa makabangon na kami mula sa pagkakadapa sa lahat ng mga pinagdadaanan namin ngayon. Salamat tala, may Diyos kaming malalapitan. Hindi kami magatubiling lumapit sa inyo sapagkat alam po namin, kakamtan namin ng abag at kalinga, lalong-lalo na sa panahon na kailangan namin dito. Salamat sa pagkakataon mapaglingkuran ka sa pamagitan ng radyo.
1: Yes.
2: Sa inyo ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Thank you, Benjo. At sa ating mga katsing positive, susunod na po ang serbisyong OFW. Salamat ka agapay sa pagsama sa amin mula pa kaninang alas 7 ng umaga. Kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang,
3: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
4: Oras na, Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na, Pilipinas.
5: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
4: Orasma.
6: sa impabawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702
6: DZAM. Agapay ng sambayanan.
8: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Servisyong OFW.
6: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Servisyong OFW.
9: Isang magandang araw mga kapatid sa Panginoon. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong programang Servisyong OFW, May 5. Ngayong araw pong ito ay bumabati tayo sa lahat ng mga kababayan, kapatid, na nanonood sa ating programang Servisyong OFW, Tuesday edition po ngayon. Kaya nawa po ay narito po kayo upang tayo magkasama-sama at ang aking pong lambing sa inyo ay please like and share ating broadcast para po mas maraming makapanood. Saan ka mang bahagi ng mundo, tayo po ay magsama-sama o maaaring umaga, tanghali o gabi sa inyong lugar. Dito po ay mainit na araw dito ngayon sa Pilipinas at nagpapasalamat tayo sa Panginoon at makakapaglingkod pa rin tayong tuloy-tuloy sa ating programang Servisyong OFW. Hindi po natin makakasama si Pastor Rene Bunsoy dahil may importanteng kailangang asikasuhin. Kaya ako po muna ang pansamantala o tayo muna ang magkakasama-sama at siyempre si Attorney Kawa hindi pa rin natin nakakasama sa ngayon. Well, tayo po ay magpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Nawa po, saan man po kayo naroon, gawin niyo pong background itong programa o di naman kaya gawin yung itong inyong pinagkukuna ng inyong mga kaalaman sa pagpapayo, lalo na sa mga problema ng overseas Filipino workers. At syempre tayo muna ay bibigay muna ng ating gabay mula sa salita ng Diyos na makikita po sa Psalms chapter 37 verse 5. Mula sa NIB, commit your way to the Lord, trust in Him and He will do this. Sa Tagalog po, Awit 37 verse 5, mas galing sa mabuting balita, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Umasa ka sa Kanya at Kanyang isasagawa. Marami po tayong mga plano sa buhay. Maring yan ay sa inyong career, sa inyong marriage, sa inyong mga ginagampanan like sports, or pagpapalit kaya ng iyong trabaho, o di naman kaya mga school na papasukan, mag-change, ano man po ang inyong mga lakad o plano na gagawin sa inyong buhay. Mayroon pong mga katotohanang narito sa talatang ito. Una, yung word na trust in the Lord. Yung trust in the Lord, napaka-importanting aspeto po ito ng ating pagtatagumpay. Tandaan po natin, hindi po natin kaya dahil along the way, habang papunta tayo sa ating mga pangarap, may mga nangyayari. Nangyayari sa ating health, nangyayaring mga unexpected na mga nangyayari o mangyari. O di naman kaya yung ating mga pag-shift, pagbabago dahil hindi umubra. Dito ho papasok mga kapatid sa Panginoon yung salitang ipagkatiwala mo ang iyong lakad. Bawat tao ay may iba't ibang lakad. Halimbawa, pag may lakad ng lasing, alam nyo ang lakad ng lasing, di ho ba? Yung suray-suray, lakad din po yan. Sa Biblia, pag sinabing lakad, hindi lang literal na lakad yan, kundi isang pinatutunguhan ng isang tao kung paano niya gawin ang kanyang pinatutunguhan o yung kanyang pinupuntahan. Kaya pag sinabing ipagkatiwala mo yung lakad, ang ibig sabihin niyan na salita ng Diyos ay anuman ang yung pupuntahan, anuman ang yung gagawin, ipagkatiwala mo sa Panginoon. At pangalawa, umasa. Ipagkatiwala at umasa. Hindi lang tayo nagtiwala sa Panginoon, kundi inasahan natin ang kanyang paggalaw sa buhay natin dahil kanya itong isasagawa. Totoo, ang ating plano ay maganda. Ang ating plano, mabuti. Pero remember, kung ang ating planong mabuti, meron tayong mga iba't ibang intention dyan. Sometimes, we are moved by this plan dahil sa inggit, dahil sa galit, hindi naman kaya hindi dahil sa magandang intention. Remember, alam natin hindi yan bibigyan ng Diyos ng magandang pag-aayos o pagsasakatuparan. Ngunit kapag ang kanyang kalooban ang iyong ipinapasok doon sa iyong mga lakad, isasagawa ng Diyos ang lahat ng lakad ayon sa kanyang naisin upang hindi ka mapahamak, upang hindi ka mapasama, upang hindi ka malumog. Alam naman natin yung salitang malumog ay maaring lubog sa pagkakautang, lubog sa immoral na gawain, malubog ka sa hindi magandang barkada, malubog ka kung anong relasyon na hindi na immoral na relasyon. Mga kapatid, pag pinagkatiwala mo sa Panginoon, remember, walang napapasama kung nasa kamay ng Diyos ang iyong plano. Kalimitan kasi pag nagplano tayo, na plano na natin bago natin sabihin, Lord, is this your will? Mas mabuting tanungin muna natin ang Lord bago tayo magplano. Lord, ito ang nasa isip ko, tama po ba ito? Hindi yung in-execute na natin bago natin sabihin, Lord, tama po ba ito? Then pag nabigo tayo, sasabihin, Lord, sinabi ko pa naman sa inyo, bakit hindi nagtagumpay, ganong kinonsulta naman kita? Hindi po eh. Ang nangyayari, nakonsulta mo, pero tapos na yung pagsasagawa ng plano mo, kaya lang nag-end up into a different direction that you expect. Kaya tayo nabibigo. Nawa ang salita ng Diyos ng Proverbs o Psalms 37 verse 5 ay makapagbigay sa atin ng redirection. Hindi ka binibigo ng Diyos dahil sa ayaw niyang hindi kayo magtagumpay. Binibigo ka ng Diyos sapagkat gusto kong i-redirect ng Diyos sa tamang pupuntahan. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito na ikaw, o Panginoon, ang aming pwedeng pagkatiwalaan sa aming mga gagawin. Sapagkat kapag pinagkatiwala namin po ang lahat ng ito, aasa kami at maaasahan namin na isasagawa mo ang plano dahil ito'y kinonsulta namin at ipinagkatiwala sa iyo. Pangunahan niyo po ang aming mga overseas Filipino workers na ngayon ay nanonood, pamilyang nanonood ngayon sa iba't ibang platform. Maraming salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Ngayon po, maaaring naninibago kayo, no? Dahil ang may talakayin tayo kahit Tuesday. Pero anyway, mahalaga po na talakayin po ito. Hindi ko po makakasama si Pastor Rene Bunsoy, pero pipilitin po natin na i-discuss ito para sa kabatiran ng mga manonood. Ayon po sa Department of Migrant Workers, as of 25 ng April, nasa 7,000 plus na po ang napauwi na mga overseas Filipino workers. Nasa 7,000. At yan po ay may mga iba-iba po. Hindi po lahat OFW yan. Pero yung total na napauwi ay 7,000. Ang iba dyan ay pamilya. Ang iba dyan ay stranded. Pero mas marami po ang napauwi ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa. Hindi na natin iisa-isahin ang mga bansa. Ngayon, after repatriation, what next? Yan ang malaking tanong na iiwanan natin ngayon. At sasagutin naman natin ayon sa ating pagkakaunawa at sa mga materyales na ating i-discuss, mga kapatid. After repatriation of our OFW, what now or what next? Di ho ba? Kasi yung napauwi, halimbawa nasa mga yung itong 7,000 na napauwi, hindi man overseas Filipino workers lahat, pero marami dyan ang mga OFW. Eh nababalita na nga po natin, yung mga umuwi na bigyan na ng assistance ng government ay gusto namang bumalik ng ibang bansa dahil sa mahirap daw ang buhay sa atin. So ano ang gagawin after na ma-repatriate? Ano ang programa ng gobyerno sa mga umuwi? May mga programa po ang gobyerno, even ang DTI, even po mga kapatid ang Department of Agriculture, DOST, may mga programa po para sa ating repatriated OFW. Pero as a person, as an OFW na repatriate, ano ang pwede mong gawin? Ano ang pwedeng gawin? Ang repatriation po ng isang OFW hindi basta-basta. Pag-uwi ng Pilipinas. Ito ay simula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Maring yan ay for good na. Talagang decided na hindi na bumalik ng ibang bansa. May kapatiran nga po tayo nung Sunday, nag-testimony pa siya during our water baptism and worship service. Sabi niya, alam niyo pastor, natulungan niyo akong napauwi. Siya po ay undocumented na or siya ay hindi na naglapse na po kasi yung kanyang kontrata sa isang employer pero lumipat siya ng iba, mas naging masalimuot sapagkat hindi pwedeng ayusin ng kanyang employer yung kanyang document, dahil nakapangalan pa doon sa kanyang first employer. Ito'y sa Qatar. Ang sabi niya after nung mapauwi pastor, na natulungan mo akong umuwi, ikaw ay umasisti sa akin from time to time. At hanggang pag-uwi ng Pilipinas na tulungan ng DMW through Action Fund, hanggang nakakuha din ng livelihood na 10,000, ang Action Fund is 50,000. Actually, Pastor, after na maubos yung 60,000, abay parang gusto ko na uling bumalik. Di ba? Yung mga ganun ang kwento. Lalo na itong mga umuwi, naunang umuwi at itong kauuwi lang tulad ng nag-a-adjust muli sa kanilang pamilya, naghahanap ng kabuhayan, pag-aalaga ng sariling kalusugan at mga parehong mga physical at emotional na mga problema na kanilang gustong ayusin. Dahil dito, mahalaga ang nalalaman ang mga tamang hakbang na dapat gawin pagkatapos ng repatriation, whether sa government man yan o di kaya sa iyong paghahanda. Sa pamamagitan ng mga gabay na ito, matutulungan ang ating mga overseas Filipino workers na muli na makapagsimula ng kanilang bagong buhay, maging handa sa mga susunod na oportunidad dito sa sariling bansa. Okay, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, narito na po ang una hanggang siyampu itong hinanda namin sa inyo na makatutulong pagkatapos ng repatriation, ano ang kasunod? Ano ang mangyayari? O ano ang gagawin ng ating kababayan? Number one, mag-take note po tayo. Number one ay ito, alagaan agad ang OFW pagdating. Naku, sinong mag-aalaga? Diba? Pagdating sa Pilipinas, mahalagang siguraduhin maayos ang kalagayan ng OFW. Bigyan siya ng mga sapat na pahinga, pagkain, panahon para makabawi sa pagod, lalo na itong umuwi dahil sa giyera. Mahalaga rin ang presensya ng pamilya para maramdaman na niyang hindi siya nag-iisa. The same story ang gusto kong sundan. Yung alagaan agad ang OFW pagdating. Ang kwento nitong kapatid na ito, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Ang sabi niya, Pastor, even nung Sunday na nagkausap kami sa kanyang testimony, sa kanyang kwento, sinabi niya, Pastor, kung hindi ako naging matatag, feeling ko wala akong kasama. Feeling ko walang dumating. Walang nanay na dumating. Gusto ko nang sumuko ilang araw pa lang kasi parang ipinararamdam nila na wala akong kwentang ina. Hindi sila naniniwala na ako'y hindi naswelduhan ng mahabang buwan. Hindi nila alam ang aking pinagdadaanan. Akala nila okay na okay ako sa ibang bansa sa Qatar. Pero sa totoo, Pastor, gusto ko nang sumuko nung naroon pa lang ako. Kung hindi lang dahil sa inyong pagpapalakas, kung hindi lang dahil sa inyong ministeryo, nagjo-join po yan sa worship service, sa leader's prayer, kung hindi lang ako napapalakas, baka sumuko na ako, Pastor. Kaya, balikan natin. Ang mga dumadating na OFW, mga kapatid, kung paano inalagaan din kayo sa pananalapi nung nasa ibang bansa, panahon naman para alagaan niyo ang OFW pagdating. Alagaan sila, padama ang pagmamahal. Bigyan sila ng sapat na pahinga o pagkain o panahon na makabawi sa pagod. Mahalaga yung presensya ninyo, huwag niyong iwasan. Paramdam niyong welcome kayo sa pamilya kahit hindi maganda ang mga nangyari nung una. Mga kapatid, ganyan po ang paghahanda sa ating mga OFW pagdating nila. Pangalawa, pagdating ng OFW, ang dapat gawin ng isang OFW pagdating sa Pilipinas, una, pangalawa, magpa-check up para sa kalusugan. Kailangan tiyakin ng maayos physical at mental ang kalagayan ng OFW. Mga kapatid, sa tagal na nagmi-ministry namin dito sa OFCMI, OFW and Family Christian Ministry, binabati ko ang lahat ng mga kapatiran na member ng OFCMI. Mga kapatid, marami akong nakita na mga bagong uwi sa simbahan galing sa ibang bansa, mga OFW, may mga mental concern. Hindi lang physical, mga mental talaga. Mental concern. Na pagkausap mo, iba pa talaga ang kanilang nasa isip. At saka mararamdaman mo na sila'y alok pa o di naman kaya ay hirap mag-adjust sa kanilang mga pamilya. Mga nag-o-open ng sama ng loob, nagsasabing, Pastor, parang hindi ko pamilya ang aking inuwian. Kung pwede lang, babalik na lang ako sa ibang bansa. So, yung stress, trauma dahil sa karanasan sa ibang bansa, pwedeng humingi ng tulong sa mga counselor at psychologist. Salamat sa ministry ng OFCMI na nakapagbibigay kami ng debriefing, counseling, nakapagbibigay kami ng mga gabay kung paano at saka na, ang higit sa lahat yung pakikipagkwentuhan na hindi sila na-judge, hindi sila pinagsasalitaan ng mga masasakit na pananalita bagkos nakakaramdam sila ng comfort habang tayo'y nakikipag-usap. Nagtitrain tayo ng mga counselor para gabayan ang itong mga kauwi na mga OFW. Okay, so pangatlo, ayusin ang mga dokumento. Pag dumating ka na ng Pilipinas, dapat inaayos na ang mga dokumento. Actually, ang ating advice, dun pa lang sa ibang bansa, dapat ang dokumento ay inaayos na. Ha? Bakit? Importante ang mga lahat ng papeles pagkatapos ng pag-uwi. Kasama na dyan ang passport na tinatakan. Halimbawa kung niripat ka sa pamagitan ng travel document o di naman kaya yung passport na ginamit, endorsement mula sa DMW or OWA, mahalaga dala-dala mo yan. Pangalawa, makipag-ugnayan sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration, para malaman ang mga benepisyo na tulong na maaring makuha. Kung kayo po ay nanood nung isang linggo sa serbisyong OFW Tuesday edition, kayo po ay na-interview po namin ng isang isang kababayan mula sa Butuan, ang pangalan niya Jobilin Gabales ay ginabayan natin doon mismo sa programa. Napakahalaga yung pakikipag-ugnayan. Kasi marami tayong mga kababayan na nagbabase sa Facebook na papayo. Wag ho sa Facebook kayo humingi ng payo. Mismo direkta sa government agency. Kung benepisyo, dalawa lang naman ang pupuntahan nyo. Siyempre, ang main agency, ang Department of Migrant Workers para sa Action Fund. Livelihood, meron yan. Bukod. Bukod sa OWA, ang OWA ay mayroong Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, Balik Pinay, balik Pinas, balik hanap buhay ang may tatlong kategorya yan, yung 20,000, 10,000, 5,000. Alin man doon meron ka sa OWA. At kailangan pumunta kayo sa tanggapan. Wag ho kayo kung kani-kanino magtanong. Okay naman po kung magtatanong kayo, pero to be sure sa sagot at ang mga kasagutan ay talagang tumpak. Doon na mismong sabi nga, huwag tayong magtatahol sa hindi tamang tanggapan. Kasi minsan nag-iingay tayo, nagtatanong tayo sa iba. Kaya pag nasagot ka ng mali, tiyak magagalit ka sa pamahalaan. Ang serbisyong OFW, sabi nga namin, ay tulay lamang kami para sa pamahalaan. Pero hindi kami mismo ang tumutulong. Ang aming tulong, pagpapayo. Ang aming tulong ay paggabay sa inyo. Pero ang tunay na tumutulong, pamahalaan. Ang Department of Migrant Workers at DMW at ang attached agency na OWA. Pangalawa, mayroon ding mga ibang ahensya kagaya ng DSW, DTI, Department of DOST, no? DOST, Department of Agriculture, meron din silang kaparehong mga assistance. Kaya nakakatuwa, no, na dati o walang ang atin nahihingan. After pandemya or even before the pandemic, meron ng mga nakakatulong. Ang DOST, DTI, ang Department of Agriculture, ang DSWD ngayon, magkakasama na yung nagtutulong-tulong. Ang tawag dyan ay one country approach, mismo dito ginagamit. Actually, one country approach, ginagamit yan sa ibang bansa, headed by the Department of Foreign Affairs bilang isang team mission head. At siyempre kasama yung ibang mga government agency. Pero sa totoo, mga kapatid, ay sa ngayon, hindi na lang sa ibang bansa, kundi mismo sa ating bansa, ginagamit na po ang one country approach. Tulong-tulong na pagtulong sa mga overseas Filipino workers. Ang reintegration, mga kapatid, ng iba't ibang agency, pinagsasama-sama na tumutulong para sa inyong mga overseas Filipino workers. Ayan. Ano pa? Siguraduhin din na kumpleto ang mga records, dokumento para sa future. Siyempre, may plan ka pang mag-abroad. Di ba? Kailangan na ready mo na mga dokumento. Okay, number four. Humingi ng tulong pinansyal. May mga programang nagbibigay financial assistance para sa mga repatriated OFW. Maaari din sila mag-apply ng cash aid sa iba pang support mula sa pamahalaan. Ito po yung sinabi ko kanina. Makakatulong ito para makapagsimula muli habang naghahanap ka ng trabaho o nagpaplanong magnegosyo. Ayan. Okay. So next ay makatutulong din para sa pagsisimula muli habang naghahanap ka ng pagpapasimulan. Ano? Kaya yan po ang pang-apat. At pang-lima, sumali po sa reintegration program na mayroon. Alam nyo, may kwento ko lang po, ang aming church po ay mayroon pong tinatawag na gabay sa pag-unlad. OFW gabay sa pag-unlad cooperative. Ito'y church cooperative. It was headed by Brother Timothy Biasong, yung aking anak na ngayon ay nagtitake ng masteral niya sa UP, at ito ang kanyang minamaster, itong community development, at part of that is reintegration program. Ang mismong gamit niyang reintegration model ay ang church model. Ano ho, na ginagawa ng simbahan, gagamitin niya as yung thesis niya. Yung reintegration ay kung paano ba paghahandaan ng OFW na bumalik, pero dapat may sasalo na community, which is ang community ay ang OFW and Family Ministry. Isa sa aming mission o vision ay para ang community ay mag-create ng isang vibrant community of OFW and family that are nakatanggap ng pagmamahal ni Christ, united in their faith, siyempre equipped to serve God and others. Yan yung vision namin sa OFCMI. At yan ang ginagawa po namin ngayon. Ano? Meron silang nasa mga mahigit na 20 ang kanilang members sa ngayon at kalimitan mga member muna ang inuuna nila. Ako po ay advisor lang, pero ang kanilang presidente diyan ay si Lani Lachica, na malaki na rin po, may maganda na rin po ang pondong na ipon nila. Ito po ay savings na kooperatiba, savings cooperative. At kapag lumaki ng lumaki ito, pwede na silang lumabas sa community na mismo para doon sa mga OFW yung na-repatriate at mga OFW, former OFW na pwede na silang mag-join. Sa ngayon, pinalalakas pa na sa member mismo muna sisimula. Nasa mga, I think, 3 months na sila o 2 to 3 months na po ang kanilang cooperative. So, pwede kayong sumali, no, sa mga training program, pwede kayong maghanap ng livelihood project, di kaya mga seminar ng government, ng Department of Migrant Workers at saka OWA at mga association sa inyong lugar na makakatulong na makapagpasimula. Okay, so mula dito tayo muna ay mag-station break at ipagpapatuloy po natin ang pang-anim na pag dapat gawin kapag ikaw ay na-repatriate galing sa ibang bansa, excuse me, galing sa ibang bansa at patungo sa bansang ito. Babalik po ako, makalipas lamang ang ilang paalala.
10: Servisyong OFW.
11: Dollars! Pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
12: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
11: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan, kung saan-saan lang ginagastos.
12: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
11: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating ipinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
12: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
11: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
12: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
11: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
13: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal, ano na, ano ba, ano pa, may kabuluhan ba, laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
10: Servisyong OFW.
9: Okay, nagbabalik na po ang serbisyong OFW Tuesday Edition. Hindi ko kasama si Pastor Rene Bunsoy, pero tayo magpapatuloy sa ating pagtalakay kung paano nga ba ang gagawin kapag ikaw ay na-repatriate or intentional man or hindi inaasahan. Itong nangyaring giyera dyan sa gitnang silang, ano, Middle East, ng Israel, US at ng Iran. Pero remember, meron tayong responsibility o meron tayong pwedeng gawin sa ating part 2 na ating pagtalakay, tinatalakay natin after repatriation of our OFW, what now or ano ngayon ang mangyayari? What then? Ano ang gagawin natin? So number 6, maghanap ng trabaho o magsimula ng negosyo. Yung dalawang pathway na yan, dalawang path na yan ay magkaiba, mga kapatid, because we believe that not all OFW are trained to enter into a business or even sa pagtatrabaho. Pwede rin. Ano? Ngayon, pagkatapos na makauwi ka, mahalagang magplano para sa kabuhayan. Actually, ito'y para sa mga nakauwi na. Pero kung ikaw na nanonood ngayon sa ating programa ay naandyan pa, better na nagpaplano ka na bago ka pa umuwi. Magninegosyo ba ako? Magtatrabaho ba ako? Maring maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas, gamitin ang skills na natutunan sa abroad para magnegosyo. Alam nyo, nung may mga member kami na nasa Hong Kong at nag-mission po ako ng Hong Kong, ang sinasabi ko sa kanila, kasi Hong Kong, tayo pa naman sa Pilipinas, napakahilig sa mga noodles. May mga kapatiran akong sinabihan na galingan nyo, pag-aralan nyo ang paggawa ng noodles. Kasi sa Pilipinas yan, patok hanggang ngayon, mga kapatid. Di ba hanggang ngayon, fried noodles. Mga noodles na no, may isa kaming kinakainan, mga kapatid. Minsan pala ako nakakain kasi mahal din. Diyan sa Concepcion, may kainan dyan na ang pangalan ay fresh food, kung di ako nagkakamali, fresh food. Ay, nagustuhan ko dyan, luto lahat ng Hong Kong, mga kapatid. Lalo na yung noodles ng kulay black. Napakasarap. Alam mo, namimiss ko talaga siya. Pag nasa Hong Kong ako, yun ang kinakain ko. Pagdating ng Pilipinas, meron pala dito. Alam nyo, mga nagluluto, hindi yung mga Chinese, pero ang may-ari Chinese. Ang mga niluluto, ang nagluluto ay mga Pilipino, pero Chinese food. Hindi lang noodles, kundi Chinese food. Chinese food. Medyo mataas ang presyo. Pero, nasa Pilipinas. Kaya sabi ko sa kanila, mag-aral, pag-aralan nyo. Lalo yung mga nanonood ngayon sa Hong Kong, OFW sa Hong Kong, nanonood ka ngayon bago ka mag-for good, aralin mo ang mga pagkaing Chinese food. Dahil pagdating sa Pilipinas, it is an opportunity to start a business like noodles o mga pagkaing pang-Chinese. Mag-open ka lang ng isang shop dito sa Pilipinas, maganda, malamig, yun ngang ano yung kinainan namin, malamig siya, pero hindi kagandahan ang lugar. Pero puno, nakoy, wala ho kaming mapwestuhan. Buti lang may umalis, nakapila sa labas. Hindi naman maganda ang pwesto, mga kapatid. Hindi kagandahan ang pwesto, pero pinupuntahan. Bakit? Dahil Chinese food ang siniserve. O, nagka-idea ka na, kabayan. At kung gagawin mo yan pagdating dito, pwede kang magtrabaho o pwede kang magnegosyo. Magnegosyo, pwedeng-pwede. Tamang lugar lang, tamang presyo at malamig na lugar, tamang lugar na pagtatayuan, mabubuhay dito sa bansang Pilipinas. Okay. Another is, ang maayos na plano ay makatutulong para maging stable muli ang buhay. Hindi madali, mga kapatid. Pagdating mo sa Pilipinas, lalong-lalo na wala ka, may pinag-aaral ka pa, lalong-lalo na wala ka naipon. Kaya pinapayo talaga natin habang nasa abroad pa, magsubi na, ika nga, magtabi na para sa pinaplano mong negosyo. Ang aking pinapayo po sa inyo, wag ho kayong doon nyo iaasa pag-uwi nyo sa gobyerno. Iaasa ang inyong pangnegosyo. Totoo, may tulong ang gobyerno. Hindi ko po inaalis yan. May tulong ang gobyerno, pero yan ay may proseso at may mga requirements. Plus, hindi agad nare-release. Kaya, to be sure, kung may naisubi ka, kung may tulong man ang gobyerno, that's good. okay yun. Pero kung may sarili ka na hindi mo kailangan maghintay, hindi mo kailangan magpaalam, hindi mo kailangan magplano pa ng matagal kasi may sarili ka ng puhunan. Ulitin ko, may tulong ang ating pamahalaan. Ang DMW, OWA, DTI, DOST at even ang Department of Agriculture at DSWD, anim na yan, binanggit ko sa inyo. Pero may proseso po yun para makuha. And sometimes nadi-disappoint pa ang iba dahil sa tagal. Mga kapatid, kung may hawak ka ng pera, hindi mo kailang magpaalam. Kung may hawak kang pera, hindi mo kailang maghintay. Kung may hawak kang pera, makapagpapasya ka ng mabilis ayon sa plano mo na iyong isasakatuparan sapagkat sarili mo ang pera. Thumbs up nga po mga kababayan kung kayo nakakasunod sa ating pinag-uusapan, di ba? Napakaganda ho ng ating discussion ngayon. Number 7, humingi ng emotional at psychosocial support. Mahalaga din po ito. Hindi lang physical na kalagayan ang mahalaga, kundi pati emotional. Napakahalaga ng role dito ng simbahan. Totoo na mayroong psychosocial assistance ang OWA, DMW, pero kung mayroong mga simbahan na dapat may ministering ganito, emotional, yung bagang may kakausap, mayroong hindi ka man magaling na tagapayo, hindi ka man mag-professional na psychiatrist o psychologist, hindi naman kaya ay isang trained. Pero alam nyo ba yung pakikinig ay napakahalaga? Obserbahan niyo po ang mga professional counselor, mas marami pa ho ang salita ng pinapayuhan kaysa nagpapayo. Kasi ang kailangan nila, makikinig. Ang kailangan ng OFW, makikinig. Mahal ho kasi yan. Yung makinig ka, you invest your time, hindi ka nagsasalita pero nakikinig ka, nag-ina-affirm mo yung kanilang sinasabi, hindi mo ini-invalidate yung kanyang sinasabi o kinokontra yung sinasabi niya, bagus nakikinig ka, napakahalaga po niyan. Sa loob ng mga simbahan, pwede maging ministry. Kung nais niyo po ng ganyang ministry, debriefing, counseling, pwede po makipag-ugnayan po sa amin sa OFW and Family Christian Ministry. Yan po ang aming ministry para sa mga OFW at pamilya. Ang Global Filipino Movement, may mga training din para sa debriefing, counseling. Yan po ay makakatulong. Siyempre, ang OWA na dyan, sila talaga ang may tungkulin na gawin ang mga bagay na yan. Libre naman po lahat yan. Di ba? Maging sa amin, libre po yan. Mahalaga na makatulong kami sa mga overseas Filipino workers. Kung nakakaramdam ng lungkot, takot, anxiety, makipag-usap po sa pamilya, ang mga kaibigan, professional, pwede po makipag-usap for psychosocial support or even emotional support. Yan po ay napakahalagang ministry. Paano ang support group na makakatulong sa pag-a-adjust. Kaya napakahalaga talaga ito. Nakita ko ito sa aming ministry dito sa San Mateo Rizal, ang OFW and Family Christian Ministry. Dahil po dyan, dumadami po ang mga mananampalataya, dumadami po ang nagsasamba dito sa simbahan dahil nakikita nila na hindi lang na i-refer sila sa government since tayo ay connected sa government, sa Department of Migrant Workers, spiritual, napakalaking tulong po mga kapatid. Ang support sa spiritual, nakakapakinig sila ng mga kantahan, nakakasama sila sa care group. May care group po kaming sinasabi. Ito po yung isang 5 hanggang 10 na mga mananampalataya na nagsasama-sama at nagkwentuhan, nagbibigay ng nagpapacilitate ang care group facilitator at doon nakakalabas ang mga problema, ang mga concern na ginagawa ng isang facilitator sa isang support group. Meron kami dyan sa Quezon City, meron kami dyan dito sa San Mateo, sa Gitnang Bayan, at dito sa Cheramonte. Kaya kung kayo malalapit sa lugar na yan at willing kami na tulungan kayo, o di naman kaya malapit kayo sa Marikina, sa Antipolo, pwede po kaming tumulong sa inyo sa ganun. We start a support group, ang tawag ay care group, para matulungan ang mga overseas Filipino workers sa kanilang mga pinagdadaanan. Makikinig kami. Magsalita kayo, makikinig kami. At ipapasilitate namin ang inyong concern, at kung kailangan mag-file ng kaso, kung kailangan mag-refer kayo sa DMW, sa OWA, gagawin po namin, at ina-assist din po namin kung nagpa-file ng reklamo sa DMW. Lahat pong yan, kasama spiritual, ang assistance na tulong namin sa inyong mga overseas Filipino workers na na-repatriate. Okay, pang-8. Mag-adjust muli sa pamilya at komunidad. Nako, napakahalaga po nito. Yung pag-adjust hindi po madali, mga kapatid. Hindi madali ang pag-adjust. Mahalaga ang muling pakikipag-ugnayan sa pamilya. Kung nakakaramdam kayo na para bang hindi kayo mahalaga, sometimes pakiramdam lang yan. Totoo po yan. Ang iba naman, hindi sinasadya na pakikitungo ng iyong pamilya. Yung iba naman, bunga ng matagal na pagkahiwalay, part yan ng adjustment. Hindi nila intensyong saktan. Hindi nila intensyon parang baliwalain. Kundi nararamdaman nyo lang, lalong-lalo na kapag kayo ay wala nang maitulong sa pamilya. Ito, dito nang gagaling ho. Kalimitan yung mga nakakausap kong umuwi ng Pilipinas, sinasabi nila, Pastor, ramdam ko na kumo hindi na ako nakakapag-abot. Ako ay dating nagpapakain, ngayon pinapakain na lang ako. Feeling ko wala na akong kwenta sa kanila. Feeling lang po yan. Hindi ho totoo yan. Alam ng pamilya nyo kung paano ka naging pagpapala sa kanila nung ikay nasa abroad. Nakapag-aral sila, nakapagrenta ng bahay, nakabili ng bahay. Nararamdaman lang ho natin, yun ang dapat ma-process. Yun ang dapat ma-process ng mga tumutulong. Kapag naramdaman nila, naramdaman yung takot, lungkot, makipag-usap sa pamilya. O di naman kaya kaibigan. Kaya makikita nyo mga kapatid, pag-uwi ng isang OFW, yung kanilang mga GC, hindi yan nawawala, tuloy-tuloy pa. Ang kanilang mga kausap, kabarkadang OFW, may mga usapan niyang mga yan. Pagdating ng Pilipinas, mga close pa rin niyang mga yan, sapagkat sila-sila nagkakaintindihan, lalong-lalo na kung nabuo ang pagkakaibigan sa abroad. Mga GC na nangyayari tuloy-tuloy kahit nasa Pilipinas na. Kasi yun ho ay part ng kanilang community na natanggap nung habang nasa abroad. Nakasama nila sa accommodation, nakasama nila doon sa accommodation ng agency, naging friend niya habang nasa abroad. Ang lahat ng yan, mga kapatid, ay bahagi ng kanilang community. Kaya nag-a-adjust pa sila pagdating sa Pilipinas. Kaya kailangan talaga na makonnect sila sa community. Pamilya, makonnect sila. Maglaan ng oras para magbanding, ayusin ang relasyon kung may pagbabago habang wala ang OFW. Mga kapatid, maraming baong kwento ang OFW pagdating ng Pilipinas. Sana ho, unti-unti nating maikwento sa inyo, sa pamilya. Kaya lang kung minsan, ang mga pamilya parang ayaw nilang makinig sa mga kwento. Ayaw nilang makinig kasi paulit-ulit. Alam niyo bang hindi yan mauubos, yung kwento nila hanggang hindi na ikwekwento sa inyong lahat. At kung minsan kung paulit-ulit, meron silang mensaheng ipinararating sa atin. Napakinggan niyo ako. Makinig kayo sa aking kwento. Mayroong isang kapatiran na ang kanyang asawa ay siyempre matagal na rin siya nag-abroad, pero siya ay abroad din yung asawa niya. Pareho silang abroad. Naunang umuwi ata yung babae, dating sa bangko nagtatrabaho. Kanyang asawa naman sa isang company dyan sa Saudi. Pag-uwi niya, mga kapatid, siyempre, ibang mga kwento. Nakausap po yung asawa niya na napuntahan namin, nadalaw ko ng aming may bahay, Mr. Bungie, ay nagkikwento siya. Ang dami niya kwento tungkol sa abroad. Halos hindi ko na nagkakwentuhan yung asawa niyang babae Ang kakwentuhan ko na yung lalaki at talagang pinayagan ko makapagkwento ng kanyang mga karanasan. Kasi walang nakikinig. Kaya mga kapatid, kapag nagkikwento ang isang OFW, pakinggan niyo po. Pakinggan niyo po. Okay, number 9. Ito, dito na po tayo magtatapos dahil kinakapusin na tayo ng oras. Number 9, magplano para sa kinabukasan. Mahalaga rin mag-set ng goals para sa future kahit nasa abroad pa kayo. Mag-ipon o mag-invest. Mag-aral ng bagong skills. At ito'y para maiwasan ang pare-parehong problema at magkaroon ng mas matatag na buhay. Marami ang umuwi. Marami ang nagtagumpay. Nagplano bago umuwi. Ngunit marami ding umuwi na ultimo ang kakainin nila sa bahay kailangan pang ipanghingi sapagkat hindi nagpaghandaan ang pagbalik ng bansa. Kahit na nga nakatapos ang kontrata, ang problema nila yung pang-araw-araw. Kahit yung hindi nakatapos ang kontrata, lalong-lalo na. Kaya sila nagkukumahog ngayon humingi ng tulong sa pamahalaan. Mga kapatid sa Panginoon, huwag niyong payagan ang inyong pag-uwi ay isang bangungot. Kailangan pag-uwi niyo, may napundar. Kung wala man, nakapag-ipon kayo para sa paghahanda ng iyong pagpapatuloy ng buhay. Ang pag-uwi ng Pilipinas ay hindi nagtatapos. Nagpapasimula kayo na muling ituloy ang buhay sa Pilipinas. Mga kababayan, maraming salamat po sa ating mga napag-usapan. I hope kayo po ay natuto doon sa ating pinag-usapan ngayon. Mga kapatid, mahalaga ang tulong ng pamilya, komunidad at ahensya na matiyak ang OFW makapagsimula muli ng maayos sa huli. Ang bawat hakbang na gagawin ay makakatulong upang makamit ang mas matatag, ligtas at maayos na buhay dito sa sarili nating bansa. In-encourage ko kayong wag bibigay, wag susuko sa inyong pagpapasimula dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron pa po kayong ibang concern, maaari po kayong magbigay mensahe sa 702DSAYS, FEBC Radio TV, FB page at sa servisyong OFW, FEBC Radio. Magkarinigan po muli tayo bukas sa susunod na linggo sa Radio Online dito sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Salamat sa pagsama sa atin. Ito po si Pastor Joe Biasong pagpalain ng Panginoon ng ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambayanan. Magandang araw po. God bless.
14: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
15: Servisyong OFW!

Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa, mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo, na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng

0: at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway, bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, gayon din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabuhayan.

0: Bagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Good news to our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
2: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.

Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agabay ng sambayanan.

0: Magandang magandang umaga po muli mga kagapay. Nagbabalik po ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi po ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share na po ang ating episode for today. Mapapakinggan din po tayo, mapapanood sa ibang platforms din po, katulad po ng ating YouTube po sa ating YouTube channel. And po kung kayo naman po ay meron din pong app po sa inyong phone, ay maraming po salamat. Share nyo din po ito sa ating mga kaibigan po para kahit po nasa biyahe tayo ay nakakapakinig po tayo ng iba't ibang programa po dito po sa not just 702 DZAS, pero kung kayo po ay nasa ibang parte din po ng bahagi ng Pilipinas, meron po tayong mga iba-ibang mga stations po dito po sa FEBC Philippines. So paki-like and share na po ang ating episode po for today. But ngayong umagang ito, bumabati po sa inyo Ate Isa Tika.
1: Pastor James Lee Tika po, magandang umaga po na mainit na araw sa inyo. Hitik na ang summer. Ang sabi po na asawa ko, pag ganyang kainit, masarap maglaba.
0: Masarap maglaba kasi madali pong matuyo ang mga labahin.
1: Tipid tayo sa dryer. Pero grabe naman kasi, no? Medyo matindi talaga, no? Although yung taglamig, matagal din siyang nagstay for a good while. Pero talaga yung init. Pero sama, sakto lang para sa camp natin, ano, parating. So yeah, that's going to be, ano.
0: At saka na-appreciate ko yung yung biglang nag-adjust pabalik ang DepEd sa calendar natin. Kasi dun po sa mga hindi nakakaalam po sa inyo, bumalik po ng kalendaryo po ang DepEd. It used to be, alam niyo naman, ng unang panahon nung tayo po ay nag-aaral, talaga naman pong bakasyon na ang March. Diba? So yung buong April and May, talagang summer vacation yan, and then June uli yung pasukan. Pero nung nag-pandemic and then post-pandemic, iniba po natin yung calendar kasi sumunod po tayo sa international calendar kung saan po ang pasukan po ng karamihan ng schools sa mga iba't ibang bansa po ay karamihan po talaga ay end of August, September. So ang nagiging bakasyon po natin ay May or June.
1: Tag-ulan. Kawawala mo yung mga bata.
0: So hirap po tayo sa pagsaschedule ng ating camp. Kasi nga, nangyayari, tag-ulan yung camp
1: natin. At saka
0: natin
1: sa mga nagbabakasyon din, di ba? Kasi parang
0: sa mga nagbabakasyon din.
1: Binabagyo, ulan.
0: So, there are a couple of reasons kung bakit po binalik po yan ng DepEd. Una po daw is because of tourism. That's one. Naapektuhan po ang ating tourism kasi nga, yung summer vacation ay tag-ulan. So, walang nagbabakasyon.
1: Right.
0: Karamihan nasa bahay lang. And then also, yung issue ng init. Kasi nga, April, May, nasa klase pa ang mga bata, napakainit sa loob. Kahit na air condition po ang ating mga classrooms.
1: Hindi kinakaya
0: Hindi kinakaya.
1: Lalo na siguro na yung mga nasa public schools, no?
0: Yes.
1: Ako, nag-aral ako ng public Yung kahit topal ka sa electric pa, mainit. Mainit yung simoy ng electric fan. Parusa talaga siya.
0: Before we continue, una po pala nagpapasalamat po ako. You know, last week and the week before, yung aming topic about yung generational gap, no? Pagdating sa communication relationship po ng parent and child. Sobrang ganda po ng aming discussion na we had several people nag-message during the broadcast mismo and binasa po namin yan. Even after noon, actually, nag-goodbye na tayo. May mga humabol pa ng mga messages. So, maraming pong salamat doon sa mga na-bless po sa aming dalawang episodes na yon. Patuloy po nating i-share po yon kasi nakatulong po talaga. In fact, kahit po sa aming mag-asawa, reminder po yan talaga sa amin. Hindi po kami perfect. May mga times pa rin na it's a struggle to try to communicate with your child, no? Pero biyaya po ni Lord eh, nagagawa naman po natin yan. So for today, meron po tayong two-part series ulit.
1: Two-part series.
0: It's a two-part series again.
1: Pag hindi po kami tapos, magiging four parts.
0: So part one po yung today and then Next week po, pagbalik po natin eh, yung part 2 po natin. Pero ang topic po natin for today, ang title po is Marriage Toll and Solution in Adoption and Foster Care. This is a topic na is brought about by some current issues that we are facing with couples who have decided po to foster and adopt. Pero na-realize po namin na actually, in a way, parang, alam mo yun, naging sad po yung kung bakit naging na-put on the table itong discussion na to. No? Kasi nakikita po natin yung mga difficulties. Tapos sabi nga namin, wow, pagdating pala, you know, sa amin pong mga CPA, sa mga child placement agencies like Operation Compassion and Generations Home, we try to prepare our families, our couples for parenting.
1: Right.
0: Pero nami-miss namin pala, oh
1: Marriaging.
0: Wow, yung pag sa marriage pala, kasi talaga masusubok.
1: Actually, even not just, sa totoo lang, not just adoption and foster parenting, even when you have natural children.
0: Right.
1: Mm-mm. You know, merong adjustment yan.
0: May
1: kasi
0: adjustment.
1: Nadagdagan ng additional element to mm-mm. ano
0: mm-mm.
1: to doon sa relationship na ano na nandoon, so
0: mm-mm.
1: talagang ano it will have an effect.
0: Mm-mm.
1: Kailang madalas ito po ay hindi pinag-uusapan,
0: right? Mm-mm. And ano no, even just yesterday may kausap ako and napag-uusapan about family nga no and having children. I guess culture has a big part in it na ang kultura po natin madalas we get married because we want to build a family through having children.
1: Right.
0: So with the lack of children, minsan parang you feel you're not complete.
1: Kulang. Parang inayos mo ng lahat, kailang ito wala talaga.
0: Oo. So kaya tuloy ang nangyayari, yung marriage, the relationship of the husband and wife
1: right.
0: is not as priority. So kaya parang ang nangyayari without the children, incomplete.
1: Right.
0: Pero actually, sa totoo lang, hindi po dapat ganun eh, di ba? Kasi kaya ka nagpakasal because you want this person to be, you want to be one.
1: Right.
0: So dapat ito yung priority. Kaya tuloy pag may dumadating na anak, ayun, lalo na bilang nanay, madalas na pra-prioritize yung anak,
1: right.
0: ito napapabayaan.
1: Right.
0: So, yun ang nagiging...
1: And that takes a toll, you know.
0: It takes a toll.
1: And the longer yung effect nito na hindi na-address, palaki ng palaki.
0: Right.
1: Palaki ng palaki.
0: Mm-mm.
1: Parang it becomes cancerous to
0: mm-hmm.
1: the marriage.
0: Mm-mm.
1: And ang masakit nito, ang madalas na ang nangyayari ay napapagbintangan yung bata.
0: Papagbintangan yung bata.
1: Diba? Yung mm-hmm. ano, bago kami nag-adapt, hindi naman kami nag-aaway. Di ba? Bawal kami mag-gato, hindi naman kami nagtatalo. Ngayon, di ba? Sabi ko nga sa isang event na pinagsalitaan natin, sa ko, teka lang. Nagbulon din ba yung bata para kunin ninyo?
0: Yun yung sad reality. The child actually did not choose.
1: Right. Kaya yung nag-approach sa kanya.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman yung gusto ko sa bahay nyo.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman siya nag-approach na ganun eh.
0: Which ano ha, ang pinaka worst na nangyayari, sometimes it leads to disruption.
1: Oh, yeah.
0: Meaning to say, ay isinasauli
1: right.
0: ang bata.
1: Sulian.
0: Habang hindi pa na, pero pag may finality na po kasi yan, no return na po yan.
1: Right.
0: Kaya lang, during the period of trial, ay may chance pa kayo isuli. So, minsan, umaabot sa ganon. Which is,
1: kawawa ang bata.
0: Sobrang kawawa po ang bata. Or, ang nangyari is, kung wala ngang sulian, nandiyo dyan sa inyo, pero laging nagiging reason yung I adopted kasi kaya nagkaganon.
1: Or, masakit. Now, we've both seen this. Ipapaalaga nilang sa iba.
0: papalaga na lang sa iba, no?
1: So, ipadala sa probinsya.
0: Sad, sad, sad. So, sa katulad po sabi ko kanina, ang topic po natin for today is the marriage toll and solution in adoption and foster care. Ang Bible reading po natin for today ay matatagpuan po sa aklat po ng Galatia or Galatians, ang ika-anim po na chapter at ang ika-siyampo na verse, or Galatians chapter 6 verse 9. Ang sabi po dito, kaya't huwag tayong mapagod. Eh, sabi ko last week eh, nung merong nagsabi na paano naman daw kasi paulit-ulit na lang. Pero ito yung verse. Sabi, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
1: Hmm. Sabi po sa Galatians 6:9, reading from the NIV, ito naman po ang sabi, let us not become weary in doing good. For at the proper time, sa isang version, in due season, mm-hmm, at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Mm-hmm. Sinulat po ang Galatians ni Apostle Paul dahil nakapapagod ang church ng Galatians. Kasi medyo makulit itong simbahan
0: okay,
1: ito.
0: Okay.
1: At the same time though, pinapasok sila ng mga maling katuruan, mm-hmm, na syncretism. Ibig sabihin, kinukuha po ng mga Christians na nakakilala sa Panginoon at pinipit ipasok yung tradisyon o kultura o religious practices para mas effective daw yung Christianity. Mas maging Christian ka. Pinapasok ngayon ito, naging heretical o maling katuruan. Mm. No? And so, nakakapagod nga naman. Mm-hmm. And sinabi ni Apostle Paul na huwag tayong mapapagod. Let us not be weary. Ibig po sabihin nung weary ay nakapalulupaypay. Mm-hmm. Naroon naman yun na pa ba yun? Na gumagawa kayo ng mabuti, gumagawa kayo ng tama, hindi na babalik yung ginawa mo. Mm-hmm. And after a while, napapagod ka na lang. Tawag nga, nalulupaypay ka na. Mm-hmm. Give up ka na lang. Bahala na. Mm-hmm. Sabi ng isang asawa dati, pinasa Panginoon ko na asawa ko. Pinadala sa langit. Pinasa Panginoon ko na. Bahala na si Lord sa kanya. Yung mga ganun ba? And that became the thing, you know, mm-hmm, from back then. Sabi ni Paul, huwag daw mapagod. Sabi niya, at the proper time, ibig sabihin in due season, and that's the one thing that we need to really take hold of in a day and time, na lahat ng bagay fast, instant. Mm-hmm. Diba? Lahat ng bagay instant, lahat ng bagay mabilisan, lahat ng bagay
0: madalian, eh,
1: oo,
0: no?
1: Fast food, fast lane, lahat may fast eh. Fast lane, fast travel, fast, fast, fast, fast. To the point na hindi natin kaya yung pause. Or tigil muna. Tahimik muna.
0: Mm-mm.
1: Wala muna. And bakit nga ba kailangan tayong ganun? Kasi dun yung papasok yung word. At the proper time in due season.
0: Mm-mm.
1: Mga kapatid, lahat po ng ating pinagdaraanan, na alam natin na hinayaan ng Panginoon na ating pagdaanan, mayroon po yung due season.
0: Mm-hmm.
1: No? Ngayon ay summer. Ang Pilipinas po ay ang Mecca ng mga prutas.
0: Mm.
1: Diba?
0: Sarap!
1: Ang daming prutas. Naalala ko po nung ako'y nag-aaral sa Amerika, meron kaming cereal bar. Mm-hmm. Puro cereal.
0: Sa school.
1: Sa cafeteria.
0: Uh-uh.
1: Mga classmate ko, tuwan-tuwa. Man! Look at these bananas! Yung malalaki. Mga plantain. Tuwan-tuwa sila. Lalaki daw. Ganda. Yung Chiquita bananas. Kaya sa Mexico.
0: Uh-uh.
1: Tuwan-tuwa sila. Man, these are like, ang laki nito. Ganyan, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ako, di ako excited.
0: Oo. Iba kasi lasa eh.
1: Lasang bulak. Lasang bulak.
0: Iba lasang ano, saging ng ibang bansa.
1: Sabi ko, Tika, don't you like, you have a lot of these bananas, right? Sabi ko, yeah. Parang, ba't di ka excited doon sa saging?
0: Uh-huh.
1: Sabi ko, we don't really eat those bananas. What? di nyo kinakain itong lalaki, you know? Why don't you eat these bananas? We use them for something else. Sabi niya, what? Sabi ko, ketchup. Sabi na, what? Napraning sila, bakit ketchup? Because those are the most tasteless bananas.
0: Iba siya eh. Minsan nga, diba? Lasang gamot pa eh.
1: Sabi niya, what bananas do you have? Sabi ko, we have, I think, around 16 different species of bananas. Mm-hmm. And those are the least that you want to eat. They've never understood that, right? Until nagpunta siya sa Pilipinas. Mm-hmm. And a few of them came to the Philippines and nakita nila yung iba-ibang bananas. Sabi, mm-hmm. Now we understand. Sabi niya, but can you get these bananas? I could know there's a season. Mm-hmm. Just like all the fruits. Merong mga prutas na lumalabas paminsan-minsan kung saan-saan, pero wala sa season. Naalala ko one time, sino ba yan? Si Ate Lanibel ata yun eh. Yung naghahat ng atis.
0: Atis.
1: Kaya alam niya naman.
0: Tayo nagpunta nun.
1: Mga am-girl sila. So, naghahanap ng atis. Wala po sa panahon. Nakakita siya ng atis na, ano ba, Thailand ba yun?
0: Bangkok, napakamahal.
1: Ang laki naman. Pero parang halos 1,800 ata yung ganyan malaking atis. Sabi nila, ano ba? Sabi ko, malamang, pangit palasa niyan. Di ba? Kasi po, wala sa panahon.
0: Wala sa panahon.
1: Yung pagkilos ng Panginoon sa atin, ay sinasabi na pagpursigihan natin, pagtsagaan natin, huwag tayong mapagod dahil sa lahat ng pinagdaraanan natin, mm-mm. may takdang panahon ng pag-ani.
0: Yeah.
1: And everything that we are doing in our life is a preparation for what God has in store for us.
0: Right.
1: Kaya po sabi ni Paul, in due season, you will reap a harvest.
0: Mm.
1: Hindi lang fruit.
0: Mm-mm.
1: Kundi ikay aani. Tunay na aani. Sabi niya, if you do not give up. If you don't. Kaya, yung buong line na to is tethered or nakakabit kaakibat nung setang if. No? Ibig sabihin conditional. Ibig sabihin, if you give up, walang harvest.
0: Mm-hmm.
1: If you give up, you'll never see the proper time.
0: Mm-hmm.
1: And I'll tell you this much, ako po ay isang taong ayoko din naghihintay ng matagal.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Pero of the times that I have waited, iba po talaga ang pakiramdam na alam mo na ikaw ay dumaraan sa isang panahon na alam mo itinakda ito ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: It was God-ordained. It was a God-ordained moment. Mm-hmm. And because you kept serving, you kept, following God, kahit parang andain mo ng tanong, kahit na parang, wow, nakapagod na to, or it's taking its toll on you,
0: mm-hmm.
1: right? Nung dumating yung season, may harvest, and you said, buti na lang.
0: Mm-hmm.
1: Buti na lang. Naghintay ako. Buti na lang nagpursigi ako. Buti na lang talagang pinagtsagaan ko. Buti na lang na even though lupay-pay na ako, weary na ako, tuloy-tuloy pa rin ako.
0: Mm-hmm.
1: Kasi otherwise, you will miss the harvest.
0: Mm-hmm.
1: You will miss the harvest.
0: Parang yan yung although hindi, I can't disclose yet details, right? Pero parang yan yung recent experience ko nitong nakaraang buwan.
1: Ay, yung butis ka.
0: Hindi, actually, speaking of buntis, even sa pagbubuntis,
1: may season.
0: You might premature, di ba? Si Drew, lumabas siya, wala pa siyang 6 months, and tingnan mo naman yung struggle. Kasi nga, kulang sa buwan, kulang sa araw.
1: Yes.
0: Oo, pero yung katulad nito experience ko about being offered a job, which I wasn't really looking for. I mean, hindi naman ako naghanap trabaho. Ang dami na nating ginagawa, no? But I was being offered a job na talagang the financial gain was very attractive. And pag tinignan mo, wala naman talagang masama. Wala namang hindi maganda. But I really kept praying about it. And I asked for advice. I asked you. I asked several people. And there wasn't anything negative
1: right.
0: about what was being offered. But I had to, ang struggle ko was not knowing.
1: Right.
0: Yun yung struggle ko eh. Kasi willing naman ako sumunod kay Lord. Alam ko naman pag si Lord ang nagsabi niyan. Kaya lang, nag-iintay ako. I was like, Lord, okay, ano ba talaga ito?
1: Oh, kasi may timeline din silang inihintay.
0: May timeline din. So I had to make a decision by a certain time. Ang struggle ko was, I just didn't want to make a mistake, no?
1: Right.
0: I wanted everything to be clear from the Lord. And then, finally, when He told me no, I was like, okay. But I was okay with the no. I was okay
1: you
0: with
1: just,
0: the no.
1: And still you didn't understand why you had to say no. Not
0: yes,
1: fully.
0: Uh-oh, until the day after that there was another I don't want to say offer, no, but there was an opportunity. Ayan. There was another opportunity that was given to me na talagang sabi ko, oh wow, buti na lang hindi
1: buti
0: ako
1: na lang
0: nag-guess dun sa isa. Uh-oh. Kasi ito, talagang
1: it wasn't so much the financial gain.
0: It wasn't
1: the
0: hindi
1: expansion
0: siya
1: of an opportunity to serve God,
0: yeah,
1: and to expand the kingdom.
0: Yeah. Yeah. And tayo naman, alam, kingdom minded tayo, we always think of, you know, paano ba ito gagamitin ni Lord sa pagpapalawak ng kanyang gawain. So
1: right.
0: Yun, in due season, but kailangan talaga is aware ka. You have to be sensitive. You have to be really close to the Lord para mapakinggan mo siya.
1: Yeah.
0: And yung distractions kailangan nakaset aside.
1: So
0: talking about the marriage, and you know, when you start having children, you start accepting children into your family, welcoming children to your family, kailangan talaga yung relasyon ninyong mag-asawa, dapat anchored po talaga yan sa Panginoon. Kasi otherwise, mayayanig ka eh. Magigiba yan eh kapag hindi ka careful about sa mga bagay-bagay, no? So, yan po ang topic natin for today. And magiging part 1 lang po ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mag-take a break po muna tayo, no? Babalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters. Huwag po kayong maalis.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
2: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
1: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
2: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
1: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
2: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
1: Ano ngayon sa'yo?
2: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
1: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
2: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
0: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
3: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
4: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may Nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" Ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, "Eto, mas mabuti kaysa dati." At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. Kumusta ka? "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa."
5: Ito po si Pastor Rene Bunsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Mang Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin para sa aming mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pamilya. Alam niyo po ang mga nararanasan, particularly ng ating pong mga OFW sa Middle East, kung saan apektado sila ng nangyayaring gera doon sa Middle East. Niling po namin ang kaligtasan para sa kanila. Niling po namin na ilayo mo po sila sa kapahamakan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong presensya ang patuloy na magabay sa kanila. Kung kinakailangan na po silang mag-request ng repatriation, Lord, tulungan mo po yung aming mga government officials, ang aming mga migrant workers, officers po doon sa mga bansa, particularly sa Israel, sa Iran, doon po sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Lord, bigyan mo po sila ng sense of security na kayo po ang magbabantay at mag-iingat sa kanila. Ganon din ang panalangin po namin na sa emotional toll na dinudulot po nito sa mga pamilya po nila na nasa malayo. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na kayo ang kanilang kapayapaan. Ipaalala niyo rin po sa kanila na hindi po sila magkukulang sa mga provision na kanila pong pangangailangan. At ay hinahayaan din po namin na kayo, o Diyos, ang magpakilala sa kanila sa panahong sila po ay nalulungkot, nalulumbay, at nawawala ng pag-asa. Lord, you are the God who will be with them now and forever. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Ito ang 702 DZAS. Agapa ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
8: Okay po, muli po nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters. And bago po tayo nag-take a break ay sinimulan po natin ang ating discussion po tungkol dun sa yung biga. Ano ba ang toll in Tagalog?
9: Impact. Epekto.
8: Epekto?
9: Negative effect.
8: Negative effect po negative. Sa marriage, no? Kapag tayo po ay nag-a-adopt or nagpo-foster ng bata. Sabi ko nga before we, nung tayo nagsimula, when it comes to adoption and foster care, we prepare the couple for parenting.
9: Right.
8: But we don't prepare them for what it can do to our marriage.
9: Mm.
8: So yun po yung ating topic for today. And Daddy, meron ka dyang introduction, yung the reality of toll. Ikaw nga ang
9: sabi po dito, the strain on these marriages is measurable. Mm. While the rewards are eternal, the daily pressure is high. Mm. Key statistics, sabi niya, research within the foster community indicates approximately 50% of foster parents cite an impact on their marriage or biological children. Mm. The primary reason for closing their home or ceasing to provide care on top of dyan ay disruption.
8: Mm-hmm.
9: Oo. Dahil doon ay nagkakaroon ng matinding epekto. Sabi niya, adoption and foster care are profound acts of sacrificial love. Yet, they introduce a unique high-pressure dynamic that can stretch even the strongest marital bond to its breaking point. While the focus is highly placed on the child's healing, the secondary toll on the marriage requires intentional care.
8: Wow.
9: No? Okay. Ibig sabihin, dahil po, and dahil sa pressures it takes,
8: mm-hmm.
9: no? Now, please understand na kaya po na pinag-usapan ito is not to discourage you from adopting and fostering a child. Kami pa, advocacy that we follow that. Pero hindi po natin pwedeng isantabi o hindi isipin
8: Mm-mm.
9: na
8: ito yung realities, eh.
9: Merong realidad, merong effect that yeah. it will take on not only your family dynamic, but the actual marriage dynamic in
8: Mm-mm.
9: itself.
8: Mm-mm.
9: A big part of it, I believe, is that if ang natural children kasi, you marami pa rin adjustments, but you kind of grow slowly into those adjustments.
8: Mm-hmm.
9: Kasi nagsimula sa demands on baby, maliit. So you make small adjustments, right? Pagdating sa adoption, medyo biglaan.
8: Mm-hmm.
9: Kasi like, for example, pag magkakaanak kayo, buntis pa lang, nag-a-adjust na kayo
8: mm-hmm.
9: ng physical time, mental, emotional commitments, you know, ganun. Parang palaki yung demand.
8: Mm-hmm.
9: As opposed to pag nag-foster kayo, adopt, biglang, boom! Isang bagsakan. So, yung adjustment phase, medyo, ano, hindi mentally, emotionally prepared ang mga magulang. And truth be told, there's no real preparation
8: mm-hmm.
9: for it. No? There's no real preparation for it. It's just something that kasama talaga siya
8: mm-hmm.
9: dun sa, ano, dun sa dynamic sa usapan. And so, if hindi ito mare-resolve, it can take quite a large toll or impact
8: mm-hmm.
9: sa marriage relationship ng mag-asawa. Lalo na sa kulturang Pilipino.
8: Mm-hmm.
9: Kasi ang kulturang Pilipino po ay Asian culture actually. We operate on a shame culture. Mm-hmm. So kunyari, nahihirapan ka, hindi ka amin. Kasi lalo sa mga tatay na nagmumukha kang mahina. Mm-hmm. Di mo kaya, di ba? Yung nanay, shame culture. Mm-hmm. Kasi madalas po, ang adoption, ang nag-i-initiate niyan, in our experience, madalas yung babae.
10: Babae, right.
9: Yung babae na nag-i-initiate.
10: Madalas, more so, common.
9: Pag nagkaroon ngayon ng problema, yung babae, ayan yung aminin na may problema. Kasi baka bumalik sa kanya.
10: Mm-mm.
9: Idea mo to eh, ngayon. Okay, nahihirapan ka. Ganun. So ngayon, dun pa lang sa simple introduction na lang into the element na because of the shame culture that we have, ngayon, yung mag-asawa na dating together now are dealing with the issue separately.
10: Mm-hmm.
9: And by the way, that's a violation of scripture.
10: Mm-hmm.
9: Kasi sabi sa Bible, sabi ni, and Jesus quoted it, what God
10: had joined together, right.
9: Let no man put asunder. Sino naghiwalay sa dalawa? Yung mag-asawa din.
10: Mm-mm.
9: Simply because ayaw mo maging vulnerable na umamin that you don't have the answers o napapagod ka. Or ayaw mong mabalik sa iyo yung sisi.
10: Mm-mm.
9: Dun pa lang ha, marriage toll na kagad yun.
10: Mm-mm.
9: Okay. And so, ang nangyayari, yung nga, sinosoli ang bata.
10: And I think, ang isang difference din kasi with having your natural born child and an adopted child, because an adopted child is a conscious choice.
9: Right.
10: So, dahil consciously mong pinili, so pag may difficulty, pwede mo rin siyang isa uli.
9: Mm-hmm.
10: Yun yung nagiging option siya.
9: Kasi feeling mo yung gusto mo sana gawin naging abala sa iyo.
10: Mm-hmm. Mm-hmm. Because it was an option to choose to say yes, then it also becomes an option to return.
9: Uh-oh.
10: Unlike yung although alam din naman natin choice din naman to have a natural child, but para siyang, yun nga
9: mas
10: yung word
9: natural kasi.
10: Natural kasi, right. So, given siya, alam mo na nung asawa ka, magiging parte yun ng buhay mo. So, it's easier for you to work things out kasi parte yun eh. And
9: right.
10: Given yun eh.
9: Right.
10: Whereas yun nga, nung nag-adapt ka, hindi siya given. Mm-hmm. Pinili mo.
9: Right.
10: Kaya tuloy ang hirap pag nagkakaroon na ng problema.
9: And ang masakit nun, ang nagiging often reaction ng mga magulang pag nahihirapan sila ay ipalagan lang yung bata somewhere.
10: Mm-mm.
9: Iba to sa probinsya, iba to sa lolo, lola, whatever.
10: Doon na lang.
9: No? And the more we create a rift between us and that adopted or foster child, pagbalik niyan, mas malaki na yung hidwaan between
10: mm-hmm.
9: the two.
10: Mm-mm.
9: Right? And then it takes a greater toll now on the marriage kasi frustrating na.
10: Mm-hmm.
9: Right? Until they just give up.
10: Tapos ipasok mo pa yung other issues ng adoption. I mean, bukod sa, you know, just the parenting takes a toll on the marriage.
9: Right.
10: Bukod doon, yung issues outside, for example, like what other people will say. Oh, 'di ba? Minsan so concerned kasi ang adoptive parents about kung ano 'yung sasabihin ng ibang mga tao. Ipasok mo 'yung extended families.
9: Nako.
10: 'Yung lalo na grandparents,
9: oo.
10: No? Pag hindi nila tanggap 'yung ways ng mga bata, ayan, dagdag na naman niya 'yung pressure that it creates doon sa marriage po ninyo. Sabi po dito, adoption and foster care are profound acts of sacrificial love. Yet, they introduce unique high-pressure dynamics that can stretch even the strongest marital bond to its breaking point. So, minsan kahit nakala mo strong yung marriage ninyo, lalo na yung mga ano ha, we have adoptive parents na when they apply as in, kasi nga, they try to have their natural children.
9: Right.
10: So, by the time they apply, minsan 5-10 years na silang kasal.
9: Wala
10: so, akala
9: rin
10: nila strong na yung marriage nila.
9: Solid
10: kasi
9: na sila.
10: Kasi 10 taon na kaming magkasama. Pero tandaan nyo, iba po talaga pag nagpasok ka ng another being into the circle.
9: I've actually seen this adult or grown people na nag-take in sila ng pamangkin or something. Nagkakawang gawa ba? Mm-mm. Na sila kasi wala silang sariling anak, so they wanted to have that. And then it took a toll on their marriage. They just gave up.
10: Yeah. So tuloy ko lang yung basa po dito. Sabi dito, while the focus is rightly placed on the child's healing, kasi nga yun nga yung ating ano, no, when you receive a child into your family, broken po yung batang yan, because either that child is abandoned, so meron yang ano, very ano yan, hurt yung batang yan. But the secondary toll on the marriage requires intentional care as you navigate this journey, katulad po ng sinabi po ng ating verse for today, which is Galatians 6 chapter 9, wag po kayong mapagod. No, kasi pag dumating po ang tamang panahon, ay aanihin naman po natin yung mga investment po natin, kung anong pinagtuunan natin ng pansin. So for this topic, meron po tayong 12 critical points. Pero dito for our part 1 po, anim po muna ang ating i-discuss. Sabi dito, here are 12 critical points on the challenges faced by foster and adoptive couples and how to resolve them. So, babanggitin po natin yung critical point. Pagkatapos po, ibabanggitin po natin kung ano yung suggested na resolution dun sa issue na yon. So, go ahead, Daddy, with
9: number one. Is the exhaustion of therapeutic parenting. Caring for children with trauma histories requires therapeutic parenting, a state of constant emotional regulation. When 100% of emotional reserves go toward the child, and sa natural children, greater din to eh, no? There is often zero left on the spouse.
10: Wow.
9: Ibig sabihin, naubos ang lahat ng ating energy, emotional, psychological, intellectual resources, kaayos sa ating anak.
10: Mm-hmm.
9: Na pagdating sa asawa, ubus na.
10: Mm-hmm.
9: Ubus na. No? Common to eh.
10: Mm-hmm.
9: Common to. So, hindi lang sa adoption, kahit sa trabaho.
10: Mm-hmm.
9: Sa sobrang, ay, ginugol mo na yung buong energies mo pagdating mo sa bahay. Gusto mo ganito. Tapos yun pala, yung asawa mo, demanding pa, o may gusto pa, o may ganito. Di ba? You know, it takes a toll.
10: Mm-hmm.
9: It will take a toll. Maliliit lang yan, pero I remember, was it?

0: Okay? Paris noon. Yun ang perfect picture na ubus na.
1: Mm-mm.
0: Ubus na. Diba? Samantalang pagka sa trabaho, nagpatimpla sa'yo yung boss mo ng kape. Lalabas ka pa, bibili ka pala Starbucks para bumili ng kape.
1: Mm-mm.
0: Right? So, anong mangyayari? Sabi niya, schedule non-negotiable.
1: Ito yung resolution.
0: Ito yung resolution
1: mo.
0: Natin.
1: Resolution mo.
0: Non-negotiable micro-dates. Even 15 minutes of kid-free conversation after bedtime shifts your roles from co-regulators back to partners.
1: Mm.
0: Remember po na parenting your child, foster, adaptive, natural, is co-regulators. Partners kayo.
1: Mm-hmm.
0: Partners kayo. Hindi po kayo kanya-kanya. Right?
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng yung paraan mo ganito, yung paraan ko ganito. Kasi pag napagod ako, feeling ko mag-isa lang ako.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa akin, di ako tinutulungan. Di ako binaback upan. No? E ayaw nyo ngayon mag-usap, magsalita, babalik naman tayo sa shame culture. Kasi baka mamaya, hindi nila masabihin, palpak ako, hindi ko alam, idea ko to. So, schedule a time na kayo ay pwedeng mag-usap, maging normal ulit, na kayong dalawa lang.
1: Hmm.
0: No? Malamang po yan, pag-uusapan nyo yung mga bata pa rin. Pero at least,
1: nag-uusap kayo.
0: Nag-uusap kayo. Diba?
1: Mm-mm.
0: Nag-uusap kayo. Hindi naman tayo kaya kuminsan na maya't maya may date tayo. No?
1: Mm-mm.
0: Pero, nakapapagod po kapag gising mo sa maga hanggang pagtulog mo sa gabi ay pag-aaraga, pag-aaruga pa rin ng bata o anak ang iyong nasa isip at puso.
1: Mm-mm. Kasi tandaan ninyo, no? Tayo ay, last week binanggit mo na yung empty nester, pero hindi pa naman tayo empty nester. Pero dadating yung panahon na pag umalis na yung mga anak ninyo, ay kayo na naman dalawang uli.
0: Naku!
1: So kung hindi kayo sanay na meron kayong mga time alone, yung mga micro dates, hindi kayo sanay, maninibago kayo.
0: Oo.
1: Yun nga yung isang, but with all due respect, I mean, we have a ministry, we have, you know, right before us, meron tayong OFW. Pero, and with all due respect for those who are working abroad, but that's one of the difficulties. You work for decades, you come back home, pag nag-retire ka, you don't know how to become a husband.
0: Yeah, you don't know how to talk to each other.
1: Or a wife.
0: Yeah, iba po yun sa ano, pag umuwi kami, nagsuswim, hindi man doon pwede mag-swimming araw-araw.
1: Mm-mm.
0: You know,
1: Mm-mm.
0: you don't know how to be normal.
1: Mm-mm. So, you know, take micro dates. Kahit mga short times lang sa during the day, magkape kayo without any other distractions, itabi ang cellphone.
0: Umuha ng mangga, tsaka bagoong.
1: Magkasama lang kayo. Yes.
0: Mag-Netflix. So, something.
1: Oo. Yan ang ano, no, sinasuggest natin sa mga, which is mahirap sa ating mga adoptive parents na kaka-entrust pa lang ng bata sa kanila. Talagang nabago yung mundo nila, hindi nila minsan
0: bumaliktad. Bumaliktad.
1: Pero hindi naman like we said, hindi naman kinakailangan lumabas kayo. Pero maganda din naman po. Maganda po talaga yung mag-date kayo sa labas. Hindi kinakailangan gumastos. pero if let's say talagang hindi po posible ang talagang physically going out, just spend time alone
0: talking
1: na kayong dalawa lang
0: other, yeah,
1: during the day. Magkape kayo, pagtulog na yung anak nyo, mag-usap kayo, and para meron kayong time alone pa rin. Mm-hmm. Alright? That's the number two, Dad.
0: Number two, the splitting dynamic. Children from hard places may subconsciously split caregivers, aligning with one and rejecting the other.
1: Mm.
0: This creates a wedge of resentment where one spouse feels like a villain and the other one, ay nako, common to.
1: Common po yan.
0: Probably.
1: Very common.
0: Probably one of the most common.
1: Uh-uh.
0: Kasi syempre, yung bata, adopted yan, fostered yan, natural na ang kanyang saloobin, mas pupunta dun sa mas pumapabor.
1: Mm-hmm.
0: No? Ang mga bata po who are in institutions, I've always explained this way, ang kanilang understanding of love and favor is transactional.

0: Ibig sabihin, sila po'y lumaki na kapag ako'y gumawa ng aking mga chores. Pag ako'y ganito, o ganito, o ganito, ang balik sa akin ay ganito.
1: Mm-hmm.
0: So, yung kanilang idea of endearment, pagiging malapit doon sa ano, is based on who they feel most comfortable with na nagbabalik sa kanila ng self-valuation na ganon. Right? So, pag bumalik po yun, no, feeling ng isang parent na salingkit lang ako dito.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, anong nangyayari, talagang nagkakaroon ng split within the home.
1: Mm-hmm.
0: Dahil magkaiba na kayo ng strategy mm-hmm. at salubin sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Iba po ito sa natural parents, no? Sometimes natural parents, meron tayong unofficial favorites.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kasi yung inyong personality, likes, dislikes, mas malapit from one to the other. You know, and so often, the other parent feels outside the kulambo.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na pagdating sa relationship, discipline, lahat. Feeling niya, andito ko pero hindi ako kasali.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Again, babalik tayo sa issue ng culture natin. Yun naman tayo sa, yung anak mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, anong resolution natin dyan? Sabi...
1: Pero wait lang, Daddy. Ah, yes, before maibigay yung resolution mo na yun, alam mo, hindi lang din siya ano eh. Hindi lang din siya nangyayari kapag one parent favors the child more. Kasi we have been seeing na children who grew up in an orphanage, in a child caring agency, no? Na... na kung saan ang caregiver ay primarily the same gender as you are. So for example, the adopted child is a girl. Lumaki siya sa orphanage na madalas kasi kung sino yung house parent mo or nag-aalaga right. sa'yo, girl din.
0: Girl din.
1: So wala siyang kahit anong relationship with
0: males.
1: Suddenly, she comes into a home na may daddy siya, pero sa kanya, sobrang stranger talaga sa kanya ang isang lalaki. So, nakikita namin ngayon na yung mga girls ay syempre leaning towards, not because pinapaboran siya nung nanay,
0: right.
1: but because nasanay siya na babae ang nag-aalaga sa
0: Or kanya. Ayaw nila nanundo sa lalaki, wala siyang tiwala. Hindi lang talaga sila palagay.
1: Oo, kasi nga, bago sa kanila. And nakikita namin yan. Minsan na, syempre, biglang sasama yung loob ng daddy. Tatry talaga ng daddy to win yung anak nila na maging komportable sa kanila. But we would tell the father, we would say na, don't take it personally. Huwag mong ikasama ng loob kasi talagang give your child time to adjust. And so minsan din ang nangyayari, kaya nga, kasi ang pinag-uusapan yung effects on the marriage, right? Ang nangyayari is that may iwan si mommy
0: right.
1: buong araw. So pagdating ni daddy, magta-try ngayon si daddy mag-spend time with the child
0: right.
1: na wala lang time to spend with the wife.
0: Right.
1: Kasi nga, talagang ibinubuhos na lahat ngayon sa anak.
0: Doon na.
1: Oo.
0: Ibinubuhos na lahat doon.
1: Oo. So... Ang
0: resolution niya, sabi niya, maintain a united front. Trust your spouse's perspective even if it differs from your own.
1: Mm.
0: Important po yan. Prioritize the marriage as the foundation that keeps the family stable.
1: Mm.
0: Okay? Pagka ito po ang bata ay nahuhumaling sa one parent or the other, bilang asawa, pakinggan niyo yung asawa ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ba ganyan yung viewpoint mo? Bakit ganito? And then, in a concerted front, magkasundo kayo papaanong i-resolve ang issues na ganito.
1: Mm-hmm.
0: Kasi important po ay kayo ay magkasama.
1: Yes. Magkakampi kayo.
0: Hindi, ito mo na sasabi ng mga magulang na I've seen this. Ito sa atin na lang, sasabi si daddy mo. Ito sa atin, wala sabi sa mami mo.
1: Mm-mm.
0: Okay? And when we do that, ini-implant natin sa isip ng bata na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung isang magulang.
1: Right. Mm-mm.
0: Right?
1: Mm-mm.
0: And that also comes from your own mouth and then mamaya, kayong dalawa na yung nag-aaway.
1: Yeah.
0: kayong dalawa na yung nagtatalo kasi hindi na-address yung issue na yun.
1: No? Right. Mm-mm. Okay, so let's go naman to the third one. Sabi po dito sa pangatlo, ito po ay our third critical point, no, na nagko-cause ng rift sa marriage of adoptive parents and foster parents. Sabi dito, witnessing a child's pain or managing aggressive behaviors can lead to vicarious trauma. If both spouses are suffering from STS or secondary traumatic stress, they may become reactive or withdrawn, leading to frequent conflict. Ayan, pakipaliwanag mo nga yan, Dad, no?
0: Ayan, ang sabi po ay vicarious trauma. Ano ba yung vicarious?
1: Yung nararamdaman mo.
0: Nakikiramdam.
1: Yeah.
0: Oo, nakikiramdam. A child managing aggressive behaviors can lead to vicarious trauma. Ibig sabihin, yung bata, begins to mirror the stress within the relationship itself.
1: No?
0: And so, dahil doon, lalong nahahighten yung conflict ng mag-asawa. Kasi ito kayong dalawa, nire-resolve nyo. Yung anak nyo lumalala. Imbis na. And I've seen this. No? I remember sitting in a council session many years ago. Sabi ko doon sa bata, nilapit sa akin yung bata, no? Sabi ko, so, and hindi to adoption case, ha? Nagkakaproblema sa bata. So, usap kami, casual. So, you know, how do you normally, kasi iniintindi nila, ba't yung bata nagre-react ng ganun?
1: Mm-hmm.
0: Sabi nila, so how do your parents normally treat, you know, issues that when dealing with you? Sabi niya, well, you know, sometimes, you know, my mom will say something, and then yung daddy ko will say something, and pretty soon siya yung nag-aaway at maupo lang sa isang tabi. Anong nangyari? Imbis na matulungan yung bata, may opinion yung tatay, may opinion yung nanay, di sila magkasundo, no? Yung bata na trauma ulit, may vicarious trauma. So what happens? Well, I just, eventually sometimes, aalis na lang daw siya. Kaya nag-act out ulit ngayon yung bata. Nilalabas na ngayon yung frustration ng mga magulang niya kasi feeling niya, siya may kasalanan.
1: So, naging cycle tuloy.
0: Oo. Eh, ngayon, yung maliit na problema, ganito na pinag-away ng magulang, ngayon ganyan na kalaki. No? Sasabihin ng tata ito, sa sinana ito. Hindi na third, secondary yun. Third hand trauma na yun, palaki ng palaki. Sasabog. Boom! Sabog na yun yung mag-asawa. Masakit doon, masisisi yung bata. Diba? You know? Anong solution dyan pag ganyan? Sabi niya, seek trauma-informed therapy for yourselves. Understand ito, how the child's trauma triggers your
1: own.
0: Ikaw mismo.
1: Yeah.
0: No? Papaano ba ako nagre-react kapag ka ang aking anak ay nagpapakita ng sintomas na ganito. Hindi, bakit ganun ang anak ko? Okay? Sabi nga ng aking asawa kanina, children come from injury and damage. Automatic na yan eh. Right? So, hindi na po natin may iatras yun. Ando na yun. Imprinted na po sa kanila yun. Ang pinag-uusapan natin is, anong nagiging epekto na kapag ang aking anak ay nagre-react ng ganyan, anong epekto sa akin? How do I manage my peace? How do I handle the situation? Kasi kapag ka po hindi natin in-address ito, tapos siya, meron siyang sariling paraan, ako may sariling paraan, naghihiwalay na tayo sa umpisa pa lang. And that takes siguro ito ay one of the most, the biggest toll markers in a marriage pagdating sa adoption and kasi hindi pinag-uusapan, no? Usually dismissive tayo sa ganito. Hindi yung asawa ko kasi ganito eh. Yung asawa ko kasi ganyan talaga siya. Ito kasi ganito. Now, sometimes we can say that, pero if you really understand na pag sinabi mo, ang asawa ko kasi ganito siya, technically, ginudge mo na siya.
1: Mm.
0: By saying ganito siya. So dahil ganyan siya, yan talaga yung sitwasyon niya.
1: Mm-mm.
0: Technically, ginudge mo na siya kaagad.
1: Mm-mm.
0: As opposed to, you know, really understanding bakit nagkakaganito. So ngayon, yung tuwing magkaka-issue kayo with your child, you go about your separate ways. Hindi na kayo magkausap, magkasundo.
1: Yeah.
0: Dahil kanya-kanyang biyahe na kayo.
1: Yeah. So kailangan mag-ano tayo, seek tayo ng extra help for that, no? But again, in order to seek help, kailangan medyo kainin muna natin yung pride natin.
0: Lalo diba? Kasi, na po sa mga lalaki.
1: Yeah.
0: Tayong mga lalaki, feeling natin, pag kailangan natin ng counsel, mahihinang klase lalaki tayo.
1: Weak tayo. At tapos ano pa? Tapos dahil nga it's an issue that came about because of adoption, so ang hirap talaga umamin because you're trying to, because nga yung stigma na nga na pag nag-adopt ka, ay hindi magiging ano yan kasi ganito, ganyan. And then suddenly, ayan na nga, may problema na nga, right? Hindi mo aaminin eh. Hindi mo aaminin kasi by asking for help, baka it's trying to say na nagkamali ka ng decision eh.
0: Palpaka. Or you can handle it.
1: You can handle it. So medyo mahirap po aminin. Ano po? But let's go to the fourth one, no? Punta ito, po tayo sa ito pang-apat.
0: Ano, matindi to.
1: Ito.
0: Ito ano na to eh, more of parang fruit na to. Mm. Major toll.
1: Sabi po dito, the loss of spontaneity.
0: Sabi tayo ng spontaneity.
1: Yung natural na nangyayari. Natural flow. Uh-oh. Sabi kasi dito, the administrative weight, like for example, although dito wala na tayong court dates eh, no? Pero
0: tayo duman tayo dyan. No?
1: Well, pero kasi ngayon, sa proseso ngayon, meron ka pa rin visits, no? Meron
0: kang paperwork, filings, yes.
1: Court dates, parental visits, therapy can turn a marriage into a logistical partnership. Romance is often the first thing sacrificed to the schedule. So yun nga, because lalo na ano, for example, you know, during the STC or the supervised trial custody, kung saan minsan 6 months po yan, ano, na binabantayan ka. So dahil binabantayan ka, kailangan medyo lahat nakaschedule.
0: Right.
1: Tinatanong ka pa nga eh, ano na ang schedule natin ngayon? Yung pagising ng bata, pagkain ng bata, kung school age na yan, yung paghatid sundo. Now you have to reschedule everything, no? Kailangan mo ayusin na lahat ng panahon, oras na katutok na dun sa bata.
0: Ubus.
1: So yung kayong dalawa,
0: wala na. Kahit gusto mo, ubus ka na.
1: Oo. So sabi po dito, ang solution po natin, ang resolution natin is divide the mental load. Sabi dito, use shared digital calendars, delegate specific tasks so one person isn't the sole manager of the family chaos. So yun nga, madalas kasi ang nagmamanage kasi talaga would be the wife, right? So pagdating ni husband, pagod na, pero sabi po dito, i-share ninyo yung load.
0: Right.
1: Pagkatapos, kung paano we take time to schedule yung activities with the child, then kailangan may schedule din tayo. Although yun nga, nawawala nga kasing spontaneity, di ba? Pero, hati-hati para...
0: I think that's a big toll, yung physical toll of everyday life, normal yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Normal yun. Hanggat buhay ka, may physical toll eh. Pagod, gito. Pero yung psychological, mental toll o pasanin, nadagdag sa pinapasan mo na, nadagdag pa, mabigat yun. Ang nangyayon, feeling mo, you're carrying it by yourself.
1: Mm-hmm. Diba? Parang yung ano, di ba naalala mo, I shared with you one time, I appreciate the vulnerability of that couple, pero they were saying na by the father is so tired with work, the mother is so tired with taking care of the children pa nga eh, no? Kasi magkapatid yung kanilang in-adopt And by the time dumating si tatay, feeling niya yung part niya, yung contribution niya, done na siya. Tapos na
0: nagawa
1: siya.
0: Nagawa ko yung trabaho.
1: Nagawa ko na kasi siya nga yung provider eh. Tapos si nanay, pagdating ng tatay, nagiging ano tuloy siya. Ano yun? What's the word? Nire-resent niya.
0: Right.
1: Nire-resent niya yung asawa niya kasi puro na lang ako. Ako na lang ng ako. No? Nagsisisihan ngayon.
0: How can you be intimate with that when you unofficially hate the other?
1: Mm-mm.
0: Unofficial.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi mo naman sinasabi.
1: Mm-mm.
0: Hindi mo naman sinasabi na yung asawa ko, puro mga anak ko na lang. Hindi mo sinasabi na ikaw, maalis ka ako na yun, yun sa bahay.
1: Oh,
0: you don't say that, but ramdam, intimacy is gone.
1: Pero both ways, no? Both ways kasi
0: yeah.
1: Ako bilang babae, I would say na ako na nga lang naiwan buong araw right. Sa bahay. Ikaw naman, sabihin mo, puro mga bata na lang ang inaatupag mo.
0: Mm-mm.
1: No? So, pareho pala siya.
0: Yeah, but when you say kasi the word, when you say the words intimate,
1: mm-mm.
0: Ibig sabihin, hindi ito sexual.
1: Mm-hmm.
0: The intimate means to be able to mentally, emotionally, psychologically connect
1: right.
0: With the other
1: yes.
0: One.
1: Uh-uh.
0: But if you're isolated on your own, hindi ka talaga makakonnect.
1: Right. Okay, go to number five, Dad.
0: Number five po, differing paces of bonding. One spouse bonds instantly, the other struggles. It creates guilt and isolation for one, leading in deep-seated bitterness of left unaddressed.
1: Mm.
0: No? Ibig sabihin, parang yung kanina nga, yung bonding niya mas malapit than the other one. So, feeling nung isa, hindi ako kasali. Hindi ako kasali. And if not addressed, it will resort to resentment
1: Mm-mm.
0: O pagtanggi. Pagtanggi. Salingkit lang ako sa usapan na to. No? Ang sabi dito sa resolution na ito, no, practical honesty without judgment.
1: Mm.
0: Acknowledge that bonding is a process, not a race. Giving a spouse permission not to be okay is the fastest way to help them get there. Ibig sabihin, actually, important paglaanan natin ng panahon how to bond from one to the other.
1: Mm-hmm.
0: Eh. Kasi magkakaiba tayo ng personal styles, no? Sa mag-asawa po, my wife will bond with our kids just simply by talking
1: Mm-mm.
0: with them.
1: Mm-mm.
0: Ako, I bond with our kids, lalo na yung first years natin. Tara, basketball tayo.
1: Activity, yes.
0: Oo.
1: Uh-uh.
0: Tara, basketball tayo. Tara, ano tayo. Kasi una, men, even grown men,
1: Mm-mm.
0: no? Napakahirap magkaroon ng men's ministry na fellowship lang tayo.
1: Mm-mm.
0: No? Pero kung gusto mag-grow ng men's ministry, like yung pagkain. Di ba? Akin tayo sa bundok. Magmotor tayo. Kaya gusto ko magmotor eh.
1: Next topic.
0: Next topic. Di ba? Iba yung ways ng bonding natin. I-acknowledge natin yon na ganun. Para hindi feeling nung isa, siya lang, tas ako. I-acknowledge natin yung ways that people will bond from one to the other to the other.
1: Mm-mm.
0: You know? And para hindi isolated. Kasi remember, ang topic natin, the toll. If these areas take a toll on the marriage, maghihiwalay talaga yung dalawa na yan.
1: Mm-hmm.
0: Maghihiwalay talaga
1: yeah.
0: yan.
1: Okay. All right. And last one Lastly, po tayo. Last
0: six.
1: For this week lang po. May continuation pa po tayo.
0: Oh, labindalawa po yan eh.
1: Apo, number six po. Financial and social isolation.
0: Ayun.
1: The unique behaviors of children from trauma can shrink your social circle as friends pull away. This puts an immense burden on your spouse to be your only source of support.
0: Only source of support.
1: Oo. So pag yun nga, na-isolate tayong dalawa kasi nga we're so busy with ano na I depend only on you and if you're not able to give it to me, diba?
0: Tapos.
1: Oo. Kasi katulad na as simple as yun nga sabi ko, pagod ako yung naiwan sa bahay. Ikaw, uuwi ka. Pagkatapos, pag uwi mo, pagod ka rin.
0: Mm-hmm.
1: Umaasa ka na I will fulfill your need.
0: Right.
1: Umaasa ako na you will fulfill my need. Nag-asahan tayong dalawa alone.
0: Wala ka namang makausap na iba kasi
1: oo.
0: Ilan ba ang mga tao kailan yung nag-a-adapt, nag-foster?
1: Hindi mo masabi sa iba.
0: Oo.
1: So, ayun. you resent each other. Pero ang sabi po dito, an advice that is given, build a village of people. Kaya nga po sabi natin, very important ang mga support group.
0: Yes, sobra.
1: It's also important to have yung medyo, sasalo sa inyo once in a while, mm-hmm. no? Find respite. Ibig sabihin is someone to help you come alongside with you sa pag-aalaga po ng inyong ano, ng inyong adopted or foster child. Build a village of people who truly understand, connect with support groups specifically for foster and adoptive parents to share the burden, mm-hmm. no? Para ma-share ninyo, matanong din ninyo, kasi actually sa totoo lang, iba-iba, pero pare-pareho din. kumbaga, pare-parehong ice cream, iba-iba lang yung flavor. No? Ng mga pinagdadaanan ng mga foster and adoptive parents. Mm-hmm. But if you're able to have people understand and also share their inputs kung paano right. po nila sinusolusyonan yung mga issues po nila on a daily basis, then it will be a little bit lighter pag kaming dalawa na magkasama. Kasi alam ko, for example, yung bigat nung araw ko, mm-hmm. no? Imbis na siya lang ang sasalo, eh pagod din siya pagdating. But if I have another person that I can share it with, then I can give of myself to him
0: right.
1: dahil medyo nakapag-release na ako ng aking stress for the day.
0: Right. Hindi po pwedeng ano, kayong dalawa lang ang bumper ng isa't isa. Alam niyo, hindi po ako mahilig sa support group. I'm not my personality.
1: Because you're not that, right.
0: Hindi ako ganun. Uh-uh. But having been immersed in it, nakikita mo yung value. Kasi these are people with like-minded, like-experienced people.
1: Mm-mm.
0: And you're able to connect and to talk. And you're like, wow, okay. Mm-mm. Yeah, mm-mm. Important mm-mm. talaga siya.
1: In closing, you know, na-appreciate ko yung in recent ano natin, we had an event with our couples, no? Mm. And then si John, si Kuya, si Uncle John ang tawag namin sa kanya, no? Yung husband ni Miss Krina. When we were talking, nagulat din ako doon. Sabi ko, wow, yung pinagdadaanan, kasi yung image mo sa kanila, syempre, being the leaders, di mo nakikita na nagsastruggle din pala sila, right? Na may struggle sila. But listening to him share his personal thoughts, sabi ko, wow, pareho din pala kayo ng pinagdadaanan.
0: Tropa pala kayo.
1: Na nakita ko kung paano you think alike in some ways, and then dun sa mga pinagdadaanan ninyo, lalo na yung naalala mo yung parenting grid, kung paano he placed himself in almost the exact position as you are.
0: Right, yeah.
1: No? Sabi ko, wow. So, ganun pala ka-importante yung meron ka rin support people na you can talk to. So that pag tayong dalawa na mas naintindi, yun nga yung sad part eh. Kasi minsan, bilang mag-asawa, you understand your spouse better kapag nakikita mo na, ay, ganun din pala si ganito.
0: May other people din pala.
1: So, ganun siya po ka-helpful. Alright? So, yan. Half pa lang po tayo.
0: Halfway.
1: Kalahati pa lang po tayo sa pagbalik po namin. Next week, we'll go through 7 to 12 naman. This is very, very important po talaga kasi, and again, although it's also true to parents who have natural children na hindi adopted children, pero mas greater din kasi because of the issues of having adopted and foster children. Pero even as yung mga parents na hindi naman nag-adopt or ano, pag dumating po yung anak, no, pag meron ng children in the family, napapabayaan yung relationship with your husband and wife, and nagkakaroon po ng difficulties in the marriage. So hopefully po, this will help you as we continue with our topic po next week. And so Daddy, let's go ahead and pray. For
0: Lord,
1: our, no?
0: We thank you for your blessings today. Salamat po sa pagkakataon na meron kami to talk about these topics that are difficult, but we understand, Lord, na if we keep going in due season, we will reap a harvest if we don't faint.
1: Mm-hmm.
0: We pray for adoptive and foster parents today. Guide them, strengthen them, encourage them. In your name we pray. Amen.
1: Maraming po salamat for joining us today again, mga kaagapay. So, thank you po again for joining us today. Nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
0: So, James Atiga po. Ito po ang Family Matters. kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po.
1: Sige. God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay, ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
4: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na ko na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.
5: Narito muli ang
6: Gising Kabataan Conference and Concert.
7: Be restored.
8: Be changed.
7: Be transformed.
8: Be refreshed.
7: Be revived.
8: Be a difference maker. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
7: May 9, Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Cuneta Astrodome, Pasay City.
8: Kasama sina
7: Dr. Melvin Thompson,
8: Bishop Herbie Castillo,
7: Pastor Reggie Santiago,
8: Pastor Aris Ripas,
7: Pastora Melanie Stamatilaki,
8: Bishop June Moya,
7: Pastor Stephen Reyes,
8: at Bishop Val Febrer.
6: Gising Kabataan!
7: Para sa detalye, tumawag sa 0926-695-7665.
6: Gising Kabataan!
9: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
10: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
5: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
10: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
11: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
12: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
13: Bakit? Kaya sabihin mo.
12: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
9: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
14: Ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa Banal na Kasulatan, sa Mark chapter 10 and verse 6, ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
9: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Kung talakay ang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
15: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
16: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
17: FEBC.
16: Himpilang
17: 702
16: DZAM. Agapay ng sambayanan.
18: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

Alright, happy, happy, happy Tuesday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, nakikinig ka dito sa inyong programa sa Entrepinoy Special. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Salamat ka Agapay dahil narito ka at nakasama sa ating programa. Kahit busy-busy ka at ang dami mong ganap ay patuloy kang nakikinig at nakasubaybay ngayong morning. Kumusta ka ba today? Ayan, ano bang ginagawa mo? Ano bang ganap mo sa araw na ito? Ikaw ba ay nasa inyong tahanan, nasa biyahe or nasa eskwela or sa inyong trabaho? Ano pa man ang inyong ginagawa, nawa po ay patuloy kayong nakasmile pa rin. Alam ko ang daming struggles, ang daming mga problems ng ating country, no? Pero dahil patuloy tayong nagsusumikap, kasi ayun ang goal natin eh, magsumika para sa ating mga mahal sa buhay. Diba? Lahat naman tayo ang goal, maibigay yung mga pangangailangan po nila. Kaya sa araw po na ito, ngayong araw nga ay May 5, diba? 2025. Ang bilis ng araw, no? Na-enjoy nyo ba last time ang long weekend? Diba? Yung May 1, pumatak siya ng Biyernes. So some of us siguro ay nagkaroon ng long vacation. Diba? Enjoy natin yan. Siguro, pumunta kayo sa iba't ibang lugar para makapahinga, diba? At huminga ng malalim. Kasi sobrang busy siguro sa mga ginagawa sa trabaho, sa inyong eskwela, sa inyong tahanan. Eh, there should be a time na para tayo ay mag-rest, diba? At syempre, makasama ang mga mahal natin sa buhay. At syempre, kaagapay, maraming salamat sa mga nakikinig, sa mga listeners natin via radio. Tayo po ay naaabot sa buong Mega Manila, sa mga listeners po natin sa buong Mega Manila, kapag tinawag ko ang lugar, ha, say present na. Ayan, sa mga listeners natin dito sa National Capital Region, sa Calabarzon, Mimaropa, sa Central Luzon at ilang bahagi nga po ng Ilocos Region, naabot ng inyong mga radio, mapa, transistor radio, PM radio or car stereo. Nawa syempre ay maganda ang broadcast at signal po namin sa inyong mga area. So, aside sa team radio, makakalimutan ko ba ang ating team online? Yan, yung mga suking-suki natin na umaga pa lang, 'di ba? Walang humpay na sa pakikinig at pagsubaybay sa ating programa mula sign on natin ng alas 4:30 hanggang sign off ng alas 12 ng gabi ay patuloy kayong nakikinig. So sa team online natin, mapa Facebook Live or sa ating YouTube channel, magandang umaga po. Don't forget ha, mag-comment ka naman sa ating streaming dahil naka-up na po sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Kaya don't forget, comment na saang area ka ba nakikinig. At syempre, don't forget, i-click na ang share button para mas lumawak pa ang naabot ng ating broadcast. Syempre, ang kaugalian natin dito sa Entrepinoy Special, may mga usual question ako. Ang first question ko, dahil magtatanghalian na, ano ba ang inyong ulam check? Ano ba ang inyong inihandang pananghalian? Probably, ang inyong binaon sa trabaho, sa eskwela, or niluto sa inyong tahanan. Yan. And of course, may isa pa akong question. So, kung isa kang inumin, yan, kung isa kang klaseng drinks, ano ka at bakit? Alright, ha? Ihanda nyo na ang inyong pangmalakasang sagot. I-comment na po sa ating streaming. Once again, aside po sa inyong ulam check, pangalawang question po natin, kung ikaw ay isang drinks, ano ka at bakit? Siguro, unahin ko na ako. Ha? Ako na ang unang sasagot dyan. Siguro, kung ako ay isang drinks, ang pipiliin ko ay siguro Spanish latte ako. Bakit? Mahilig po ako sa kape, pero dapat may sipa din na may pagka-creamy, and of course, kailangan may pagka-sweet din. So, ganun naman talaga tayo in real life. So, ikaw baka agapay, anong klaseng drinks ka? Baka ang isagot naman, tubig lang, kasi nagpapaka-healthy ka, no? So, ano man yung drinks na favorite mo, i-comment mo na at share mo sa amin bakit. Ito ha, basahin ko na yung mga ilan ng kaagapay natin na nagko-comment na sa ating streaming. Good morning po kay Ate Perlita Takneng Novello. Blessed Tuesday. Si Ate Rosalinda Manzano. Blessed morning po. Si Milagro Cerdenya. Ayan. Si Marites Katlilayag. Hello po. Listening from Bacoor, Cavite. Blessed Tuesday.
Eto nga, sumagot si Ate Rosalinda Mansano, ang kanyang lunch check ay ginisang ampalaya at saging nalakatan. Ayan na, ano bang nilahok mo sa iyong ginisang ampalaya, Ate Rosalinda? Meron ba yung itlog, di ba? At saka yung technique daw talaga para hindi maging mapait yung ampalaya, ibababad mo daw sa tubig na may asin. So, ayan na, sabi pa ni Ate Marites Catlilayaog, ayan, nakaka-bless daw ang atin, yung ating program just arrived. Hinatid daw si Ren. Hello po sa inyong anak, di ba? So, kagapay, comment-comment na. Uy, eto, may sumagot na kaagad si, sa ating YouTube streaming. Sabi ni Jess Cristabilog, siya daw ay brewed coffee. Talagang mahilig to sa talagang mapait, di ba? Black coffee, talagang pangmalakasan. Eh, alam natin, may iba't ibang klaseng brewed coffee. Merong barako, merong arabica. So, ikaw ba kaagapay, ano ba yung klaseng iniinom mo? Pero explain mo sa amin, Kuya Jess, bakit? Bakit brewed coffee ang iyong favorite? Nag-comment din siya, ang kanyang ulam ngayon ay fried galunggong at ginisang toge. Ay, ang sarap and healthy. Sabi pa ni Kuya Arnel Sabido, good morning daw at God bless sa ating programa. Yan, nakaagapay, comment-comment ka na. At syempre, meron tayong Team Radio, meron tayong Team Online sa Facebook Live and YouTube channel. Meron pa tayong isang app na pwede tayong mapakinggan. 24/7, yan po ang ating official radio app na 702DJS. Available po ito sa ating Google Play Store at Apple App Store. Ang tanong ko sa'yo kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Aba, kung hindi pa, I encourage you, download na kasi maganda yung benepisyo nito. 24/7 po ang streaming natin sa radio app. Walang humpay, walang mintis. Kung hindi ka makatulog sa gabi, yan, pwede kang mag-tune in sa ating mga programa. Lalong-lalo na siguro yung mga may insomnia or di kaya graveyard shift, pwede kang mapakinig ng ating mga programa na hatid po ng inyong agapay ng sambayanan. Pero for now, batiin po muna natin lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: Yan mga kaagapay, binabati po natin lahat ng seller brands na nagdiriwang po ng kanilang karawan ngayon ngang May 5, 2026. Unahin ko na ito ha, happy happy birthday sa ating mga kaagapay. Happy birthday kay Ate Lani Mercurio, kay Shirley Paulo Diansay, kay Muymoy Velasquez, kay Merle Gomez, kay Pastor Maki Bugay, kay Bishop Ruben Avante, at kay Ate Riza Ruales. Happy happy birthday po. Nawa patuloy kayong pagpalain, strengthen, at syempre ay pagyamanin ng ating Panginoon sa panibagong year of life na ibinigay niya po sa inyo. At nawa gamitin natin anuman ang talento, skills na meron tayo for His kingdom advancement. And of course, binabati din natin lahat po na nagdiriwang ng kanilang anniversary. Yan, mapa wedding anniversary man yan, work anniversary, friendship anniversary, o baka isipin nyo, enemy anniversary. Sana wala tayong ganun, no? Sana hindi natin sinaselebrate yung mga enemies natin. Pero we thank God dahil ang Panginoon ang naging pundasyon ng inyong panibagong taon ng inyong buhay. Eto ang ipahabol ko lang na comment. Grabe, bumabaha na tayo sa ating comment section. Hi po kay Kuya Epifanio Salvador. Good morning. Listening sa Portable Missionary Radio. Sabi pa niya, ang kanyang ulam ay nilagang pata. Wow! With saging, patatas at repolyo. Sabi pa ni Ate Telma Manjares, blessed morning, ang kanyang nilutong ulam ay pinangat na galunggong, chop suey, ang kanyang inumin ay tubig. Talagang tubig talaga. Ang gusto niya, para daw makatipid minsan. Eh tama naman, di ba? Healthy pa. Basta drink water, di ba? 8 glasses or more than pa in a day. Sabi pa ni Ate Faustina Habla, good morning. Blessed Tuesday kaagapay. Listening. Ang kanya namang drinks ay buko juice. Masarap na. Healthy pa. Ang kanyang lunch ay menudo at inihaw na bangus. Parang pamiesta ata yung menudo ni Ate Faustina. Galing daw sa birthday, nagsharon pa talaga si Ate Faustina ng menudo. Mula yan sa Marikina. Ayan. Nagkasampay na daw siya ng kanyang nilabhan. Si Henela Maria Ohano Yonting, hello daw kay Sister Rosalinda Manzano. Same tayo ng ulam, ginisang ampalaya at may kasama pa yung Shanghai. Yan ha, maraming salamat. Ito, sinagot na ni Kuya Jess yung bakit brewed coffee. Sabi niya ito ha, Batangas Barako po. Natural lang, walang halong chemical. Talagang ang good vibes ng ating mga listeners. Pero for now kaagapay, diretso po muna tayo sa ating baon.
1: It's baon time!
2: Muling nagningning ang Pilipinas sa mundo ng turismo at isang lungsod ang nanguna para itaas ang bandera ng bansa. Hello kaagapay! Kinilala ang Davao City bilang best city for travel sa Pilipinas sa ikalawang sunod na taon ayon sa 2026 rankings ng World Travel Index. Hindi rin nagpahuli ang iba pang destinasyon tulad ng Puerto Princesa, Makati, Baguio at Cebu na sama-samang nagpakita ng yaman at ganda ng bansa mula sa Hilaga hanggang Timog. Sa kabuuan, pumesto ang Pilipinas sa 33 sa 173 bansa na may score na 76.23. Patunay na ang ating bayan ay handa at kayang makipagsabayan sa world-class na turismo. Sa bawat tanawin, bawat karanasan at bawat ngiti ng Pilipino, isang malinaw na mensahe ang ipinapakita nito. Ang Pilipinas hindi lamang dinarayo, kundi ipinagmamalaki. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program dito po sa Enter Pinoy Espesyal. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihahatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para sa ating mga kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy o entrepinay na nais magbahagi po ng mga available vacancies sa inyong negosyo, sa inyong kumpanya o organization, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph, and pakiprovide po ng kompletong detalye ng mga vacancies. At alam nyo, sa mga nais din pong mag-join dito sa ating Far East Broadcasting Company Philippines, particularly here sa 702 DZAS, may mga available po tayong mga opportunities. Unang-una na po dyan, mahilig ka bang mag-live streaming, mag-edit ng videos, or mag-edit ng graphics? Naghahanap po tayo ng radio TV production technician. Yan. And of course, naghahanap din tayo ng DZAS staff assistant. Kung mahilig po kayo sa mga admin works, bagay na bagay po ito sa inyo. And lastly, naghahanap din po tayo ng production assistant na tutulong sa atin na umasiste sa mga programang ibinibigay or ibinabroadcast dito po sa inyong Agapay ng Sambayanan. At syempre kaagapay, sa iba pang anunsyo, kayo po ba ay naghahanap ng PM Radio or Portable Missionary Radio? Available po ito sa ating partner Selected Bookstore sa PCBS and CLC Bookshop. So, pwede po kayo mag-message po sa amin para po maibigay din po namin sa inyo yung complete na satellite branches po ng partner bookstore po natin. So, message na sa DZAS or sa FB page ng FEBC Philippines. Yan ang ating mga announcement this morning. Kaagapay, ready ka na ba ngayong umaga sa ating mapag-uusapan? Ikaw ba yung laging uhawin? Ikaw ba yung laging gustong uminom ng drinks? Aba, patungkol po sa iyo ang ating mapag-uusapan. Kasi kung mahilig kang uminom ng mga drinks, ayan, bagay na bagay sa iyo yung ating discussion. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.

Yan mga kagapa, you're tuning in dito sa Entrepinoy Special over 702 DZAS. Salamat dahil nariyan ka pa rin. Patuloy na nagko-comment. Once again, ang ating question of the day, aside po sa inyong ulam check, ang ating pangalawang tanong, kung ikaw ay isang drinks, ano ka at bakit? So mag-comment na po sa ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. And don't forget na pakishare naman ng ating streaming. At syempre, para mas maabot pa natin yung mas maraming mga listeners natin. Ito, basahin ko muna yung ilan ng nagko-comment sa atin. Sabi ni Ate Sonia Oni Bargola, good morning. Plantita here, listening from Marikina. Ang kanya naman drinks ay green tea latte. And please greet my son, si Mark Samuel Garcia. Sabi pa ni Ate Ellen Sampan del Rosario, ang kanyang ulam ay pritong galunggong at chop suey. Eto, si Lexus. Hello, Lexus. Sabi niya, blessed morning. Ang drinks ko this morning ay Beroka. Vitamin C muna. Tama naman. Diba? Nagpapaka-healthy si Lexus. Ayan. Sabi pa ni Ate Nitz Humakyo, ayan, sabi niya, nagluto po si Mr. Dante de la Cruz ng ginisang sardinas na nilagyan ng papaya at alugbate. Ayan. Sabi na Ate Rosalinda Manzano, sa kanya naman ay black coffee. Sabi pa ni Ate Ellen del Rosario, nakikinig po ha.

0: Jean Dela. Ayan, good morning po, watching from Poreza, Manila. Si Joy Raniola, mapagpalang umaga, listening here in Bulihan, Silang Cavite. Ang kanyang ulam ay bulanglang na gulay with tinapa. Ang kanyang menu. Ang kanya namang drinks ay brewed coffee, strong taste, para sa pagharap sa hamon ng buhay, magiging matapang at matatag. Talaga mahugo to si Ate Joy. Pa-shoutout daw kay Daddy Eman, kay Jeho, kay Josiah, at kay Maya. God bless daw sa atin. Si Ate Emelita Legaspi watching sa FB. Ayan. Ang kanyang ulam ngayon ay gisang patola at misua at fried adobong galunggong. Ayan, salamat po si Hayden Pabaldes. Good morning, listening from Alcala, Pangasinan. Shout out po kay Inang Loring Narciso who is now cooking our lunch na dinding-ding na sitaw at okra. Ang kanya naman ay decaf na kape kasi nagpapalpitate daw siya. Ayan, more power daw sa ating program si Ate Luz Aguilar. A blessed Tuesday, ang kanyang ulam ay ginisang pechay, scrambled egg. Pa-shoutout daw kay Sister Nora Rose, Ate Baby, and Ate Nympha from, ano to, Muntinlupa. Si Ate Nitz, yan. Magandang umaga po si Ate Merlin Henares. Happy birthday daw kay sa kanyang pinsan na si Ate Shirley Diansay. Yan ha, nasa Singapore ngayon. Salamat po. Sabi pa ni Maya Espiritu watching, pabati naman ng belated happy birthday si Tita Girly from Binangonan, Rizal. Happy, happy birthday po.
1: Happy birthday!
0: Sabi pa ni Ate Nitz from Kalumpit, Bulacan, ginisang sardinas na nilagyan ng papaya at alugbate na niluto ng kanyang mister. Sabi pa ni Ate Mila Jordan, tinolang manok at pitong isda. Pakibati daw na maligayang kaarawan ng kanyang anak, si Benji Jordan at si Tita Ellen Parado. Happy birthday po! At syempre, maraming salamat. Talagang napaka-engaging ng ating mga listeners. They comment and share our streaming. Kaya kaagapay, uulitin ko yung ating tanong. Aside sa ulam check, ano po ba ang drinks nyo? Ayan, kung ikaw ay isang drinks, ano ka at bakit? Comment na at pakishare po ng ating streaming. At diretso na po tayo sa myth ng ating programa this morning. Ayan, alam kong excited ka na at baka nauuhaw ka na rin. Kumuha ka na ng inyong inumin kung anong available dyan sa inyong bahay or sa office kung ano yung makukuha mo sa rep. Ayan ha, so makakasama po natin this morning ang owners po ng, eto ha, talagang pangmalakasang drinks din to, owners ng 2 Latte. Walang iba yan kung hindi sina Architect Ira Claor at si Architect Glester Decena. Good morning, talaga mga architects. Good morning.
2: Thank you for having us here po.
0: Mm-hmm. Bago tayo magsimula, bago nating alamin ng kwento ng negosyo na 2 Latte, mag-shoutout muna kayo sa mga siguro family, loved ones, or even yung mga customers ninyo.
3: Hi, Mommy and Daddy.
2: Hello po, friends and family. Sa mga customers office namin, needs. Salamat po. Sorry, we're closed today. Babalik kami mamaya.
0: So, ito na nga. So, usapang drinks tayo ngayong umaga. Pero kwento nyo muna sa amin, bakit napasok kayo sa ganitong klaseng negosyo na drinks? Ang background nyo is more of architecture.
2: Honestly, nag-start lang siya sa simple idea talaga na parang what if magbenta tayo ng kape? Mm-hmm. Kasi kami personally, mahilig kami sa drinks . Mm-hmm. Parang everyday, bumibili talaga kami like milkies, coffees.
3: Yeah, kahit gabi na. Papa-deliver kami ng coffee.
2: So, parang si Ira, siya yung risk taker between us. And then, parang nilatag niya sa akin yung idea na parang, what if, let's just try. Tapos nagustuhan ko naman yung idea and then, we started planning it out hanggang sa eto na.
3: Nag-start lang kami around 5,000 na capital.
0: Yeah. 5,000 initial capital?
3: Yeah, pambili lang ng ingredients, then bottles and stickers. Very basic. So, sa lahat, kami lang talagang dalawa sa paggawa ng drinks and kung ano yung mga drinks na i-release namin sa menu.
0: Mm-mm. Siguro baka nagtataka yung mga listeners and viewers natin. Magkaano-ano nga ba kayong dalawa? Share nyo naman. Alam ko may mga recent news tayong nababasa at naririnig.
3: May ako.
2: We're engaged po. We just recently engaged. Kaya ba yun? April 27 po.
0: So, bago-bago, no? Yes. Pero how long is the relationship?
3: 7 years.
0: 7 years. So, sabi nila pag naka-7 years, proven and tested.
3: Yes.
0: Proven and tested each other.
2: Sigurado.
0: Mm-hmm. Oo. So, nasabi niya na random thought niyo lang naisipan na magnegosyo. Kasi nga, mahilig din kayong uminom ng drinks. So, speaking of mahilig kayong uminom ng drinks, ikaw ba, Ira, ano ba yung usually yung iniinom mo na drinks?
3: Kape talaga ako. Mm-hmm. Ever since, pinaka-favorite ko is yung macchiato.
0: Mm-hmm.
3: Caramel macchiato.
0: Eh, si Glester.
2: More of mga teas ako eh. Kasi nung pag tinatry ko yung mga coffees ng iba, nagpapalpitate talaga ako. So, and also, I'm a acidic person. Kaya ako, mas non-coffee ako before we started the business.
0: Pero ngayon?
2: Ngayon, nag-shift siya. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero like when I'm drinking the coffee ng 2 latte, fortunately, hindi naman ako na-atake ng acid.
0: So, na-immune ka na?
2: Na-immune
3: siya.
2: Siguro yung kakatikim-tikim namin nung tinetest namin yung kape.
0: So, how did you conceptualize yung pangalan na 2 latte? Anong pumasok sa isip nyo?
3: Yung 2 latte, gusto lang talaga namin i-capture yung idea na yung coffee can fit any time of the day. So, dun din nang galing yung tagline namin na not too late for a better day.
0: Uy, nice!
3: Yes, kasi diba, iba-iba naman yung oras ng simula ng araw ng isang tao. Mm-hmm. So, meron dyan mga early bird, meron gabi na nag-start yung day nila. So, parang naisip namin yung 2 latte para maging relatable kami sa lahat.
0: Mm-hmm. Yeah. And speaking of relatable, how do you relate yung mga ginagawa nyong drinks sa mga needs ng clients nyo or customers?
2: Basically, coffee. Ayun talaga yung fuel ng karamihan. Mm-hmm. Like, they can't start a day without a coffee. Correct. So, parang ayun yung naging driving force naman. Sige, let's formulate coffees for them.
0: Uh-oh.
2: Ayun. So, we wanted to support them as they start their day.
0: Mm-hmm. At balita ko, nag-start kayo sa 3 flavors muna. Yeah.
3: Yes.
0: Ano-ano yun?
3: Go.
2: 3 flavors. Spanish latte. Meron kaming salted creamberry, so strawberry drink yun, and also matcha latte. So very diverse yung drinks namin. And ayun lang pa yung nakayanan naming i-formulate during the initial phase nung business.
0: Mm-hmm.
2: But we had that courage na i-introduce na siya even if tatlo pa lang yung flavors namin on the menu.
3: Yes.
0: So, sa 3 kining simula and now nga, mas dumami na yung flavors din nyo. Pero bago tayo tumungo dun sa mas dumagdag na flavors, gusto kong i-appreciate yung packaging and design, no?
3: Thank you.
0: Kasi, alam mo yung very minimalist, simple, at saka makikita ng ating mga listeners siguro habang pinapalabas yung mga pictures ng 2 latte, talagang makikita nyo how paano nyo na-apply yung pagiging architect nyo sa pag-design nyo?
3: Parang innate na siya sa amin. Mm-mm. Parang pagdating kasi sa designing, parang sobrang dali na lang for us dahil nga may background kami ng architecture.
0: Mm-hmm.
3: Tapos since cat lover ako, na-incorporate ko yung pagiging cat lover dun sa logo.
0: Oo nga.
3: Yes.
2: So, you see it here.
0: Oo.
2: We wanna keep it as simple as it is.
0: Yeah.
2: Minimal lang siya. Hindi komplikado.
0: Mm-mm.
2: Pero may recall, like when people see it, they would know na 2 latte yan, ganun.
0: Yes.
2: Yun naging parang goal ng branding initially.
0: Mm-mm. And speaking of, ito nga, dahil nga ang background nyo ay more of architecture, magkaibang bagay ang architecture and doing the business.
3: Yes.
0: So, paano nyo naman manage yung dalawang magkaibang bagay na ito? Eko, sabi ni Glester kanina, ikaw daw ay risk taker.
3: Yes.
0: So, paano mo na handle yon?
3: Ever since talagang business-minded ako.
0: Mm-hmm.
3: Nag-start ako nung pandemic.
0: Mm-hmm.
3: May accessories brand ako before na I get the chance na i-endorse siya ng celebrities katulad nila Barbie Fortesa, nila Mishaira.
0: Mm-hmm.
3: Then natigil lang siya nung ayun nga nagkaroon ako ng full-time job.
0: Mm-hmm.
3: Then hindi pa rin talaga nawawala sa akin yung pagka business-minded ko.
0: Yeah.
3: So nung working pa rin kami ngayon full-time, naisipan nga namin siya mag-business. So time management lang. So sa umaga, corporate job.
0: Uh-huh.
3: Then pag-uwi, ayan, business naman.
0: Oo. Eh, ikaw, Lester, kasi, ay nga, sabi mo, full-time kayo sa mga corporate job nyo and you're doing this. So, parang nag-a-allocate pa kayo ng extra time nyo to handle this. And doing a business ay hindi siya ganun kadali.
3: Yes.
0: So, ikaw, on your side, kasi syempre, may full-time job ka.
2: Yes, correct. Wala talaga kaming background initially with doing the business, especially yung mga drinks and coffees. Ang background ko talaga ay leaning towards architecture.
0: Mm-hmm.
2: But I got to love yung itong business. Nagustuhan ko din siya, yung ginagawa namin. Siguro when you love what you do, talagang harapin mo lahat ng challenges eh. Para mag-succeed siya.
0: Mm-hmm.
2: Well, very time-consuming, nakaka-drain din yung architecture on the side. Lalo na ito yung parang day job namin.
0: Mm-hmm.
2: And then, kailangan pa namin mag-allocate ng time.
0: Correct.
2: To improve the business, to provide quality service sa mga customers namin. Mahirap siya. So, lahat talaga kailangan intentional.
0: Mm-hmm.
2: Hindi mo kailangan parang pwedeng bahala na. And you also have to allocate your time well. Kasi hindi po pwedeng habang ginagawa namin yung business, may isang nako-compromise.
0: Yes. Uy, ang ganda nung sinabi mo na dapat walang nako-compromise. Mm-hmm. Gano'ng ka-importante sa isang negosyante na may pinaprioritize pa rin sila na hindi naapektuhan ng quality ng product?
2: Sobrang importante for us yung ginagawa namin and itong mga produkto na ino-offer namin for the customers. As much as possible, talagang dinededicate namin yung time and effort namin for this para hindi namin nako-compromise yung quality,
0: correct,
2: yung lasa, hindi siya rushed, hindi namin siya actually ini-store sa ref para ready to deliver na kapag may bumili ng customer. Fresh namin siyang ginagawa. So talaga nag-allocate kami ng time for this without really compromising the major things that we're doing sa day jobs namin.
0: Mm-hmm. Nakakatuwa na talagang importante yun sa lahat ng klase ng negosyo, even na nasa drinks ka or food or any industry na talagang nandun ng quality products and service na ibinibigay natin. Sabi nyo nga nagsimula kayo sa tatlong flavors, tatlong klaseng drinks, and now it grew ng 37.
2: Yeah.
0: Napakadami nito. So explain nyo sa amin, ano yung naging realization nyo na, okay, magdagdag na tayo ng mga panibagong flavors.
2: Honestly, ano siya eh, nag-start siya nung unexpected hit namin. Like, amongst the three ng Spanish, strawberry and matcha, yung strawberry yung naging hit. Hindi namin ine-expect na people would love it. May mga good feedbacks kami nare-receive for it.
0: Mm-hmm.
2: Tapos may mga umuulit-ulit na orders.
0: Returning
2: for
0: customers.
2: Yeah, tapos parang doon namin na-realize na hindi mo talaga mapapatunayan, napapatok siya kung hindi mo susubukan.
0: Yes.
2: Doon nag-shift yung mindset namin na to be open to explore flavors.
0: Mm-hmm.
3: Yes. Even yung mga combinations like weird, yung matcha chocolate,
0: ayun nga,
3: ube matcha, yung mga ganun. Strawberry parang matcha. At first, di ba, parang di siya convincing. Pero nung na-try namin siya, natikman namin, na-realize namin na masarap pala siya. So from there, yung 3 drinks na yun, nag-grow siya to almost 40 drinks na.
0: Wow.
3: Yeah, that's where we started.
0: Oo. So pwede nyo bang banggitin ano-ano mga nadagdag na flavors kahit ilan lang?
3: Dami. Meron kaming sea salt series.
0: Uh-huh.
3: Yeah, meron kaming sea salt matcha, sea salt ube, sea salt strawberry.
0: Uh-huh.
3: Then sa line ng coffee, since ang dami talagang coffee lovers, ang daming nag re-request, meron na kaming Vietnamese coffee, meron kaming vanilla latte, caramel macchiato. And ano pa ba?
2: Sige, yung recently added doon sa menu, yung summer series natin, yung mga V's, yung mga refreshers lang. So, kung hindi ka coffee lovers and you're leaning towards, parang just to really refresh you during these times na summer talaga, meron kaming mga pangpalamig din.
0: Alam mo, just to share, alam mo, marami tayong listeners ang lagi nilang comment, mahilig silang magkape. And even dito sa station, halos majority ng staff, they drink coffee. Pero dito ba sa Tulate, ano yung klaseng coffee yung meron kayo? Ano ba to? Nag-grind ba kayo? Nag-brew ba kayo? Or paano yung setup nyo?
2: dinidilute namin siya. So, uh-huh, meron kaming na-discover na beans, mm-hmm, na granulated na siya.
0: Yeah.
2: So, dinidilute namin siya. So, it's kind of like different procedure, uh-huh, as what the usual coffee, yeah, shop do. Uh-huh. Pero, minimake sure namin na hindi malalayo yung lasa compared ng kape na ino-offer, uh-huh, namin with the rest of the market.
0: Mm-hmm. And Two Latte started last year. Or
2: just this year.
0: Yes.
2: February.
0: So grabe, no, napaka-fresh pa. Kumbaga, yes, baby pa lang. Uh-huh. Pero alam natin, di ba, February, so nakaka-4 months na. Uh-huh. So, in just 4 months, ano-ano siguro yung mga kinaharap nyong mga challenges of doing this business? Di ba, hindi naman may iwasan na kapag negosyo ka, maghaharap ka ng mga different problems.
2: Correct. Uh-huh. Madami, no?
0: Siguro kahit mga 32 lang. Sige, si Ira, baka may ma-share.
3: Nag-start kami kasi talaga, nag-operate lang kami through Instagram and, mm-hmm, Facebook. So, number one na challenge na kinaharap namin is yung visibility. Mm-hmm. Kasi kahit gano'ng, diba, kasarap or kaganda yung packaging ng products mo, pag hindi ka visible sa market, mahirap, yeah, bumenta.
0: Mm-hmm.
3: Right? So, yun, doon na din kami nag-decide na pasukin namin yung grab food.
0: Mm-hmm.
3: Kasi doon mas may chance, yes, na wider audience yung makakita, correct, sa amin. Then, ano nga naging problem?
2: Hindi, siguro part ng initial phase, siyempre tinatayo nyo pa lang yung foundation ng business. Hindi mawawala yung kalaban mo yung sarili mo.
3: Oh, yes.
2: Diba? There would be a lot of doubts. Mm-hmm. May mga hesitation ka. Madami kaming what ifs din, mm-hmm, at the beginning. So, mahirap siya. Mahirap yung pag-build ng anything, yeah, from scratch. Kaya, parang, during those moments, parang pinaniniwalaan na lang namin yung confidence namin with the product na this will make a way.
0: Mm-hmm.
2: Mabibuild natin unti-unti yung identity ng product natin, maipapakita natin isa sa tao, mai-introduce natin ito. And then, yeah, eventually, ito na tayo ngayon, no? May mga loyal customers na tayo, mm-hmm, may mga parokyano na, babalik-balik na sila.
0: Uh-huh.
2: And masaya kami with that. Mm-hmm. And I would say it's growth of the business, mm-hmm, po.
0: And you're doing this as a partner, di ba? You are in a relationship. Do you encounter, siguro, disagreements of doing this business? O dapat ganito, dapat ganyan?
3: Sa experience ko, parang wala pa naman.
0: Mm-hmm.
3: Sobrang supportive niya as a partner. Mm-hmm. Ako kasi laging parang may new idea. Uh-oh. Ganyan. Then siya, confident kasi siya sa decisions ko.
0: Mm-hmm.
3: So, kapag nag-work, ayun. So, kapag siya naman yung nakakaisip ng ibang idea, sinusupport ko lang din siya. Parang wala pa naman kaming pagtatalo.
0: So far.
3: So far. Wala pa naman.
0: At walang balak.
3: Walang
0: balak. Oo. So, nakakatuwa na kasi, I mean, dyan sa mga problems, sa mga, mm-hmm, bumpy roads ng mga bagay-bagay na yan, mas yun tayo tumatatag as a business owners, no? And kung may mga challenges, kwento nyo naman sa amin, ano yung mga highlights or victories, mm-hmm, na nag-gain nyo of doing this business for 4 months?
2: Mm-hmm. Siguro yung ano, yung bulk orders, mm-hmm, na yes, nakuha namin.
0: Mm-hmm.
2: So we started during the early stage pa lang nitong, mm-hmm, ano, like we're introducing sa mga tao pa lang. Sobrang grateful kami and we consider it as a win talaga for the uh-huh, business. Nung parang shinare ko lang siya sa boss ko,
0: uh-huh,
2: one time na, hey, we're opening like online coffee shop business, uh-huh, ganyan. And then he was so proud of us, like nag-open kami ng bagong venture.
0: Uh-huh.
2: And then unexpectedly, a day after, bumili siya ng 100 cups.
0: Wow.
3: Yes.
2: Para ipatry at i-introduce sa lahat ng mga ka-office mates namin.
0: Nice.
2: So, sobrang saya kasi it's a surprise.
0: Uh-oh.
2: Sobrang unexpected yun. At the same time, sobrang pressured din kami kasi, mm, it's a first time na magpre-prepare kami ng ganong kadaming orders. Uh-oh. While we're just, you know, establishing,
0: correct,
2: yung business.
3: Uh-oh.
2: Pero it was so fulfilling kahit na nakakapagod. Kasi, mm, diba, manual, yeah, natin ginagawa lahat
3: manual
2: noon.
3: Manual pa namin. Manual kami noon kasi wala pa kaming printed cups.
0: Uh-oh.
3: So, isa-isa namin dinidikitan ng sticker yung 100 cups na yun. Para, right, lang talaga i-show sa kanila yung brand.
0: Uh-oh.
2: And yung passion namin while doing it.
0: Mm-mm.
2: rewarding siya, fulfilling, kasi nung time na dinidistribute na namin ito sa desk ng mga ka-office mate namin, parang din namin na-realize na wow, ito na yon. Finally, marami nang makakatikim, marami nang makakakilala, mai-introduce namin yung product sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: And sobrang thankful kami dun sa boss namin kasi sobrang supportive niya since day one talaga.
0: So, ito yung mga victories na nag-gain ng Two Latte, no? Talagang may mga nagtitiwala, di ba? Yes. Siyempre, may mga returning customers.
3: Mm-hmm.
0: And ang nabanggit ni Ira kanina na minamarket niyo siya through online.
3: Mm-hmm.
0: How easy or how hard it is na magmarket ng negosyo through online? Kasi sabi mo, nag-start kayo Facebook, Instagram.
3: Mm-hmm. Sobrang hirap niya i-market.
0: Mm-hmm.
3: I do the work lahat nung sa social media posting. Mm-hmm. Ayun, kumakain din siya ng time sa akin. So, minsan may time din na wala akong post sa buong araw. Ilan yon? TikTok, Instagram, Facebook, pati sa threads. Parang kailangan kasi lahat siya, mapopostan mo siya para talaga makareach ng mas maraming audience. Sobrang time-consuming niya.
0: Mm-hmm. And even the design layout, ko nagpa-produce.
3: Kaming dalawa.
2: Siya rin yung mga content.
3: Yes.
2: May mga reels pa yan na ginagawa.
0: Time-consuming din yun.
2: Time-consuming.
3: Ang hirap siya.
2: Inaaral niya actually kada pinupost niya. Yeah. Paano siya magiging catchy for followers, ganun.
0: Mm-mm.
2: And paano din magigain ng mga followers yung mga ginagawa niya sa social media.
0: And kumusta naman yung siguro yung reach nyo sa social media? Kasi sabi nyo nga, ito yung nagiging main platform nyo to have customers.
3: Mm-mm. Yung Instagram namin from parang 200, nag-start kami na followers. Ngayon, nasa 800 na siya.
0: Mm-hmm.
3: Nag-grow naman siya pero sobrang hirap talaga. Mas marami yung bumibili. So parang for me, mas mahalaga na rin na mas may returning customers kami.
0: Yes.
3: Kasi sa number of followers.
0: Correct. Mm-mm. So aside dyan, kasi mahalaga rin na minsan yung mga referrals, di ba? Mm-hmm. May mga ganun ba kayo na-encounter?
2: Yes. Madami.
3: Nagsimula siya nung sa cart.
2: Yung cart business. Yes. Yung cart service.
0: Mm-hmm.
2: It was referred to it was referred by one of our workmates kasi yung sister niya is a manager of a spa. So yung cart service namin was catered yung grand opening ng spa nila. Sobrang unexpected din siya kasi hindi namin ine-expect na we can also cater events. Akala namin pang mga daily orders lang kami. So masaya siya kasi yung referral na yon actually nagbuka siya ng parang bagong direction for the business.
3: Yes.
2: Like instead of us doing daily orders, yung delivery, meron kaming another line na pwede namin tahakin na events.
0: So ngayon, hindi lang basta pang online na, but you also do mga events.
3: Yes.
0: So ano na yung mga napuntahan yung mga events?
3: Ayun pa lang.
2: Isa pa lang, yun pa lang so far. But we are constantly offering this sa mga friends namin. We're also giving out like mga cards sa mga random people din.
0: Do you also plan to establish yung mga booth yan, di ba?
3: Yeah.
2: Oh, that's the big picture actually. Palaki siya ng palaki hanggang sa maging parang physical store na siya.
0: You're also planning to have a physical store.
2: Yun yung bigger picture. Pero with the time constraints dahil sa full-time job namin ngayon, since it's working this way, dun muna namin siya dinurture. And when we're given the opportunity to really put up a physical store, dun kami mag-expand and we'll really take that opportunity.
0: Mm-hmm. Siguro as I observe yun sa discussion natin, parang ang mas nagiging audience nyo or customers nyo ay mga nasa corporate.
2: Corporate.
0: Yes. Corporate. Pero do you also plan to reach other customers like siguro yung mga people around the places, students?
3: Yes, actually, sa GrabFood, ang dami naming returning customers na kasi naku-curious kami paano nila kami nahanap.
0: Mm-hmm.
3: So, yung iba doon, sinacheck namin sa Facebook.
0: May pag-stop.
3: Yes. And nakikita namin mahalos mga kabataan.
0: Uh-oh.
3: Then, nagkakaroon din siya ng recall sa amin kasi parang, last time umorder na to. Ay, umorder siya ulit. Ganyan. Ibig sabihin talagang nagustuhan nila. So, hindi lang din naman kami parang naka-focus sa office market. Kaya in-open din namin yung GrabFood para sa lahat.
0: Mm-hmm. Nakakatawa. Siguro, Lester, kuha ka nga dyan ng isang product nyo. Explain nyo sa amin kung ano yan at syempre, ano ba yung taste niyan?
2: Ito. So, this is our peach tea. Ito, ang ingredient nito is black tea. Uh-huh. Meron siyang peach syrup and then peach puree.
0: Mm-hmm.
2: How would I describe this?
3: Para sa mga ano?
2: Uh-oh. Very refreshing itong drink na ito. If maririnig mo siya na tea siya, you would think of it like parang
3: mapait.
2: Ganun. Hindi siya okay. Pero with the mixture of the puree and the syrup, na-achieve natin dito yung balance na timpla ng isang refresher with a different heat. Mm-hmm. Talaga siya. So, I haven't seen so much offering peach teas na ganito yung lasa.
0: Mm-hmm. So, it can be, ano ba, ice or hot?
2: We recommend it iced talaga. While the coffees, yung mga coffees natin na ino-offer, it can be served as hot or or cold.
0: Uh-oh.
2: Pero for the peach teas and other refreshers, mas ano siya na mas cold siya.
0: So, cold. Isang bote, isang cup na yan.
3: Yes.
2: Isang bote, isang cup.
3: Concentrated siya.
0: Alright.
2: So, kung lalagyan mo siya ng yelo, yung iba actually, pag hindi nila preferred ng sobrang tamis, ang adjustment ay nasa yelo tapos hindi nila isasalin lahat.
0: Mm-mm.
2: Ganyan. So, they're actually making two cups in one bottle.
0: Mm-hmm. At saka, kung mapapansin ng mga listeners natin, ang ganda ng bote nyo.
2: Yeah. Very ergonomic.
0: Correct. So, kwento nyo sa amin, how do you source materials for your products? Like the straws, the cups, the bottles?
2: Si Ira kasi sobrang hilig mag-mock-up nito eh.
0: Uh-oh.
2: So, bago siya bumili talaga, tinatry niya muna yan.
3: Pailang piraso.
0: So, ikwento mo sa amin, Ira, paano ka mag-source ng mga ganyan?
3: Well, naghanap talaga ako ng bottle na handy.
0: Uh-oh.
3: Kasi parang yung goal ko nga is parang travel-friendly rin siya. At kung ipapadeliver namin siya sa malayo, dapat secured yung packaging, ganyan.
0: Mm-hmm.
3: Then, nung nakahanap ako, hindi yan yung original bottle namin.
0: Mm-hmm.
3: Iba yung itsura niya.
2: Bulky siya.
3: Mm-hmm.
2: So, parang naisip namin na this could be improved. Mm-hmm. Pwede pa itong improve. And then,
0: ilang ml to?
3: 260 ml siya. So, it can fill yung 16-ounce na cup.
0: Yeah.
3: Na yun yung standard cup sa mga coffee shops.
0: Mm-hmm.
3: Magdamag ko siyang si Norse. Online lang din talaga ako naghahanap. Kasi
2: online,
3: pag meron akong idea, sobrang gigil ba ako na parang gusto ko siyang...
2: Driven
3: siya. Sobrang gusto ko siyang agad mahanapan ng materials,
0: uh-oh,
3: resources. Sobrang di ko siya pinag-isipan ng matagal.
0: Oo.
3: Basta nung night na napag-usapan namin na gusto namin mag-venture sa coffee business.
0: Mm-mm.
3: Doon na nag-start na halos everyday, nagsosource na kami ng suppliers.
0: Mm-mm.
2: Ang isa sa pinaka-ikinatutuwa ko doon sa journey ng pag-prepare nito lahat, parang ano siya eh, parang hindi siya pinilit.
0: Mm-mm.
2: Parang lahat lang siya nagpo-fall into places. Yes.
0: Organic.
2: So, parang... challenging siya kasi parang we have to start from zero pero hindi siya ganun kahirap.
0: Mm-hmm.
2: In a way na parang pinoprovide lang kasi siya ng sunod-sunod.
0: Yeah.
2: Parang okay, oh maganda tong idea na to and then yung actual ano darating siya just the way we thought.
3: Yeah, parang
2: kahit, paano namin siya inimagine ganun.
3: Oo, parang kahit sobrang driven kami na matapos namin to in a day, makahanap kami ng ganito, kusang dumadating siya.
2: Yeah. So we consider this really a blessing itong business.
0: Mm-mm. Alam mo, may nag-comment sa atin, sabi ni Ate Maritas Cathy Layaog, wow, meron na pala coffee for event. Okay kaya yan. Ayan, kasi daw magde-debut daw ang kanyang anak.
3: Wow.
0: Oo, so, aba, ate, right. Pwede nyo i-message sila right after our program. So, eto naman, kasi talagang iba't iba na yung klase ng ino-offers nyo. Kumusta ang feedback ng mga customers ninyo? Dahil nga, in 4 months, madami na rin kayo na-experience, madami na rin mga returning customers.
3: Sa feedbacks, grabe. Parang hindi namin ine-expect na may magme-message namin. Hindi kasi kami yung parang pagka bumili sila, tatanungin namin, ano, kumusta? Ganyan, masarap ba? Wala kaming hinihinga ng feedback. Kusa silang nagme-message sa akin. Like, ang sarap, ganyan. Pati yung mga hindi namin kakilala, parang pakiramdam namin ay
2: yeah, we're close to them. Yeah,
3: parang friends na kami dahil lang sa feedback.
0: Nagkaroon ng connection.
3: Then, meron din kaming mga nare-receive na feedback na to improve.
0: Mm-hmm.
3: So, tinatake namin siya seriously. Mm-hmm. Then, talaga.
0: How it is important na ang negosyo nagtatake ng constructive feedback from the customers.
2: Importante. Mm-hmm. Sobrang importante yun. Kasi, as we all know, we're just starting the business mm-hmm. and dalawa lang kami dito.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So, yung thoughts namin, yung ideas namin, it would always align with each other. Eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero, hindi namin nakikita yung mga blind sides. So, mm-hmm. yung customers namin are playing yung important role mm-hmm. na magbigay ng mga bagay na yon, ipipinpoint sa amin ano yung mga pwede nyo pang improve,
0: mm-hmm.
2: ano pa yung kailangan i-refine, ano pa yung mga kailangan i-revise. And as she said, tinitake talaga namin yun seriously. Hindi namin pinapalagpas mm-hmm. yung mga even the smallest detail ng mga sinasabi yeah. nila. Kasi alam namin that their voice ang makaka-help sa amin to really improve the business.
0: Yes. Alam mo, ang ganda niya na nasa isang negosyante, they are open for yes. feedback, for suggestion,
3: mm-hmm.
0: na they take it as an opportunity to learn, di ba? Mm-hmm. Kasi mahirap yun na close-minded tayo na yes. hindi natin pinapakinggan because mm-hmm. the customer's voice really matters to improve our services, no? At syempre, looking back dun sa mga pinagdaanan nyo and because you are a startup business, ano yung biggest lessons niya siguro pwede yung i-share sa mga listeners natin na pwede na nilang ma-apply sa buhay nila. Siguro sa Ira muna.
3: Since nag-start lang kami this February, so parang almost magpo-4 months pa lang kami, mm-hmm. di ba? So very fast-paced siya. Pero para sa akin, sobrang exciting and fulfilling siya. Mm-hmm. Alam namin na marami pang opportunities ang pwedeng dumating mm-hmm. sa Dulate. So, para sa akin, para sa mga gusto mag-start ng business, wag nyo nang intayin yung perfect moment.
0: Mm-hmm.
3: Para sa akin, ay kailangan nyo na siyang start.
0: Mm-hmm.
3: Kasi, di ba, parang along the way, dun mo siya matututunan kung paano siya i-operate, paano siya i-improve.
2: Mm-hmm.
3: Then, para sa akin, yung lesson talagang courage lang.
0: Mm-hmm.
3: Yun. Try. Walang mm-hmm. masamang subukan. Ganyan.
0: Mm-hmm. Si Glester.
2: Ang first thing na pumasok sa isip ko with all the things na pinagdaanan namin uh-huh. with the business, siguro, just go through the process.
3: Mm-hmm.
2: Yeah. There could be a lot of constraint na pwede nyong pagdaanan. Madaming mga challenges talaga yan. Lalo na kung you're starting from zero.
0: Mm-hmm.
2: So ground level, dun ka magbibuild ng foundation mo. Mahirap talaga. Pero if you're seeing the potential in the business, if you are seeing na this will make a name talaga,
0: mm-hmm.
2: just continue it. And if you believe with your product and what you're doing,
3: yes,
2: just go for it. Don't skip the process kasi that's what's going to build you.
0: Mm-hmm.
2: Ayun yung magtuturo sa inyo ng lesson talaga eh. Hindi yung outcome itself, but the process.
0: Mm-hmm. Nakakatuwa, no? Kasi talagang growing ang business. At syempre, wala na tayong time sa ating program. Siguro last question na lang, no? Madami tayong mga kaagapay at madaming generation ngayon, lalo na yung mga young people, mm-hmm. they do business at a very young age.
3: Mm-hmm.
0: Ano siguro yung maipapayo nyo sa kanila bilang mga ate at kuya nila?
3: Ayun nga, for me, parang wag kayong matakot na simulan yung business na naiisip nyo, yung idea na gusto nyong gawin.
0: Mm-hmm.
3: Kasi unang-unang kalaban nyo is fear and mm-hmm. doubt. So dapat take courage. Ayan.
0: Mm-hmm.
3: Just start it.
0: Mm-hmm. Si Glester.
2: If you're just starting, kung nasa position ka ngayon na parang meron kang business in mind and gustong-gusto mo talaga siyang i-put up,
3: go for
2: it. Ang sigurong pinaka-advice ko sa'yo ay mahirap lang to sa simula.
3: Yeah.
2: It's just really hard to build the foundation, pero when you get to it, may mga questions pa along the way, pero you'll find your answers din.
3: Mm-hmm. Yes.
0: At eto, baka yung mga kaagapay natin, eto nga, may nag-message na yung about mm-hmm. sa gusto makuha ang inyong contacts. Ano mm-hmm. ba ang inyong contact information and socials na pwedeng mag-connect ang ating mga listeners na gustong mag-order, gusto kayong mag-inquire?
3: Very simple. Two latte. Just search us on Instagram and Facebook. Pare-parehas laman siyang two latte lang yung name.
0: Mm-hmm. At willing kayo, di ba? Nasagutin yung mga inquiries nila.
2: Correct.
0: Ayan. Maraming salamat, Architect Ira Claor and Architect Lester Decena, for guesting in the program.
2: Thank you so much.
0: Alam nyo, mga kaagapay, ito si Ira, naging classmate ko po ito nung high school, and I'm very proud of her achievement dahil aside sa pagiging architect, ay siya po ay negosyante, isa pong entrepinay at may entrepinoy din tayo dito sa ating programa. Wala na po tayong time sa ating program. Basahin ko na lang yung ilan nating kaagapay na nagko-comment. Ayun, sabi pa ni Ate Maritas, pabigay na lang daw ang info nyo. Sige po, i-message ko po kayo. Sabi ni Kuya Jojo Simbulan, God bless Kuya Glester and Ate Ira sa Two Latte. Sabi pa niya, ang ganda ng business. Ayan, ang kanyang favorite daw ay Salted Caramel Macchiato. Sa Ate Phoebe Pereya, blessed morning, ang kanyang ulam ay bulang lang na sitaw at pritong isda, black coffee na matapang para maging matapang sa pagharap ng hamon ng buhay. Mm-hmm. Pabati po si Nanay Amor, Taimando, si Ayan, si Paul, si Zairine, listening from Bailen, Cavite. Si Elsa Magat, ang kanyang drink ay herbal na coffee. Si Elsa Magat pa, yan ha. Thank you so much po. Si Josh Anikal, good morning. Ang kanyang ulam ay ginisang pechay and pritong galunggong. Ang kanyang drinks ay pineapple juice. Si Ate Grace Reyes, ako bilang drink lover, ang gusto niya daw ay buko juice. Bukod sa nagpapagaling daw ng UTI at healthy din sa talaga daw ang sabaw ng buko juice. Ayan ha. Ang kanyang ulam today ay mainit na tinolang manok at tatapusan daw niya magluto. Si Ate Josie Liamas, good morning po. Pritong tawilis at fishball ang kanyang ulam. Si Merlin Henares, magandang morning po sa inyo. Yan ha, happy birthday din kay Jess Cristabilog. Ayan, si Ate Annalisa Nuke, nakapagluto na siya ng sinigang na bango sa santol. Ayan, maraming salamat sa mga listeners po natin na sumama sa ating programa. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumutok sa at nag-support sa ating broadcast. Nariyan si Benjo Morano, si Desa Magtunaw, si J. Besmancio, si Jello Lorenzo, at ang ating mga kaagapay po sa Bukawe Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. And thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you and happy Tuesday.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Special. Sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
1: Himpilang
5: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang. Tanikalang lagot.

0: Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 17, Talatang 1, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Ako po si Chito Cruz. Kung papaano ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus, ang siya ko pong ibabahagi sa inyo dito sa Tanikalang Lagot.
1: Aba, nagustuhan mo atang ulam nating susong Pilipit sa gata.
2: Masarap po kasi, Mama, ang pagkakaluto ninyo. Pati yung gata, sakto yung timpla.
1: Pero teka, anak, hindi ka ba pinakain ni Father sa simbahan? Diba, ikaw ang sakristan kanina. Maaga kang nagpunta sa kapilya, ni walang laman ang sikmura mo. Ngayon sa tanghalian, di ka pa rin pinakain ni Father?
2: Mama, huwag kayong magagalit kay Father. Sa totoo lang, Ma, hindi ko gusto ang pagkain sa simbahan. Mas masarap pa rin kasi yung luto mo. Kaya okay na to.
1: Alam mo yung mga dialogue mong yan? Kakaiba. Kinakabahan ako eh. May tono ng hingi.
2: Sakto yun, Ma. Wasak na ang pambasketball na shoes ko. Alam mo naman. Kailangan ko ng bago dahil inilista ako ni Konsehal na isa sa mga players ng ating baryo para sa piyesta doon sa Abril.
1: Pinabayad ko ng tuition mo, di ba anak? Puntahan mo na lang daddy mo doon at sa kanya ka humingi ng pambili mo ng shoes. Yung anak nga niyang kay Lucia, sunod ang luho. Bakit ikaw hindi maibili ng mamahaling shoes? Puntahan mo ang papa mo para may bago ka!
3: Chito! Heto ang pera mo, pambili mo ng sapatos.
2: Opo, ayos ha. Ikaw pa naghatid. Hindi mo ito kinupitan.
3: Hoy, Chito. Kahit anak ako sa number 2 ng papa mo at papa ko na rin, hindi ako kupitera, no?
2: At least sa inyo umuwi si papa, kaya nasa inyo yung pera.

0: Nakakaingit ka, Chito.
1: Saan ka naman naiingit? Sa papa ko ikaw maingit dahil dalawa yung asawa nun.
0: Yun na nga. Pero ikaw pa rin ang pinili ni Father na maging commentator-lector. Kaya sikat na sikat ka lalo sa mga chicks. Ang feelings nila kapag ikaw ang boyfriend nila, nasa heaven sila.
1: Sa motel ko sila dadalhin o sa Santa Cruz. Maraming murang hotel doon.
0: Yun na nga. Kaya ka binansagang paring playboy eh.
1: Talaga bang okay yung mga chika babes dito?
0: Oo naman. Pangalawang punta ko na ngayon. Yung una, kasama ko si Ronnie. Diba maselan yun sa mga babae kahit sa prosti? Pero dito kami nang hahunting. Presto, puro magaganda.
1: Kilala mo naman ako, diba? Ang weakness ko sa babae. Tara na, mamili na tayo.
2: Pati na ID ninyo. Bawal ang menor de edad dito sa kasa ko.
0: Bakit may ID pa? Doon nga sa Silver Knight, walang ID-ID. Basta may pera ka, pasok agad.
2: Eh, kare-raid lang dito. At maraming dadampot na mga customer namin rito, eh puro menor de edad. Kaya, mag-iingat-ingat kami rito. Patingin ang ID.
1: Oh, heto ang ID ko. 20 na ako. Pasado ba?
2: 20 ka na? Pero mukha ka pa rin totoy. Ibibigay ko sa'yo si Monica. Pero mataas ang presyo nun. Bagi sa'yo yun.
1: Call ako. Magkano?
3: Nag-enjoy ka ba?
1: Oo naman.
3: Balikan mo ako rito. Pareserve kita kay Mama Delia. Tapalan mo lang ng pera yun. Ayos na.
2: Kinukulit-kulit ako ng alaga ko si Monica na reserve na siya sa'yo. Saan mo ba pinagkukuha ang perang pinambabayad mo? Anak ka ba ng mafia?
1: Pati pa ba naman private life ko, tatanungin mo pa? Anak ako ng teteng. Ano, masaya ka na?
2: Salamat ka na! Natipuan ka ng alaga ko. Naku, kung hindi, ipapatapon kita.
1: Baka ikaw ang ipatapon ko sa Zimbabwe.
2: Mo, si Mama Delia, sakyado ka daw. Nagbunga nga yun sa akin. Wala nga siyang magawa eh. Kasi mataas ka magbayad. At kursunada kita eh. Ewan ko ba kung bakit ako na-inlove sa'yo?
1: Seryoso ako, Monica. Gusto kitang tulungan. Umuwi ka na sa inyo. Bibigyan kita ng pera.
2: Ka, gusto mo ba ako mapatay? Maraming galamay ang may-ari ng kasang to. Si Mama Delia ay tauhan lang na pipitsugin. Pabayaan mo lang ako.
1: Hindi. Alam ko napipilitan ka lang na ibenta yung katawan mo. Sa gaya kong matakaw sa pita ng laman. Pero bata ka pa. Kasing edad ka lang na kapatid ko. Mamaya, magkakaroon ulit ng raid.
2: Ha? Eh, hindi ka dapat mahuli. Kukulong ka.
1: Papa ko ang sikreta na mag-raid dito. Itinimbre ko nito sa kanya. Pero wala siyang alam tungkol sa'yo. May daan sa likod, di ba? Kung saan itinatapo ng basura, doon tayo lalabas.

0: isang bato lalagay.
1: Teka, sayang talaga. Hindi ka naging akin. Ano ba ang nagustuhan mo kay Chito? Kwapo rin naman ako. Mas mapera ako sa kanya. Judge kaya ang tatay ko.
2: Sorry talaga, Jun, ah. Mas malakas ang apil ng kaibigan mo, eh. Kahit mahilig, may puso rin pala.
3: Monica, kapag nagkaroon ako ng opisina, sa akin ka mag-a-apply, ha?
1: Teka, sa akin ka na mag-apply. Mataas ang sasawurin mo. Oh, heto, idagdag mo sa baon mo.
2: Oh, ano to? Malaking pera to, ah. Kinupit mo ba kay Judge?
3: Hindi ganyan si Jun. Matino yan. Mahilig lang yan sa, alam mo na, gaya ko. Pinagbentahan niya yan ng motorbike.
2: Talaga? Ikaw rin naman, Chito, ah. Nagbenta ka na rin pala para lang may abot ka sa akin pera.
1: Oo, nakakayak naman ng tagpok ito. Group hugs nga tayo, yung matagal. Eh, Chito, dito ka nga sa likod ko para mayakap ko naman si Monica. Ikaw naman, madalas mo siyang kayakap, eh.

0: Monica ito! Kumusta ka na, Chito? Nasurpresa ka?
1: Monica, ikaw, kumusta na? Nasurpresa mo naman ako. Paano mo ako na-contact?
0: Yung friend mong si Didit, na-meet ko siya, kaya ibinigay niya ang phone number mo. Nandito kami sa Turkey, sa isang golf course. May asawa na ako.
1: Nag-asawa ka na? E di ayos, masaya ka na. Protektado ka na. Foreigner pa.
0: Salamat talaga sa tulong mo sa akin, ha? Hindi ko kayo makakalimutan ni June. Lalong-lalo ka na. Isusunod ko sa name mo yung first baby namin. Lalaki daw. O paano? Bye. Pasensya ka na, ha? Nasa hotel kami. Kapag may bahay na kami, ibibigay ko sa iyo yung phone number ko. Bye!
1: Bye! Mabuti pa si Monica. Nakamove na. Samantalang ako, eto pa rin.

0: Chito, anak, napadalaw ka. Tininig ng Diyos yung prayer ko.
1: Ma, kailan pa kayo naging relihiyoso? Nagdarasal pa pala kayo?
0: Of course, anak. Mula nang maborn again ako. Stay ka muna, please. May Bible study dito. Nasa likod sina pastor at mga kasamahan ko sa church. Pati mga katulong.
1: Kaya pala ikaw nabukas ng gate. I think, Mama, nagbago ka na nga. May ngiti ka na.

Wala nang iba pang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang sabi ng Panginoong Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Lahat tayo ay di makakapunta sa piling ng Ama na nandun sa langit kung ibang Diyos ang ating tinatawagan at ang ating sinasampalatayanan.

0: sa ating Panginoong Hesus ng mga sandaling iyon, ang aking mga kasalanan ay tila isang malaking tanikalang nalagot. Maraming binago ang Diyos sa buhay ko, kaya nang sumunod ako sa tawag ng Panginoong Hesus, nagkaroon ng kahulugan ng aking buhay. Pinagkalooban ako ng Diyos na maganda may bahay at mga anak. Isang pamilya kami na may takot sa Diyos. Purihin ang Panginoong Hesus.
1: Ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Juan 1.12.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadulan ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Chito Cruz ng Quezon City. Binigang buhay ni na
1: Buds Burse,
3: Roy Camu Gomez,
4: Eva Marataglia Gomez,
5: Renan Salaw,
6: Nancy Lasarte,
7: Marita Anciano Nadal.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jer Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
3: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
4: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
2: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
3: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS, maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
2: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
3: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
4: Oo nga, at nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach, but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies, naging talagang pure DXAS. No? During the pandemic, ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no? Bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS. Kasi nga, lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings. At nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
2: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang Marang. At alam nyo yung kwento na yun ay daladala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, daladala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang Marang, nakita natin yung engagement ng community. paano nabubuo yung connection na yun?
4: Alam niyo po, kaya Lucho, no? meron tayo tinatawag na, di ba, community. So, pwede mo siyang tawagin community. No, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukuwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan. No, and ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
3: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Lucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar, para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
2: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
3: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
2: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
4: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang pa tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi naririnig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na naririnig natin on the ground.
5: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
3: Ang approach namin ay cultural respect plus

0: langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
1: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
2: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pagpresent mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
2: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
1: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso, Eman,
0: yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
1: Yeah, so marami kayong na-experience, marami kayong na-ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
0: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay, no? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay na tayo po ay napapakinggan sa pamamagitan po ng ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, tayo rin po ay 24/7 na napapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. At syempre kaagapay na ikaw na nakikinig sa kanikanilang regular at PM Radio, magandang hapon kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, sa pagkakataon na to, makakasama po natin ang isa na naman pong ahensya ng gobyerno na kung saan nagpapakita po ng kanilang mga updates at syempre tutulungan po tayo para matugunan po ang usapin sa mga katanungan na dapat pong mabigyan ng solusyon sa pamamagitan po ng Commission on Election. Kaya naman po kaagapay, makakasama po natin sa pamamagitan ng telepono ang spokesperson ng Commission on Elections, walang iba si Attorney John Rex Laudianco. Magandang hapon sa inyo, Attorney Rex.
1: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng ating mga kaagapay dito po sa Ahensya de Consensya. Good afternoon po.
0: Yan, thank you so much, Attorney Rex, sa pagbibigay po ng lingkod sa ating mga kaagapay. Alam po namin na marami po kayong responsibilidad dahil po unting araw na lamang po, malapit na pong matapos ang sabihin po natin ang inaabangan ng pagpaparehistro ng ating mga kababayan. Attorney Rex, baka may mga ilang updates ka muna sa ating mga kaagapay bago tayo magsimula sa ating talakayan.
1: Maraming salamat po, Sir Brian. Una po, sa pagtatala ng pagpaparehistro, nako, isa na naman po nakakagulat na figura. Umabot na po sa 4,493,000 ang total na applications na natanggap po ng COMELEC, and this is up to Saturday po. Kaya po ang tingin po namin, lalampas po tayo sa 4.5 million na mga butanteng nagpatala po dito. Kasama na po dyan yung mga kabataan sa SK, mga bagong butante po sa ating barangay, at higit sa lahat po yung mga nagpa-reactivate po na nababalik na dating nawala sa listahan. Ano? Mm. At Sir Brian, ngayon din po ano, sa kasalukuyan, ginaganap po dyan sa lahat ng ating lalawigan dyan sa BARM, kasama na sa Cotabato City at sa Special Geographic Area, ang pagtanggap ng mga certificates of candidacy para sa mga tatakbong membro ng parlamento bilang mga late parliament legislative district representatives, pati na rin po yung nomination ng mga kasali dun sa kanilang tinatawag na political party at yung pong mga sectoral organizations. Hanggang May 7 po ang pagtanggap ng COMELEC sa mga dokumentong ito.
0: Ibig sabihin yan kaagapay, no? Talagang probably ba, Attorney Rex, na pwedeng pang pumalo? Siyempre alam natin may mga kaagapay tayo o may mga kababayan tayo na talagang last minute na magpaparehistro. Sa palagay niyo, Attorney Rex, pwede kaya tayong umabot pa to sa 7 million na mga magpaparehistro?
1: Eh, malaki po ang posibilidad po, Sir Brian, na umabot nga po sa around 5 billion po. Ano? Ngayon po, nasa halos 4.5 million. Mm-hmm. Eh, baka po by May 18, lalampas po tayo ng 5 million na mga aplikante. At ito po talaga, nakagugulat, first time in the history po na ganyan karami po ang nagpatala.
0: Ibig sabihin, Attorney Rex, no, lahat po ng inyong educational sa usapin ng pagpaparehistro ay naging epektibo. And gusto ko rin pong batiin po ang inyo pong social media team, kung sino man po sila, Attorney Rex. Kudos po sa kanila dahil napakaganda po ng inyong mga graphics and educational po na video, at malaking tulong to sa mga kababayan po natin upang malaman nila kung bakit mahalaga ang ating pagboto. Kaya naman, Attorney Rex, dako na tayo sa usapin po ng ating mga kababayan na magpaparehistro pa lamang. Ito po ang kailang unang katanungan. Sabi ito, Attorney Rex, paano po kung wala kaming maipakita na alinman sa hinihinging dokumento? Ang bill po kasi ng kuryente at tubig namin ay nakasubmitter lamang at nakapangalan sa aming landlady. Wala rin kaming pinirmahang kontrata na nakapangalan sa amin. Sa ganitong sitwasyon, maaari kaya kaming kumuha na lamang ng barangay certificate of residency bilang patunay na kami ay kasalukuyang naninirahan sa nasabing address. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po una sa interest, ano, kahit na may konting kahirapan dahil
0: sobra,
1: nga po sa
0: ganyan
1: sitwasyon. Opo, pero wag po mawala ng pag-asa, no? May solusyon po diyan. Maari, wag po yung barangay certificate dahil una po sa lahat nais naming pabatid na hindi po kami tumatanggap ng barangay certification dahil nga po naranasan namin sa dalawang magkasunod na cycle ng registration, ito po ay inabuso. Marami po kaming nadiskubre na hindi dapat pinagkalooban ng barangay certification of residency at nagkaroon po niyan. Kaya po ang solusyon diyan, kung wala talagang maipakita, ay gumamit po ng tinatawag nating affidavit of identification. Meron po kayong kamag-anak, kapitbahay, na registered voter po dyan sa inyong barangay na tinitiran nyo ngayon, eh maaari pong gamitin yung affidavit of identification kung saan sila ay manunumpa na kayo ay kakilala nila dun sa mga datos na binigay ninyo at kayo po talaga ay nagsasabi ng totoo bilang residente dyan po sa tinitiran ninyo. Yan po ang maaari po nating gamitin. Ito pong form po nito ay nasa aming website. Pakitignan lang po www.comelec.gov.ph, pakiclick lang po yung voter registration, makikita nyo po doon sa proofs of identity, kasama po yung affidavit of identification. Paalala lamang po, ito po ay dapat notaryado o kaya po isinumpaan sa ating mga prosecutor bago isumiti po sa Commission on Elections.
0: Kaya kaagapay, no? Attorney, remind nga natin ulit yung mga kaagapay natin. Bakit bawal gamitin ang certificate of residency ng isang barangay?
1: May una po sa lahat, itong paparating po natin at barangay ay at SK Elections. Hindi po nakaila sa ating kaalaman na meron pong nangyari na merong mga barangay chairpersons ang nag-issue ng ganitong certification sa mga taong hindi naman totoong residente at hindi nararapat. Ito po'y natuklasan ng paulit-ulit ng COMELEC. At para pawiin na po natin yan, whether pagdududa mula dun sa magkakatunggali o kaya po dun sa mga hindi karapat-dapat, eh hindi na po namin tinatanggap. Ngunit ang sabi nga po namin, may solusyon. Ito pong affidavit of identification na susumpaan sa notaryo publiko o kaya sa ating mga prosecutor ang siyang magiging kapalit kung wala man po kayo ng government-issued na identity na merong address.
0: Kaya kaagapay, no, na ikaw ang nagsend itong katanungan na to, malaking tulong na sinabi mo itong buong... Ito po yung sinasabi namin sa inyo, kaagapay, na magandang ikwento nyo lahat para malapatan po ng solusyon ni Attorney Rex. At tayo'y nagpapasalamat kay Attorney Rex kasi kaagapay, talagang kahit hindi naman issue na ng COMELEC, minsan natatanong natin dito, pero yun yung kahalagahan po na kompleto ang detalye, kompleto ang pagkakabigay po ng question, kaya po maganda na maibigay po natin yung ganitong uri ng konkreto po na katanungan upang makasagot din po ng kompleto. Ito po, Attorney Rex, magandang katanungan din, sabi ng ating kaagapay. Ano po ba ang dapat gawin kung hanggang ngayon ay hindi pa rin po approve ang aking pangalan sa ERB? Kahit noong February pa po ako nagparehistro, mayroon po ba akong kailangan i-follow up o dagdag na requirements na dapat isumite upang maiprocess na po ako?
1: Una po, dalawang bagay ang malinaw dito. February po siya nag-apply at dapat po na isama na po dun sa April na Election Registration Board hearing yung kanyang pagdinig doon po sa kanyang application. Ano man po yan, bago, transfer o kung ano man. Ang importante po dito ay malaman nyo anong naging resulta. Dahil una po sa lahat, kung kayo po ay hindi kwalipikado, eh dapat po maipabatid sa inyo, malaman ninyo. Ikalawa, ipinapaskill din po namin doon po sa aming mga tanggapan yung pong mga naaprubahang applications at yung din naman pong hindi naaprubahan. At kung sakali man po na meron naman pong kayong tumanggap doon sa inyong application na challenge o opposition, eh sisiguro po namin yan na makakatanggap kayo ng notice patungkol dito, makapagsumite po ng kayo ng depensa para patunayan yung inyong qualification. Siguro po sa pagkakataon to, dalawa rin ang maipapayo ko, makipag-ugnayan po dun sa election officer namin sa tanggapan nila kung saan po na isumite ang inyong application, o kaya po tutulong na po ako, Sir Brian, maari po maibigay yung numero ko off the air sa ating kababayan na ako na po mismo ang umalam ano ba talaga ang nangyari dun sa kanyang application at maipabatid natin. Tanggap kung tanggap, qualified kung qualified, at kung hindi man po, maibatid sa kanya ang dahilan kung bakit hindi inaprubahan ng ERB yung kanyang application.
0: Attorney, pwede po ba natin sabihin sa mga kaagapay natin, ano kaya yung mga posibleng naging kasalanan, o hindi naman siguro kasalanan, para mga posibleng naging disqualification, bakit hindi nagiging qualified ang isang tao sa pagboto?
1: Opo, ito po, ano, ang pagtanggap po at pag-approve ng inyong application ay nababase po sa qualification ng isang botante. Una, dapat po kayo ay Filipino citizen. Regardless po kung kayo ay natural born or naturalized, basang importante at the time na nag-apply kayo, kayo ay Filipino. Ikalawa, dapat po kayo ay nakatira dito po sa inyong tirahan kung saan sinasaad nyo na doon kayo boboto sa lugar na yan ng at least 6 months po. Ang pagbilang po natin dyan ay mula dun sa araw po ng halalan. So titignan niyo po, maaring at the time na nag-apply kayo, eh hindi pa kayo kwalipikado, wala pang 6 months. Ngunit pag binilang po ninyo ito uninterrupted hanggang sa araw ng halalan, 6 months or more po ay sakto na po yan at yan po ay kwalipikado na kayo. Ang ikatlo po, yung sa edad. Para po sa ating mga SK o yung mga kasapi ng katipunan ng kabataan, yung po kasi ang tawag sa kanila ayon sa batas, dapat po at least 15 years old kayo. Again, ang bilang po nito ay at least 15 years old kayo dapat sa araw ng halalan. At ang halalan po natin, November 2, 2026. At kung sa barangay naman po, at least 18 years old by November 2, 2026. So kung titignan nyo, ito lang naman po ay nagiging problema. Yung pong residency, yung citizenship at yung age, yan po ang kadalasan. Meron din pong ibang pagkakataon na maaring sa pakiwari ng ating kababayan na nag-apply, kwalipikado siya. Ngunit doon sa kanyang mga isinumiti po na requirements, halimbawa po pagpapatunay na dito na siya nakatira, nagkataon yung ID po na naipakita niya ay hindi po isa sa mga IDs na tinatanggap ng COMELEC, o kaya man po government issued man, ay wala naman po nakalagay na birthday, wala naman po nakalagay na address kung saan mapagbabasihan po na siya ba ay nag-qualify or hindi. So kailangan po nating malaman ito, at nakahanda po akong tumulong, Sir Brian, para ma-resolve po ang issue na ito ng ating kababayan.
0: Maraming salamat, Attorney Rex, sa pagbibigay po. Sige po, Attorney, once po na siya po ay magkaroon po ng komunikasyon po sa pamamagitan po ng aming Facebook page sa 702DZASI, ipagbibigay alam ko po ang inyong numero. At syempre po, ito po ay sa authority po ng inyong ibinigay para po sa amin. Thank you so much, Attorney.
1: Ito po. Maraming salamat po.
0: Sabi ito, Attorney, magandang hapon sa inyo, Attorney Rex. Medyo parang ano to, Attorney. Sabi dito, maaari po bang gamitin ang company ID bilang valid ID sa pagproseso ng aking dokumento sa registration? Kung hindi po ito sapat, ano po kaya ang tinatanggap na valid ID na maaari kong isubmit?
1: Salamat po sa ating kababayan. Katulad din po na naging kapasya ng COMELEC tungkol sa barangay certification, hindi rin po kami tumatanggap ng company ID dahil hindi po ito sapat na batayan para malaman natin yung kwalifikasyon, lalo na po sa residency. At ikalawa, naabuso rin po ito nung mga nakaraang registration cycles kung saan natuklasan ng COMELEC dito po sa isang lugar sa NCR. 1,000 aplikante ang tinanggap namin gamit po yung company ID na halos iisa o pare-pareho yung kanilang identification. At nung ito po ay pinuntahan, ibinerifika ng COMELEC, natuklasan namin, either ang ginamit po na address ay hindi totoo o kaya po ay iisang bahay na imposibleng nakatira silang lahat doon. At yung worst pa nga po, nakita namin, isang compound kung saan yun yung address ng kumpanya na doon sila nagtatrabaho pero hindi naman po sila residente doon. So ito po yung mga mahigpit na tagubilin ng batas sa COMELEC kung bakit ito po ngayon, unfortunately, hindi namin tinatanggap yan. Marami naman pong ibang paraan para patunayan yung identity, passport, driver's license na issue ng LTO, yung issue ng PhilHealth, yung issue ng ini-issue ng PhilHealth, yung Pag-ibig na ID, yung PRC ID, yung Supreme Court na ini-issue na IBP ID na para sa mga abogado, yung National ID System natin o yung PhilSys ID, pati nga po yung NBI Certificate, kung meron kayo niyan, tatanggapin po namin yan. Pati nga po yung PWD o Senior Citizen ID
0: para sa kabataan,
1: school ID. Kung sakali man pong wala kayo nito o hindi po nagtutugma yung address dahil lumipat na po kayo, gaya po nung naipayo namin kanina, ang Affidavit of Identification kung saan ang isang kabarangay ninyo na registered voter na nakakilala kayo ay handang manumpa sa pamamagitan ng affidavit, susumpaan po niya sa harapan ng notaryo publiko o kaya ng ating mga piskal yung katotohanan ng lahat ng sinasabi ninyo at maari po itong magsilbing kapalit nung inyong company ID po na unfortunately hindi na po namin tinatanggap.
0: Mm-hmm. Kaya kaagapay na ikaw ang nagseto, muli hindi po tinatanggap ang valid hindi po valid ID ang ating pong company ID. Ito po kasi ay maaari pong gawing pang-aabuso sa mga barangay po na kung saan ito po yung magiging dahilan po natin ng pagkakaroon ng mga flying voters na hindi naman talaga ito sa kailang barangay, ngunit sila po ay bumoboto para lamang dito. Thank you so much, attorney. Ito pa po, attorney, meron na po ang sabi dito. Nais ko pong magtanong, pumunta po kasi kami sa COMELEC office upang magpa-transfer ng aming voter registration. Mahigit 3 taon na po kaming naninirahan sa aming kasalukuyang tirahan. Ang dala po namin ay company ID at birth certificate of barangay certificate of residency. Subalit sinabi sa amin na hindi raw po ito't maaaring tanggapin. Maaari po ba naming malaman ano po ang valid requirements para sa voter transfer? Sapat na po ba ang barangay certificate of residency o may iba po pa po kaming kailangang ihanda na dokumento?
1: Gaya po nung napag-usapan namin kanina, unfortunately po at ito'y kinalulungkot namin, hindi po namin tinatanggap na patunay bilang pagiging residente ng isang lugar yung company ID na kumpanya lang naman po at nag-i-issue nito. Wala pong ibang regulation po yan sa batas na kailangan ganito ang gawin nila. So medyo unilateral po to at ganoon din po yung barangay certification na bagamat tinikilala namin na in-issue ng barangay, ngunit nga dahil nga po sa karanasan ng pang-aabuso at para wag nang mabahiran ng kung ano mang intriga o question na in-issue ng isang tatakbong kandidato yung certification na yan at mawala na yung issue sa flying voter, hindi na po namin tinatanggap yan. Maari po yung ibang IDs ninyo na hindi nagko-contain ng bago ninyong residency ay makapagpatunay ng pagkakakilanlan ninyo. Ngunit para masiguro po natin yung bago ninyong tirahan, maari po namin tanggapin yung mga bills na utilities na nakapangalan sa inyo at kung sakali man pong kahit ito ay wala, yung pong sinasabi ko kanina, Affidavit of Identification. Ang maganda po kasi dito, may manunumpa sa batas, whether sa notaryo publiko man yan o kaya po sa ating mga piskalya o sino mang duly authorized officer na mag-administer ng oath. Sila ang manunumpa po niyan para po patunayan ng katotohanan ng bagong residency ninyo pati pagkakilanlan. Ano po ba ang mangyayari kung sakali mang ito po ay hindi makatotohanan yung sinumpaan, ay maari pong habulin sa ilalim ng batas po yung pong sumumpa na yan. Kaya kami nakakasiguro na wala naman po siguro magtatangka dahil may pagkakakulong po ang pagsisinungaling sa isang affidavit.
0: Mm-hmm. Kaya kaagapay maging tapat po tayo, wag po natin kahit kailan gawing pong katatawanan o isang laro ang pagpaparehistro po natin sa COMELEC. At attorney, parang medyo mahihirapan tayo dito. Sabi dito, paano po kaya yung address na nakalagay po sa aking valid ID ay ang dati ko pong tirahan? Wala rin po akong makakasamang magpapatunay na ako ay residente dito sa aming lugar sa ganito po bang sitwasyon. Maaari na po kayang pumayag na mag-submit na lang ako ng barangay certificate of residency bilang patunay na ako ay kasalukuyang naninirahan sa nasabing lugar. Una, attorney, di ba ilang beses natin nabanggit na pwede naman tayo dun sa magpapatunay na siya ay register, pero sabi niya wala daw siyang tao na pwedeng maisama na siya daw ay residente doon sa lugar. Paano kaya to, attorney? Meron ba tayong mga sabihin na natin exemption sa ganitong pagkakataon?
1: Naku, wala po. Ano, una po sa lahat, lilinawin namin ni Sir Brian, hindi po kailangang isama yung tao. Kayo po'y pagpaparehistro. Ang importante lang po na kapag execute po nung tinatawag nating affidavit of identification. So, ang pwede niyo pong gawin, whether yung kapitbahay ninyo o whether po yung isang barangay official na nakakakilala sa inyo. Kasi kung i-issuehan man po kayo ng barangay certificate of residency, eh kailangan din po nilang ma-verify. Kailangan nila malaman personally yung pipirma dyan na talagang kayo ay residente. Kailangan kilala po nila kayo. Hindi naman po sila dapat nag-i-issue ng residency certificate nang dahil lang sa sinabi nyo o nag-apply kayo. So dahil lang po kailangan, meron at meron po tayong makikilala na kapitbahay. Una po, i-download po yung affidavit of identification form nandun sa COMELEC website. Ikalawa, ito po ay i-accomplish nung mismong manunumpa. At pangatlo, ito po ay susumpaan niya sa notaryo publiko o kaya sa piskalya. At hindi kinakailangan sa araw na pagpunta nyo sa COMELEC ay kasama nyo po siya. Sapat lamang po na dala po ninyo at dala po ninyo affidavit na yan. At kalaki po, ito po maaring hindi na maaring na nasasabi, pero sa pagsusumpa po kasi hinihingan din po ng kopya ng kanilang ID, yung pong nanunumpa po na yan, para mapatunayan din na talagang kwalipikado siyang magsumpa at patunayan kayo na mapakita na siya ay registered voter din talaga. Huwag po kayo magalala. Pag meron pong ganyan, yan naman po, siguro ang tanong nyo, eh bakit hindi kailangan kasama? Kasi matche-check naman po namin kung yung nanumpa po na yan ay talagang yung taong nagpapatunay dahil may record dapat siya sa COMELEC na siya'y butante. Meron kaming picture niya, meron kaming pangalan, meron po kaming address niya at higit sa lahat, pati pirma po niya. At kukumpara po namin ang pirma na ito dun sa dokumentong pinapakita ninyo para mapatunayan. Totoo talaga o hindi ang dokumento ng affidavit of identification. So ito po ang solusyon sa mga ganitong pare-parehong sitwasyon po.
0: Kaya walang excuse, grabe mga kaagapay, no, ginamit na ni attorney pati yung barangay tanod nyo o sino mang kapitbahay ang nakakita sa iyo na matagal ka nang naninirahan diyan, kahit nga ng ang mga IDs natin ay hindi nagtutugma dahil nga po sa mga kababayan po nating mga nagrenta lamang ng kani-kanilang tahanan. Ito po, attorney, isa pang katanungan dito, sabi dito, maaari bang gawing online ang transfer of voters registration? Halimbawa po, ako po ay kasalukuyang nakatira dito sa Tanza, Cavite at nais ko pong ilipat ang aking rehistro sa aking lugar ng aking kapakanakan doon sa Limawasa Island sa Southern Leyte. Kung maaari ba itong simulan sa online o kinakailangan pa bang pumunta ako ng personal at magtungo sa COMELEC office para lamang makumpleto ang aking proseso? Attorney, meron na po ba tayong online transfer?
1: Wala pa po tayong online transfer, ngunit meron po tayong online reactivation. Siguro po, anong pagkakaiba? Yung online reactivation po kasi ay wala nang kinakailangan pang pagkuha ng biometrics, yung picture, yung larawan, yung pirma, yung fingerprint. Kasi nandyan eh, i-reactivate naman siya, hindi lang naman po lilipat. Nakataon lang natanggal siya sa listahan dahil hindi bumoto ng 2 beses sa halalan o higit pa. Pero yung transfer, kailangan po kasing magkaroon kayo ng records, hindi lang ng pangalan, address at iba pa, kundi pati yung picture, yung fingerprint, yung pirma ninyo dun sa bagong opisina po na lilipatan ninyo, yung sa COMELEC office. Ikalawa, bakit po kailangan namin personal kayo? Dahil kayo po ay i-examinin, kayo po ay tatanungin ng aming election officer para mapatunayan na talaga kayo ay kwalipikado dun sa bago ninyong tinitirhan. O kaya po, mapatunayan yung validity, yung katotohanan ng mga dokumento na nagsasabi na nalipat na kayo. Pero may isa pa akong magandang solusyon po dyan sa ating kababayan. Eh meron pong mas magandang solusyon na hindi nyo na kailangan pumunta pa pagpapatransfer, doon po, halimbawa, talaga pong kayo ay lilipat, ano, nagkataon po nandito lang kayo sa Maynila, ngunit kayo ay nakatira, halimbawa, dati sa Bacolod, ngunit kayo po ay nasa Iloilo City na nakatira, nagkataon lamang na kayo ay nandito sa Maynila. Abay, pumunta po kayo doon sa Special Register Anywhere program namin, dahil pwede po doon mag-transfer. Ang importante lamang po, yung hihingin dokumento, mapapatunayan lahat na kayo po ay nakatira na doon sa bago niyong tirahan. So, kailangan po talaga, ulitin natin, pumunta sa COMELEC office na nakakasakop sa inyong lugar kung saan kayo magpapatransfer or magpunta dun sa Special Register Anywhere program. Pakicheck lang po yung website at yung COMELEC Facebook page dahil mas madali po pagdiyan kayo na pumunta, mas malapit sa inyo.
0: At ano, no, attorney, meron ba tayong mga bagong ano po, mga bagong pagpaparehistro po sa Intramuros at mga ilang malls ngayon?
1: Wala ngayon po sa Intramuros, ano, dahil po huling sigwada, nasa May na po tayo, mas pinili po namin na yung aming mga election officers ay manatili sa opisina para anytime during office hours na pupunta yung ating kababayan, eh nandun po. Ganito po kasi ang sitwasyon ng COMELEC kung bakit hindi pwedeng mapagsabay-sabay na bukas yung opisina sa lokal at meron pong kasalukuyan na special registered satellite o iba pa. Iisa lamang po ang election officer kada bayan. Ito lang po ang pinapahintulutan ng batas at nag-iisa po siya na pwedeng mapanumpaan kayo sa inyong application. Unfortunately po, ganyan lamang po ang bilang ng COMELEC. Kung papalarin po kami, siguro po sa mga in the future, maparami yung aming tao, mas marami mabigyan. Pero sa ngayon po kasi, yan ang ating umiiral na batas. Kaya po, kung minsan, mapapansin nyo, nandun kami po sa mall, pero sarado yung tanggapan namin. Kaya hinihiling na lang namin, nag-iwan kami tao. Pumunta po kayo dun sa mall dahil nandun po kami ngayon. At dahil nga po huling buwan, huling linggo na po ngayon, ang lahat po halos ay nasa tanggapan po ng COMELEC kung saan pwede kayong pumunta. Tuesday up to Saturday po, 8 a.m. hanggang 5 p.m. po.
0: Kaya kaagapay, no? Grabe, ilang araw na lamang ba? Ang, tama ba, attorney, ang huling araw po sa ating pong pagpaparehistro ay May 18?
1: Tama po kayo, May 18 po. Ito po ay Lunes. Eh, gaya po na pag-usapan namin dati. Teka, kala ko ba walang pasok ang COMELEC pagka Lunes? Exception po itong May 18. Kaisa-isang araw po ito na kung saan po hindi kami mawawala ng pasok. Bukas po ang lahat ng tanggapan ng COMELEC sa May 18 para tumanggap ng inyong application.
0: Mm-hmm. Alam nyo ba, kaagapay na almost 7 days na lang pala ito, attorney, no? Parang halos nasa ano na to, parang 8 araw na lang kaagapay bago po ang huling araw ng pagpaparehistro po para sa barangay at sangguniang kabataan. Attorney, hanggang anong oras po bukas ang mga tanggapan po ng mga local COMELEC po natin at dyan po sa Intramuros kung sakaling magpaparehistro sila sa huling araw?
1: 8 a.m. to 5 p.m. pa rin po ang aming pagbukas. Wala pong pagbabago po yan. Kaya po yung mga natanggap naming applications po sa pagitan po ng oras na yan ang siyang ipoproseso po ng aming mga election officers. Yung pong beyond 5 p.m. na matatanggap, eh kami po ay talagang humihingi ng paumanhin sa inyo, eh maaari pong hindi na ito ma-accommodate. Kaya po may solusyon pa rin. Ang solusyon po, maaga nang pumunta sa tanggapan ng COMELEC. Hindi po kami nakukulang ni Sir Brian na manawagan, makiusap, at ngayon po ay humihiling na kami na sana po wag naman tayong magsabay-sabay sa huling araw ng registration, lalong-lalo na sa May 18.
0: Kaya wag na nating sabayan kaagapay yung huling araw na to. Daraan pa po ang bukas po, daraan pa po ang Merkules, Webes, Biyernes, daraan pa po ang ano po ang 11, 12, 13, 14, 15 at wag na po nating hintayin ang May 18 dahil kaagapay alam natin yung dami ng tao na yan ay dudumugin dahil po sa huling araw ng pagpaparehistro. Ito, attorney, mayroon pa po tayong katanungan dito. Ang tanong niya dito, attorney, magandang hapon sa inyo. May katanungan lamang po ako. Paano kung ang address na nakalagay sa aking valid ID ay hindi na po tugma sa aking kasalukuyang tirahan? 7 buwan na rin po kami naninirahan dito sa Mandaluyong. Maaari po ba kami makapagpa-transfer ng aming voter's registration kahit hindi updated ang address ng aking ID? Ano po kaya ang dokumentong maaari kong dalhin upang mapatunayan na dito ako nakatira sa loob na ng 7 buwan? Maraming salamat po.
1: Dalawa po ang klase ng pwede niyong dokumento. Una po sa lahat, yung pong inyong bills, utilities, o iba pa, credit card statement na maaari magpapatunay. Pangalan niyo yung nakalagay at pati po yung address o yung residence niyo. Ikalawa, kung sakali man po, katulad ng sitwasyon kanina na nakasubmitter na hindi sa inyo nakapangalan, gumamit po ng tinatawag na affidavit of identification kung saan isang kamag-anak o kapitbahay na nakatira sa inyong barangay na registered voter. Yung po yung pinaka-important tanting qualification, registered voter po siya. Nang sa gayon, siya po ang manunumpa na kayo talaga yung nagpapakilala na yan at yung mga datos na binigay nyo, lalong-lalo na ang address, ay mapapatunayan niyang totoo. At ito po'y susumpaan either sa notaryo publiko, sa ating mga piskal, o kaya po sino mang pong duly authorized officer na mag-administer ng oath ayon sa ating administrative code.
0: Maraming salamat. Attorney, ito po, parang tanong to ng isang tatakbong kandidato. Attorney, kailan po ang huling araw para sa pagpasa po ng Certificate of Candidacy? Pwede ba to sa last day lang ako magpasa?
1: Ay, pwedeng-pwede po. Ano? Sa totoo lang po, medyo malayo pa naman po yung ating pasahan ng Certificate of Candidacy. Para na rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang filing po ng COCs para sa tatapbo bilang punong barangay at yung kanilang mga membro ng kagawarang barangay, pati na rin po ang SK chairperson at yung kanyang membro ng SK Council ay mula September 28 at tatagal hanggang October 5, 2026. Yan lamang po ang petsa kung saan tatanggap ang COMELEC ng inyong Certificates of Candidacy. Paalala lang din po sa ating mga kababayan. Dapat po lahat ng sasabihin nyo dyan, tatandaan nyo po, ito ay sinumpaan. Maari po kayong makasuhan ng election offense, pati ng criminal case ng tinatawag nating perjury kung kayo po ay magsisinungaling dyan. At sa ating pong mga miyembro na tatakbo bilang sangguniang kabataan, ang pwede lang po mag-file ng COC. Bagamat ang pwedeng bumoto sa inyo ay mula 15 years old hanggang 30 years old, ngunit ang pwede lamang pong tumakbo, SK chairperson at kanyang mga kagawad, ay eksaktong 18 years old hanggang eksaktong 24 years old by November 2, 2026. So sa makatawid po, ito po, wag pong pakalimutan ito, yun lamang pong nag-birthday sa pagitan ng November 2, 2002 hanggang November 2, 2008. Sila po yung kwalipikadong tumakbo dahil sila yung nasa pagitan ng 18 years old at eksaktong 24 years old by November 2, 2026. Sila lamang po ang maaaring tumakbo. Ano po ang mangyayari ngayon kung kayo hindi kwalipikado, nag-file ng COC, sinumpaan ito, ay pwede po kayong makasuhan. Iuna ng cancellation at disqualification at ikatlo, yung paglabag po sa batas sa panunumpa, yung perjury. At ngayon po may bagong gagawin. Buti na lang po natanong ninyo, Sir Brian. Mm-hmm. May bagong gagawin po ang COMELEC sa lahat ng magpa-file ng COC sa period na yan. Kami po ay magre-require ng birth certificate. Una, mapatunayan na kayo talaga ay Pilipino. Hindi na po maulit na may makakakandidato na hindi po Filipino citizen. At ikalawa, para po sa SK, ma-check na rin namin yung kanilang edad. Sila ba'y tugtutugma at ay tinatakda ng batas o hindi. Dahil po pag nakita namin na lampas sa edad, kahit one day lang po ay sasabihin namin huwag na po kayo mag-file dahil maaari kayo makasuhan. Para lang po sa kabatiran ng noong 2018 po, gaano karami ang lumabag at nakasuhan? Halos 7,000 ang kinasuhan ng COMELEC dahil sa paglampas sa edad. At ang karamihan po dito, natuloy pa nga sa criminal prosecution. Noong 2023 po, medyo nabawasan. Wala na po yatang 100 dahil nga po natuto ng ating mga kababayan na sumunod. Para masiguro natin, wala nang kasuhan pa dahil karamihan po kabataan eh. Pakita nyo na lang po yung birth certificate nyo nang hindi na tayo magkamali.
0: Nako, kaagapay ha. Ikaw natatakbo kung dyan pa lang sa pagpoproseso ng iyong kandidaturas. Dyan po sa COMELEC ay mayroon na po tayong problema. At kung ayan po ay dadayain natin, nagre-reflect yan sa mga gagawin natin. Kaya totoo po na piliin natin ang iboboto natin. Lalo na kung dito pa lang sa filing of candidacy ay may problema na. What more pa kung magkakaroon siya ng problema habang nasa posisyon na. Attorney, meron pa tayong isang katanungan dito. Ang sabi natin ng ating kaagapay dito, Attorney May, nakilala po ako sa Facebook na nag-aalok po ng pagpaparehistro online. Ito po ay may bayad po pero sabi mapapadali naman po. Bakit sinasabi po na wala pong online registration pero meron naman talaga?
1: Nako, isa po itong peke, isa po itong panluloko, isa po itong scam. Para sa katotohanan nga po, nung isang linggo, mga 2 weeks ago po, kami ay naglabas ng public advisory in isang babala kung saan meron pong ganyang grupo na naniningil ng 900 to 1,000 pesos para padaliin daw po. Sa totoo lang po, ito'y mali dahil personal po ang application sa COMELEC at pangalawa, wala pong bayad kahit 5, kahit piso, wala pong dapat sinisingil sa inyo. Kaya po yung pagpunta ninyo sa COMELEC, kami na nga po ang magbibigay ng form na hindi nyo kailangan mag-print. O kung gusto nyo naman po, pwede nyo namang i-download at print. Basta ang importante po dito, walang bayad, libre po ito at mahigpit na ipinagbabawal sa batas yung mga ganitong pamamaraan po. Sana po matulungan nyo kami, mapagbigay alam sa amin dahil ang mga tao pong ito kinakasuhan po namin sa tulong na rin po ng PNP Anti-Cybercrime Group at ng NBI Anti-Cybercrime Division.
0: Kaagapay, malinaw na wala pong online services o online po na transaction na ginagawa po dito sa COMELEC dahil nga po ito po. Tama, attorney, bakit ba walang online itong pagpaparehistro natin? Ipaliwanag nga po natin sa mga kaagapay natin. Kasi parang lately, attorney, no, nakakuha tayo ng mga katanungan na bakit ka daw walang online?
1: Dalawa po ang pamamaraan ng nagtatakda po nito ay ang ating batas, Republic Act 8189, kung saan sinasabi personally dapat pumunta ang aplikante, ma-interview, ma-question ng aming election officer at personal ding manumpa. Ikalawa, yung batas po tungkol sa biometrics, yung Mandatory Biometrics Act, na nangangailangan na sa pag-inyong a-apply ng registration, kailangan makuha na namin kayo ng larawan, makuha namin ang inyong fingerprint at makuha namin ang digital ninyong pirma sa oras po na kayo nag-a-apply. So yung dalawang batas po na yan ang nagtatakda na kailangan personal kayong humarap. So teka lang sandali, Director Rex and Sir Brian, may nadinig ako ha, yung online, pwede naman pala magpa-schedule ng video conferencing. Lilinawin po namin, ito po ay para sa reactivation lamang. Ano ba yung reactivation? Eh, dati na po siyang registered voter, dati nang bumoboto, dati nang may larawan, pirma, biometrics at iba pang datos. Nagkataon po na hindi siya nakaboto ng dalawang beses o higit pa. Dahil sinasabi ng batas, pag hindi ka nakaboto ng dalawang beses o higit pa, tatanggalin ka sa listahan. Ngunit pinapahintulutan ka rin makabalik sa listahan sa pamamagitan lang na reactivation. Yan, pwede yan online. Bakit? Eh kasi po nasa amin ng datos, ikilalanin lang namin kayo, mapatunayan lang namin na buhay kayo at kayo yan, wala na pong kukuning picture, nasa amin na po yun. So yun po ang tanging pagkakataon na may online po tayo na proseso.
0: Mm-hmm. Yan kaagapay, yalinawin natin. Yung online po natin ay para po sa mga kaagapay natin. No? Ikaw na hindi nakaboto sa loob ng dalawang beses sa election, dito magaganap yung online conferencing po natin. Pero kaagapay, ang ating pong pagpaparehistro sa COMELEC ay huwag na po nating katamaran, lalo na kung ikaw naman ay teenager. Abay, maganda itong pagkakataon, exposure din para makita mo kung paano ba ginagawa ang proseso ng pagpaparehistro sa online. Ikaw man ay 15 anyos, ikaw po ay validated na sa pagboto po sa ating Sanggunian Kabataan Election. At kung ikaw naman ay 18 anyos, pataas po, ikaw po ay qualified naman sa pagboto sa ating barangay election. Kaya, attorney, maraming salamat. Madami na naman tayong na-accomplish na katanungan ng ating mga kaagapay. Marami na naman tayong natulungan at marami na naman tayong nabigyan ng kalinawan sa kanilang gawain upang maiwasan po ang mga ilang aberya sa pagboto. Kaya, attorney, bago tayo magtapos, baka may paalala ka sa mga kaagapay natin sa lalapit na pagtatapos ng pagpaparehistro ng eleksyon.
1: Maraming salamat po, Sir Brian. Una po, sana huwag nating hintayin ang huling araw. Ngayon po, maluwag pa, pumunta na po kayo sa COMELEC para sa inyong convenience sa pagpaparehistro at bibigyan po namin ng importansya muli ang inyong partisipasyon sa pagboto. Kailangan po kayo ng Pilipinas, kailangan kayo ng inyong barangay at komunidad. Ang pinakamaganda po sa pagkakataon, nais nang namin nating tumulong sa ating bayan, sa Pilipinas, eh kasama na po dapat ninyong gawin ang pagpaparehistro nang ngayon kayo po ay makaboto ng tama, makapili ng mga leader na maglilingkod sa ating bayan, sa barangay, tigit sa lahat sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat po, Sir Brian. Mabuhay po kayo.
0: Muli, mga kaagapay, nakasama po natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Walang iba, si Attorney John Rex Laudianco. Kaya naman, kaagapay, kung ikaw ay may katanungang personal, kung ikaw ay may katanungan na nais mabigyan ng diin sa usapin po ng pagpaparehistro o anuman yan, aba, pumunta ka lang po dito sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay, pwede kang magpadala ng mensahe dito dahil yan po ay sasagutin natin sa mga susunod na linggo, katuwang po ang Commission on Election, lalo na si Attorney John Rex Laudianco. Pero bago tayo magpaalam, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa himpapawid, kay Kuya Benjo Murano, sa ating pong RTV team sa pamamagitan po ng ating intern na si Angelo Lorenzo. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Ahensya de Consensya, ito po si Brian De La Cruz.
2: programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Ako po si Pastor June from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.

Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos. Ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
3: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
4: Kumonsulta na!
5: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay, and welcome po dito sa programang Doctors Online, kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong Kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante at ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta po kayo ngayong Tuesday afternoon? Tuto ka lang Kaagapay sa kwentuhan, sa makabuluhang usapan ngayong hapon dito po sa ating programa. At ating nga topic ay Bad Air Days. Ano nga ba ang ginagawa ng maruming hangin sa ating lungs? Bad Air Days, Kaagapay, hindi po Bad Hair Day. Kasi yun yung lagi nating napapakinggan. Eh, no? Pero ngayon nga, pag-uusapan natin ano nga ba yung epekto ng maruming hangin sa ating mga bagay. Yan po ang ating topic ngayon. Kaya kung meron po kayong mga katanungan tungkol dyan, ipadala nyo na po Kaagapay sa ating ongoing Facebook Live at atin pong makakasama ngayong Tuesday ang ating pinakabagong Kaagapay sa kalusugan, si Dr. Almira Onia, ang ating pong makakaagapay maya-maya lamang. Again po, kung kayo po ay mayroong katanungan tungkol sa ating topic ay type nyo na po sa ating comment section sa ating ongoing Facebook Live sa 702 DZAS FEBC Radio. At maging sa ating YouTube channel ay naka-live na rin po tayo. At syempre, hello rin po sa mga tagapakinig natin sa radio via 702 DZAS AM band. Maging sa ating pinakabago mobile app, ang 702 DZAS mobile app. O Kaagapay, baka hindi mo pa naida-download ang ating mobile app, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at may da-download mo dyan ng libre ang ating pinakabagong mobile app. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Happy listening po sa inyong lahat. At ngayon naman, tungo po tayo sa ating Health Forum.
6: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
7: Today's Doctor Online.
5: Ikaw pa rin kaagapay ay nakatutok dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan mayroong libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kayla Escalante po. At upang bigyan tayo ng sapat na kaalaman sa ating topic ngayong Tuesday afternoon, makakasama po natin live via Zoom si Dr. Almira Onia. Hello po, Dr. Almira. Good afternoon po.
8: Hello po, Ms. Kayla. Good afternoon din po.
5: Mm-mm. Doc, bago po tayo magsimula sa ating konsultasyon on air, ay baka po meron po kayong mga gustong batiin dito sa ating programa.
8: At po siguro mga taga, part po ako ng Global hospitals. So, hello po sa mga lahat ng taga-global.
5: Yan po. Happy listening po sa ating kaagapay na Global Care Cancer Institute Incorporated. Happy listening po sa mga bumubuo po ng institusyon na iyan. Happy listening po sa inyong lahat. Doktora Almira, ang ating pong topic ay very timely po, no? Dahil nitong mga nakakaraang araw ay isa po sa mga usapin ay ang maruming hangin po, lalo po dito sa Metro Manila dahil po sa iba't ibang reasons. Kaya po ang topic natin ngayon ay bad air days. Ano nga ba ang ginagawa ng maruming hangin sa ating lungs? At ang una po nating katanungan siguro, Doc, ay paano po ba direktang naapektuhan ng maruming hangin yung ating lungs o kahit po yung overall respiratory system natin?
8: So, tama po kayo, Ms. Kayla. Timely sa ngayon dahil po sa nangyaring na po tas landfill fire.
5: Mm-mm.
8: So, yung effect po sa baga natin ng maruming hangin, pwede po nating hatiin sa dalawang bagay po. Una po, yung may short-term effect.
5: Mm-mm.
8: Pangalawa po, yung may long-term effect. So, ano ba yung mga short-term effect na nakikita natin o nararamdaman? Unang-una, syempre, irritation po yan. So, sa anong ma-irritate sa atin? Yung mga exposed. So, irritation sa mata, na-irritate ang ilong, ang lalamunan po natin, pati baga. So, ang mga nararamdaman po would be, inuubo po tayo, nangangati ang lalamunan, o kaya po, dahil pamamaga po ito, mm-hmm. pwede po may masakit dun sa mga affected na areas po na ng pamamaga. Isa pa po sa posibleng short-term effect ng kahit sino po ito na na-expose po is kinakapos po ng paghinga. Samantala po sa mga may hika naman, hika at emphysema, ito po yung mga chronic conditions sa baga natin. Pwede pong umatake ang hika nila at emphysema. Naapektuhan din po, meron tayong tinatawag na mucociliary clearance ng baga. So normal ito. Ito po yung paraan ng baga natin para matanggal po ang plema at saka po mga foreign particles na maaari pong maging sanhi eventually na masisira po ang baga, lalo na kung halimbawa mikrobyo yung nalalanghap po.
5: Mm-hmm.
8: Now, pag po nalanghap yung masamang hangin, pwede pong ma-disrupt yung prosesong ito, yung mucociliary clearance. Ang nangyayari po is nakakaroon tayo mabilis ng mga infection tulad po ng pneumonia and bronchitis.
5: Mm-hmm.
8: So yun po yung short-term effect. Ms. Kayla, tuloy po ako sa long-term effect.
5: Apo, go ahead.
8: So ano naman ang posibleng long-term effect po? Doon po sa mga manhika at emphysema, pwede pong lumala lalo ang kondisyon.

0: na rin po silang magkaroon ng parang enticing na. Lastly po, Ms. Kayla, one more. Pwede din pong magkaroon ng cancer kasi kasama po sa posible pong nare-release na gas yung mga tinatawag po natin carcinogenic compounds. Yun po, Ms. Kayla.
1: Okay po. So ano po, no, ang dami po talagang pwedeng maging epekto ng maruming hangin pagdating po sa ating kalusugan. Kaya nga maganda na napag-uusapan ito, no, Doc. Pero given po itong mga epektong ito, meron po bang, ito po ba ay pwedeng maranasan ng any age o sino po yung mga vulnerable pagdating po sa ganitong sitwasyon?
0: So, kahit sinong tao po actually, pwede pong maranasan lahat ng sinabi ko. Pero tama po kayo, meron pong mga mas vulnerable population. Sino ito? Yung mga elderly population natin,
1: Okay.
0: kung saan meron po tayong tinatawag na immunosenescence. Tumatanda din ang immune system, tumatanda din ang depensa na nila sa katawan. So, hindi na po sila nakaka-react masyado pagdating po sa mga exposures na yan. Affected din po yung mga buntis at particular po na affected o at risk yung mga bata kasi nagfo-form pa, hindi pa developed ang baga nila, naapektuhan na agad ng mga ng maruming hangin. And ang isa pa pong posibleng dahilan kung bakit mas at risk ang mga bata, normal po na ang paghinga nila ay mas mabilis. So maaari pong mas nakakalanghap po sila ng mas maraming chemicals or pollution.
1: Okay po. So, mga elderly, mga buntis at mga bata ang mas at risk pagdating po dito sa usaping ito. Dok, nabanggit po ninyo kanina, yun pong pollutants po na nagkakos ng cancer, yung carcinogen. Bukod po dito, meron pa po bang mga pinakadelikadong pollutants, halimbawa po mula sa sunog, gaya po ng mga fine particles or mga toxic gas para po sa na nakakaapekto po sa ating paghinga?
0: Opo. Yes po, Ms. Kayla. Actually, sa mga landfill gas, landfill areas po, ang particular na maraming porsyento ng gases ay methane and carbon dioxide. So, yung methane po, nasasama po siya minsan, nagre-react sa ibang chemical sa hangin, nagiging sanhi po ng tinatawag natin na ground level ozone. So, yan po yung smog na nakikita natin. Yung carbon dioxide, hydrocarbons, ang hydrocarbons po, ito yung mga isa sa mga sanhi ng cancer. Ilan pa po sa mga chemicals are carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. So yung mga chemicals na ito po, may possibility po na dalawang bagay, makaapekto, makasira sa baga, pag nalanghap, or maging sanhi po na matrigger ang pag-atake sa mga may chronic lung conditions. Ms. Kayla, nasabi niya din po kanina about fine particles. So meron din po tinatawag na particulate matter 2.5 or PM2.5. So ito po ay combination ng microscopic na solid at saka liquid particles sa hangin na dahil napakaliit po niya, pwede po siyang makapenetrate sa pinakang dulong parte po ng baga natin at eventually po humano sa dugo papunta po sa iba't ibang important organs ng katawan natin. So ilan po ito actually sa mine-measure or mino-monitor based on the Clean Air Act ng Environmental Protection Agency. Kasama po yan, ground level ozone, yung methane, the particle pollution, yung PM2.5, carbon monoxide, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide.
1: Okay po. So, ang dami pong dapat patandaan ng ating mga kaagapay. Pero ano po ba yung mga early warning signs na naapektuhan na po yung baga dahil po sa hindi kagandahang air quality?
0: So, early warning signs, pagdating po sa baga, basta inuubo ng matagalan o kaya may hapo, medyo ibig sabihin na apektuhan na po talaga ang baga. Kaya lang, pag po naapektuhan na ang baga, hindi na po siya talagang early. So anong ibig ko lang pong sabihin, ilan po sa mga maagang palatandaan ay hindi po agad napapansin. Mahalaga po talaga na mataas ang observation natin sa nararamdaman natin, may konting nararamdaman, sumasakit ang dibdib o kaya po pabalik-balik na upo, may konting hapo,

0: kailangan pong agad na po tayong magpa-check up sa doktor.
1: Opo, no, na wag na pong antayin na lumala pa yung kondisyon. Habang maaga ay mas mainam na magamot na kaagad. Salamat po, Doc, sa reminder na iyan. Doc, paano po nito pinapalala? Halimbawa po, meron ng kondisyon gaya ng asthma, bronchitis. Paano po napapalala ng poor air quality yung mga ganitong diseases, lalo na po yung mga chronic lung diseases?
0: Ayan. So, ang asthma po, so meron tayong tinatawag na obstructive lung diseases. Ito po yung asthma at COPD. Ang asthma at COPD po, ang nangyari po dyan, obstructive lung disease, nagbabara po ang daloy ng hangin dahil either namamaga po ang daloyan ng hangin or nasisira po ang baga. Ito po ay mga habang buhay na sakit. Pero kahit po habang buhay na mga sakit ito, kaya pong makontrol. So, yung tanong niyo po na paano pinalalala, dalawang bagay pa rin po yan. Una, kapag nakalanghap po ng masamang hangin, maari po itong maging sanhi or trigger na po para umatake or ang tawag natin exacerbation ng HICA or COPD. Na kapag matindi po ang atake, pwede pong ma-ospital, pwede pong ma-admit sa ICU, pwede pong ma-intubate na nakakabit sa ventilator or mamatay. Mm-hmm. Yun po yung unang effect. Yung pangalawang effect po, kapag matagalan na po, paulit-ulit po ang paglanghap ng maruming hangin, nagiging sanhi po ito para lalong masira po ang baga at lumubha po ang asthma at COPD.
1: Okay po. So, kailangan talaga maging observant yung ating mga kaagapay, lalo na kung meron ng nag-exist na diseases sa ating katawan. Doc, given po na, syempre po, kahit naman po anong gawin natin, nandyan na po yung mga air pollutant. Paano po mapapanatiling healthy yung ating mga baga sa ganito pong pagkakataon?
0: Paano po yung tanong ulit?
1: Paano po mapapanatiling malusog ang ating baga kapag nasa ganitong sitwasyon po?
0: Okay. So halimbawa po, yung ganyan po na exposed.
1: Opo, opo.
0: Siguro Ms. Kayla, yung before and after, ano?
1: Opo,
0: so
1: opo.
0: Before and after, ano ba yung before and after? Before and after the exposure. So before the exposure, dapat aware po tayo. Kaya napakaganda po nitong ginagawa ninyo. Awareness para po sa lahat ng ating mga kaagapay tungkol sa existing na, meron na, nalalanghap tayo. Bago pa po yung landfill fire, meron na, exposed na rin po tayo. Mm-hmm. So mahalaga po na iniiwasan po natin yung mga ganyang exposure. Aware tayo na halimbawa yung mga pesticide nakakasama po sa baga. So that is before nung landfill na fire. After the land or during and after the landfill fire, anong po naman ang protection na pwede natin gawin? Kung kaya pong katulad ng ginawa po nila sa Navotas, baka pwede pong ilikas po at ilayo dun sa sunog. At sa isa pa pong pwedeng gawin would be magsusuot po talaga ng mask.
1: Okay po. Pagsusuot po ng face mask, no, para po maiwasan na talagang totally ma-expose sa mga air pollutant. Doc, bilang napag-usapan na po natin ang face mask, ano pong klaseng face mask yung talagang effective po laban po sa mga usok at sa lalo na po sa mga fine particles?
0: So, ngayon Ms. Kayla, nagiging uso na yung N95 mula po nung COVID. Kaya familiar na tayo dito. Ano ba ang N95? Ang N95 po, certified po siya na tinatawag natin na National Institute of Occupational Safety and Health to filter out. So, maiwasan na malanghap po natin kapag suot natin ng tama, maiwasan po na malanghap natin at most 95% ng mga tinatawag natin na particulate matter 2.5. Na yun po yung mas i-recommend natin, pero ang isang problem lang po sa N95 would be medyo mahal siya. So, paano po yung mga hindi makakabili ng N95? Pwede pa rin naman po nilang gamitin yung mga medical mask or surgical mask na ginagamit natin. Pero, kumpara po sa N95 na 95% ang filtration efficiency o yung galing na mag-filter out ng mga maliliit na particles, ang mga medical mask po, baka po mga at most 70% lang, dependent din po sa pagsuot na ma-filter out. So, mahalaga na lang po dito, hindi lang po yung suot na mask, kundi yung habit natin. Di ba po, may iba na nakasuot ang mask, pero kita ang ilong. So, yun po siguro ang isa sa mga kailangan na maging maayos na pagsusuot natin.
1: Okay po. Dok, maraming salamat po sa mga reminder na iyan pagdating po sa paano mapapanatiling healthy yung ating mga baga at maging yung reminder na magsuot ng face mask. Napakalaman po ng ating usapan. Pero sa ngayon po ay pansamantala po tayo magbe-break at magbibigay daan po tayo sa health tips para po sa karagdagan pang mga kaalaman pang kalusugan. At after the break, Dok, ay sasagutin po natin yung mga questions from our listeners and viewers. Pero ikaw kaagapay, kung meron ka pang katanungan tungkol sa usaping ito, pwede nyo pa pong ihabol ang inyong mga katanungan at i-share nyo na rin po ang ating episode ngayon Tuesday afternoon dahil maganda ang ating topic for today. Pero sa ngayon, tuto ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Kaagapay ang asthma o hika ay isang respiratory condition na nakakaapekto sa daanan ng hangin ng tao. Ito ay isang chronic condition na nangangahulugan na panghabang buhay at hindi nagagamot. Karaniwang sintomas ng asthma ay kakapusan ng hininga, paninikip ng dibdib at pag-ubo. Ilan din sa mga sanhi nito ay ang surot, mabalahibong hayop, pollens, at viral and bacterial infections. Ayon din sa pag-aaral na kapag ang isang magulang ay may hika, 25% na may possibility na ang anak nito ay magkakahika rin. Pero kapag ang parehong magulang ay may hika, tumataas ang posibilidad sa 50%. Narito naman ang ilang health tips para mapababa ang mga panganib sa pagkakaroon nito. Una, magpabakuna laban sa flu at pulmonya. Nakatutulong ito para mabawasan ang pagkakataon na mahawaan ng mga sakit na maaaring magdulot na lumala ang hika. Pangalawa, alamin at iwasan ang mga nagdudulot ng hika. Mahalaga na maging aware sa mga allergen o mga bagay na nagdudulot nito. Pangatlo, pinapayuhan ng mga pasyente na gumamit ng inhalers bilang pangunahing rescue medication. Ang paggamit ng inhaled steroids ay ibinibigay ng doktor para maalis ang pamamaga sa tubo ng baga. Ang health tips na ito ay hango sa medico.ph, tgp.com at atid sa inyo ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Kagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Ang ating discussion ay bad air days. Ano nga ba ang ginagawa ng maruming hangin sa ating mga baga? Kaya kung may katanungan po kayo tungkol sa usaping iyan ay maaari nyo pa rin pong ipadala sa ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio. At kasama pa rin po natin ang ating kaagapay na doktor, si Dr. Almira Onia. Hello po, Dr. Almira.
0: Hello, Ms. Kayla.
1: Sa ating pong pagpapatuloy, Doc, ay atin pong sasagutin ang mga questions from our listeners and viewers. Ito po, bakit daw po tuwing umuwi galing trabaho ay parang meron pong nakabara lagi sa dibdib, lalo na daw po kapag naaamoy yung usok.
0: May nakabara po sa leeg.
1: Sa dibdib po, Dok, lalo na daw po kapag nakakaamoy ng usok.
0: Opo. So, kung meron pong nararamdaman sa dibdib, lalo na po kung pabalik-balik yan, and identified yung kaninang asthma na ads niyo po, identified na tuwing lalabas ako, pupunta sa trabaho, mahakalanghap ng usok, mararamdaman ko ito, lalo na po kung matagal na yan, andun po yung possibility ng tinatawag natin na occupational asthma.
1: Mm-mm.
0: So, pag ganyan po, ang pinapagawa po natin to confirm that, bukod po sa x-ray, yung spirometry, para i-measure, susukatin po yung ganda ng buga. Pag nakita po na abnormal ang resulta ng spirometry, lalo na po kung ang lalabas ay obstructive lung disease, confirmation po iyon. So better po, Ms. Kayla, magpa-check up po talaga sa doktor.
1: Okay po, Doc. Occupational asthma. Pero ito po kasi ang tanong po, Doc, ay lagi daw pong may bara yung dibdib. Minsan naman po, diba, kasi same po, diba, yung heartburn. Paano po natin mapag-iiba yung heart, yung sakit ng dibdib ng heartburn at sakit ng dibdib dahil po sa lungs po yung naapektuhan?
0: Actually, Ms. Kayla, ang gagawin po natin dyan, proper history. So sa history po, usually pag heartburn, sumasakit ang dibdib na paakyat nang gagaling po sa sikmura. Tapos minsan po, ang heartburn po kasi, ang technical term yan ay gastroesophageal reflux disease. So reflux is bumabalik yung contents ng sikmura, paakyat po yan sa esophagus, eh kung acidic po yon yung content, sasakit po sa dibdib, minsan po may mararamdaman o malalasahan sa lalamunan. Ganun po ang heartburn.
1: Apo. So doon po malalaman na yun po ay hindi po sa baga ng gagaling. Salamat po, Doc, sa clarification na yan. Another question po, normal daw po ba na parang laging pagod at inaantok kahit tulog naman daw po, lalo na nitong mga araw na mausok ang hangin?
0: So, hindi normal kung nakakatulog naman ng maayos, bakit tutulog-tulog na yon? Ano po? Mag-aalala ako actually kung nakakatrabaho pa naman po yung listener niyo po na nagtatanong, baka po effect na po yan talaga yung kanina pong pinag-usapan natin. Baka effect na po ng masamang hangin sa baga niya. So maari po na magpasuri na din sa doktor para po ma-check meron ba siyang underlying na hika or emphysema, COPD. Pero kung halimbawa po yung nagtatanong na aantok-antok daw, eh totoong tulog, nasa bahay lang, kailangan pong pasuri agad sa emergency room. Kasi delikado po yun, maaaring pong tumataas na po ang carbon dioxide sa dugo niya. Kaya po siya'y tutulog-tulog.
1: So mahalaga po na ma-actionan po agad, no, para malaman po kung ano talaga yung kondisyon. Another question, Doc, meron pong anak na 3 taong gulang. Dapat daw po bang hindi na muna ilabas kahit sa simpleng paglalaro dahil sa usok at alikabok?
0: Yes po, tama po. Kasi katulad po ng kaninang binanggit ko, mga bata po, isa sa mga tinatawag na vulnerable population, lalo na po kung tatakbo, anong ibig sabihin? Mas bibilis po ang paghinga niya, mas marami po siyang pwedeng malanghap na pollution. So better po pag ganyan talagang panatilihin muna sa loob ng bahay ang mga bata.
1: Okay po. Doc, pagdating po sa pangangalaga po sa mga bata po sa gantong sitwasyon, paano po mas mapapangalagaan sila?
0: Mga bata po, bukod ang problem po dito, Miss Kayla, kasi mga bata gustong lumalabas.
1: Oo,
0: ano
1: nga po eh.
0: So, gagawa na lang po ng paraan ang mga magulang, ang mga mommies na occupied o interesadong nasa loob lang ang mga bata. So, yung mga tinatawag natin indoor activities po muna. Habang ano lang po yan, habang pangit pa po ang air quality condition sa area po nila.
1: Okay po. Oo. So talagang gagawa ng paraan para lang makaiwas yung mga bata na makalanghap ng mas maraming usok lalo sa air quality ngayon. Another question, Doc, bakit parang mas madali daw pong hingalin ngayon kahit hindi naman ako dating may sakit sa baga?
0: Yan. So yan po ang mga isa sa mga red flag na kailangan pa-check up agad kayo kung related po ito dun sa exposure sa maraming hangin. Kailangan pong pa-check up agad kasi dalawang bagay din po. Maari pong totoong walang sakit sa baga, pero dahil sa exposure ay nagkaroon na ng kondisyon, sakit sa baga, or hindi niyo po alam na meron palang underlying sakit. And dahil po na-expose dun sa pollution na yan, umatake po ngayon. So basta po ano, Miss Kayla, basta po hapo, check up agad po talaga.
1: Opo, so talagang aagapan na basta merong naramdamang kakaiba sa katawan, sa paghinga, hindi naman po no sa pagiging OA, pero mas maigi na na maagapan para malaman kung talagang merong kondisyon yung katawan. Another question, Doc, yung pag-ubo daw po, ay ilang araw lang daw po ba dapat? Bakit parang yung sa kanya daw po ay umaabot na ng linggo?
0: Okay. Yung pag-ubo po, depende po sa dahilan. So mayroon po tayong tinatawag na physiologic na pag-ubo, defense mechanism. So medyo nasa med, uubo, mabilis lang, mawawala agad. Kung ubo naman na dahil po sa mga viral or bacterial infection, usually po, nagtatagal lang po yan ng mga 5 hanggang 7 araw. Pero kapag mas nagtatagal ang ubo, higit sa 2 linggo, warning sign na rin po ito, lalo na po kung higit sa 8 linggo o 2 months. Kasi po, baka meron na pong na-trigger na underlying lung condition, katulad po ng hika or COPD, or common po sa Pilipino, baka po mamaya may TB na. So check up po ulit.
1: Opo. So again po, ang reminder natin ay magpa-check up kaagad basta merong naramdaman na kakaiba. Another question, Doc, safe daw po bang matulog na bukas ang bintana kung merong amoy sunog? Delikado daw po ba yon sa baga nila?
0: Opo. Basta po may bukas ang bintana, ibig sabihin maari po makapasok ang usok. So expose po kayo, pagtulog po tayo, kahit na po pagtulog po kasi tayo mababaw ang paghinga, pero hindi natin napoproteksyonan ang sarili natin habang tulog. Hindi tayo usually nagmamask habang natutulog tayo. So mas maganda po talaga na protected pa rin tayo, sarado po ang bintana.
1: Okay po. Ito po, Doc, ay last question po. Meron daw po bang epekto sa puso o baga yung palagi ang paglanghap ng usok kahit hindi naman daw po siya smoker?
0: Pagdating naman po sa particulate matter, dyan po kasi papasok yung question po ng kaagapay po natin. So pagdating po sa particulate matter, yan po yung nailalanghap po natin hanggang sa kadududuhan po ng baga dahil napakaliit, and pwede po yan maabsorb, pumunta po sa dugo natin, and maapektuhan po yung mga vital organs. Actually po, may mga pag-aaral po na sinasabing ang air pollution noong 2019. Air pollution po ang isa sa mga dahilan. At least 1 million po ang nagkasakit o namatay dahil po sa air pollution. At ang pagkakasakit o pagkamatay po nila ay hindi lang po dahil sa baga. Related po dyan, inaatake sa puso, nagkaroon ng stroke dahil po sa matagalang paglanghap ng air pollution.
1: Okay po. So meron po talagang epekto, kaya nga mainam na kung merong mga nararamdamang kakaiba ay talagang magpa-check up na at ingatan ang kalusugan, lalo na ito nga ating usapin na pagdating sa ating mga baga. Naku, maraming salamat po, Doc Almira, sa inyo pong mga paalala. Pero sa ating pong pag-wrap up ng ating mga naging usapan, baka na lang po meron po kayong mga reminder para po sa ating mga kaagapay.
0: So, maraming pong salamat, Miss Kayla, sa pag-imbita po sa amin na maging katuwang niya sa pag-raise ng awareness pagdating po sa lung health. So sa mga kaagapi po natin, isipin po natin lagi protection. Mas mainap po ang prevention kaysa po sa may nananghap na tayo at nagkasakit na sa baga.
1: Mm-hmm.
0: Pero din po sa mga meron ng nararamdaman, mainam din po na agaran po magpa-check up para po maiwasan natin na lumala ang kondisyon.
1: Maraming salamat po, Doc Almira, sa inyo pong panahon na makaagapay po namin kayo para po pagserbisyohan ng ating mga kaagapay. Baka na lang po meron po tayo mga kaagapay na nais pong mag-reach out sa inyo, kumonsulta, paano po ba nila kayo maaabot?
0: Dito po ako, Ms. Kayla, sa Laguna. So kung may mga taga Laguna po, ilan po kaming pulmonologist dito po sa, ang mga ospital po dito sa Laguna, Health Serve Los Baños, Los Baños Doctors. Ngayon po, dito po kami affiliated sa Global Care Medical Center of Bay.
1: Mm-hmm.
0: Affiliated din po kami sa Global Care Cancer Institute. So sa mga malapit po dito, maaari po kayong magpakonsulta sa amin. Ilan po kami pulmonologist na nandito na handa pong mag-serve sa inyo. Thank you po.
1: Maraming salamat po muli, Doc Almira, sa inyo po pong panahon. God bless you po, Doc.
0: Thank you po.
1: Mga kaagapay, atin nga po nga nakausap si Dr. Almira Onya, mula po yan sa affiliated po siya sa GCCI, Global Care Cancer Institute. Hanapin nyo lamang po sa Facebook ang Global Care Cancer Institute kung nais po ninyong kumonsulta. At atin po napag-usapan na napaka very timely na usapin na bad air days, ano ang ginagawa ng maruming hangin sa ating lungs. At sana po ay meron po kayong napulot na impormasyon at reminder mula po sa ating mga napag-usapan. At kayo naman, tungo po tayo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Paggawa ng Mabuti. Mula po ito sa Mateo, Kabanata 25, Talata 40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Ang paggawa ng mabuti, walang hinahangad na kapalit. Ang tunay na paglilingkod sa kapwa'y nakatuon sa mga walang kakayahang magbalik ng kabutihang ginawa sa kanila. Ang paggawa ng mabuti, udyok ng konsensyang hindi matiis ang sakit at hirap na pinagdaraanan ng kapwa. Tahimik na kumikilos at hindi naghahanap ng papuri. Nagagawa ito ng tao sapagkat nagmumula ito sa tunay na diwa ng pag-ibig. Pag-ibig ang puwersang nagtutulak sa tao upang ibigin maging ang hindi kaibig-ibig. Nakapagbibigay sila ng pag-ibig sa kapwa bilang tugon sa naunang pag-ibig sa kanila ng Diyos. Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ganun din ang nararapat na maging uri ng pag-ibig ng tao sa kapwa. Kinukurot ng pag-ibig ang puso ng tao sa tuwing mahahantad siya sa pangangailangan ng kapwa. Ang mga taong itong may mabubuting puso ay sensitibo sa pangangailangan ng kapwa. Ang matulungan ng kapwa ang nagiging marubdob na layunin nila sa buhay. Ito ang katangian ng mga taong titipunin ng anak ng tao sa kanyang kanan sa paghuhukom. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito. Salamat po sa aming nakaagapay na doktor, si Dr. Almira. Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalain at gamitin po ninyo bilang pagpapala sa ibang tao. At salamat po sa reminder ng paggawa ng mabuti. Nawa po ay lagi po naming maalala, Lord, ang paggawa ng kabutihan nang wala pong hinihinging anumang kapalita. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang modelo ng kabutihan. Salamat po sa kabutihan po ninyo sa amin. Kahit minsan, Lord, ay hindi po kami kaibig-ibig, ay patuloy niyo po kaming iniibig. Dalangin po namin ang mga kagapay namin na nasa banig ng karamdaman. Ano man, Lord, yung kanilang nararamdaman ay nakikita niyo po ito at nalalaman niyo po ito. At ang aming dalangin, hipuin niyo po sila, Lord, at maranasan po nawa nilang kagalingan na nagmumula sa inyo. Sa iyo din po namin ipinagkakatiwala ang aming mga pangangailangan, ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong gagawin at sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang mataas sa papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
1: Dyspnea. Ito ang hirap sa paghinga ay pakiramdam na kulang ang hangin, parang hindi makakuha ng sapat na hinga, may paninikip sa dibdib o kailangan mong mag-effort para makahinga. Muli ang ating glosaryo medico, dyspnea.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Kaagapay, salamat po sa inyo sa pagsama po sa amin dito sa Doctors Online. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At syempre po, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy po sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat din sa mga nakagapay natin sa broadcast. Salamat sa assistance ni Phil Lagtapon, sa ating Protec on Duty, Benjo Morano at Nat Peralta, maging sa ating RTV team, andyan ang ating intern na si Angelo. At thank you rin sa ating broadcast engineer JV Tabua, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, salamat po muli sa pagtutok dito sa ating programa. Sana po ay meron kayong napulot na reminder na kaalaman tungkol po sa ating napag-usapan. At nagpapasalamat din tayo kay Dr. Almira Onia, maging sa Global Care Cancer Institute Incorporated. Inyo nga pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday sa bago po nitong oras, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon, dito lamang po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. At ako po ang inyong nakaagapay sa kalusugan ngayong Martes ng hapon. Ito po si Kayla Escalante na nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
9: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
10: Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!
11: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Happy Tuesday, Kaagapay! Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Himpilang 702 DZASF EBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
2: Inspirations Unlimited.
1: Tayo po ay active member ng KBPO ng Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta po kayo ngayong mainit na Tuesday? Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
3: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Siyempre, hindi natin kinakalimutan batiin ang mga present na ating mga kaagapay sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin kaagapay ang inyong mga pabate, pa-shoutout, or ang inyong merienda.
1: Yun eh.
3: Yun talaga. Diyan sa ating comment section para naman mag-updatean tayo sa isa't isa.
1: Yun.
3: Update din namin kayo ni Kayla sa aming mga cravings for today's video.
1: Oo, kasama yan syempre sa ating episode.
3: Yes.
1: Pero syempre, nage-hello din tayo sa mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating bagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Baka kaagapay, di ka pa nakakapag-download yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at maida-download nyo po dyan ng libre ang ating mobile app. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan nyo po kami sa isang oras ng kwentuhan dahil dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
3: Yes.
1: Didiin na naman. Meron po tayong ideas na pinag-uusapan at welcome po dito ang inyong perspective, kaisipan at opinion. Kaya nga, makisagot ka na rin, kaagapay, bukod sa merienda, i-share mo na rin ang iyong kasagutan sa ating question of the day na...
3: Sabay ganun. Ako nag-sound effects.
1: Oo. Manual. Pero kaagapay, ano ba ang mas gusto mo? Mag-lead sa unahan or support lang sa side?
3: Ayan. Oh, so, dito natin makikita, no? Yung mga kaagapay nating, ano ba?
1: Leader at follower.
3: Leader at follower. Uh-oh. Ayan. So, kaagapay, sagot ka na sa aming question of the day. Ulitin ko lamang, ano ang gusto mo, kaagapay, mag-lead sa unahan or support lang sa side? Iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa atin ongoing streaming sa Facebook or sa YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Mm-mm. At muli kaagapay, ang aming lambing ay i-share mo na ang ating episode ngayon Tuesday afternoon, no? Kaya ay itag na ang iyong mga kaibigan, kabarkada, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong magkwentuhan sa ating episode for today. Muli nga po ang ating question of the day ay ano ba ang mas gusto mo, mag-lead sa unahan or support lang sa side? Support lang sa Ledley. Sa Gedley pala.
3: Sa Gedley. Napaisip din ako ng ano, mga millisecond.
1: Sorry na, kaagapay. Pero share mo na ang iyong kasagutan at ano ang merienda mo
3: yun
1: ngayong Tuesday afternoon. Dito nga sa ating ongoing Facebook Live ay ilan na ang bumabate sa ating programa. Si Rosalinda Gomez Buico ay bumabati na sa atin. Hello po, Ate Rosalinda. Kamusta po kayo ngayon Tuesday afternoon?
3: Yun. Hello po sa inyo. At maging si kaagapay nating si Mickey. Ang cute naman ang kanyang name.
1: Mickey.
3: Sabi niya, magandang hapon po, watching from Naik, Cavite. Ayan. Hello po sa inyo.
1: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Cavite. At may pahabol siya, merienda daw niya ay Maha Blanca.
3: Wow.
1: Habang nakatune in daw dito sa atin. Ay, sarap ng Maha Blanca.
3: Oo, nakakamiss nga yan eh. Parang ang tagal ko ng, ano, hindi nakakakain yan.
1: Alam mo, parehas tayo. Sa mga tayo, ano na. Makakabili tayo mamaya.
3: Wala akong nakikita dito. Wala akong nasasagap
1: yes.
3: eh.
1: Yes.
3: Pero kung meron, auto-buy.
1: For sure. Naalala ko tuloy, ano, may naging cravings bigla. Binatog. Na may gatas.
3: Talaga, malapit lang sa atin yan. Meron dyan sa malapit sa mall dito.
1: Kaya may plano na ako mamaya bago umuwi. May dadaan ng mall para bumili ng binatog.
3: Ba't may butiki? Parang may butik yung tumulog kaila.
1: Ikaw, ano ang cravings mo today?
3: Ang cravings ko, medyo kasi ingat ako ngayon.
1: Wow.
3: Dahil nag-revolutionary. Okay. Medyo ingat tayo ngayon sa kinakain. Mm-mm. Pero siguro kung may cravings ako ngayon, gusto ko ng something na sabaw.
1: Oo.
3: Kahit mainit yung panahon ha.
1: Mga ramen, ganyan.
3: Oo, anything. Basta something sabaw. Kahit sabaw pa ng sinigang yan, tinola, mm-mm. nilaga. Anything
1: basta
3: na soup.
1: Sabaw.
3: Yes, oo. Yun ang hanap ng dyan.
1: Sa gantong kapanahon.
3: Oo. Hindi ako nagki-crave ngayon ng halo-halo.
1: Sabaw
3: ang gusto ko.
1: Madali-dali na hanapin.
3: Si Kuya Nat, kaya ano ang cravings for today?
1: Tumangu lang.
3: Ayun.
1: Hello po. Ito naman si Ate Len Agdon Reyes mula sa Palayan, Nueva Ecija. Ay, nag-hello na sa atin at mainit daw na hapon. Nakikinig daw siya sa kanyang PM radio.
4: Hello po.
1: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Nueva Ecija.
3: Hello
1: happy
3: po.
1: Listening po.
3: Ayan, happy listening po sa inyo. Si Ate Dory Linga, sabi niya, eto nag-share siya, baka daw magkape lang daw siya ngayon.
1: Uy! Ayan.
3: Pero maganda kung may kakombo po yan, Ate
1: yes.
3: Dory, diba? Lalo na kapag, ang tawag dito, yung mga tinapay.
1: Biskotso.
3: Oo. Yung mga matitigas na tinapay.
1: Oo, tapos sasawsaw.
3: Oo, para lumambot, diba? At ito, sumagot na rin si Ate Dory Linga. Sabi niya, support lang sa side.
1: Uy.
3: Good afternoon. Ayan, one mm-mm. point na agad sa mga team support.
1: Hello po sa at salamat po sa pagsagot. Alam mo, dagdagan natin ng point yung support sa side. Mm. Dahil ganyan din ang pahabol na sagot ni Ate Rosalinda Buiko. Support lang sa side.
3: Ayun. Grabe, two points na
1: two
3: agad.
1: Points agad.
3: At ito si Kuya Jake Nixon. Sabi niya, hello po, good afternoon, listening from San Felipe. Tangtangan, South Cotabato.
1: Uy.
3: At ang merienda lang naman niya kaila.
1: Ay.
3: Lumpia na may ubod ng niyog.
1: Ang sarap.
3: Ayan, grabe, pang malakasan ang kanyang kinakain ngayong hapon.
1: Pang birthday party.
3: Ibang lumpia na iisip ko eh. Lumpiang Shanghai.
1: Yes, actually. Oh. And speaking of birthday party, binabati ko pala ng happy birthday ang aking pinsan. Today si Jenjen Samante ay nagdiriwang ng birthday. At kahapon ay ang aking lola, si Nanay Lilia Rico Hermoso. At nung May 2 naman, grabe daming birthday sa family.
3: Yes.
1: Si Tita Buena at si Jelay. Happy birthday sa inyong apat. At mag-iintay na lang ako ng chat mamaya kung saan na maghahapunan.
3: Oo, nakakatuwa naman. So marami nag-aabang na handa.
1: Yes. Sana.
3: Siyempre, binabati
1: kaya, ko. Baka kaya wala akong masyadong cravings ngayon kasi i-reserve mamayang gabi.
3: Yes, para may espasyo.
1: Yes, exactly.
3: Ayun, since binabati mo na rin ang iyong mga kamag-anak, babatiin ko na rin ang aking sis-in-law,
1: uy.
3: Si Ate Jovi Ferrer. Ayan, birthday niya ngayon. Ayan. Happy birthday, Ate Jovi, and God
1: happy
3: bless
1: birthday
3: you.
1: Po.
3: Ayan. At ito, si Ate Len Agdon Reyes, may pahabol na rin answer sa ating question of the day. Siya ay support lang sa side. So, 3 points na ang mga
1: yes.
3: support. Team support.
1: Supporter. O, siguro sila yung mga ano, no? Masasabi rin natin mga introvert.
3: Oo, diba? Pwede. Oo,
1: yes,
3: diba?
1: May
3: gusto
1: chance.
3: Nila.
1: Yes. Mm-hmm. Si Ate Dolores Galindez, Pareho daw mag-lead sa harapan at mag-support kung saan tayo mabigyan ng pagkakataon. Mm-hmm. At ang kanya daw merienda for today ay alikaya at halo-halo. Ano yung alikaya?
3: Yan. Alamin natin yan kung ano kaya yung alikaya na yan. Pero habang inaalam natin, batiin na rin natin si Kuya Vincent Garcia. Ang sabi niya, at nag-update na siya ng kanyang merienda sa atin. Ang sabi niya ay sabaw ng buko na may yellow. Ayun. Mm-hmm. Sarap din yan, no? Lalo na pag mainit nga ang panahon.
1: Yes, refreshing. At ano, parang may UTI. Di ba ganun yun?
3: Buko.
1: Yes, di ba?
3: Bagay yan sa mga, yun nga.
1: Nagpapasigla.
3: Oo.
1: Nahanap ko na yung alikaya.
3: Same. So, para siyang biko.
1: Oo.
3: Diba? Alikaya. Sarap naman.
1: Ang sarap, tapos ube.
3: Oo, diba? Panalo. At ito si Noach. Tama kaya ang aking pronunciation? Noach Panis. Ayan. Sabi niya, hello po, merienda ko ay turon at kamote Q. Ayan. Talagang pinagsama niya ang mga staple na
1: yes.
3: merienda ng Pinoy.
1: Oo.
3: Diba? Turon, kamote. Kulang na lang dyan ay banana Q. Diba?
1: Yes.
3: Yan kasi yung mga madalas na merienda. Diba? Sarap.
1: Salamat po. Si Kuya Angel Gorospe ay bumabati na rin sa atin. At si Mickey ay support lang sa side.
3: Ayun.
1: Uy, so far lamang yung support ha.
3: Oo. Diba? Parang wala pang point ang mga team mag-lead ha.
1: Oo.
3: Abangan natin.
1: Yes.
3: Ito naman si Ate Dorilyn Ga. Nagpapahabol siya mga heart.
1: Heart.
3: Ayan. At si Jonathan. Ayan. Sabi niya, blessed afternoon mga kaagapay. Ayan. Another point. For support lang.
1: Grabe.
3: Sa side. Ang sabi niya, pag-greet naman po sa aking nanay baby at tatay Henry na nakikinig ngayon. Ayan, happy listening po. Sila ay mula sa Quezon, Nueva Ecija.
1: Hello po.
3: Happy listening po sa inyo.
1: At ito na nga, meron ng unang sumagot sa mag-lead sa unahan si ko. No watch panis. Mag-lead sa unahan.
3: Yun.
1: Because I'm the head and not the tail. I'm the top, not a bottom.
3: Ayun.
1: Yes. So, siya ay leader.
3: Oo. Finally, nagka-point na
1: yes.
3: ang ating mga team leader.
1: Salamat po.
3: Ito naman galing kay Ate Jojema San Jose. Sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. Ako po, support lang sa side. Shoutout po sa Full Gospel Christian. Makulimlim po dito sa amin. And listening siya from Orani, Bataan. Ayun, makulimlim pala doon.
1: Oo, wow.
3: Dito, eh, talagang grabe yung sikat ng araw, diba?
1: Oo,
3: pero in fairness, diba, hindi siya ganun kainit.
1: Compare ng mga nakakaraang araw.
3: Oo,
1: pero mainit pa rin.
3: Oo, mainit pa rin. Siguro dahil medyo maulap ng konti. Hindi pa nasilip si Haring Araw ulit.
1: Gusto mo ba?
3: Hindi, wag na. Okay na pala.
1: Pero no, reminder pa rin no, na stay hydrated
3: yes.
1: pa rin. Dahil ramdam pa rin yung init ng panahon. Ingat-ingat po kayo mga kaagapay.
3: Mm-hmm.
1: At dito sa ating poster na ipinost natin kaninang umaga ay umuulan din ng kasagutan.
3: Yes.
1: Nakakatuwa. Si Kuya Vincent Garcia ay nag-good afternoon na nanonood daw siya habang kumakain ng almusal.
3: Ayun.
1: At ang ulam daw niya ay chicken.
3: Uy. Wow!
1: At ang sagot niya sa ating question of the day, gusto daw niya ay support lang sa side dahil siya raw ay mahihiyain.
3: Ayun, shy type pala si Kuya Vincent. Ano?
1: May kagapay tayong shy type din.
3: Talaga? May tatago mo ba ang pangalan niya? Or ibo-broadcast mo? Para may idea ako doon.
1: Shy type yun. Di ba Kuya Nat? Oh, daw.
3: Agree siya, agree.
1: Agree.
3: Ito naman si Ate Mary Grace, Kisinamal. Sabi niya, good afternoon mga kaagapay. Happy Tuesday po. Ayan. At listening siya at watching habang nasa biyahe. Ayan. Ingat-ingat po sa inyong pagbiyahe, Ate Mary Grace. And thank you po dahil napadaan kayo sa aming ongoing streaming.
1: Salamat po. At nagpapa-shout out itong na aming kakilala sa Quezon Province mula daw sa Villa Ayana Resort. Si Kuya Jerome Canieda ay nagpapa-shout out. Hello po. Happy listening po dyan sa mga kagapay natin mula dyan sa Quezon Province. Kamusta po ba ang weather dyan at kamusta ang dagat? Nako, dagat na kami ni Ab.
3: Oh, kailan ba? Ako maghihintay lang.
1: Oh, wow.
3: Sabay ganun eh. Pero ito si Ate Mary Grace, may pahabol pala siya at sumagot na siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, gusto ko po mag-lead sa unahan. Masarap kasi sa pakiramdam na isa ka sa mga pangunahing ginagamit ng Panginoon at maraming nabe-bless din dahil sa iyo. Nakakatuwa naman. No? Nandun yung willingness ni Ate Mary Grace na magpagamit sa Panginoon in whatever capacity, no? Diba? Lalo na yung pagli-lead, diba?
1: Ay, yes.
3: Napakabigat na responsibilidad ang pagli-lead. Diba?
1: Oo, kaya saludo tayo sa mga willing na mag-lead. Si Aris Benito, sabi niya, lumalagablab na hapon, mga ka-IU. Sabi niya, if na-experience mo na mag-lead, then give way naman to others para daw sila naman yung mag-lead. At segue ka muna sa tabi. More power daw, mga ka-IU. Ay, ang ganda rin punto nun, no? Give chance din naman sa iba, no, na makapag-lead din sila. Dahil meron din naman talagang mga mapupulot na aral. Kahit na ikaw na yung nagli-lead, meron ka pa rin aral na matututunan mula doon.
3: Totoo. At ito si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, gusto kong mag-lead, kaso laging nalalagay sa side, kaya support na lang. Ayun. Okay. Pero nakakatuwa dahil may desire siya mag-lead. Ha?
1: Yes.
3: Pero okay lang din kasi, alam mo yung kahit support ka, ibig sabihin may ambag ka. Mm-mm. Diba? Parte ka nung team na yun. Diba? At hindi mabubuo yung isang team kapag wala yung mga, kung leader ka lang.
1: Yes.
3: Diba? Kung mag-isa ka lang, hindi mag-work yung team. Kaya malaking bagay na kahit support ka or leader ka man, meron tayong mga kanya-kanyang role na ginagampanan.
1: Mm-mm. At least ay nakasupport ka, hindi ka nandyan lang.
3: Oo, totoo. Nandyan na sa Gedley.
1: Yes.
3: Ano yung kanina?
1: Ledgy. Si ano naman, si Ate CJ Decena ay support sa side pero naging lead, pero nag-lead daw. Yun pala yung plan ni Lord.
3: Oo,
1: meron din naman na ganyan na gusto mo lang ay support pero ang plano pala sa'yo ng Panginoon ay mag-lead.
3: Totoo, diba? Talagang yan yung mga moment na niyayakap mo or nag-step ka out of your comfort zone.
1: Agree.
3: Diba? At ito naman si Ate Menchi Angeles. Siya naman ay behind the scene. Ayan, team support si Ate Menchi. Ayan, thank you po.
1: Salamat po. At ganyan din ang sagot ni Trias Saison. Siya rin ay behind the scene din.
3: Ayan, behind the scenes din. Ito si Ate Noel Ruth Senal. Sabi niya, dati ako'y nasa unahan to lead. Then there came a time na nasa side lang ako to support and there are times that I just stay behind the scenes. Ayun. So, meron siya mga faces.
1: May season ng life niya.
3: Season, di ba? Na parang na-experience niya mag-lead and na-experience niya rin na mag-support. Di ba? Nakakatuwa din yun kasi iba rin yung feeling na ma-experience mo lahat.
1: Yes. Di ba? At least ay naranasan mo parehas. Ito naman si Kuya Jonathan Clerigo. Sa kanya daw, honest opinion, even though na siya ay leader, ay best pa rin minsan na support. It is best to empower those persons who are under me. Plus, opportunity daw yon to encourage them palagi.
3: Mm-hmm.
1: Salamat po.
3: Ayan. Thank you so much po.

0: ng ganong tao. Yes. At alam nila kung paano mag-lead. Kasi minsan yung ibang tao, like, hindi, alam mo yun, parang hindi nila alam kung paano gagamitin yung leadership, diba? So, kailangan din talagang humingi kay Lord ng wisdom,
1: yes,
0: kung paano natin gagamitin, kung saan niya tayo nilagay, diba?
1: Totoo.
0: Yeah. Thank you po, Ate Maricar.
1: Hindi lang basta tatanggapin mo. Siyempre, dapat ay pag-aaralan mo rin kung paano siya,
0: yes,
1: gawin.
0: Diba? Tama.
1: Yun, si Ate Aida Coquilla ay nag-hello sa atin. Hello din po, Ate Aida. Si Ate Mary Grace Kisinamal. Good afternoon daw. Siya ay nakikinig habang nasa biyahe.
0: Mm-hmm. At ito si Atria Saison III. Ayan, sabi niya, I'm more effective observing than giving suggestions and comments. Things I cannot. Ayan, I cannot. Pag ako ang nakapronta. Ay, oo. Parang nakaka-relate ako sa gantong...
1: Talaga.
0: Oo. Yung parang mas effective ako kapag observation.
1: Mm-mm.
0: Ayan. Pero pag magli-lead, depende.
1: Depende kung ano yung ililid.
0: Oo.
1: Diba? Totoo naman. Ako din. Ganyan.
0: Diba? Mm-mm. Oo. So, yun.
1: Halimbawa, sa church, sanay ako na leader.
0: Oo, lead.
1: Tapos minsan sa work.
0: Magsasuggest, diba?
1: Parang depende kung ano yung gagawin.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka kung saan.
0: Yes.
1: Kung saan.
0: Kung anong task. Oo.
1: Kung anong task. Oo.
0: At ito si Ate Yoporcina Bernardino. Nagbe-blessed Tuesday sa ating lahat. At si Ate Net Panganiban. Ito ang ganda rin ng kanyang sinabi. Kung saan ako ilid ng Panginoon.
1: Ay, oo naman.
0: Diba?
1: Agree.
0: Kung saan siya ilalagay. Mm-hmm. Yun naman din talaga yung maganda.
1: Yes. Diba? So, ang mahalaga ay sinusundan natin yung kalooban ng Panginoon,
0: yes,
1: kung saan tayo dalhin.
0: Mm-hmm.
1: Si Ate Nelia Baturi ay support sa side. Maging si Ate Aida Coquilla ay support lang din daw sa side.
0: Mm-hmm. At ito, yung kaagapay natin si James Gideon Tinsay. Sabi niya, I'm in a spiritual leadership position right now. Barely taken, most people are unqualified. I myself am not qualified, but God called me because the need is too big and the stakes are too high. Too many people are lost or led astray in their beliefs, mainly by misinformation, especially digitally. Kung walang mangunguna, walang susunod. We need more courageous leaders who stand for what is true, godly, and right.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, very well said,
1: yes,
0: diba?
1: Oo, yun naman talagang katotohanan. Mm-hmm. Parang lahat naman talaga tayo ay undeserving.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun talaga ay, ang katotohanan naman yan ay, kapag tinawag tayo ng Panginoon, siya naman talaga yung mag-enable sa atin, mag-empower,
0: yes,
1: sa atin.
0: Amen. Totoo yan. So, thank you so much, Gids.
1: Salamat. Si Ate Rose Lacambra, support lang sa side. Maging si Ate Sonia Bargola ay support lang din sa side. Ang daming support sa side, ah.
0: Oo, ang dami na nga points. Di ko na nga natrack.
1: Yes. Di na natarak.
0: Ito si Lila Lee. Sana tama ang pronunciation ko. Sabi niya, at ang sagot niya ay, support sa side. At si Ate Rose, nabasa mo na ba ito? Ito si Ate Rose Lacambra. Yan. Support lang po
1: support
0: sa side.
1: Si Ate Luz Kupla ay support lang din sa side.
0: Oo, ang dami talaga, no? Dagdagan,
1: yes,
0: pa natin. Ito si Ate Sonia Bargola, support sa side. Maging si Ate Nelia Baturi, support sa side. Grabe, ang dami.
1: Ang daming support sa side. Si Ate Rosalia Centillas ay support lang din sa side. Maging si Ate Len Dizon ay nakasupport lang din sa side.
0: Oo, ang dami. Dagdagan pa natin. Galing kay Ate Aida Coquilla. Ayan, parang ito yata yung ating huli sa ating poster. Si Ate Aida, sabi niya, support lang sa side.
1: Yun, mga kaagapay,

0: patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Ano ba ang gusto mo mag-lead sa unahan or support lang sa side? At i-share nyo na rin po ano ang inyong merienda, ano ang ganap nyo ngayong Tuesday afternoon, at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Pero bago yan, we will take a short break po muna, mga kaagapay, para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang, kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: And Kayla Escalante po, mga kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang mas gusto mo, mag-lead sa unahan or support lang sa side? Si Ate Marites Layaog, support daw sa unahan. Wherever the Lord leads me, I will follow. Ang importante daw ay namumuhay siya para i-please ang Panginoon. At he's the one na mag-i-equip sa kanya. Shout out daw sa kanyang bunso at successor, si Reynold John Layaog. Salamat po, Ate Marites.
1: Ayan. Thank you po. Ito naman sagot ni Ate Ruby Clet. Sabi niya, good PM po. Siya ay team support.
2: Uy.
1: Ayan. At nandun daw sila sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose, Del Monte, Bulacan. Ayan. At nagkakape daw siya kahit mainit ang klima.
2: Pinoy na Pinoy.
1: Ako nga gusto ko ng sabaw, di ba?
2: Oo.
1: Siya kape.
2: Kanya-kanyang ano lang yan, cravings.
1: Yes. Ayan. Hello po.
2: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Bulacan. Si Ate Aida Kokilya may pahabol. Nanonood daw siya habang kumakain ng breakfast dahil siya ay nasa Norway. Fried rice daw na mayroong pansit canton.
1: Wow!
2: Ang sarap.
1: Oo, diba? Typical na almusal na mga Pinoy. Naalala ko dati, almusal ko bago ako pumasok ng school nung high school ako. Noodles.
2: Ay, totoo.
1: Oo, diba? Pag yung mga mabilisan.
2: Yes.
1: Para hindi ka malit, diba?
2: Lalo na pag maulan.
1: Oo.
2: Noodles.
1: Tapos pag mabagyo, tapos magsasabi na suspended yung klase. Tulog ka na lang ulit.
2: Oh, nakakamiss, no? Yung talaga,
1: nostalgic, no?
2: Oo, inaantay mo talaga yung nanonood ka ng TV. Nag-aantay ka ng announcement. Ganyan ka rin ba kaagapa?
1: Random nung ano eh, no? Naalala eh, no?
2: Naalala
1: anyway.
2: Lang,
1: ito si Kuya John Lawrence Andaya. Pa-shoutout daw kay Sir Christian Hermoso. Ayan, naglilinis daw ng school, ALS. At nagyayaya din siya magkape, Kayla. Diba? Ayan, ano po ba yan? Hot coffee or iced coffee?
2: Sana iced.
1: Oo. Mainit kasi.
2: True, napakainit. Ito naman si Kuya Vincent Garcia. Marami daw ang support sa side para daw maraming audience. Kasi pag leader lahat, wala nang follower. Oo nga naman.
1: Mm-hmm.
2: Salamat po.
1: Ayan. Thank you so much po. At ito, meron pa na bumabate si Ate Doreline ga ulit. Ayan, napadaan ulit siya sa ating ongoing streaming. Mm-hmm. Dahil nanonood daw siya, no, sa ating FB at nakikinig din sa radio.
2: Wow,
1: 'di ba? Shout out daw kay Nanay Talia. Ayan, 84 years old na siya pero loyal siya sa 702 DZAS. Ayan.
2: Po.
1: Thank you so much po Nanay Talia and happy listening po sa inyo.
2: Happy listening po. Ito naman si Daryl Bon. Pa-shoutout daw ang kanyang mama Nida na nagtutupi ng nilabhan.
3: Hi,
2: uy, nakapagpatuyo na ng nilabhan sa sobrang init ng araw. Pero hello po sa mga kaagapay natin na ginagawang background ng IU habang gumagawa ng gawaing bahay.
1: Oo.
2: Happy listening po sa inyo.
1: Diba? Yan naman ang nakakatuwa sa ating mga kaagapay. Eh, no? Talagang sinasamahan tayo umaga, tanghali hanggang gabi. Diba? Mm. Ginagawang background ang pakikinig dito.
2: Salamat po.
1: Ayan. Thank you po. Ito si Kuya Jonathan. Meron ulit pahabol na mensahe, no? nagko-comment dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, nakaka-bless dahil simula bata pa ako ay nakikinig na kami sa 702DZAS. Ngayon ay nakakapanood na at nakikita na ang mga kaagapay. At may pahabol pa siya, Kayla. Sabi niya, akala ko noon, boses lang ang magaganda. Hindi lang po pala mga boses, kundi mga physical na kaanyuan.
2: Uy! Payag ka ba, Kuya Nat?
1: Agree ka ba, Kuya Nat? O, yun.
2: Si Prinsipe Amanto. Salamat po.
1: Thank you po, Kuya Jonathan.
2: Si Ate Guy Santos ay nagmamagandang hapon na rin sa atin. At sabi niya, both daw mag-lead sa unahan at support sa gilid.
1: Yun.
2: Salamat po.
1: Oo, hindi na natin na-track no, kung ano ang mas marami. Pero feeling ko mas marami talaga yung support, sa side.
2: Yes.
1: No? Ayan. At ito si, sino to? Si Ate Faustina. Nabasa mo na ito?
2: Ah, hindi pa.
1: Babasahin natin. Si Ate Faustina Frankie Habla, sabi niya, gandang hapon, Inspirations Unlimited. Support lang kung ano ang maitutulong. Ang merienda niya ngayon ay buko pandan.
2: Wow!
1: Ayan, sa mainit na panahon, yummy daw. Ayan.
2: Salamat.
1: Praying din daw siya na maka-attend siya sa anniversary. Ayan. At mahag daw niya ang mga host. Ayan. Mm-hmm. Ayan, praying din po kami, Ate Faustina, na ma-meet po namin kayo in person.
2: Yes.
1: Sa darating na anniversary natin, Kayla.
2: Oo, yes. Ano na lang.
1: Ilang tulog na lang ba?
2: Parang one month, bukas, 1 month na lang.
1: Oo, di ba?
2: Kasi sa June 6, mga kaagapay, makita-kita po tayo sa GCF dito sa Ortigas at celebrate po natin ang anniversary ng FEBs. Ang bilis ng panahon na anniversary na ulit.
1: Di ba? Oo, kaya kita-kits po, mga kaagapay. Mm-hmm. At ito naman, si nabasa mo na pala si Ate Guy Santos. Si Ate Joanne Alba, SJ. Ayan, sabi niya, support sa side. Pero minsan, kailangan din po mag-lead for God's glory. Mm-hmm. Ayun. Oo naman. Kahit nga din mag-support eh, diba? For God's glory. Diba?
2: Yes.
1: Makaka-support tayo sa ating mga kapwa. Wow, support sa kapwa. Hashtag.
2: Support.
1: Hindi na tayo nag-hashtag. Nalilimutan na natin.
2: Sige, yun yung hashtag number one. Hashtag support.
1: Sino pa ang next?
2: Ito si Ate Marites Layaog ay may pahabol na pagbate. Nag-online daw siya ulit. Listening daw mula sa radyo. Mula sa Bacoor, Cavite. Akala daw niya si Ate Jo ang kasama ni Absidy, pero ako daw pala. Alam niyo, Ate Marites, pang ilan na po kayo na nagsabi na magkaboses kami ni Ate Jo Alabastro. Pero salamat po sa inyong komento. Happy listening po.
1: Happy listening po sa inyo. Ayan, at dito sa ating PM, basahin natin si Zai Ayuban. Sabi niya, mas gusto ko mag-lead sa unahan. Kasi doon mo talaga maipapakita ang confidence at vision mo. Pero kailangan ready ka rin sa responsibility.
2: I agree.
1: Oo, diba? Mm-hmm. Oo, may kaakibat talaga no, na responsibilidad ang pagiging leader. No? Hindi ka inilagay dyan para lang, alam mo yun, display.
2: True.
1: Diba? May purpose kaya ka nasa posisyon yan. Kaya gamitin mo ito. Diba?
2: Yes.
1: Nang tama.
2: Great power. Comes with great responsibility.
1: Spider-Man. Tama ba? Spider-Man nga yun, diba?
2: Spider-Man.
1: Ayun.
2: Salamat po si Ate Dara Elomina. Support lang sa side. Hindi lahat kailangan daw ay nasa unahan. Mm-hmm. Minsan, mas effective ka kapag sumusuporta ka at tumutulong sa likod ng team.
1: Ayun. Oo. At ito si Ate Bessie. Mapanoo. Sabi niya, depende sa situation. Kung kailangan ng leader, go ako sa unahan. Pero kung mas capable, kung may mas capable, okay lang din na maging support.
2: Yun.
1: Ayun. So, flexi
2: yes,
1: si Ate Bessie.
2: Oo. Kung saan man siya dalhin, ay go. Si Ate Angela Marie Santos, sa totoo lang daw, ay gusto niya mag-lead, pero hindi daw para sa spotlight.
1: Mm-hmm.
2: Gusto ko manguna kapag alam kong may direction ako maibibigay at kaya kong i-guide yung team. Pero I also appreciate the seasons na nasa side lang ako, supporting, learning, and strengthening others. Doon ko nare-realize na leadership is not always about being seen, but being effective.
1: Ay, wow.
2: Ang ganda nun, no?
1: Na, ang deep naman nun.
2: Na hindi ka lang leader dahil gusto mo lang na malaman ng iba na leader ka, mm-hmm, pero yun talagang pagiging effective ang mas mahalaga. Salamat po.
1: Oo. At ito si Ate Sara Mirabete. Sabi niya, mag-lead ako sa unahan. Kasi gusto ko rin matutunan kung paano humawak ng pressure at decision making. Wow! Gusto niya. Gusto niya ma-challenge.
2: Oo.
1: Ayan. So, gusto ma-challenge ni Ate Sara at malagay sa ganong klaseng posisyon, no, ang manguna. Mm-hmm. Diba? Mag-lead.
2: Salamat po. Si Ate Venus V. Loves dito sa ating ongoing Facebook Live ay bumabati ng magandang hapon. Nakikinig daw siya mula sa radyo at mula daw siya sa Marilao, Bulacan, at ang sagot niya sa ating question of the day ay parehas daw.
1: Ayun,
2: po.
1: Pareho.
2: Oo.
1: Ayun. At si Ate Dorilyn Ga, napadaan ulit sa ating ongoing streaming. Sabi niya, gandang hapon. Ayan. At pabati rin daw sa kanilang pastora Julie De La Cruz ng Door of Faith Christian Church International Malvar, Batangas. Ayan.
2: Uy, masarap lomi dyan.
1: Oo, nakakamiss. At yung ano, ang tawag doon? Yung halos maubos ko. Yung kumain tayo. Ay, hindi, bulalo pala yun, sorry.
2: Ah, bulalo.
1: Hindi, ano yung kinain kong isda nun?
2: Tawilis.
1: Ayun, tawilis.
2: Oo, ang sarap.
1: Panalo kasi yung suka doon. Diba? Ayan na naman sarap. Tayo.
2: Naalala ko tuloy bulalo na merong kalamansi at patis. Tapos may tawilis nga, tsaka soft drinks, no?
1: Oo. Hindi, minus the soft drinks. Gusto ko yung may pa sound effects si Kuya Nat Desano.
2: May support sa side. Thank you, Kuya Nat, na talagang ina-apply mo yung ating question of the
1: yes.
2: day.
1: Yes!
2: Eto naman si Joshua Daniel Cruz. Gusto daw niya mag-lead, pero mm-hmm. hindi ako yung tipo na gusto ko lagi nasa unahan. Mas gusto ko yung leadership na collaborative. Yung hindi ako lang ang nagdidesisyon, kundi kasama ko ang team. Pero kapag kailangan ng direction, eh hindi rin naman ako aatras.
1: Mm-hmm.
2: Ganda rin nun.
1: Oo. At ito si Kuya Darwin Mejia. Sabi niya, support lang sa side. Kasi naniniwala ako na hindi lang leader ang mahalaga, kundi ang mga taong reliable sa likod nila.
2: Tama!
1: Ay, tama!
2: Ma-agree po sa inyo si Kuya na. Si Ate Kimberly Ann Flores, mas komportable daw siya sa support na role. Hindi dahil wala akong confidence, pero mas nag-enjoy ako sa pagtulong behind the scenes. Para daw sa kanya, fulfilling yung alam mong nakakatulong ka kahit hindi ikaw ang nasa spotlight.
1: Mm-hmm. Totoo, kasi hindi naman din talaga kailangan palagi ng spotlight,
2: yes,
1: ng pulpito para ikaw ay makapagbigay impact.
2: True.
1: O makapagbigay help. Mm-hmm. Or ano? Makatulong.
2: Makatulong.
1: Ang konyo ko doon. Makapagbigay help.
2: Like, helping others.
1: Pero diba, kahit sa mga simpleng kaparaanan, diba, pwede kang makatulong, mag-ambag, diba. At ito, galing kay Ate Kat Zamora. Sabi niya, mag-lead sa unahan. Kasi gusto ko, ako yung nagsiset ng direction ng grupo. Mm-hmm. Wow! Iba. Iba to si Ate Kat, no? Talaga may vision siya.
2: Yes.
1: Diba? Gusto niya siya yung nagli-lead ng isang grupo. Mm-hmm. Maganda rin yun.
2: Oo.
1: Diba? Yung may initiative.
2: Yes. Diba? At saka may maiiwan kang impact nga sa ibang tao. Si Ate Dori Linga ay may pahabol. Sabi niya, yes, masarap daw magluto ang kanilang pastora ng ayungin at tawidis.
1: Ayun!
2: Minumulto tayo ng tawidis.
1: Parang kailangan na masundan yun.
2: Yes.
1: Diba?
2: Feeling ko nga. O, oh, tapos yung suka talaga. Balik oh, ka naman sa topic.
1: Hindi, hindi, agree diba, naman. No, kasi yun talaga yung nagdala yung suka.
2: Yes. So,
1: ano kaya nilagay nila doon? Kung pwede lang gaya. Mag-uwi. Mag-uwi.
2: O, oh, talagang sa mga ganyan, ang susi yung sa usawa nila.
1: Oo, oh, oh, diba? At ito si Ate Jem Karatihan. Sabi niya, sa una, gusto ko mag-lead. Pero habang tumatagal, mas na-appreciate ko na ang maging support.
2: Wow. Salamat po sa inyong kasagutan si Ate Patricia Joy Villanueva. Support lang daw most of the time, pero active support. Yung hindi lang basta sumasabay, kundi nagbibigay din ng ideas and encouragement. Naniniwala ako na strong teams need strong supporters.
1: Ayun,
2: ayun
1: wow
2: nga,
1: naman.
2: Yung kahit nasa gilid ka lang, ay hindi ka, nasa gilid lang.
1: Oo.
2: Meron pa rin contribution, meron pa rin support. Salamat po.
1: Ayan. Thank you po. Ito galing naman kay Ate Pia Reyes. Sabi niya, mag-lead ako kung may clarity and goal. Or may clarity ang goal. Pero kung wala, support muna ako habang nag-oobserba.
2: Oo. Siyempre, mahalaga ka naman yung clarity.
1: Ay, oo. Ang hirap nun. Bakit ka natawa?
2: Diba? Para malinaw kung saan na pa-tumo yung team.
1: Mahalaga talaga na may direksyon, 'di ba? May direksyon ba ang inyong grupo?
2: Yes. Oo. Para hindi ligaw-ligaw. Ligaw-ligaw. Aligaw-ligaw.
1: Yes, Kayla. Okay.
2: Eto naman, si Kuya Carlo Miguel Mendoza, gusto daw niya mag-lead kasi gusto niyang mag-set ng vision. Pero natutunan ko rin na hindi mo kailangan gawin lahat.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan mo rin matutong makinig at magtiwala sa team mo.
1: Mm-hmm.
2: Uy, oo nga. Pagiging listener
1: yeah
2: ng 703.
1: Talaga na, segue mo yun. Oo nga, no? Totoo yan. Kailangan talaga matutunan yun eh. The art of listening.
2: Ah, yes. Diba? Active listening.
1: Oo, tama. Active listening. Mm-hmm. At ito si Ate Darlene Castro. Sabi niya, depende sa tao. May ibang bagay na mas okay na may leader. May ibang bagay na teamwork lang talaga.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. So, depende daw sa kanyang gagawin, no?
2: Oo nga naman. Kasi syempre, kailangan mo ring i-assess kung kaya mo ba tong bagay na to. Though natututunan naman, pero mahalaga pa rin na baka naman sa ibang bagay ka mas kaya mo. E di dun na lang din na mag-focus.
1: Oh, oh.
2: Dito sa ating ongoing Facebook Live ay may mga pahabol pa. Si Ate Isabel VS, pa-shoutout daw sa kanyang pamangkin na nakikinig dahil binisita siya si Trisha. God bless daw sa ating lahat at palagi daw siyang nakikinig. Hello,
1: ay, thank
2: po.
1: You po.
2: Happy listening po sa inyong mag-tita.
1: Ayun. At si Ate Doreline Ga, sabi niya napahinto daw siya sa paglalaba. Kasi nawili ako sa pagbabasa daw ng mga comment.
2: Uy.
1: Ayan. Tapos kanina pa ako nakangiti. Salamat sa inyong masayang program. Ay, thank you rin po, Ate Dori, sa inyong pag-tune in dito sa mga programa ng DZAS.
2: Yes.
1: Diba? Praise God po.
2: At salamat po na kami po ay nagdadala ng ngiti sa inyo.
1: Buti na lang. Buti na lang po ang ngiti.
2: Buti na lang po ang ngiti po ang aming naiaambag sa inyo. Si Ate Rainy Jen Comia, gandang hapon daw. Para daw sa kanya ay okay daw siya na support kasi mas more on the supportive side daw siya. At pa-shoutout daw kay Laneri na nasa Montalban, kay Erica, Pia, MJ at Joshua na nakikinig daw mula sa San Mateo, Rizal. Happy listening po sa mga kaagapay natin dyan mula sa Rizal.
1: Yun, hello po sa inyo. At ito si Lovely Magpantay. Sabi niya, mag-lead sa unahan kasi doon ako lumalago sa pressure at responsibility.
2: Ay, ayun. Oo nga.
1: So, yun yung challenge.
2: Yes. Yeah. Oo. Naku, salamat po, mga kaagapay, sa inyo pong mga shinare na kasagutan na dito po sa ating question of the day. At salamat po sa pakikipagkwentuhan sa amin ni Ab dito po sa ating Tuesday edition ng Inspirations Unlimited. At akalain mong Ab na nasa end part na tayo.
1: Grabe.
2: Ng ating programa. Ganun-ganun lang yun. Maraming salamat din po syempre sa mga nakagapay natin sa broadcast. Ang ating mga nakasupport sa atin, ang ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, sa ating RTV team, andyan si Jello, ang ating intern.
1: Ayan, salamat din sa ating broadcast engineer JB Tabo at sa mga kasama natin sa Bukawe Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
2: At muli kaagapay, salamat po sa inyo na nakatutok, nakipagkwentuhan, nakisagot sa ating question of the day. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations and

nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.

Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo 'yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ.

0: Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 5 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, apektado sa pag-alboroto ng Bulkan Mayon, umabot na sa higit 52,000 na pamilya. Malacanang, idineklara ang special non-working days sa Cebu para sa ASEAN Summit. At Senator Ontiveros humihiling ng tiyak na bawas sa presyo ng kuryente sa mga mahihirap. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Aabot na sa halos 200,000 individual o katumbas ng higit 52,000 mga pamilya ang apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Batay ito sa huling tala ng Office of Civil Defense mula sa higit 100 barangay na naapektuhan. Kasalukuyan namang namamalagi sa mga evacuation center ang higit 1,000 pamilya o 1,000 pamilya rito o katumbas ng higit 5,000 mga individual. Pagtitiyak ng OCD na ipinatutupad nila ang whole of government response sa sitwasyong ito, maging ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mahigpit na evacuation protocol para sa kaligtasan ng mga residente.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Naka-blue alert status ang Operation Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa 2026 ASEAN Summit. Ito ay epektibo ngayong araw hanggang 11 ng Mayo. Para naman masiguro ang matibay na koordinasyon, inatas ang mag-duty sa NDRRMC ang mga kinatawan mula Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Samantala, binigyan ng direktiba ang lahat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center na imonitor at iulat ang lahat ng mga ugnay na insidente sa nasabing aktibidad.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Sa kaugnay na balita, idineklara ng Malacanang ang Mayo 6 hanggang 8 ngayong taon bilang special non-working days sa Lapu-Lapu City at Cordova sa Cebu para sa ASEAN Summit. Ayon sa Proclamation No. 1238, layunin nitong maibsan ang trapiko at masiguro ang kaligtasan ng mga delegado at residente. Inaasahang dadalo ang mga lider ng bansa, diplomat at business leaders mula sa iba't ibang bansa. Gaganapin ang ASEAN Summit 2026 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tututok sa regional security at economic cooperation.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Umabot sa 7.2% ang inflation rate sa Pilipinas noong Abril ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mataas ito kumpara sa 4.1% noong Marso at ito na ang pinakamabilis na pagtaas mula noong 2023. Paliwanag ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, pangunahing dahilan nito ang pagmahal ng pagkain at inumin. Tumaas sa 6.1% ang food inflation dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Apektado rin ang kabuuang presyo dahil sa pagtaas ng gasto sa transportasyon at enerhiya.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Senator Ontiveros humihiling ng tiyak na bawas sa presyo ng kuryente sa mga mahihirap. May ulat si Babylene Cacho Resulta.
4: Libo-libong mahihirap na mamamayang kumukonsumo ng mababang kuryente ang tinatayang makikinabang sa isang saligang batas na inihain ni Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros. Tinawag niyang Kuryente Relief Act. Pinatatanggal ng mambabatas ang value-added tax sa mga electricity consumers na kumukonsumo lamang ng 150 kilowatt-hours kada buwan. Ani Ontiveros, pabababain nito ng 250 hanggang 300 pesos ang magiging singil sa kuryente sa mga naturang mamamayan kapag naisa batas. Ang panukala ay bukod pa sa mga panukala ng Lady Senator na tanggalin ang VAT sa tinatawag na systems loss sa singil sa kuryente. Samantalay, naghain naman si Senator Erwin Tulfo ng isang panukalang batas na mag-aamyenda naman sa Oil Deregulation Law. Batay sa panukala, kailangan ng isiwalat ng oil companies ang batayan ng kanilang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi maaari-ani ang bulag ang publiko sa mga pagpapatupad ng oil firms ng pagtataas ng presyo ng mga produkto nito, at ito ay sa paraan ng pagsisiwalat ng kanilang mga batayan sa Department of Energy. Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga local government unit na siguruhin ang tuloy-tuloy na paggalaw ng mga fuel tankers sa gitna ng krisis sa langis. Hinimok din na ang mga LGU na huwag isama sa truck ban at number coding ang mga lehitimong oil delivery truck. Ayon sa DILG, mahalaga ito para hindi maantala ang supply ng gasolina sa bansa. Sinabi rin ng ahensya na ang hakbang ay ugnay ng State of National Energy Emergency na idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Senador Erwin Tulfo, pinatatanggal ang pangalan nila ng kanyang kapatid na si Senador Rafi sa listahan ng mga presidentiable sa mga survey. Nagbabalik para sa ulat si Babylene Cacho Resulta.
4: Tahasang pinatatanggal ni Senador Erwin Tulfo ang kanyang pangalan, pati na rin ang kanyang kapatid na si Senador Rafi Tulfo sa mga survey ng presidential nominees para sa 2028 national elections. Binigyang diin niyang kontento na silang magkapatid sa Senado at wala silang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Ang pahayag ng nakababatang Tulfo ay alinsunod sa nailatalang survey results ng Pulse Asia kung saan kabilang ang magkapatid na Tulfo sa posibleng sumabay sa taas ng posibilidad na tinatamasa ni Vice President Sara Duterte kung tatakbo ang mga ito bilang presidente. Kasama rin sa mga ibinanggang pangalan sa vice-presidente ay sina dating Vice President at ngayon Bicol Congresswoman Lenny Robredo at Senador Paulo Benigno Aquino. Ani Senador Erwin Tulfo, marami namang ibang politikong maaaring ihanay sa Pulse Asia Survey at hindi kailangan pang isama silang magkapatid. Binigyang diin ng senador na sobrang dami ng problema ng bansa sa ngayon at hindi dapat pang pinag-uusapan ito. Si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang nagbahagi ng naturang survey. Makaraan ani ang kumalat o na-leak ito sa media. Inangkat-anya niya ang survey service na ito dahil maganda ring mapulsuhan ang pananaw at kagustuhan ng publiko sa usapin sa ngayon. Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Iniyak ng Department of Health na wala pang naitatalang kaso ng hantavirus sa Pilipinas ngayong taon. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, wala pang bagong kaso ng hantavirus sa bansa sa kasalukuyan. Gayunman, sinabi ng infectious diseases expert na si Dr. Longine Solante na may mga nauna ng naiulat na kaso nito sa Pilipinas noong mga nakaraang taon. Pinaalalahanan din ni Solante ang publiko na hindi dapat magpanik dahil ito ay isang sakit na ugnay sa mga daga at hindi ito pangkalahatang banta.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: 318 congressmen bibigyan ng sapat na panahon o 5 araw para basahin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio bago ang plenary vote sa May 11. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Mabibigyan ng sapat na panahon o 5 araw ang lahat ng 318 congressmen para basahin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bago ang plenary vote sa May 11, 2026. Sa bagay ng due process, sinabi ni House Justice Committee Chairperson Batangas Representative Jervil Luisto ang requirements sa ilalim ng Supreme Court ruling na naunang impeachment bid bago ang plenary vote, kailangan bigyan ng kopya ang mga House members ng committee report, resolution, lalo na ang articles of impeachment at attached evidence. Dagdag pa ni Luisro, kapag isinangguni ng House Committee on Rules ang Articles of Impeachment sa plenaryo, bibigyan ng kopya ang 318 members, ang pangalawang pangulo bilang respondent at ang mga complainants. Bilang constitutionally mandated body para magpasibula ng impeachment cases, sinabi ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, kailangan may katotohanan o katunayan ang mga alegasyon ilalatag sa plenary votes. Ibig sabihin niya, ang mga ebidensyang nabanggit ng mga nagrereklamo, mga natuklasan sa clarificatory hearings, official responses, rebuttals at counter-evidence mula sa respondent. Anya, may oportunidad pa sana si VP Sara para ma-dismiss ang impeachment case at hindi na umabot sa Senado kung nagpresenta lamang siya ng sapat na ebidensya para pasinungalingan ang mga alegasyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Hinili ng International Criminal Court prosecution na ibasura ang alisin ng apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa desisyon na nagkumpirma sa mga kaso ugnay ng umano'y pagmamaslang noong siya ay alkalde ng Davao at Pangulo pa ng Pilipinas. Ayon sa prosecution, na mali ang interpretasyon ng kampo ni Duterte at wala itong naipakitang legal na basehan para umapela sa desisyon ng Pretrial Chamber 1. Giit ng prosecution, malinaw na tinukoy ng ICC Pretrial Chamber ang saklaw ng mga kaso at maayos na ipinaliwanag ang batayan ng pagdedesisyon nito. Ayon sa ICC prosecution, nakakasira sa kredibilidad ng korte at nag-aambag sa maling impormasyon sa kaso ang mga pahayag ng depensa sa media.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Bibisita si Paraguay President Santiago Peña Palacios sa Pilipinas sa Mayo 11 matapos ang imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, sasalubungin si Peña sa Malacañang kung saan magkakaroon sila ni Marcos ng bilateral meeting para pag-usapan ang mas pinalakas na kooperasyon. Ayon sa PCO, ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang pangulo ng Paraguay sa Pilipinas. Tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapalawak ng ugnayan sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Sinabi rin ng PCO na layunin ng pagbisita na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa Latin America at palawakin ang economic partnerships ng bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nagdaos na ng unang pulong ang Senado at Kamara mahigit 2 buwan bago sumapit ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, naging maaga ang paghahanda sa sona ng Pangulo dahil posibleng may mangyaring pagbabago. Hindi man binanggit ni Mendoza pero inaasahang iaakyat ng Kamara ngayong Mayo ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Binigyang diin na kailangan simple lang ang maging preparasyon sa sona sa gitna ng matinding krisis na pinagdadaanan ngayon ng bansa.
1: Ulat Panahon.
3: Makararanas ng maulat na papawirin na may pakalat-kalat na pag-ulan kulog kidlat ang Palawan dulot ng Easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may panakanakang pag-ulan kulog kidlat dulot ng Easterlies. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:14 ng hapon at sisikat bukas ng alas 5:32 ng umaga. Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 45 centavos, Canadian dollar, 45 pesos and 12 centavos, Australian dollar, 44 pesos and 4 centavos, Singapore dollar, 48 pesos and 14 centavos, at Saudi Riyal, 16 pesos and 38 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 15, Talata 4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban.
1: Hudyat Balita.
3: At iyan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 5 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang oras, alas 4:46 ng hapon.
6: Real Travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real Travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy for this segment. And today guys, we're here right now in the Philippines, specifically Makati, dito sa may Paseo de Rojas area. And dito sa Makati, pupunta tayo sa isang country, and that country is called France. Yes, that's right, guys. My friends sa Makati. And pupunta tayo right now doon in a while because the Embassy of France to the Philippines and Micronesia just announced that they will be having a French market dito sa Makati. So, guys, it's just a beautiful weather today dito sa Makati. It's the weekend. It's a Saturday. And right now, we're gonna try the flavors of France. So, excited ako matry yung mga different flavors nila in food. I think I'm craving for a croissant right now. So tara guys, kain tayo, food trip tayo, punta tayo sa France, dito lang sa Makati. Tara guys. And right now sa likod ko guys, meron tayong nakikitang waterfall in a very nice rectangular type of architecture. You know, it reminds me of the Dubai frame. Sa Dubai, if nakita niyo yung Dubai frame in my previous episodes, what's nice about Makati is that they have put such a lot of green spaces dito. Dito sa Makati, ang daming mga parks. Kaya nakakatuwa because it's not only like a concrete jungle, this city. It's also a place where you can actually have some fun and leisure with your family and friends. Especially on a weekend kasi ang dami nilang night markets like the one we're gonna go to later and in a while. Over here, guys, this is actually a book corner where you can actually just go inside and read books. So ang galing kasi Makati has this way of making a very holistic type of green environment for family and friends to go to. You can actually chill here. You can actually do your picnics here. Ang dami nagpipicnic dito sa harapan ko. And sa likod ko, guys, may nagsusports din ng mga bata. So, super cute dito. Ang daming activities that you can do here when you go here dito sa Makati, sa may mga gardens nila. And along this side, there are a wide array of coffee shops that you can go to. So from here and then on. Pero right now, pupunta tayo dun sa kabilang side to the French Market. Kaya without further ado, guys, let's go. We're here right now in Ayala Triangle Gardens dito sa Makati, sa may Paseo de Rojas area. And what I like about Makati dito sa mga places nila is that they're very pet friendly, especially sa mga stray cats and dogs. Pero especially sa mga cats, kasi dami namin nakikita mga stray cats right now. So nakakatuwa because you can really see that they are really well taken care of and well fed actually. And meron din silang collar. So talagang nakakatuwa because they're making a way for stray cats to really have a life dito sa Makati. And right now, ito guys, isa sa mga miming of Ayala Triangle Gardens. And hello! Meow! Ay, inaantok siya. Pero, ayan guys, kamusta naman po ang buhay dito sa Makati? Interviewin lang natin si Mrs. Miming. Thank you so much po for your very nice answer po. God bless po. Grabe guys, no? Ito, nakailang steps na ako. Ilang steps lang. Nandito na ako sa France. Pero wait lang guys, kasi bago tayo makapunta sa France, sa likod ko napaka-strict ng security kasi syempre pupunta tayong France, kailangan natin dumaan sa immigration. So, grabe yung security nila guys. Pero feeling ko naman, pwede lagpasan yung immigration. Ayan, so dire-diretso na tayo dito guys and let's just see kung ano yung mga ino-offer dito na food and nagugutom na ako. So tara, let's go! Thank you so much. So dito guys, meron din silang mga frites. So let us try and taste test yung kanilang frites. Starting off with this, napakaganda ng shrimp, oh. Parang fine dining ang peg. But you're in a street market. Pero I'm trying it right now. Ang sarap guys because parang siyang cold cut na shrimp. Just parang meron siyang sprinkle of lime and citrus. So grabe guys. You know the shrimp na creamy tas biglang may pagka-lemony yung lasa. The flavors really blend well together. Free taste pa lang to guys but it's a 10 out of 10 for me. Para talagang fine dining and kaya may free taste dito actually sa booth na to. They're promoting yung kanilang cook and dine culinary short courses as well as yung kanilang ino-offer ng mga fine dining na mga culinary experiences. So yun guys, yung chef talaga nila here na French, it's he's really here with his team and talagang sa harap namin ginagawa mismo yung ipapa-free taste nila. And it's really, really unique kasi ang pa-free taste nila actually is a fine dining type of dish that they're making. And they're from Enderun, so nakakatuwa because they're trying to showcase the flavors of France in a very interactive way. In a sense that we can taste actually what they're making. So we asked the chef's team what they're trying to make. So a while ago we tasted the shrimp but right now we're gonna try a rice pudding and orange marmalade. So let's try. This is the rice pudding and orange marmalade and nakakatuwa guys because look at the napaka cute nilang taste test na free taste para sa atin. Para siyang nasa malaking palayok pero maliit. It's a mini palayok. Tapos nakalagay dito yung rice pudding. And we're gonna try it now. And what I appreciate about this is that pinapakita talaga nila yung kanilang pagka-plating. May plating talaga sa kanilang frites. So let's try. It's really good. I'm not a fan of anything orange or anything marmalade. But I love it so much. It's a 10 out of 10 for me. It's very creamy. The texture of the rice pudding blends well with orange marmalade. Parang naglalaban yung pagka-orange tsaka yung pagka-neutral ng cream. But it makes that very perfect blend of sweetness. So yun guys, 10 out of 10. I really like it. Kasi unang-una libre, it's free taste. You can taste a taste of France for free. And at the same time, it just makes you interested about what are the flavors pa of France. So let's explore more. Let's go guys. It's really situated in an open area and you can see the flag of France na naka-display all throughout, showcasing the culture of France. It's so nice of Makati to really welcome the embassies to have initiatives such as this for us to learn more of their culture then. And nakakatuwa because they do it in such a creative way na we can really try and taste the authentic flavors of France through these markets na itatry natin. So if you can see sa likod ko, merong wide array of stores ranging from different food na ino-offers. Not only that actually, but it also extends to seeing different types of French art. Kaya dito sa likod guys, you can see yung mga French art, French paintings sa likod ko. They also sell those stuff and some works by Monet. I can see some works by Monet sa likod. Kaya nakakatuwa guys, they're really promoting the culture of France here in the Philippines. And of course, the Philippines really welcomes you. A warm welcome. So yeah, nandito tayo ngayon sa ating second booth na titingnan natin. And they're actually called Taste of France. So dito they're offering some flat croissants. So ang galing guys, because the usual croissants that we see dun sa mga bakery, diba, it's really the plump and the big ones. But this one is a flat version of a croissant. So yun, meron silang different flavors na ino-offer. They offer like a chocolate version of it, a strawberry version of it, and they actually are making it really in front of you. Kaya, ayan guys, naamoy ko na yung amoy ng parang croissant. Ang bango. So, let's order. This is the flat croissant, tapos it's dipped in Nutella. So, ang ganda guys, no? And by the way, if you're gonna eat a flat croissant, na-realize ko lang, parang medyo mas less hassle way siya of eating the bread itself. Kasi flat na siya, hindi mo na siya kailangan, ano mo yan, yung parang hawakan kasi ang kapal-kapal. So let's try. It's really good, guys. For me, it's really, na-realize ko, this is a more less hassle way of eating a croissant. Parang kakagatin mo lang siya just like a pizza or parang just like a sandwich, diba? It's more convenient to eat as hindi siya ganun ka-flaky kasi nga flat siya. So, ang creative lang ng pagkaka-innovate nila sa croissant na to. So, it's dipped in chocolate. Sarap. Napaka-warm ng chocolate niya. Tapos talagang paka-sweet ng dough. Parang ang sarap-sarap ng dough and the chocolate all together for only 100 pesos, guys. You have this big of a serving ng flat croissant. So, it's a 10 out of 10, guys. So dito guys sa French market talagang sinisimulate nila what it is like to be in a literal French market because right here sa likod ko, there is actually a very authentic, talagang French guy siya guys. It's a French music player in the streets. Tapos nagtutugtog siya ng mga traditional French songs nila. Based dun sa kinukwento ng musician sa likod ko, parang he's playing daw yung mga traditional French songs na kinakanta daw nila sa mountain. So yun guys, it's very interesting to see.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 TCAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Pagpalang araw po sa inyong lahat. Napakasayang araw dahil ito ay Popuri Radio Show Tuesday Edition Day. Yan, napakasayang araw ng mga papuring awitin, mga awiting mapagpala, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Yan pong awiting narinig nyo, kapaparinig nyo lamang ang awiting Walang Kapalit from Popuri 23. Yan, ito po yung likhang awitin na inyong lingkod. Kasama ko po aking Mrs. Jan sa awiting yan. Mamaya babalikan natin ang awiting yan. Pero bago yan, gusto kong batiin ang lahat ng mga nakikinig sa Popuri Radio via 702 DZAS, via 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KR104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. By the way po, ang mga awiting inyong maririnig ay available po sa ating Popuri Music Room, popurimusic.febc.ph, at syempre sa inyong paboritong streaming platforms. Napakarami po niyan: Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. At kung gusto niyo pong marinig ang inyong programa, paborito niyong programa, ang inyong mga inaabangang mga programa, pwede niyo pong mapakinggan yan sa inyong phone via the 702 DZAS mobile app. I-download lamang po. Hanapin sa inyong Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS app. At dyan po, yun na. Madaling mapakinggan ang mga awitin. Asahan niyo po, madadala niyo po yan kahit nasaan kayo, basta dala niyo inyong phone. By the way, hindi niyo naman po mawawaglitin dahil kahit saan tayo pumunta, dala natin ang phone natin. Kaya siguradong mapapakinggan nyo po ang programa ng 702 DZAS. Bisitahin lamang po ang ating Facebook page para sa QR code. Yan po ay 702 DZAS FEBC Radio Facebook page. Okay, dumako na po tayo sa ating feature album, which is Popuri 11. Pamagat po ng album na ito ay Mission, na i-release noong 1989. So ito na, simulan na natin. First 5 songs, lahat pong mga singers na umawit dito ay ang tawag ay ang Popuri 11 singers. Yan, isa-isahin na po natin sa iisang awitin. Likang awitin ni Olive Robles at Sok Villanueva. Kung Hahayo, likang awitin ni Pastor Ronel Rubrica. Ilapit sa Diyos, Bayan Natin, likang awitin ni Ella Clemente. Tang Ikaw Panginoon, likang awitin ni Keryl Dalanon. At Si Kristo Ihayag, likang awitin ni Brother Ricky Sanchez. Matapos niyan, mag-spend pa tayong konting space dyan sa segment na yan, ay subukan nating mag-play na ilang mga awitin sa ating Popuri Collection maging sa Waterwalk Records Catalog. Ito po ang Popuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 TCAS.
6: We played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Napakaganda mga awitin, hindi lamang maganda, mapagpalang mga awitin. Yan po ang papuring awitin dito sa inyong paboritong istasyon, 702 DZAS, 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. At ang programa po ito ay Papuri Radio Show Tuesday Edition. Mga kaagapay, mga kapapuri, pwede nyo pong i-download ang mga awiting ito sa inyong paboritong Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. At syempre, pwede nyo i-stream sa lahat ng mga streaming platforms, Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Balita ko mga around 100 platforms yan, kaya pick na lang po ang inyong paboritong streaming platform. Okay, tuloy-tuloy tayo sa mga awiting ito. Kinig na, sabi nga ni Kayla dito, stay tuned for upcoming releases. Kaya balikan muna natin ang ating release noong 1989, Papuri 11. Siya lamang, likang awitin ni Pastor Bong Hermosa. Ikaw Jesus, likang awitin ni Ana Liza Camaya. Ligaya ng kaligtasan. Ito talagang, ito yata yung sa pinakasikat na awitin sa Papuri 11. Likang awitin ni Ismael Ansaldo at Jojo Rivella. Ito po ay bukod sa Papuri singers, ang featured singers po dito ay si Maestro Arnel De Pano at si Janet Rodrigo. Tunay na yaman.

Ang awitin ni Vic Santos at ngayon, Emmanuel Kimoy. Matapos niyan, magpapatugtog pa tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 TCAS.
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Greetings, time na po sa ating programang Popuri Radio Show. Una-unang babatiin natin, wow, si Ruben Laurente Bumate. Sabi niya, bro, maestro ko yan. Maraming salamat, Brother Ruben. We miss you and we hope to hear more of your singing sa ating mga future albums dito sa ating programang Popuri Radio. For Marlene Baxa Montalya, sabi niya, mapagpalang hapon po mga kapapuri. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. From Len Agdon Reyes, oy, following instructions. Dahil ang instruction ko po specific, hindi man instruction, request naman po yun. Kung pwede po magpadala kayo na yung paboritong Bible verse para po pandagdag saya at bitamina sa ating programa. Ang Bible verse ni Len Agdon Reyes ay Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at tuhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ng kapahingahan. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po. Maestro Junji, God bless po, kaagapay from Palayan, Nueva Ecija. Maraming salamat, Sister Len. From Faustina Frankie Habla, gandang hapon po, Maestro Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy pakikinig. Thanks po. Uy, may Bible verse din siya. Maraming salamat. Natutuwa ako kapag ang pagbati ay may Bible verse. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 16:2. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko lahat ay mula sa iyo. From Jessica Jane, blessed afternoon po, everyone. From Nora Cancela, good afternoon po, Maestro Junji, God bless po. From Perlita Hinahon Takteng Novelo, blessed Tuesday po. From Lulu Harabes Tapleras, good afternoon po. At meron pang nagpapabati dito, coming from Kayla mismo, happy birthday, yan, kay Nanay Lilia Rico Hermoso at si Genesis Samante from Kayla mismo. Very special. Ulitin ko po, happy birthday daw from Kayla. Hindi si Kayla po may birthday. Siya yung nagpapadala, nagpapabilin ng bati. Sabi niya, happy birthday kay Nanay Lilia Rico Hermoso at Genesis Samante. Nanay Lilia at Genesis, maligayang kaarawan po. Mapagpala na ang inyong araw. Wow! Kayla, yes, yan po ay masigasig nating scriptwriter at producer. Kaya dapat lang bigyan tuon natin ang kanyang request. Yan. Happy birthday muli, Nanay Lilia, Rico, Hermoso at Genesis Samante. At kung gusto nyo pong mabasa ang ating mga pagbati, ay pwede pong mag-iwan kayo ng message sa ating Facebook site, 702DJS FEBC Radio, or pwede rin kayo mag-text sa amin, 0916-296-6620 or Smart 0999-223-5675. Yan, mamaya meron rin akong babatiin na may kaarawan napaka-espesyal. Ilan sila doon? Very special celebrants or celebrators as they call it. Tuloy-tuloy tayo. The last few songs sa ating Papuri 11 album na nirelease originally noong 1989. Misyonero, likang awitin ni Romy Valle, Diyos ay buhay. Likang awitin ni Rading Humakyo, gamitin mo ang buhay ko. Likang awitin ni Brother Doji Simon, Maestro Doji. At humayo ka. Likang awitin ni Henry at Edith Santos. At tatapusin niya ng isang paborito kong awitin sa Papuri 11. Ako ay susunod. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano at inawit ni Brother Jim San Juan. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 CZAS.
7: We played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ating programang Popuri Radio Show. Ang bilis ng oras, malapit na po magtapos ang segment na ito at ang programang ito. Pero bago tayo magtapos, meron tayong ilang mga babanggiting bagay tungkol sa mga special occasions. Kanina po pinatugtog natin ang Walang Kapalit. Ito po, ilikhang awitin ng inyong likod, kasama ko pong lumikha dyan ay ang aking pinakamamahal na may bahay na si Anna. At ang storya po nito ay isang araw, sabi ni Anna sa akin, why don't you write a song na ang concept ay walang kapalit? Sabi ko, in fact, magandang title na yan. Pero just to make it more exciting, gawin natin na alisin natin yung mga vowels para ang spelling na walang kapalit ay yung spelling na walang vowels para medyo maiba at unique. Sabi niya, magandang concept na tayo ay walang kapalit sa ating Panginoon. Unique tayo, bawat isa sa atin. At siya rin ay walang kapalit sa ating buhay. Parang co-attributing yan ang nangyayari. It was a difficult task, pero sa biyaya ng Panginoon ay natapos namin ang awitin. At yan nga po yung awiting walang kapalit na laging pinatutugtog bago tayo magsimula na ating programa na inawit ni Brennan Espartines. Sakto naman ay Thursday ay anniversary po namin ni Anna, wedding anniversary namin. At malapit na po kami magtatlong dekada. At talagang bawat araw, bawat taon ay biyaya natin, Panginoon. I'm just grateful for all the good things that He has given us, that He has taught us. At talagang sabi nga nung awitin ng Spiral Staircase, I love you more today than yesterday. Ayan. At dahil dyan, magbanggit tayo ng ilang mga verses patungkol sa pagpapatibay, pagpasalamat ng isang relationship, especially sa marriage. Paboritong-paborito po natin dyan ang and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Yan po ay sa Colossians 3:14. Ulitin natin. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Colossians 3:14. Ang mga followers na ating Panginoon, lalo na dahil anniversary namin, ay, followers of Christ, lalo na ang mga couples, ay specifically, ay gusto ko pong i-zero in sa mga couples that we can believe the importance, we can reiterate the importance of loving God as much as we love each other, our spouse, and everybody in the family. Ang verse na ito ay nag-emphasize kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay pinagsasama-sama ang virtue ng pag-ibig niya at ang pag-ibig sa isa't isa to form a perfect unity. Napakagandang verse, hindi po ba? At syempre, to add to this is yung verse na 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Ito ay matibay na commandment. Munti ko nang sabihin commandment eh, kasi compound siya na commandment. Pwede rin commandment. Ito po ay maybe simple pero compound. It actually serves as a backbone sa lahat ng mga marriages. Being able to lead with love means living a life of honesty, loyalty, patience, and compassion, which is of course everything you'd wish for in a marriage. Kaya magandang Bible verse ito sa mga nagse-celebrate ng inyong anniversary. At one more from Song of Solomon sa 3:4, I have found the one whom my soul loves. Yan, talagang may katotohanan ito. Of course, number one, lagi ko sinasabi, ang favorite human being ko ang aking missis. Dahil supreme being ating Panginoon, our number one love, our number one soul desire is to be loved and to love our great God, our King. Pero humanly, ang Song of Solomon, napakaganda lang sinabi, I have found the one Whom My Soul Loves. Ito po ay talagang biyaya nating Panginoon. Imagine having to deal with life at being given somebody na talagang hindi masyadong swak, ay talagang napakahirap. Pero kapag binigay ng Panginoon, kapag ito ay binalot sa panalangin at talagang inorchestrate ng Panginoon, the one that you get is somebody that your soul loves. Pag inibig siya ng iyong buong pagkatao, kasama ng iyong kaluluwa, ang iyong soul na sinasabi nila, ibig sabihin niyan ay you have found somebody na sweet, and not only sweet, merong substance. Yan. Kapag kayo ay ninanamnam yung isang paborito niyong awitin, paboritong pagkain, paboritong work of art, ito ay mayroong sweetness sa kalooban. May katamisan at kasarapan ng pakiramdam. I have found the one whom my soul loves. Song of Solomon 3:4. Ang ganda pong Bible verse, di ba? At ito ay magandang paalala sa atin. To hold on to the love that God has given us. At ang hope na ito ay galing sa ating Panginoon. Huwag natin kalimutan na talagang triangular at yung pinakamataas, yung apex, ay dapat ang Panginoon ang numero unong pinakamamahal natin. At because we love both of us, kunyari ako at si Anna, we both love God as number one, ay talagang mas aayos ang triangle. Dahil as the more we love God, the more we love each other. Napakaganda pong illustration, hindi po ba? Muli po, mga Bible verses na ito ay bigay na ating Panginoon. Ito ay available po sa ating mga Bibles. Kaya basahin natin ating Biblia. Napakaganda, napakaraming mga tilamsik ng diwa. Hindi lamang tilamsik ng diwa. Ito po ay direksyon sa pang-araw-araw nating paglalakad sa ating buhay. Okay, and with that, I would like to greet my wife. Happy, happy, super blessed anniversary. I love you so much, my dear Anna. And of course, may gusto pa tayong batiin na ilang mga tao nagse-celebrate this week. Ang ating pong National Artist for Music, Maestro Ryan Kayabyab, ay nagse-celebrate po ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Maestro Ryan Kayabyab, Mr. C as we call him. Happy, happy birthday to you. Alam niyo po, meron pang isang C, pero hindi letter C, S-Y naman, Mr. C, na nagse-celebrate din ng birthday, kaparehong birthday ni Mr. C na Mr. Ryan Kayabyab. Ito po ay pinakamamahal naming benefactor at philanthropist ng Element Songwriting Workshop at ng marami pa pong mga endeavors, and that is why the music industry is, you know, blossoming because of this man who has funded and supported trainings and mentorship. Ito po ay si Julio C. Jr., si Mr. June C., dear brother June C., happy birthday to you too, and we praise God for your life, and we praise God for giving us a leader who is humble and very much concerned sa music industry. We love you so much, Mr. June C. at si Mr. C., ating national artist, C and C. Happy birthday to you both. At syempre, batiin pa rin natin ang ilang mga may kaarawan this week. Isa pang musiko na napakagaling, Bobby Velasco, happy birthday to you. And we praise God for you. And another musician na napakagaling din at very much into teaching, si Brother Roy Del Valle, happy birthday to you too. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng inyong karawan, ng nagdiriwang ng inyong wedding anniversary, happy anniversary at happy birthday din sa inyo. At hindi ko kakalimutan ang aking good friend na si Paul Armesin, happy birthday to you. Happy duper birthday. Ang inyong pong mga narinig na awitin ni Paul Armesin ay talaga mapagpala. At praising God for your life, Brother Paul Armesin, happy birthday to you too. At nawa ay marami pa, yumabong pa ang inyong buhay bilang mag-asawa as you celebrate also your anniversary kayo ni Dina. So all the good things, and We wish you the very best. We pray for more music that will come from your partnership. Yan. At marami pong may kaarawan ng May. At ako po ay magdiriwang na din ng kaarawan, actually, this weekend. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-advance na birthday greetings. At maraming salamat po sa mga babate. I'm sure after mabanggit ko ito. Maraming salamat po sa inyong mga pinadalang mga panalangit, mga Bible verses. At yung ibang nagpadala din ng new mga gifts. Maraming maraming salamat po sa inyo. Particularly, I would like to thank God for all the goodness na inihatid niya sa aking buhay. Ang unang-una ang pagkakakilanlan sa ating Panginoong Jesus. Ang buhay na walang hanggan sa magandang ministry na pinupayad ng ating Panginoon sa music, sa dance industry, even in the broadcast. Kaya po tayo nagbo-broadcast ngayon. I thank God for Far East Broadcasting Company, for the ministry na sinimulan niya sa aming pamilya through Pastor Proceso Marcelo at Maestra Celia Herrera Marcelo. Sa aming pamilya, ang aking mga kapatid, si Pastor Dave Marcelo, at isa pong broadcaster din, pinagpatuloy niya ang gawain ng aking ama at ina, aking kuya na si Kuya Sam, at aking sister na si Pearl. Maraming salamat sa inyong buhay, Panginoon. Maraming salamat po for giving me a life that is talagang, you know, more than anyone can imagine. A life that is, you know, blessed by your goodness. Not only in things that we see, but the unseen things. Karamihan po ng mga talagang matibay at mabisa at talagang magagarang mga pagpapala, yung hindi nakikita. Ito po ay spiritual blessings na coming from our dear God, our Lord Jesus Christ, our Yahweh Elohim El Elyon, the Ancient of Days.

at panalangin. At with that, gusto ko pong pasalamatan din lahat ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast, ProdTech on Duty, Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Benji Musura, maging si Reggie Villana. Ating engineer on duty, JV Tabua, ang ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. By the way nga po pala, this week po ang memorial ng ating pinakamamahal na former president and director ng FEBC, si Bert Dizon. Siya po ay ninong ko rin at ninong, napakaganda ng inyong buhay at we praise God for your life at ikaw po ay kapiling na ng aking ama at aking ina nasa at reunited na din kayo ni Ninang Daring and we celebrate your life at pahinga na po kayo at enjoy young being with our Creator, our great God. And sa mga gusto pong makiramay ay meron pa po, matapos ng programang ito, around 7 p.m. may programa po ang FEBC for engineer Bert Dizon, former president and director of Far East Broadcasting Company. And with that, gusto ko pong pasalamatan kayong lahat na sinamahan kami sa programang Papuri Radio Tuesday Edition mula alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Yan, gabi na po ang alas 6:30, hindi po ba? Yes, muli po ako si Junzi Marcelo. Papasalamat sa lahat ng mga nanalangin at nagpadala ng mga mensahe at patuloy na tumatangkilik sa mga awiting papuri. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.

0: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. At sa pagkakataong ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at tatalakayin po natin yung finishing well. Ano bang pangangailangan natin sa bagay na ito? Bakit ba mahalagang pinag-uusapan ito? Marami na po ang nakapagsabi at palagay ko po ay lahat tayo ay sasang-ayon na hindi lahat ng taong namumuhay sa kasalukuyan ay iniisip po ang kahahantungan balang araw. Marami po, they live for the moment, they live for the present, but they do not consider yung pong future. At napakahalaga sa isang mananampalataya na kanyang maunawaan, makita, na meron po siyang mga bagay na kailangang isaalang-alang. Sapagkat sabi nga, pag pinuntahan natin ang 2 Corinthians chapter 5, ang buhay po sa mundo ay pansamantala. At tayo pong lahat ay haharap sa ating Panginoon. Opo, totoo yan. Kaya nga, laking pananagutan po niyan at marapat lamang na habang namumuhay po tayo sa mundo, talagang isinasaalang-alang po natin ito. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5, ang sabi po sa verse 1 all the way to verse 10. For we know that when this earthly tent we live in is taken down, that is when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven, the eternal body made for us by God Himself and not by human hands. We grow weary in our present bodies and we long to put on our heavenly bodies like new clothing. For we will put on heavenly bodies. We will not be spirits without bodies. While we live in these earthly bodies, we groan and sigh, but it's not that we want to die and get rid of these bodies that clothe us. Rather, we want to put on our new bodies so that these dying bodies will be swallowed up by life. God Himself has prepared for us this. And as a guarantee, He has given us His Holy Spirit. So we are always confident, even though we know that as long as we live in these bodies, we are not at home with the Lord. For we live by believing and not by seeing. Yes, we are fully confident and we would rather be away from these earthly bodies, for then we will be at home with the Lord. So whether we are here in this body or away from this body, our goal is to please Him. For we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. So dito po sa ating talata na isinasaalang-alang, makikita po natin ang ilang napaka-importanting katotohanan. Ano? Una, sabi nga niya itong katawang ito, no, as described in verse 1, ito po ay tolda, ito po ay tent, it is a temporary dwelling. No? In the first place, mahalagang maunawaan natin na itong buhay sa mundo, ito po talaga ay dinisenyong pansamantala. So dahil ito po ay pansamantala, kinakailangan pong isaalang-alang natin ang reality o katotohanan ng iyan. Yamang namumuhay tayo ng pansamantala sa buhay na ito, sa mundong ito, paano po natin dapat harapin ang pamumuhay sa mundo? Ano? Kadalasan, ito'y nakakalimutan natin. Sabi ko nga, ito ho yung isang bagay na kahit na hindi na tayo gumamit ng Biblia, alam natin na talagang napakatotoo po nito. Bakit? Dahil yan ang reality. Makikita po natin na ang tao namamatay, ang tao may kahinaan. That's the reality of life. At hindi po natin pwedeng pasubalian ang katotohanan yan. Talagang nandyan po ang katotohanan ng kamatayan. At ang Biblia po ay binibigyan tayo ng direksyon kung paano natin haharapin ito. Ito po ay napaka-powerful na reminder. Meron pong practical reason kung bakit po ito ay kinakailangan nating ipamuhay. Ang sabi po ng isang author, pagkaalam daw po natin na ang buhay ay maiksi lamang at tayo po ay pansamantala lang sa mundong ito, abay yung quality of life ay talagang mag-i-increase. Kadalasan po, kaya hindi nagkakaroon ng ganoong increase sa quality of life dahil nakakalimutan po natin yung reality that life is temporary. Kaya importante para sa atin na ito po'y panghawakan, ipamuhay, At sabi nga, tayo po ay mamuhay ng kagaya ng ninanais ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante pala ano, na tayo po ay conscious sa katotohanan yan. At hindi lamang conscious dyan, kundi talagang alam natin na ganyan nga po ang buhay sa mundo. Now, ang sabi niya rin sa verse 2, we grow weary in our present bodies, which is a very true experience. We groan, we get weary. And sometimes, ito rin po ay reminder sa atin na kung yung hope o yung pag-asa natin ay isinalalay lamang natin sa buhay na ito, talagang mawawala po yung pag-asa na yon. Bakit? Kasi ang katawan dito sa mundo, it is just temporary. Hindi ho tayo pwedeng dito magpundasyon. Hindi ho tayo pwedeng dito na lang umasa. Kailangan nating tanggapin yung reality that life on earth is temporary. Yes, we will experience challenges and difficulties, but the challenges, difficulties, and hardships are also temporary. Sapagkat tumatanaw po tayo sa, sabi nga doon sa verse 2, heavenly bodies na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero ang mahalagang gusto ko pong makita natin dito ay ito. Una, life on earth is temporary. Pangalawang bagay po, meron tayong pananagutan later on. At yan po ay isang bagay na dapat umapekto sa ating pamumuhay. Tayo hong mga Pilipino, merong term yung pansamantagal. Narinig nyo na ba yon? Pansamantagal. Narinig ko po yan. At nung first time ko narinig yan, napaisip ako, ano daw sabi? Hindi ko yata na-gets. Yung palang ibig sabihin po noon, yung mga bagay na talagang dinisenyo to be temporary, paminsan ng tao, ginagawa nating permanent. Kaya nagiging pansamantagal. Yung bang magre-retoke ng nasirang bagay, ang sasabihin, retoke lang, tapos eventually yun na yung pangmatagalan doon. So, pansamantagal. So, paminsan sa ating buhay, ganun din. Alam naman nating temporary ang buhay sa mundo, and yet we live life na parabang ito ay permanente. Hindi po dapat. At kinakailangan nating makita, maunawaan, that as believers, tayo po ay haharap sa ating Panginoon. Ngayon, paano tayo mamumuhay in such a way na hindi po tayo magkakaroon ng regrets later on? So we have to remember four important things. Ano po? Number one, always remember the complexity of life. Life is complicated. Ang daming choices, ang daming hamon, ang daming dapat isaalang-alang. Napakatotoo po niyan. Alam mo, araw-araw, ang dami nating kapasyahang ginagawa. Ano? Hindi ko po alam sa inyo, pero I think all of us would agree that on a regular basis, we make decisions whether consciously or unconsciously. Yung iba po sa ating mga tila, hindi na dinidesisyonan at automatic na lang na ginagawa. Ang totoo po nun, we have decided or we have pre-decided na yan na po ang direksyon. Kaya minsan parang hindi na natin iniisip. Pero ang totoo po niyan, as long as you allow something in your life, that's also a decision. Ang problema po, pag wala tayong gabay ng Panginoon sa mga kapasyahang ito, pwede ho tayo magkamali. Yan nga minsan ang nakakalungkot. Ano? Naalala ko po minsan sa isang Christmas party na aking dinaluhan, meron po silang kakaibang exchange gift. Ano? Ang kanilang ginawa, nilatag po lahat ng regalo sa lamesa. And then pagkatapos pong ilatag, ay magbubunutan. Ngayon, isa-isa. No? Pag nabunot yung pangalan mo, ikaw po ay mabibigyan ng pagkakataon na pumili sa mga regalong nakabalot na nandun sa lamesa. Hindi mo pwedeng kunin no, ng basta-basta. Kailangan tingnan mo munang maigi at sa iyong sapantaha, alimba rito ang tila okay. Siyempre, yung iba tinitingnan yung pambalot, yung iba tinitingnan yung laki, yung bigat. No? Minsan po, allowed ka naman na hawakan eh, pero wag mo lang basta kukunin nang hindi ka nag-iisip. Siyempre, ikaw rin malalagay sa disadvantage. So, anyway, ganyan po. So, paminsan, yung mga nauuna, ang nasa isip nila, well, advantage para sa atin ito dahil yung mga huling kukuha, yung mga napagpilian na natin, yun ang mapupunta sa kanila. Yun ang akala nila. Dahil ang reality po, kahit na sabihin mong ikaw yung unang pipili, hindi po garantiya yon na yung mapipili mo pinakamainam. Bakit? Hanggat hindi po nabubuksan yung pambalot, hindi mo masabi kung ano nga ba'y nakuha mo. Gets you po ba? Exciting ano? Ganyan po nangyari. So anyway, pinakuha lahat until finally, tapos na at sabay-sabay nabubuksan. Alam niyo ho, marami sa mga nauna ay nagkaroon po ng regrets. Bakit? Dahil sila yung unang pumili, may mga nakita sila na parang tingin nila okay, pero dahil hindi nga talaga nila masabi, dahil nakabalot naman, so pinagpaliban nila, pinalampas nila, and then pinili nilang iba. Yung mga huling pumili, lalong-lalo na yung huling-huli, wala naman ho siya halos regret. Alam niyo kung bakit? Wala naman siyang choice. Iisa na lang eh. No? Pagka wala kang choice, wala kang regret eh. Pero alam niyo po, nangyari, yan na nga ang katotohanan. Hindi po lahat ng nakapili, na akala nila ay mainam yung kanilang napili, eh mainam nga yung kanilang napili. Ang reality po, hindi natin masabi. Ano po? Kaya napakahalaga na ating makita, ma-realize na sa mga bagay na ito, kinakailangan po nating pinag-iisipang maigi kung ano ang kalooban ng Diyos. Because una, hindi naman natin talaga alam lahat ng bagay. Kaya nga sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasi yan ang tendency, ano? To trust our own judgment, our own understanding, and eventually have regrets. So, the complexity of life, yung napakaraming pagpipilian, ay isa po sa mga bagay na dapat magdulot ng kapakumbabaan sa atin. To realize that without guidance, there is a big possibility of making a lot of mistakes. Kasi nga, life is complicated. Ang dami-daming choices. Ano? Pangalawa po is the uncertainty of life. Ay, well exemplified po ito sa Bible. No? Naalala ko yung mayaman na ang sabi niya, gigibain ko yung aking bangan, yung aking storehouses. I will build new ones, magninegosyo ko, ganyan-ganyan. At simpleng-simple yung sinabi ng Panginoon, paano kung kunin ko ang iyong buhay ngayong gabi? Grabe yun, ano? Yung statement na yun, para bang nayanig ka dahil yung realization ng isang bagay na hindi mo inaasahang darating sa ganung punto, eh biglang namulat ka. And we know that anytime we can go. Pwede tayong mawala sa mundong ito, whether we like it or not. So yung uncertainty po ng buhay, dinadala tayo dapat nito sa kapakumbabaan. Naalala ko nung panahon po ng pandemic, you know, daming bawal at talaga naman, ano, para bang ang tao kasi medyo naging mayabang na rin in many ways. Bakit? Kasi para bang nawala yung pagtingin natin sa pangangailangan sa Diyos. Kasi we found security in resources, we found security in technology, we found security in investments, di ba? Para bang feeling natin matatag na tayo, hindi na natin kailangan ng Diyos. Hindi man literal na sinasabi ng marami yan, pero sa paraan ng pamumuhay, makikita natin yan eh. Marami po parang hindi na pinapahalagahan ng Diyos sa kanilang kilos, pero sa kanilang sinasabi, mahalaga daw ang Diyos. Pero sa aktual, eh parang hindi naman halata na pinapahalagahan ng Diyos. So, naalala ko yung isang kaibigan ko na nanggaling po sa abroad at ang sabi niya, Pastor, nakakalungkot man sabihin pero maraming tao sa mga mayayamang lugar, sa ganang lugar, ay talagang makikita mo parang matamlay sa kanilang spiritual life. Sabi ko, bakit? Sapagkat kasi lahat ano eh, lahat provided, lahat maayos, para bang sa sobrang kaayusan, medyo may pagmamalaki na sa Diyos na nandun yung kaisipan na kaya na namin to, Lord. No? Kasi ang tao, pagka umabot sa point na alam niyang desperate siya, kadalasan dun niya lang nakikita yung pangangailangan sa Diyos, di ba? So, itong mga taong ito, medyo naging mayabang dahil nandun nga yung kanilang pagiging kampante sa mga bagay na pinangahawakan nila. Pero yung pandemic nagpakita sa atin, ano? Na kahit pala yung isang matatag na kumpanya pwedeng bumagsak, na yung akala mong stable ka na for life, that can change. Yung akala mong predictable na lahat, hindi pala. So it reminds us of the uncertainty of life. At yun po ay dapat magtulak sa atin muli sa kapakumbabaan at sa paghahanap ng kalooban ng Diyos. Dahil hindi ho tayo pwedeng magmalaki, hindi tayo pwedeng magmayabang. Dahil ang reality po, anything can change anytime. So the complexity of life, the uncertainty of life, pangatlo po, the brevity of life. Maiksi lang ang buhay, so we cannot afford to make mistakes. Yan pong reality. Siguro araw-araw, pag iginala mo ang mata mo, you will see people wasting time. And the very same people will ask for more time pag dumating na sila sa dulo ng buhay. Nakakalungkot, pero yan po ang reality. Sa panahon po natin na ang tao is very much distracted by gadgets, hindi ba? We spend a lot of money on entertainment. We'll spend a lot of money to be distracted, social media. Hindi po masama ang mga bagay na ito. But if it takes you away from what is more meaningful, then nagkakaroon na po ng problema. Dapat may moderation din. Naalala ko yung word na junk. Nung kami po ay maliliit pa nung araw, bawal na bawal hong kumain ng junk food. Lalong-lalo na pagka ano na yung kakain na ng kanin, di ba? Again, pag sinabing kanin nung araw, hindi po yung kanin lang ha. Siyempre kasama yung ulam. Ang tinutukoy doon yung meals. Kasi nga, ang point, pagka nabusog ka doon sa junk food, wala ka ng gana para doon sa healthy food, di ba? Ngayon, ang palaging sinasabi, okay, yung kain ng kain niya, mawawalan kayo ng gana. So, totoo naman, sometimes we settle for junk, and when you try to look up the meaning of the word, yung pong salitang junk, ang ibig sabihin po ay something of less value, of lesser value. Hindi lang po yan sa pagkain, ano? May junk food, meron po tayong mga junk content, no? At kung ano-ano pang junks na pwedeng makita sa lipunan. And sadly, a lot of people use up their resources on junk. At nakakalungkot pong reality yan. But we see that all the time. Nakikita natin palagi, ano? Kaya nga, ang reminder po sa atin is that life is short. Teka lang, huwag natin sayangin. Sabi nga ng isang naggawa ng computation yan, if you waste about 1 hour per day sa mga junk, imagine, in a year's time, meron ka na pong nasayang na around 12 to 15 days. Ganong karami, no? Ang nasasayang mo sa isang taon, kalahating buwan, dahil lang po sa isang oras araw-araw na sinasayang. So, imagine mo kung imumultiply mo yan by the number of years na ikaw ay nabuhay. Assuming na 1 hour a day ka lang sumasayang ng panahon, di ho ba? So, talagang matindi, ano? Kaya napaka-importante po that we understand this. Kasi nga, ito ang challenge dito. Ang challenge po is for us to acknowledge ang pangangailangan sa Diyos. If we want to finish well, then we must have the humility to acknowledge that, Lord, life is complicated. There are so many uncertainties. Life is short. And ikaw lang nakakaalam ng pinakamainam. Ang kalooban mo ang dapat naming piliin. Which leads us to number 4, the frailty of man. Isa pa po sa nagpapabagsak sa atin, yung human weakness and human limitation. Totoo to. Minsan din natin nakikita to eh. Tayo po ay mahina, tayo ay marupok, and we can fail anytime. At sabi nga ng isa, ano naman, tao tayo eh. Actually, hindi ano naman. Dapat ang isipin natin, every failure, every mistake will have its own consequence. Kaya hindi ho pwedeng tanggapin lang natin na basta dahil tao lang eh, okay lang yan. Ang reality po, for every failure, there is something that we lose. Kaya napakahalaga, again, to be humble before the Lord. Kung gusto po nating to finish well, we have to be conscious of this, and we have to trust the Lord and seek His will in all that we do. So ano pong kailangan nating gawin para ito po ay mangyari? Sabi nga sa Proverbs 3, 5 to 10, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Do not be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Ang ganda-ganda ho ng reminder sa atin, ano? Ang pinapaalala niya una sa lahat, there is guidance available for us. Merong gabay. So kung namumuhay ka na walang gabay, it is only because you have decided to trust on your own wisdom. Merong gabay na available. At yan po'y laan para sa iyo, laan para sa ating lahat. And we have to take advantage of what God is offering. Can you imagine sa buhay na ito, pinipilit nating mamuhay na alam-alaman tayo? Di ho ba? Naalala ko po, no? On several occasions na ako po ay naglalakbay, pag hindi ko na po alam yung pupuntahan, mula noon na wala pa yung mga app na yan, ano, puro mga tanong-tanong pa lang, Kuya, saan po yung patungo sa ganito? Ngayon po, with the technology that we have, napakadali, labas cellphone, papakita mo yung app, and then click mo lang kung saan ka pupunta, o madali na. Pero ang bottom line, you waste a lot of time if you do not know where you are going. And sometimes, you lose opportunities as well, and even resources. Kaya nga, sa isang tao na hindi sinusunod ang gabay ng Panginoon, abay magpaisip-isip tayo dahil ang reality po niyan, available ang wisdom na yan. At ang sinasabi nga ng passage, He will show you which path to take. But are you humble enough to accept that guidance? Are you humble enough to acknowledge your weaknesses? Are you humble enough to acknowledge that, Lord, kung wala ang gabay mo, I cannot do this. I cannot do this successfully. Eh, ilan po sa atin ang may ganong pananaw, kaisipan, ano po? At ilan sa atin ang talagang naniniwala na kailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. So, to put this into application, ito po ang ilang bagay na dapat tandaan. One, to finish well, we must make good choices. Ang guidance ng Panginoon ay available sa atin. Nandiyan ang kanyang kalooban. So, good choices are based on God's will, God's word. Pangalawa, apply the necessary changes. May mga tao alam ang dapat, hindi magawa. Bakit po? Well, ang problema po ay hindi nila isinasabuhay ang mga pagbabagong ito. So, ano yung mga changes na kailangan gawin? Pangatlo, commitment. Bakit importante ang commitment? Dahil ang reality po ay ito, mga kapatid. Kailangan natin ng commitment dahil yung paggawa ng tama will not always be easy. There will be challenges along the way. Pero kung tayo po ay may commitment, we will stick with what is important and move forward with confidence. Kahit po may mga challenges and difficulties. Ano po? And then lastly, convictions. Meaning, ano po yung mga bagay na dapat nating panindigan so that we will remain strong and faithful to the Lord until the end. So sana po naging hamon sa bawat isa sa atin ang pag-aaral na ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12th KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FABC Philippines Facebook page.

0: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
1: Ang bayan na walang Diyos ay bayang pinabayaan. Ngunit sinasabi natin na naniniwala naman tayo sa Panginoon, subalit bakit tila naging pugad ng kasamaan ang ating bayan? Ano bang uri ng pagkakilala mayroon tayo? Suriin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng 19 na kabanata ng 2 Kronika hanggang 21 kabanata talatang 7. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
2: Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Ako po ay samahan ninyo at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Si Haring Hosapat ang naging tampok ng ating pag-aaral sa nakaraan nating pag-aaral. Nakita natin kung papaano siya pinagpala ng Diyos at pinagkalooban ng material at espiritual na pagpapala. Nakita din natin sa nakaraang pag-aaral na nakipag-isa siya sa hari ng Israel na si Akab. Si Akab ang isa sa mga masasamang hari na namuno sa Israel. Nakipag-isa si Hosapat sa haring ito sa hangaring magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Naging bahagi ng sambahayan ni Akab si Hosapat dahil sa pagpapakasal ng kanilang mga anak at sa pamamagitan nito ay inakala nilang magkakaroon ng kapayapaan at pagpapalain sila ng Diyos. Subalit, hindi kailanman pagpapalain ng Diyos ang anumang pagkilos laban sa Kanya. Pinatunayan ito ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta na nagpapahayag ng Kanyang mga salita. Pinatotohanan ng Diyos na totoo ang Kanyang mga salita. Sa kabila ng pagbabalat kayo ni Haring Akab, ay siya pa ang tinamaan ng palaso at ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ito ang hula sa kanya bago sila makipagdigma sa kanilang mga kalaban. Tulad ng nabanggit natin, hindi pinagpala ng Diyos ang anumang gawaing laban sa kanyang kalooban. At dahil dito, umuwing bigo si Hosapat, subalit sa pagkakataong ito ay naging mas marunong siya. Sa pagbabalik ni Hosapat, sinalubong siya ng propeta ng Diyos na may dalang mensahe galing sa Diyos. Tunghayan natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng 2 Kronika sa kabanata 19 sa 1 at 2 talata. Ganito po ang sinasabi. Maluwalhating nakabalik sa Jerusalem si Hosapat. Sinalubong siya ni Jehu, anak ng propeta Hanani, at sinabi sa kanya, natutuwa ka bang tumulong sa masasama at kaibigan ang mga kaaway ng Diyos? Kung gayoy, pagdurusahin kanya. Katulad ng ating natunghayan, sa nakaraang pag-aaral, hindi pinagpapala ng Diyos ang alinmang gawain na laban sa kanyang kalooban. Ang katanungang ipinahayag ni Jehu ay isa ring katanungan sa ating panahon na nakikita sa mga gawain ng sanlibutan. Hindi sinabi ng Diyos na mahalin ang mga kaaway ng Diyos. Isang bagay ang mahalin ang makasalanan at mahalin ang kanyang kasalanan. Kailangan kilalanin natin ang dalawang ito. Maaari nating mahalin ang makasalanan, subalit hindi ang kasalanan na kanyang ginagawa. Kung hindi nagbabago ang makasalanan ito at kinikilala pa siya dahil sa kanyang kasalanan, hindi tayo dapat makisama sa taong iyon. Subalit, hindi ibig sabihin ito na kailangan nating makisama sa kanilang mga kasalanan. Si Hosapat ay isang tao ng Diyos, subalit nagkaroon siya ng pagkakamali sa pagkakataong ito. Mayroong mga pagkakataon kailangan nating matuto sa pamamagitan ng ating mga pagkakamali. Sa mga karanasang nagkakaroon tayo ng pagkakamali, sa pamamagitan ng mga ito ay nadadagdagan ang ating mga karanungan sa pagsunod sa Panginoon. Sa Kabanata 3 ay ganito po ang sinabi, "Sa bagay, hindi ka naman lubos na masama, sapagkat inalis mo ang mga diyos-diyosang aseras at nagpasya kang sumunod sa Diyos." Si Josapat ay isang dakilang tao, subalit nagdulot ng paghahatol ng Diyos sa bansang Huda dahil sa pagkakasala ng kanyang anak sa pamilya ni Akab, at makikita natin ito sa mga talata na ating tinatalakay. Sa talata 4, ganito po ang sinasabi, "Sa Jerusalem tumira si Josapat, mula sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim ay sinikap niyang mapanumbalik ang mga tao sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno." Makikita natin dito ang mga pagbabagong pinangunahan ni Josapat. Isa lamang dakilang tao ang makagagawa ng gayon. Sa ating panahon, marami pa rin ang mga pinuno ang hindi tunay na pinamumunuan ang kanilang pinaglilingkuran. Hindi nagkakaroon ng pagbabago sapagkat hindi sila nangunguna sa pagbabago. Sa talata 5-7, ganito po ang sinasabi, "Naglagay siya ng mga hukom sa buong lupain, isa sa bawat nakukutaang lunsod ng Huda. Sinabi niya sa kanila, 'Dapat kayong maging tapat sa inyong tungkulin bilang mga hukom. Ang bibigyan ninyo ng kasiyahan ay hindi ang tao, kundi ang Diyos na kasama ninyo sa inyong paghatol. Matakot kayo sa Kanya. Maging maingat kayo sa paghatol. Alalahanin ninyo, hindi ikatutuwa ng Diyos na yurakan ang katarungan o magkaroon ng kinikilingan at suhulan." Sa aking palagay, ay ito na ang isa sa mga kahinaan ng mga nasa katungkulan ngayon. Kung ang isang taong makasalanan ay naglilingkod bilang hukom, wala siyang nararamdamang pananagutan sa Diyos. Isa siyang mapanganib na hukom, sapagkat madali siyang umayon sa mga tukso sa kanyang paligid. Madali para sa isang hukom na makasalanan ang tumanggap ng suhol, at sa gayon mawawala ang tunay na katarungan. Ang ginawa ni Josapat ay isa sa mga bagay na kailangan nating balikan at ipamumuhay sa ating panahon. Sa talata 8-9 ay ganito po ang sinasabi, "Hindi lamang iyon, si Josapat ay naglagay rin sa Jerusalem ng isang hukumang binubuo ng mga Levita, mga saserdote at mga pinuno ng mga angkan. Pinili niya ang mga ito upang sa ngalan ng Diyos ay humatol sa mabibigat na usapin ng mga tao. Ginawa niya ito nang siya ay makabalik sa Jerusalem. Sinabi niya sa kanila, 'Gagampanan ninyo ang inyong tungkulin ng buong sikap at magkaroon kayo ng takot sa Diyos.'" Ganito ang ginagawang pagsasaayos ni Josapat sa kaharian. Tunay na kapag nagpapagamit tayo sa Diyos ng buong katapatan, ay gagamitin niya tayo sa mga pamamaraang higit pa sa ating kakayanan. Sa Kabanata 20:1-3 ay ganito po ang sinasabi, "Dumating ang panahon, nilusob ng mga Moabita at Amonita si Josapat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasasuntamat na tinatawag ding Engadi. Nabahala si Josapat at siya'y sumangguni sa Diyos. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat sa buong Huda." Makikita natin dito na pangkaraniwan ang naging epekto ng mga kaguluhang ito sa hari. Natakot siya, kung kaya't sumangguni siya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, at iniutos ni Josapat na samahan siya ng mga tao sa pag-aayuno. Sa talata 4-8 ay ganito po ang sinasabi, "Nagkatipon ang buong bansa upang sumangguni sa Diyos. Dumating sila buhat sa iba't ibang lunsod ng bansa, sa harap ng bagong patio ng templo, sa pinagtitipunan ng mga taga-Huda at Jerusalem, tumayo si Josapat. Dahil sa espiritual na pagbabago sa bansang ito, mayroon silang pagkakaisa na dumulog sa Diyos. Sa ating panahon, nahihirapan ang bawat simbahan na magkaroon tayo ng pagkakaisa upang ipanalangin ang ating bansa dahil sa pagkakanya-kanya Kung nais nating mayroong mangyari sa ating bansa, ay kailangan nating simulan na ipanalangin bilang isang bansa at ang mga nanunungkulan. Sa talata 6-7, ganito po ang sinabi, "Siya ay nanalangin, O Panginoong Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, Ikaw ang namamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan, kaya walang makalalaban sa iyo. O Diyos namin, Ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang dalhin sa lupaing ito ang bayan mong Israel. Ginawa mo iyon sa pangako mo sa iyong lingkod na si Abraham. Ginawa ngayon ni Josapat ang isang bagay na hindi ginawa ng kanyang ama. Hindi tinignan ng kanyang ama ang kanyang mga naging karanasan na maaari sana niyang mapagbatayan ng pananalig sa Diyos. Alam ni Josapat ang mga ginawa ng Diyos sa nakaraan at lahat ng mga pinangako ng Diyos. Dito niya ibinatay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Tiningnan niya ang lahat ng ito sa kanyang panalangin." Sa talata 12-13 ay ganito po ang sinasabi, "Diyos namin, parusahan mo sila. Hindi namin kayang sagupain ang gayong karaming kaaway. Hindi namin malaman ang aming gagawin. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Lahat ng lalaki sa Huda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dumulog sa Diyos." Anong gandang tanawin? Anong kadakilang hari ipinakita niya sa Diyos na siya ay mahina at wala siyang magagawa sa mga ganitong pagkakataon? Alam niya na sa harapan ng isang dakilang Diyos, maaaring mangyari ang mga bagay na imposible. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi, "Ang espiritu nito ay bumaba kay Hahasiel na anak ni Zacarias. Siya ay apo ni Benaya na anak ni Jeiel na apo naman ni Mataniyas, isa sa mga Libitang anak ni Asap." Napansin niyo ba kung papaano nila pinahalagahan ang pangalan ng kanilang mga ninuno? Pinahalaga nila ang kanilang mga ninuno. Makikita rin natin ang mga pangalan ng mga taong ito na nakasulat sa Biblia. Ngayon ay pakinggan naman natin ang mga pahayag ni Jeiel. Sa talata 15 ay ganito po ang sinabi. Sinabi niya, "Makinig kayo, Haring Josapat, gayon din kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Huwag ninyong sirain ang inyong loob. Huwag kayong matakot dahil sa makapal na kaaway. Ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo." Kung minsan, ay kailangan ko rin itong ipaalala sa aking sarili na ang gawaing ibinigay sa akin ay para sa Panginoon. Kung minsan ay mas lalong bumibigat ang mga pasanin na aking nararamdaman. Sa mga panahong ito'y kailangan kong ipaalala sa sarili kong ibinigay niya sa aking ito at ito ay kanyang gawain. At dahil dito ay kanyang gagawin, alam kong kasama ko siya. Ang lihim ng matagumpay na panalangin ay ang pagdulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang problema sa karamihan sa atin ay kapag dumulog tayo sa Diyos, inihahayag natin ang lahat sa Kanya, subalit pagkatapos nating manalangin ay inilalagay natin ang lahat ulit sa isang sako, ang lahat ng ating ipinahayag sa Diyos at pagkatapos ay muli nating pinapasan. Pinagsabihan ng Diyos si Josapat na ang digmaang ito ay hindi sa Kanya kundi sa Panginoon. Ito ang kailangan nating tandaan na ang bawat pagsubok sa buhay na ito ay para sa Panginoon at hindi sa atin. Kailangan nating matutunan ang mga karanasan na natutunan ni Josapat. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi, "Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago umalis, sinabi sa kanila ni Josapat, 'Makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem. Manalig kayo sa Panginoon na inyong Diyos at magiging matatag kayo. Magtiwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay.'" Bago nila harapin ang kanilang mga kaaway, sinabihan sila ni Josapat na manalig sa Diyos. Itinuo ni Josapat ang pananaw at pananalig ng mga kawal sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit masasabi natin na si Josapat ay isang dakilang pinuno. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi, "Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga mangaawit na magpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Ang mga ito'y inilagay niya sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ito ay kakaibang pamamaraan ng pagsasaayos ng mga kawal para lumaban sa digmaan. Hindi niya inilagay sa unahan ang mga mahuhusay niyang mga kawal, sa halip ay inilagay niya sa harapan ang mga mangangawit na nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Ngayon ay tunghaya naman natin kung papaano ibinigay ng Diyos sa kanya ang tagumpay. Sa talata 26 ay ganito po ang sinabi, "Noong ika-apat na araw, nagtipon sila sa isang lambak at nagburi sa Diyos. Simula nooy, tinawag na kapatagan ng Beraka ang lugar na iyon." Ang kahulugan ng salitang Beraka ay ang puok upang purihin ang Panginoon. Ito dapat ang maging katayuan ng mga simbahan ngayon, isang lugar ng pagpupuri ng mga mananampalataya. Ngunit kung minsan ay mas marami ang mga usapang politika at chismisan ang nagaganap sa loob ng simbahan kaysa sa pagpupuri. Hindi ito kalooban ng Diyos. Sa talata 27 hanggang 30, ganito po ang sinabi, "Sa pangunguna ni Josapat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Dumating sila sa Jerusalem at nagtuloy sa templo, hatid ng tumutugtog ng mga alpa, lira at prompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay sinidla ng takot sa Diyos nang malaman nilang ang Diyos ang katulong ng Israel laban sa mga kaaway nito. Naging tahimik ang buong bansang nasasakupan ni Josapat sapagkat ipinagsasanggalang sila ng Diyos. Tanging ang Diyos ang nagkakaloob ng kapayapaan at kapahingahan. Subalit hindi pa ito natututunan ng sanlibutan. Akalain natin na kung gawain natin ang ginawa nila Josapat ay wala na tayong mga digmaang pagdadaanan. Nagkaroon na ng 2 digmaang pandaigdig, hindi pa rin nagkakaroon ng kapayapaan. Subalit sa halip na magkaroon ng kapayapaan, ay patuloy pa rin digmaan at pakikipag-away. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat hindi tayo binibigyan ng Diyos ng kapayapaan dahil hindi pa tayo nananampalataya sa prinsipe ng kapayapaan. Ang sabi po sa Roma 5:1, "Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapayapaan sa harapan ng Diyos." Bagamat si Josapat ang dakilang hari, hindi pa rin siya lubos na ganap. Talata 33 ay ganito po ang sinasabi, "Gayunman, nananatili pa rin ang mga sambahan sa burol, kaya ang mga tao'y malayo pa rin sa Diyos ng kanilang ninuno. Ang pagsamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan ang naging sanhi ng pagbagsak ng bansang ito." Tayo ngayon ay tutunghaya natin ang isa pang bahagi ng aklat ng 2 Kronika. Kapansin-pansin dito ang pagbabago sa ilalim ng pamamalakad ni Horam, ang anak ni Josapat. Sa 2 Kronika 21:1 ay ganito po ang sinabi, "Namatay si Josapat at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Horam. Nang mamatay si Josapat, pinalitan siya ni Horam. Si Horam ay ang anak ni Josapat na nag-asawa ng anak ni Akab. Natuto si Horam sa kasamaan ni Akab at lumakad dito sa kasamaan na nakita niya sa ama ng kanyang asawa." Sa talata 2-4, ganito po ang sinasabi, "Ang iba pang mga anak na lalaki ni Haring Josapat ay sina Azarias, Jehiel, Zacarias, Azarias, Makael at Sepatias. Pinamanahan sila ng kanilang ama ng maraming pilak, ginto at iba pang mahalagang ari-arian. Binigyan din sila ng mga nakukutaang lunsod ng Huda. Ngunit kay Horam, ipinagkaloob ang paghahari sapagkat siya ang panganay. Nang matatag na ang paghahari ni Horam, pinatay niya ang kanyang mga kapatid at ang ilan pang pinuno sa Huda. Hayagan ang kanyang kasamaan. Pinatay niya ang lahat ng maaaring pumalit sa kanya sa trono." 2 Kronika 21:6. Namuhay siya tulad ng mga hari sa Israel mula sa sambahayan ni Akab. Palibhasa ay anak nito ang napangasawa niya dahil dito naging kasuklam-suklam siya sa paningin ng Diyos. Nagawa niya ang mga bagay na ito dahil sa pagiging gahaman sa kapangyarihan. Sa talata 7, ganito po ang sinabi, ngunit hindi nito winasak ang sambahayan ni David alang-alang sa kanyang tipan kay David. Ipinangako ng Diyos na ang paghahari ay hindi niya aalisin sa angkan ni David magpakailanman. Napakasama ng taong ito, subalit sa kabila ng kanyang kasamaan ay tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako kay David. Hindi pa rin niya inalis ang lipi ni David. Dakila ang Panginoon at isa sa mga patunay ng kanyang kadakilaan ay ang kanyang pagtupad ng kanyang mga pangako. Kailangan nating kilalanin ang kanyang pag-ibig. Nasa kabila ng ating mga pagkakasala ay ipinagkaloob niya ang kanyang tanging anak sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Subalit, ang pag-ibig na ito'y mawawalan ng halaga kung hindi natin tatanggapin ang kanyang kaligtasan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at nais niyang tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Sa Tito 2:11-4 ay ganito po ang sinabi, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang biyaya na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang taligdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos at Ama na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa mga sandaling ito. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami po ay magbulay-bulay ng iyong banal na salita. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: And when you go through your times of fear, the angel of the Lord, meaning Jesus Christ, will come and literally encamp around you. The word encamp means to fortify you, to build a hedge around you and protect you in the midst of the fearful experience.
4: Join Dr. David Jeremiah for his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.

Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. Samahan niyo po ako sa ating makabayang panalangin at ating ilapit sa Panginoon ang ating pamilya at ang mga kabataan. Aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya na kayo po ang patuloy na magbuklod sa iisang pag-ibig at pananampalataya. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa bawat tahanan na kayo ang nagahari, ito'y isang matatag na tahanan na kayang malampasan ang lahat ng mga dadaan na pagsubok. Panginoon, patuloy po kayong maging pundasyon ng aming mga tahanan. At naniniwala din po kaming kayo rin ang magkakaloob ng aming mga pangangailangan ayon na rin sa inyong dakilang kalooban. Nasa mga panahong ito ng matinding pagsubok, makita nawa namin ang kahalagahan ng bawat isa, ang kahalagahan ng mayroong isang pamilyang masasandalan at mauuwian. Kalakip nito, aming Diyos, idinadalangin din namin ang mga kabataan, ang aming mga anak, na sa mga panahong ito ng maraming pagbabago at malakas na impluensya ng mundo, na kayo, Panginoon, ang magsilbing ilaw at gabay para sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan ng aming mga kabataan ang inyong biyaya at pag-ibig, at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay at landasin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na nagkakaloob ng buhay, buhay na matiwasay at buhay na payapa. Ang papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBPO ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta po kayo ngayon Tuesday evening, Kaagapay? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS mobile app. Yan po ang ating official mobile app na maaari po ninyong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. At tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. Hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, Kaagapay, huwag mong kalimutang i-share ang link ng ating live stream sa inyong mga social media account o kaya ay itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto sa ating pag-uusapan ngayon Tuesday evening. At i-follow nyo na rin po Kaagapay, syempre ang mga social media platforms ng inyong Agapay ng Sambayanan para naman po updated po kayo sa mga happenings dito sa ating himpilan. Ako po, si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayon Tuesday. At muli po ay nangangamusta po sa inyo ngayong Martes ng gabi. Sana nga po kayo ay nasa mabuting kalagayan. At ano ba, Kaagapay, ang iyong ganap ngayong gabi? Send yun na po, Kaagapay, ang inyong mga pagbate, mensahe, komento. Kung meron po kayong mga katanungang legal, ay maaari nyo na rin po yung i-send dito sa ating ongoing Facebook Live o kaya naman sa ating YouTube live streaming. At again po, i-komento mo na rin ano ba ang ganap mo ngayong Martes ng gabi. Pero salamat dahil baka ikaw ay galing sa trabaho at nagpapahinga o kaya naman ay nagpa-plansya na ng damit na isusuot para sa pagpasok bukas. At salamat po na ginagawa niyo po kaming background sa inyong ganap ngayong Martes ng gabi. Binabati ko rin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang araw ang ating mga kaagapay all over the world. Yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na talaga namang malayo man ay lagi pa rin nakatune in dito sa ating himpilan. Happy listening po kay Ernestina Aycocho, maging kay Euforcina Bernardino, kay Wena Fajardo Reyes, kay Veronica Jacob mula po dyan sa Canada. Happy listening po at mala naman sa UAE, si Rosalinda Boyko, and happy listening din po kay Ate Maribel Anorma San Juan. Hello po Ate Ibel, kamusta po kayo dyan sa Santa Rosa, Laguna? At binabati ko rin ng happy birthday. Nako, sa aming family ay kapag May, ang daming nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Happy birthday kay Tita Buena Cartujano, kay Jelay Cartujano, sa aking lola, kay Nanay Lilia Rico Hermoso, at syempre sa aking pinsan na si Jen Jen Samante. Happy birthday sa inyo. At saan ba tayo magdi-dinner? Siyempre dahil ay pagdiriwang natin ang faithfulness ng Lord sa inyong buhay. Pero sana ay ma-enjoy ninyo ang inyong birthday at sana ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At syempre sa iba pa nating mga kaagapay na nagdiriwang din ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo at happy anniversary na rin para sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversary. Mamaya, Kaagapay, ay makakasama din po natin ang ating kaagapay na si Attorney Jojo Lacanilaw at ating pong pag-uusapan ang Consumer Act of the Philippines. Bukod po dito, syempre ay bibigyang linaw din po natin ang inyong mga katanungan o yung mga legal questions po ninyo katuwang po si Attorney Jojo. Pero samahan niyo po kami. Ang aking imbitasyon ay samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi at maya-maya nga po ay makakasama rin, na rin po natin ang ating kaagapay na attorney. Muli, Kaagapay, i-share niyo na po ang ating episode ngayong gabi at itag niyo na rin po ang inyong mga kamag-anak, kapamilya, kabarkada, kaibigan, churchmate at sama-sama po tayong matuto ngayong Martes ng gabi. Para sa pagkakataong ito, kaagapay, makinig po muna tayo ng ilang paalala at ilang awitin. Pero dyan ka lamang, huwag kang bibitaw, kaagapay, samahan niyo po ako hanggang 11 ng gabi at magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
3: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
2: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
3: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
1: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
1: Himpilang.
6: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Magandang gabi sa iyo, kaagapay, na patuloy na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Heartline Tuesday Legal Edition. Samahan niyo po kami sa isang kalahating oras ng diskusyon, ng makabuluhang diskusyon, at ating pong pag-uusapan ang usaping Consumer Act of the Philippines. At syempre, kaagapay, sasagot pa rin po tayo sa mga katanungang legal na inyo pong ipapadala. Pero bago ang lahat ay batiin po muna natin ang ating mga kaagapay na patuloy na nakatutok dito sa ating programa. Happy listening po at good evening kay Lorna Degit, maging kay Perlita Takneng Novello, kay Arlene Gutierrez, si Diana Pulosan ay nakikinig sa radyo at nanonood din sa Facebook Live. Happy listening din po kay Euphorcina Bernardino at kay Nora Cancela. Happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. At kung kayo, kaagapay, ay meron pong nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, e comment lang po dito sa ating Facebook page, o kaya naman ay mag-send ng mensahe sa ating Facebook page at ating puyang susubukang mapag-usapan dito sa ating programa. At itagbo na rin ang iyong kaibigan, churchmate, kamag-anak, at sama-sama po tayong matuto sa ating episode for today. Muli po, ito po si Kayla Escalante, at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ngayon ang ating laging nakakaagapay dito sa Heartline, si Attorney Jojo Lacanilao. Hello po, Attorney Jojo. Magandang gabi po.
9: Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po. At nandito na naman tayo sa Heartline Legal Edition. At looking forward to the next few hours ng ating mga diskusyon ngayong gabi kana.
0: Opo, salamat po attorney at kayo po ay palaging available para po sa ating programa. Pero bago po tayo magsimula ay baka po meron po kayong mga gustong batiin o i-shout out dito sa ating programa.
9: Ah, Bob, nag-usap kami ni ano kasi nung isang araw si Pastor Ray Avante ng General Secretary ng Conservative Baptist Association of the Philippines. Nanonood at nakikinig daw siya sa atin kung nagda-drive siya pa uwi sa gabi. So, kinakamusta ko lang, sinashoutout ko lang yung aking kaibigan na si Pastor Ray Avante.
0: Yun, happy listening po, Pastor Avante, at salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Attorney, bukod po sa pagsagot sa mga katanungan po ng ating mga kaagapay, ay nais din po nating kunin na itong pagkakataong ito para po makapag-share po ng kaalaman tungkol po sa bagay na may usaping legal dito po sa ating mga kaagapay. Kung kaya po sa gabing ito, atin pong pag-uusapan ng Consumer Act of the Philippines. Ito po ang Republic Act 739 for o yung mas kilala nga natin bilang Consumer Act of the Philippines. Ito ay pulisiya ng bansa na naglalayong protektahan ng interes ng consumer, ipromote ang general welfare at i-establish ang standard of conduct para sa negosyo at industriya. Nagsisiguro ito kaagapay na bilang consumers ay may karapatan at proteksyon laban sa panlilinlang na produkto at pinangangasiwaan ito na mga ahensya gaya ng Department of Trade and Industry o ang DTI, ang Department of Health o DOH at ang DA o ang Department of Agriculture para po matiyak ang mga produkto o serbisyo ay sumusunod sa tamang pamantayan. At yan ang pag-uusapan na natin na ngayong gabi, Attorney Jojo. Pero po sa para po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay, bukod po sa aking naging introduction, ano po ba itong Consumer Act of the Philippines at ano po yung mga sakop nito?
9: Oh, maganda na nga yung introduction mo. Marami ka nang nabanggit doon. At in fact, na, you know, generally naman,
0: apo,
9: isipin lang natin yung batas na ito ay nagbibigay ng proteksyon sa ating mga consumers.
0: Mm-hmm.
9: In other words, may relasyon to sa mga produkto na binibili natin at hindi tayo mabiktima, no, ng mga fake, substandard na produkto at magkakaroon tayo ng talagang tunay na advertisement kung ano talaga yung ino-offer, hindi lokohan, hindi scam. At kung ikaw ay na biktima, pwede kang dumulog dumulog sa mga ahensya para magkaroon ka ng redress of grievance, no? Kung may grievance ka. So, kasi, you know, lumabas itong, matagal na rin itong batas na to, 1992, at napaka-extensive itong batas na to. Marami siyang rules, napakahaba.
0: Okay.
9: Kasi nga, maraming, ano, mga unscrupulous na businessmen na nagsasabi mga produkto nila ganito, pero hindi naman tama, no, yung mga binibenta nilang actual, iba yung advertisement nila. Tapos yung iba, hindi tama yung mga components at nakakasira pa sa ating health at sa ating well-being, no. So kaya itong Consumer Act na to ay pinasa noong maraming taon nang nakakal 30 years na halos, nakakalipat more than 30 years na, at para ma-protection ang tayong lahat. Kaya lang nga, dahil sa haba niyan, minsan hindi natin naiintindihan ang mga maliliit na details diyan, pero maganda pong malaman din natin to ngayon. Maganda nga pinag-uusapan natin to para magkaroon ng idea yung consumer, hindi lang tayo basta biktimahin, no? Hindi lang tayo basta tatanggap lang. Meron tayong mga karapatan na pwede natin ipaglaban kung tayo po ay maloko o magkaroon ng mga substandard products na binenta sa atin ng mga manufacturers.
0: Oo nga po, no, Attorney, mahalaga pong malaman po ito ng ating mga kaagapay dahil sa pang-araw-araw nating buhay, eh, parang parte na talaga yung pagbili natin ng mga produkto sa commercial. Kaya nga mahalaga na kaagapay, malaman natin ano nga ba yung mga sakop, ano nga ba yung mga pinagbabawal dito sa batas na ito. At attorney, pagdating po sa sakop nito, sakop po ba nito ng Consumer Act of the Philippines yung mga imported and exported products?
9: Yung imported kasi, maraming ano yan, maraming proseso. No? Unang-una, dumadaan yan sa customs, no? At sine-check na yan. Kung yan ay substandard at hindi pumasa dun sa standard natin, eh hindi na po pinapapasok yan.
0: Mm-mm.
9: Kaya lang alam natin, may mga smuggling na pumapasok, mm-hmm. hindi dumadaan ng maayos, hindi na-check. Covered po yun. Kung wari, you know, may mga lumabas, di ba lately na bigas galing China, may kasamang plastic.
0: Mm-hmm.
9: Po pwede yun kasi part ng karapatan natin, pag-ingatan po ng gobyerno yung ating safety, yung ating choice, yung mga bagay na may relation tayo sa mga products na ito. Kaya kahit imported yan, ano yan, applicable to. Yung export kasi ibang usapan kasi palabas ng Pilipinas yun eh. No? So it's not as strict. Ang magiging gateway, gatekeeper ng safety noon, yung mga pupuntahan bansa.
0: Mm-hmm.
9: Mahalip, papunta ka ng Amerika, they have their own process at mga requirements. Mas mataas pa minsan yung standards nila sa atin, mga contents, etc., etc. Doon naman yun na papasok. Pero sa mga imports po, kahit imported yan, and most, of course, locally manufactured, talaga pong titignan po yan at papasok po yan sa Consumer Act, no? na ini-ensure yung quality tsaka yung safety ng mga produktong binibenta sa publiko.
0: Okay po. So basically po, ang sakop lang po nito ay imported, yung mga papasok sa bansa. At attorney,
9: okay, local manufactured, ha? Yung dito ginawa.
0: Mm-hmm. Attorney, pagdating po dito sa Consumer Act of the Philippines, ano po yung mga ipinagbabawal nito?
9: Well, ang unang-una sa lahat, siyempre, hindi pwedeng mag-manufacture or magbenta ng mga produktong unsafe, you know, hindi safe. Okay, masyadong mataas yung lead content, for example. May mga toxic na content yung products. Kaya yung mga products from China, mga toys na alala nyo, binawal yun kasi mataas masyado yung toxicity ng content noon. So, yung mga unsafe, yung mga defective na produkto sa kotse, no, ang tawag nila doon lemon, yung mga lemon na kotse. May mga kaibigan, ako bumili siya ng kotse, wag na natin sabihin yung brand, no, bagong-bago, sira nang sira. So under the Consumer Act, nagkaroon siya ng karapatan para either i-refund siya or mapalitan. I think she opted for mapalitan. So pinalitan yung kotse, bagong-bago 'yon. Pero lemon yung product na 'yon. So bawal 'yon, mga defective, unsafe. Saka yung may quality standards tayo na kailangan mag-comply. Ang pinakamaganda example dito yung mga gamot, no?
0: Apo.
9: Na kailangan dumaan sa FDA, aprubahan nila, hindi ka ba sabay na magbenta kung na-approve ng FDA. So, yun yung mga pinagbabawal natin. Essentially, unsafe tsaka mga defective products.
0: Okay po. Kasi nga po ay layunin po nito na maprotektahan tayo bilang consumer. Kaya po ang basically, hindi pwedeng ibenta yung mga produkto na hindi safe, yung mga defective at saka hindi sumusunod sa quality standards na sinasabi dito sa Consumer Act of the Philippines. Ano po, attorney, ang tungkulin po ng, siguro po unahin po muna natin sa consumer po, ano po ang tungkulin ng consumer pagdating po dito sa Consumer Act of the Philippines?
9: Well, ang requirements sa mga produkto, kailangan may label. Yung labels, no? Kung titingnan natin, dati hindi uso yung labels. Eh, no? So, hindi mo alam kung ano yung content ng product. Required job. So, pag may nakita kayong walang ganon, pwede niyang report. Kasi kailangan alam mo exactly at i-report talaga nung consumer, nung manufacturer exactly kung ano yung binibenta sa'yo. So, yung labeling noon, tsaka yung packaging noon, dapat tama. Tapos yung packaging dapat hindi kasi merong parang ano no na fraud in advertising, di ba? Sabi sa'yo ganito pero actually hindi pala ganun. So tayo mga consumer, let's be careful tingnan natin mabuti kasi nakasalalay ang health ng bawat isa sa atin, safety, lalo na sa mga bata, no? Sa mga kabataan, lalo na sa kagaya ko, ng mga katandaan din. Na kailangan ingatan dahil medyo vulnerable na yung aming physical conditions. So those are the things, no? At kailangan tulong-tulungan din, ano? At para walang produkto na lumaganap dyan na hindi naman pala dapat binibenta sa ating mga consumer.
0: Opo. Pagdating naman po ng mga sa mga business owners, ano po ang kanilang tungkulin po pagdating
9: okay
0: sa
9: mga dito? Oo, by the book, lahat ng requirement ng batas sundin nila. Kasi mapapahawak din sila pag hindi nila sinunod. Pagka sila i-dinemanda, nagreklamo sa Department of Trade, Industry, sa Agriculture, sa Health, magkakaroon sila ng liability, no? So it's up to them, kasi kung magloloko talaga sila, may kulong pa nga ito, no? May kulong pa ng konti. At tapos may mga damages pa. Tapos siyempre, sirang-sira naman yung reputation mo. So you try to, mahirap intindihin to, mag-hire kayo ng abogado to help you. Tapos lahat ng klase ng registration ng products, sundin ninyo, lalo na pag may medical, konektado sa pagkain, and everything, dadaan yan ng FDA. So kailangan alam po ninyo, huwag lang kayong basta-basta papasok dahil tapos hindi kayo makasunod kasi liable kayo for penalties kung kayo po yung matagpuan na violate ng Consumer Act of the Philippines. And maybe may mga iba pang batas na relevant din dyan. Kaya kailangan maingat na maingat ang mga manufacturers, business owners. Kahit na ikaw nagbebenta lang, no? Hindi kayo nagmamanufacture.
0: Opo.
9: Ikaw yung outlet, ikaw yung distribution. Eh, kailangan examinin mo yon at baka mapadamay ka pa na hindi naman ikaw ang gumawa ng mga proyekto na yun.
0: Oo nga po, no? Magandang reminder din po yon na i-check din yung mga ibebenta kahit pa na hindi ikaw yung nag-manufacture pero maaari kang madami. At saka para maputol na sa'yo pa lang yung pagkalat ng produkto na hindi naman safe gamitin o hindi safe na magamit, makain ng mga tao. Attorney, ano po ang tungkulin ng implementing agencies dito?
9: Well, regulation, kasi talagang dapat tinitignan nila yan. Siguro nag-spot checking sila. Pupunta sila many places. Of course, hindi mo lang pwedeng gawin yun for every stores and groceries, di ba? Pero spot check sila. Kasi sila ang gatekeeper nito eh. Ultimately, sila ang may kapangyarihan, protektahan talaga ang consumers. So, tapos, marami pa silang roles, especially pag may nag-complain na sila na ngayon yung mag-aaral, mag-investigate kung talagang tama. At pinaka-importante yung tapat sa kanilang tungkulin, no? Na regulation sila, huwag nilang payagan. Alam mo naman, marami tayong naririnig dyan na isa may lagayan pa para makakuha ng permit, para makakuha ng registration, etc., etc. I'm not saying general. Marami naririnig tayo kasi na-involved din ako sa mga registration products. And yan ang mga complaints ng mga nagre-register. So, sana gawin nila yung tungkulin nila, no? Para sa kapakanan ng marami, ng lahat, hindi yung kapakanan ng sarili. So, yun po ang ating hopefully, lahat naman ang public servants dapat ganon. Kaya lang, matapos nating makita yung mga flood control na scandals, no? Alam na natin na ang corruption talaga sa Pilipinas, hindi lang endemic, systemic. Talagang marunong na matatalino ng government officials. Paano sila lulusot, iiwas. At imagine natin yung, naalala ko, okay, yung table na pinaglagay ng pera sa flood control, isang ganito kalaki pala yung 500 million, ano? Finally, may visual tayo kung ano talaga ibig sabihin. So, that's the duty of a government, no? Public service.
0: Opo. Dahil kapag nakalusot sa kanila, ang talagang maaapektuhan ay ang taong bayan, ang mamamayan. Kaya mahalaga na masunod yung kanilang tungkulin. Pagdating po, attorney, sa penalties, ano po yung mga maaari pong harapin na mga lalabag po dito sa batas na ito?
9: Maraming penalties sa napakadami ng ano nila mga ped, na ped, binilate mo, mayroong corresponding penalties. So damages para sa civil liability, magbabayad ka ng damages dun sa na perwisyo na consumer, pero meron ding ano, may mga criminal acts din to. So pwede ka ring makulong, no? Sa paglabag ng consumer act. So serious yung batas. At kailangan sundin, hindi lang siya basta bayad ng pera, kundi may possibility rin ng kulong. So we have to take it seriously, lalo na kung tayo yung nagma-manufacture, nagbe-bend, at nag-distribute ng mga produkto para sa bayan.
0: Okay po. So talagang seryosong bagay po ito, no, attorney, itong Consumer Act of the Philippines. Kaya nga mainam na malaman ito ng ating mga kaagapay bilang consumer, at maging paalala rin naman sa mga kaagapay natin na nagmamanufacture, nagbebenta ng mga produkto, para aware tayo sa mga tungkulin natin pagdating sa Consumer Act of the Philippines. Maraming salamat po, attorney Jojo, sa mga clarification na ito. Sana po ay may napulot na impormasyon ang ating mga kaagapay, at na maging aware sila sa kung ano ba yung karapatan nila bilang isang consumer. For now po, attorney, ay we will pause po muna for a break. Sa ating mga nasa radyo, makakapakinig po kayo ng isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, dyan ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal na ipinadala ng ating mga listeners and viewers. Tutok ka lamang, kaagapay. Magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
10: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
11: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
12: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Kagapay, nagpapatuloy po ang programang Heartline Tuesday Legal Edition sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Kayla Escalante, at kasama pa rin po natin ngayon ang lagi po natin kaagapay dito sa Heartline Tuesday Edition, si Attorney Jojo Lacanilaw. At sa puntong ito, mga kaagapay, sasagutin po ni Attorney Jojo ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. Magandang gabi po muli, Attorney Jojo.
9: Magandang gabi, Kayla, at sa mga tagasunod ng Heartline Legal Edition. Magandang gabi po sa inyo lahat.
0: This time po, Attorney, ay marami-rami na po ang mga nagpadala ng kanilang mga katanungan dito po sa Tuesday Legal Edition ng Heartline. Una na po, mula po sa ating kaagapay na si Juliet Ginahan. Good evening daw mula sa Tarlac. Attorney, yun daw pong lupa nila ay 2005. Nabayaran po nila at meron pong balance without interest na hanggang ngayon po ay wala pa rin pong title na ibinibigay yung developer. Kinausap na namin siya at puro pangako lang po, wala pa rin action. Ano po kaya ang dapat gawin?
9: Para sa kalinawan lang, no? Kasi pag binayaran mo yung bibilin mo na development, bahay, condo, minsan nag-ano yan, no? Meron silang retaining balance, more or less 10% para gawin ng developer yung lahat ng dapat niyang gawin bago siya bayaran ng full. Mm-mm. Part of that, sometimes yung paglipat ng titulo sa pangalan ng pumili. Pag nalipat na lahat yun, babayaran na 100%. No? Parang yun yung problema niya kailan. No?
0: Apo.
9: So, pag may ganun pong issue, ang tama pong government agency na lapitan ay ang DSUD, Department of Human Settlement and Urban Development. Doon po ninyo ireklamo yung developer nyo, kasi responsibility po niya na ilipat sa inyo yung titulo. Kasi yun yung reklamo niya, no? Na may retaining balance na lang. pero hindi pa rin nalilipat yung title sa kanya. Yun po ang pwede nyong ireklamo sa DSUD. Ngayon, kung meron pa kayong damages na ano, pwede kayo mag-file ng case na regular case sa court naman. Of course, medyo masalimuot na yun. So hopefully, yung developer ninyo tumugo na no, sa inyong panawagan. Kasi bayad na kayo eh. Retaining balance lang hinihintay, and that's exactly conditioned on the developer's fulfillment of everything para malipat sa inyo yung titulo ng bahay na yun, no, ng development na yun. So yun po ang suggestion ko. Punta po kayo sa DSUD at dun po ninyo ilahad yung inyong problema.
0: Okay po. So, DSUD po ang dapat lapitan sa mga ganitong pagkakataon. Pero attorney po, additional information lang po para po sa kaalaman ng ating mga kaagapay. Pagdating po dito sa pagbili po ng lupa, ng bahay, ano po ba yung dapat isaalang-alang po ng ating mga kaagapay pagdating po sa legal na usapin?
9: Yung development kasi mas madaling in a sense makipag-deal sa mga developer kasi sanay na sila dyan. Ano? Pero may mga deals na parang bilateral ba? Yung bumibili ka, may seller, pero tas kayong dalawa na lang. Ultimately, syempre, ang gusto mong mangyari, malipat yung title sa pangalan mo. So, tinawin po ninyo yung mga agreements ninyo, kung magkano. Minsan po, nasa deed of sale po dapat lumabas yun. Yung bang presyo, kasama na yung taxes. O sino magbabayad ng taxes. Mga ganun details na makakatulong po ang abogado sa inyo. So, pag binigyan kayo ng kontrata ng kabila, ay huwag po ninyong basta pirmahan. Basahin po ninyong mabuti. Kasi minsan po, dun na itatago yung mga bagay-bagay na pagdating ng araw, ikaw pala ay magkakaproblema. Kasi ultimately, ang gusto mong mangyari, matapos yung transaction, malipat yung pangalan sa iyo. So, pag nalipat yung title sa iyo, more or less, yan na yun. At sa iyo na yun. Legally, sa iyo na yun. Okay. So, yun lang po ang titignan ninyo. No? Dealing with developers kasi, gumagawa ng mga condos, mga prominent naman sila, alam na nila yung gagawin dyan. Eh, no? And you hardly find any problem naman sa ganon. Mm-hmm. Minsan nagkakaproblema yung bilateral na tinatawag ko, no? Yung may buyer, may seller, tapos sila na lang yung nagmagawa ng mga kondisyones. So yun po, tingnan nyo mabuti yung mga nakasulat sa kontrata para malinaw na malinaw kung anong babayaran nyo, walang hidden costs, at makita nyo magkano talaga yung presyo ng binibili nyo, at pag nabayaran nyo, sa inyo na. So, mahirap yung, hindi po, may dadagdag pa po kayong ganito, mahirap po yun. Kaya linawin po ninyong mabuti. Tapos, deed of absolute sale, no? Na absolute yun, at wala nang kondisyon yun pag nagpirmahan po kayo. Yun po mga importanteng dokumento na iisipin natin.
0: Mahalaga po no na maging maingat po yung ating mga kaagapay, lalo na po kapag may usaping malaking halaga na. At tsaka syempre po ay pinaghinapan po eh yung pera, kaya mahalaga na maging maingat pagdating sa mga ganitong usapin. Another question po, attorney, ano daw po ang pwedeng gawin dahil may utang po sa credit card pero nakikipag-cooperate naman daw po sa bank pero pinapasa nila ako ng pinapasa sa third party collection para doon makipag-usap, and yung third party collector parang wala daw pong balak tulungan at inuuna palagi yung paniningil. Ngayon daw po, dalawang payout na po si bank, kinukuha yung sahod ko. As in, zero po, walang natitira kahit piso. Meron po akong pamilya at malapit na rin kaming mapaalis sa inuupahan namin dahil wala daw pong sinasahod ng dalawang cut-off na dahil nga po kinukuha na diretso ni bank. May mali po ba sa part ng paggamit ng credit card? May mali daw po siya sa paggamit ng credit card at tinatanggap niya naman daw po yun. Ngayon po sa sitwasyon niya, ano po ang dapat niyang gawin?
9: Oh, sad story talaga ang credit card. Kasi card lang talaga yan. Ang ginagawa mo talaga sa credit card, ginagastos mo yung hindi mo pa kinikita. Kaya madami po sa atin na nalululong sa swipe. Ang dali, ano? Bili ng bili, at some point, hindi mo na pala pa kayang bayaran. So that's normally, maraming ganyang story, hindi lang naman siya. Pag ganun na po kasi, talagang may utang ka na eh. Pag may utang ka, very little rights eh. para sa collection. And then yung collection agency, hindi nila ang goal nila sa buhay, eh hindi tulungan niya may utang. Ang, kasi ano yan, third party nga yan. Ako, mag nagpautang, ikaw ang maniningil, babayaran kita, some of them, based on dun sa na-collect mo. Collect mo. Kaya pa makulit siya yan, makulit. Tawag ng tawag, tapos talagang kukolektahin ka niyan. Well, the reality, tatanggap naman ang tagapagtanong natin, sa kanya naman yung fault in some sense na ginastos niya yung pera na hindi naman pala niya kayang bayaran na. Whatever is the situation, yun yung situation. So may utang siya. The best solution, bayaran niya yung utang niya actually. Wala akong masyado masabi doon. Otherwise kasi kung hindi mo babayaran, hindi naman kasi pwedeng sabihin na tulungan niyo ako, wala kayong puso and everything, no? Kasi ano talaga yan, transaction business yan, no? Negosyo talaga yan, hindi naman papautang sila tapos hindi sila maniningil. Eh, ilang libo-libong taga-utang nila yan sa credit cards na yan. Alam na nila, kailangan i-collect nila. Kasi kung hindi ka magbabayad, dadaling ka na sa court niyan. At i-demanda ka na, siyempre maapektuhan na rin yung pangalan mo. Malalaman ng mga ibang creditor na may ano ka, na hindi ka nagbabayad ng utang, eh masisira din yung iyong reputation, no? Kahit sa trabaho. So yun ang pinakamaganda talaga doon sa what can I do kay kailangan bayaran talaga yung utang na yan. Otherwise, mag-declare ka ng bankruptcy na lang, sabi mo, I cannot pay it, tapos na, ayoko na. Eh, ang gagawin niya, ang ginawa ng banko ngayon, pupuntahin yung sweldo mo. Kasi yun na lang yung pinaka-asset mo eh. Wala ka naman may bigay na collateral, diba? So talagang kukunin nila. Talagang ano, this mahirap talaga to. Mahirap sa kanya, lalo na may binubuhay siyang pamilya, meron siyang inuupahan. Parang sumobra yung kanyang paggamit ng kanyang sweldo na lumagpas. Kumbaga yung kinikita mo kung 30,000, ginagastos mo 40,000, at some point malalaman mo na magkakaroon ka ng maraming utang. Kaya dapat pamanage mo yung expenses mo based sa income mo. So financial management yung naging issue niya. Okay. Kasi nga, yung credit card, ano yan eh, pinupush back mo. At ang credit companies, hindi yan basta, the moment hindi ka makabayad, ang laki-laki niyan, lalaki ng lalaki yan. Daily, ano niya, interest rates niyan, penalties niyan. Kaya kung hindi mo babayaran yung buo, minimum ka lang ng minimum, ay buong buhay mong babayaran yung utang na yan eh. Kaya dapat yung wina-wipe out yan eh. Para magsimula ka na naman sa zero. Otherwise, tuloy-tuloy yan. Makikita mo naman. Ako, may mga time din na hindi ko mabayaran yung credit card ko on the, ano, I know, next time, may patong na penalty yon, may patong switch yun. Kaya ako, as much as I can, I try to wipe it out every time. So, pero financial management yun eh. Minsan, matututo ka lang. Gawin mo na lang next time. Pero for now, that's outstanding debt. At kailangan bayaran yun.
0: Okay po. Pero attorney, hindi po ba yun ipinagbabawal sa batas yung ginagawa po ng bank na diretso po kinukuha yung sahod?
9: Hindi, may consent yun. I'm sure.
0: Sa contract
9: kasi, hindi naman ibibigay nung company yun eh. Kung walang pinirmahang consent yung ating nagkapagtanong. Ina-assume ko yun na may consent yun. Kasi hindi naman pwede sabihin ng banko, ay, bayaran mo yung utang ni employee mo, diretso mo sa akin sweldo. Hindi gagawin ng company yun. Unless pumayag si employee, sabihin, sige, tanggalin po ninyo. Otherwise, tama ka, illegal yon. It's not gonna happen though. Walang kumpanya na magbibigay ng sweldo sa banko nang walang consent yung dapat tumatanggap ng sweldo na yon. So I'm sure merong ano yun, may permahan, may consent, kaya may karapatan at nagkaroon ng karapatan na kunin yung kanyang sweldo. Hindi ko alam magkaling sinabi niyang tagkaltasin kasi sabi niya halos wala. So siguro baguhin niya yung ano niya, consent niya at ibahin niya. But I don't know the situation, hindi natin alam masyado yung talagang details. Pero ganun talaga eh. Kaya ingat lang sa credit card. I mean, ang daling magkaroon ka ng credit card. May credit limit ka na 50,000, you know. Akala mo, nasa'yo na yun eh. Hindi, credit line lang yun. Ngayon, ang pinaka-importante ron, tignan mo, kaya mo bang bayaran yung binibili mo? Mapaplano mo ba? Minsan, talagang kailangan mong bumili. Bili ka ng microwave at 13,000. Okay, maaaring di mo kayang bayaran ng one time. May mga, di ba, may program 3 months to pay, walang interest. Pwede yon. Kaya lang, pag minsan sumobra ka na sa pagbili, hindi endless yun eh. Babayad ka rin eh. After 21 days, bayad ka na naman. Tapos kailangan bayaran mo yung minimum. Yung minimum, ang liit. Talo mo, okay na okay. Pero in fact, kumikita ang banko doon kasi pagka minimum ng minimum ka lang, ang taas-taas ng penalty mo, pataas ng pataas yun, pataas ng pataas. 30 years na, hindi mo pa mababaya
0: hindi pa
9: na
0: tapos,
9: ubus yun. Kaya credit card is really a bane. Ako, right now, ang aking policy, actually, cash. If I can't pay in cash, I won't buy it. Of course, merong mga bagay na wala kang choice, no? Airline tickets, hotel reservations, yun, kailangan kamita mo ng credit card. Pero kung kakain ka sa labas, kung hindi cash yung cash mo, baka kailangan hindi mo credit card yan kasi pumapatong yan eh. So insights ko yan kay sa dami na rin ng karanasan sa credit card na ganyan.
0: So ang bottom line po ay kailangan talagang itong ating nagtatanong, mabayaran niya yung kanyang utang dito sa credit card para matapos yung usapin. At ang magandang reminder sa ating lahat ay yung tamang pagmamanage ng ating finances, lalo na nitong ating credit card. Hindi nga daw po siya attorney, dapat itreat na cash on hand. Kasi yun po yung nagiging pagkakamali eh, tinitreat siya as cash on hand. Oh.
9: Parang cash on hand, no? Parang narinig ko yan sa impeachment. Pero it's a nice reminder. Kaya ako, isa rin practical ano lang kay, no? Na siguro suggestion ko. Kasi banko talaga, you will be charged interest and penalties. Eh. Kung makakautang ka sa iba na hindi ganun ang charges, kung kaibigan mo, eh, utang ka muna at bayaran mo yung banko para tigil na yung interest rates doon sa penalties doon. Pero may utang ka rin doon sa kaibigan. Hopefully, mas madali mong pakiusapan yon. So that's one way, one solution na pwede mong i-wipe out yung credit card mo sa banko, debts mo sa banko by loaning from other people. Siguro, I mean, suggestion ko lang yung practical. We leave it to the
0: para po mas mababa rin yung interest. Salamat po, Attorney. Another question po ay nag-sign daw po ng release of claim sa comprehensive insurance for total loss ng aking vehicle. Pwede daw po bang idiretso yung claim against the other party at fault? Example daw po yung monthly amortization nasa bank ta finance pa rin daw po after ng accident until present. Personal properties gaya po ng laptop, cellphone na nasira during accident or other incidental cost during the accident.
9: Yeah, magandang tanong yan, no? Kasi yung comprehensive insurance, pag na-disgrasya ka, babayaran ng insurance company yung ano eh, yung na damage sa iyo, pero may limit 'yan siyempre kung gaano ka laki yung insured sa iyo. So yung quit claim, ang iniisip ko quit claim sa insurance company, no? Hindi doon sa kalaban, no? Kasi wag ka mag quit claim doon sa kalaban mo, kasi pag nag quit claim ka doon, hindi na makakasingil insurance mo. Ang gagawin kasi ng insurance, babayaran ka, tapos sila yung maniningil doon sa nakadisgrasya sa iyo. Okay, so yung tanong niya, yung coverage ng insurance, maliit. Hindi naman maliit, kundi hindi sapat. For example, ang damage niya, 200,000. Ang kinover lang ng insurance, 100,000. Tapos marami na silang laptop, et cetera, et cetera. Ang sagot po sa kanyang tanong, yes. Yung balance ng iyong claim na hindi kinover ng insurance, pwede po ninyong singiling diretso doon sa nakadisgrasya sa inyo. Kasi hindi naman pwedeng kung ano lang coverage ng insurance, yun na yung damages na natanggap mo. Kasi kung lumagpas dun yung damages mo, yung coverage mo hindi naman umabot dun, you have all the right to recover from the offending party. So yun po ang maikling sagot sa kanyang katanungan.
0: Okay po. Thank you po, Attorney. Another question po ay... usaping real estate pa rin, pwede daw po bang makasuhan yung real estate salesperson na humahawak ng check ng buyer. Co-owner daw po siya, dapat meron daw silang komisyon, pero hindi daw po ibinibigay sa kanila, palaging nade-delay. Owner din siya and the real estate salesperson, ano daw po yung kaso na pwedeng i-file na sure daw po na magiging malakas na kaso?
9: Sure. Mahirap i-assure yun. Pero what can be done kung, kasi ang commission normally may contract yan eh. Mm. Nakapirma kayo somewhere. Kahit naman verbal, I mean as long as you can prove it, na may nakarinig, etc., etc. Pero kung may contract yan, so you can actually sue on the performance of the contract. In other words, pumirma ka dyan, sabi mo gagawin mo ang commission, bibigay mo sa akin, gampanan mo. Mm-hmm. Kung hindi, didemanda kita. So, merong damages, no? May claim. Hindi lang yung balik bigay mo sa akin commission ko, kundi pwede ka humingi ng interest, pwede ka humingi ng moral damages kasi attorney's fees, maraming idadagdag doon.
0: Mm-hmm.
9: Kaya yun po ang pwede na yung gawin. Ngayon, kung di ko alam kung gaano kala yung commission, kung ang commission po less than 1 million, diretso po kayo sa Municipal Trial Court, Metropolitan Trial Courts, no? Kasi yun yung tinatawag na small claims lang.
0: Mm-hmm.
9: Mabilis yun, hindi ka na kailangan mag-lawyer, eh, pi-fill up ka lang ng form dun sa court, tapos in 24 hours, pakikinggan na ng court kung may claim ka talaga. And then magde-decide ka agad yung court kung tama yung claim mo. So, pwede pong gawin yun.
0: Mm-mm. Okay po. Small claims po kung less than 1
9: million.
0: Opo, less than a million po yung pinag-uusapang komisyon. Panglimang katanungan po, siya naman po ay OFW at hiwalay po sa asawa. Ngayon daw po, yung anak niya na 7 years old, ayaw pong ipakita sa kanya at hindi po nakakausap kahit po sa video call. Ayaw din pong ipahiram dun sa family po na nasa Pinas. Lumapit daw po sa barangay para isettle, pero sabi ng barangay ni daw po munang umuwi para sa settlement. Hindi po ba pwede na representative na lang yung pumunta sa barangay tapos tawagan na lang ako via video call? Naho-homesick na daw po kasi at hindi man lang nakakausap yung anak.
9: Ah, hindi. Kasi custody pinag-uusapan dyan. Ang ibig sabihin ng custody, minsan shared naman, no? May karapatan naman yung tatay actually sa custody ng anak, no? Pero hindi kanya lang, hindi lang sa nanay lang, pwede naman pag-usapan yon. Pero ibig sabihin ng custody sa iyo, ikaw.
0: Mm-hmm.
9: Hindi yung ako, may custody ako, nandito ako sa Middle East, pwede bang ibigay niyo sa nanay at tatay ko yung bata, pahiram niyo? Hindi po ganun usapan ng custody. So talagang medyo tagilid yung nasa isip. Kasi nasa labas ka ng bansa.
0: Mm-mm.
9: Walang action na pwede mag-file nun, kundi ikaw. Kung hindi ka makapag-file nun, walang kaso. Kasi kung na-question mo yung custody ng anak mo, na gusto mong mag-share ng custody, hindi mo naman kasi pwede tanggalin yung custody ng bata sa nanay, no? Kasi batang bata.
0: Anak, 7 years old.
9: Pinagbibigyan ang mga ama, kagaya ko, na magkaroon ng share custody. In other words, paminsan-minsan, bibigay kay tatay, at nakasama niya yung anak niya, hindi yung ipahihiram sa magulang niya or sa kapatid niya. Walang ganon. Walang mangyayaring ganon. Kaya number one, talagang tama yung barangay, mahirap mag-usapan yung custody na yan kung wala ka naman sa Pilipinas. Kasi hindi naman pwedeng ibigay sa iyo ng 2 days kung nasa Middle East ka tapos babalik dito sa Manila na naman. Walang ganon. So may mga condition.

0: makipagbatikan doon sa asawa or sa nanay ng bata at para mapagbigyan ka na tawagan kung nasa abroad ka. Kasi kung wala ka doon, dito, kung nasa Pilipinas ka, you can file a case for shared custody at pagbibigyan ng batasyon kung meron kang grounds, no? At doon, may karapatan ka na at least makuha mo yung anak mo every now and again. Pero you're abroad, ito, magiging personal na ano na lang yan, effort na sana magkabati kayo nung nanay, bata para magkaroon ka rin ng chance na mapalaki yung bata.
1: Okay po, pero dito po sa kanyang katanungan, pagdating po sa pagsasettle po sa barangay, dapat po siya po mismo ang haharap dahil usaping kustodiya po ito ng
0: Correct.
1: bata. Pero ang ganda nga po no na reminder no attorney na kung hangga't maaari ay pag-usapan na lang internal para mas syempre maaapektuhan din yung bata. So, salamat po, attorney, sa kasagutan. Another question po, nag-worry daw po sa kanyang anak. Nagpapadala po ng pera at bayad din yung bills sa nanay ng anak ko. 4 months old daw po yung baby. Nasa kanya pa, usapang custody din po ito. Nasa kanya pa yung custody ng baby. Wala siyang sinesend na picture sa ngayon. Marami daw pong inaasikaso para makapag-work abroad. Ano kaya ang pwedeng gawin? Dahil tuloy-tuloy daw po patuloy yung suporta kahit di siya mag-reply or mag-send ng picture. Then tsaka ko ilalaban yung custody ng bata pag may contract na ako sa bansa na gusto kong pagtrabahuhan.
0: Tapos may aalis siya. Matatalo
1: Opo.
0: yung, kaso niya. Kasi hindi bibigay ng necessarily, lalo na 4 months, no? Kasi
1: Bata.
0: 7 years and below, hindi mo pwedeng hilahin sa nanay yan. Kasi sumususo pa yan. Ta alam mo naman ang connection ng mga bata sa kanilang mga mothers. Hindi mo pwedeng hiwalayin at wasakin yun. Ano? Ngayon, ang problema niya, time management eh. I don't, ako hindi ako naniniwala na wala kang oras eh. Kahit ano pa yung inaasikaso mong, hindi naman 24 hours mong inaasikaso yung kontrata na pupunta ka sa abroad eh. Meron na mga araw na wala kang ginagawa eh. Meron bang ganun tao na walang ginawa kundi ano, 24/7? Hindi naman totoo yun, no? I mean, hindi mo lang binibigyan ng priority. Priority ang issue, hindi yung time. Kasi may time ka eh, bibigyan mo lang ng priority. Maganda naman na sumusuporta pa rin siya sa bata, ano? Kasi kung hindi siya susuporta, baka magkaroon pa siya ng bawsi, no? Na hindi niya sinusuporta yung anak niya. Ngayon, hindi ko alam kung may mga questions siya, siya ba ang tatay nito, etc., etc. Lalabanan daw niya yung custody. Hindi ko alam kung anong grounds na naiisip niya na makukuha niya yung bata. Tapos aalis naman pala siya. Pupunta siya abroad. So again, no, ito ay parang dapat pinag-uusapan na lang ng mga partido, no? At tignan kung paano sila makakapagpalago ng isang bata na shared yung custody nila, shared parenthood, para yung bata ang hindi naargabyado. Kasi yung bata wala namang kinalaman dito sa away na to eh. O sa mga salimuot na to, no? Bata, lalaki lang siya, hindi niya alam. May tatay pala siya, wala siyang tatay, hindi niya makuha yun eh, no? Saka yung security ng family and home, importante sa mga lumalagong bata. So sana yun ang isipin nila, no? Lalo na rin tong tatay. Kano yung papaan, anong interest ng bata? Ano yung papaano nilang matataguyod yung hindi interest niya, hindi interest ng asawa o ng nanay, ano yung interest ng bata?
1: Bata.
0: What is the best? Sana gano'n, no? Minsan kasi pag may ganyang awayan, medyo selfish at nakakalimutan na may involved na buhay, walang masabi, walang kapangyarihan kasi maliit pa, baby pa. So wala siyang kinalaman sa mga desisyon ng mga tatanda sa kanya. Siya ang napapahamak. So sana hindi magkaganoon sa mga bagay na ito. Kaya kahit na anong away ng dalawa, sana isipin nila
1: Yung
0: yung
1: bata.
0: kapakanan ng kanilang anak. At ako talaga, sorry na lang dun sa kapag tanong natin, hindi ako naniniwalang wala kang oras. Naniniwala ako, kailangan mo lang i-priority yung mga importante sa'yo. Ngayon, ang importante sa'yo, yung pag-abroad, eh, yun ang pinaprioritize mo. Na talaga importante yung bata sa'yo, bigyan mo ng oras. Hindi naman kailangan pintu ka sa pagpiprepare sa contract mo, kundi bibigyan mo lang ng oras.

0: Meron naman eh, wala naman taong zero sa mga ganyang bagay-bagay. Pina-prioritize mo lang yan. Kailan mo gagawin to? Kailan mo gagawin to? But you always, always have time for that.
1: Agree po. So talagang pag-usapan na lang din talaga ng nanay at tatay para hindi na mas lalo pang tumindi yung usapan. Another question po, attorney, meron daw pong kinakasama ngayon going 7 years. May isang anak at buntis po yung babae. Habang naglilinis ng kwarto, nakakita daw po ng mga files at kasama daw po dun sa nakita ay marriage certificate ng partner sa ibang babae. Sobrang sama daw po ng pakiramdam, di na makatulog, kakaisip, kasal siya sa iba, wala pong idea kasi single po yung pakilala sa kanya at nasa bahay kami ng parents niya nakatira. Dinala daw po siya doon sa bahay ng parents nung buntis sa panganay, so wala daw po talagang kaalam-alam na kasal pala sa iba yung kanyang partner. Umami naman daw po nung tinanong, sabi niya naghiwalay naman sila ng maayos, kaso hindi daw po matanggap. Biglang bumaba yung tingin sa sarili. Gusto na lang daw pong makipaghiwalay. Pero ang kanyang tanong ay illegitimate daw po ba yung kanyang mga anak? At sa kanya lang daw po ba mapupunta? Kasi daw po ang case ay mayaman po yung partido at hindi siya daw po ay walang kakayahan na buhayin yung mga anak kahit walang sustento galing sa kanya. Biktima lang daw po siya ng panloloko.
0: So may kakayahan siya na taguyod, no? Parang single mother.
1: Wala
0: May method ito.
1: ako, walang kakayahan buhayin
0: Ah,
1: mga
0: wala.
1: meron daw po. Oo,
0: Ah,
1: meron.
0: meron, meron. Ah, oh. Wow. I mean, yun ang ano, no? Napakasakit, no? Na sitwasyon. Minahal mo. Wala namang kasal. Tapos nagbuntis ka. Tapos suddenly, alam mo, may asawa. Ang una niyang question, illegitimate ba? Yes.
1: Apo.
0: Ang status ng mga batang yon illegitimate, but it doesn't mean na you know walang pag-asa na masamang tao. Hindi, wala silang ano lang yon sa mga relationship legally. Hindi ko alam kung may anak na iba yung tatay nito, pero may ano pa rin, may karapatan pa rin sila sa tatay na yan for support, inheritance, family duties. Kasi kahit illegitimate sila, meron silang maraming karapatan sa under the law. So it's almost like title lang 'yon, hindi naman 'yung ginagamit sa ano eh, sa labas at illegitimate ka, illegitimate ka. Well, bata pa rin 'yan, anak pa rin 'yan, except by law, 'yun 'yung title sa law, pero doesn't mean anything in practical terms, no? May karapatan pa rin. Well, in practical terms, medyo mas maliit lang ng konti 'yung karapatan mo sa actual na anak. Sa mga legitimate children, pero inheritance lang ang issue doon, ano? Yes, that's it. Pero I don't see any, parang bakit mo kailangan ibaba yun, pag-isipan ng mababa yun. Okay lang yun. I mean, ganun talaga nangyari. It's okay. Hindi mo kasalanan yun. Wala kang magagawa doon. Hindi kasalanan ng mga anak mo yun. Ngayon, ang kailangan niya, ano, case, more counseling, no, rather than legal advice.
1: Yes.
0: Kasi it's up to her kung kaya niyang manindigan sa sarili niya, single mother. So, decision niya yon. Kasi tama yung hurt niya eh, na hurt siya. Na niloko siya. Loko yun eh, pang deceit yun eh, na hindi sinabi sa kanya na meron pala siyang asawa. Kasi mabigat yung ganon, may kinasama kang babae, concubinates pa nga tawag doon eh. Kapag may kinasama kang babae, paano kung nagdemanda yung asawa na original? Who knows? Minsan may nagdidemanda, minsan wala. Pero minsan kung magdemanda yon, concubinates pa ang kalalabasan doon. So tama yung hurt niya, no? Kung gusto niyang umalis, wala naman siyang legal responsibility other than again, yung mga anak, may custody din yung tatay niya, pero nasa sa kanya na yun. Kaya it's more legal, less legal advice and more, I think, counseling ang kailangan niya para malaman niya talaga magiging decision niya sa buhay. Pero legally, yun po ang sitwasyon niya. Illegitimate children, hindi sila pwedeng ikasal, so they'll never be legitimized. Hindi ko alam kung nagpapaanal yung asawa niya. Ano yung commitments? Sila na mag-uusap nun eh, di ba? Kasi pwede naman sabihin ng asawa niya, hindi, papaanal ako, hintayin mo lang, or something like that. And it's up to them. Pero
1: Okay.
0: at least alam niya na mabigat sa kanya, niloko siya. I think it's a valid pain and grievance. So from there, maghanap siya ng counseling para malaman niya kung action niya ngayon. Kasi otherwise, alam mo na hindi kayo magiging legitimate na mag-asawa, hindi kayo pwede magpakasal, magsasama lang kayo. Kasi may records eh. Tapos yung mga anak mo, illegitimate sila. Are you willing to live forever like that? So yun, kailangan mo ng counseling para maisip kung anong dapat gawin.
1: Opo. Pero attorney, kung iba po yung sitwasyon, halimbawa po, kasi sa kanya pong case, hindi niya naman po sinabi kung nagkaso po yung original na asawa. Pero what if po, kung meron po tayong mga kaagapay na nasa same situation, pero nagkaso yung original na asawa, yung kung kanino kasal yung lalaki, sapat po bang sabihin na hindi niya alam? May laban po ba yun sa batas?
0: Oh, yes. Ignorance. Ah, hindi niya kasalanan, hindi niya alam eh. Hindi niya inilamba or something. Hindi naman niya, beyond representation ng asawa niya. Wala naman siyang, makailangan. Kasi, siyempre, pinagtiwalaan mo, di ba? Mahal mo,
1: Opo.
0: etc. Nagkakilala naman kayo, nag-usap naman kayo, hindi sinabi sa'yo. Hindi mo kasalanan, hindi mo alam yun. Pero yung asawa dati, yung original, hindi na siya kailangan mag-action kung sino may asawa. Kasi may marriage contract yan. That's it. That's the proof.
1: Opo.
0: Pero pwede siyang mag-action on criminal case, no? Concubinage. Eh, kasi criminal yun, eh, no? But at the
1: Opo.
0: same time, pwede rin siya mag-file ng annulment o even tong lalaki ngayon. Pero ang kawawa, yung tagapagtanong natin na naiipit sa kanyang sitwasyon, kasi apparently hindi naman pala siya pwedeng, hindi ko alam kung ano pangako sa kanyang lalaki, hindi naman pala siya pwedeng pakasalan noon. At hindi natin alam kung ano yung commitment niya. Kasi pag walang kasal, hindi mo alam kung anong commitment, eh, di ba? Kaya yun, dun naiipit siya. Kaya kung, hihiwalay siya, hindi mo naman kailangan mag-action. Wala naman legal ramifications. Eh, counseling talaga.
1: Opo.
0: Siguro kung may pastor siya, sino man yung kanya ang pinagtitiwalaan na mapag-usapan, tanong. And then of course, magkakaroon siya ng usapan dun sa kanyang current na quote-unquote husband, partner, and then lulutasin nila ng matiwasay ito. Kasi kung ayaw niya tumira dahil nga may asawa, I think it's valid, no? Valid concern. Kasi nga, concubinage siya na yan, no? Scandalous yung situation na yan na may asawa pala siya. So you don't want that until maayos na lahat. Sabihin ng asawa niya, siguro, hindi, magpapaanal ako, etc., etc. Ito, nag-file na ako ng case, etc. Pero kung hindi maanal, ang gagawin mo? So, those are the things. No? Kung hindi mag-demanding kalaban, yung asawa, okay na, forever na kayo. Your decision. It's up to you anong gagawin mo. But you need counseling. Kasi hindi sakop ng legal advice siguro yan.
1: Opo, magandang reminder po yon and the encouragement na mag-seek din ng counseling dahil hindi po biro yung pinagdaanan. Another question, attorney, may nabili daw pong property sa kanyang uncle noong 2022. Nakapirma daw po sa deed of sale at may nakasign din na mga witness. Kaso hindi agad na ipanotaryo. Tapos namatay daw po yung uncle nila after 1 year, 2023. Hindi pa rin daw po na ipanotaryo yung deed of sale. Pwede po kayang maipanotaryo yon ngayong taon. Nandun pa rin naman daw po yung pirma.
0: Hindi na po, kasi ang ibig sabihin po ng notaryo, pupunta ka dun sa notary public, and sign before him. Kasi yung notary will say, this person who signed the document came before me, and I know him to be that person who signed this. So kung patay na, paso na yon, di ba? Hindi na pwedeng sabihin ng notaryo yon. Unless, maraming magic-magic na ginagawa. Pero yan ang technical na sitwasyon dyan. Dapat, pag kinwest, kung nga rin, pinanotaryo niya ngayon, hindi alam ng notaryo, patay na pala yung pirma, pumirma. Eh, nagkaroon ng question, eh, masasabit pati yung notaryo. So, overpass kayo ng events, no? Na hindi ko alam, ba't di pinanotaryo ng araw yan? 2022 pa, 4 years ago, hindi pinanotaryo. I don't know why. Ngayon, Ngayon pa lang papanatalo, tapos na ang boxing, kumbaga. Magbabago na naman yung either balik sa inyo yung pera or bumalik na yung estate ng uncle niya na binebenta sa kanila yung bahay na yon, whatever, yung lupa sa kanila napunta. No? So medyo mag-consult kayo sa isang abogado on what are your options. Pero question nyo na pwedeng panotaryo ngayon, sagot ko po, hindi. So parang nawala na yun eh. Nawala na yung deed of sale. Of course, pwede nyo namang i-prove na talagang binenta sa inyo. Kaya lang, hahanapan kayo ng notaryo nga. Paano yan itatransfer sa pangalan ninyo? Okay, you may prove na talagang binenta sa amin to, and maybe, hopefully, that hihingan pa kayo ng requirements kung ano man hihingan ng Register of Deeds, BIR, Assessor's Office, na talagang nalipat sa inyo. Siyempre, may question, bakit hindi nakanotaryo? So, I think you have to consult a lawyer kung ano talaga yung pwedeng gawin. Kasi ngayon, baka yung deed of sale na yon, while it is true, hindi mo na pwedeng ipakita ang prueba sa mga government agencies kasi hahanapan ka talaga ng
1: Notaryo.
0: nota public.
1: Okay po. So, ibig sabihin na, attorney, pag gantong sitwasyon, baliwala din po yung deed of sale kasi hindi po nakanotaryo.
0: Hindi naman sa baliwala. Kasi kung talaga naman nagkabentahan, the fact remains na, kung nga rin totoo, no, na, kasi masasabi mo lang totoo kasi nanumpa eh. Totoo yung sinabi. Kasi baka ginawa mo lang yung deed of sale, di ba? Sabi ng mga iba, hindi, ginawa mo lang yan eh. Hindi naman nag-sumpa yung pumirma na seller dyan sa notary public eh. So mahirap mong sabihin, hindi, totoo to. Pero kung sakali talagang totoo na nagkabentahan, that is proof na binenta sa iyo. So kung ownership, paglalabanan nyo, pwede mo sabihin, ito binenta, oh, may deed of sale ako, hindi lang napirmahan. And then parang circumstantial evidence na yun eh. Proof na rin yun, no? Pero dadagdagan mo pa yon, kasi ang question will be, do you own it or not? Kasi may deed of sale ka, di ba? Sasabihin mo, yes, I do. Ito, pinirmahan. Ay, hindi, walang notaryo yan. Hindi, ito pa. Oh. Kasi magdadagdag ka ng mga ebidensya na para mapatunayan mo na talaga nagkaroon ng bentahan, hindi lang na notary. Kasi ko question lang ka ng estate, eh, no? Yung namatay si uncle, may estate yan, di ba? Yung mga pag-aari niya, may administrator yung estate niya. Sabi, hindi, sa amin yan. Hindi sa iyo yan kasi wala naman, hindi binenta yan ni uncle. Yun ang kalaban mo doon eh. Sabihin lang, hindi naman binenta ni uncle yan eh. Yeah. Hindi, ito may deed of sale ako. Ano pa, hindi naman notaryo. Hindi, ito pa. Oh. Whatever evidence pa. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya may-ari noon except that mas mahirap patunayan yung iyong claim dahil yung ebidensya mo hindi masyadong malakas. So yun ang magiging ano nila, problema sa pinata.
1: Okay po. Another question po, ito naman po usaping investment. Ano daw po ang pwedeng gawin? Nag-invest daw po sa isang tao. Ang makukuha ko ay 48,000 kaso daw po ni scam. Pero tuloy pa rin yung negosyo niya. Nagbebenta daw po sa online ng gold at ng cellphone. Pag nagme-message ako sa kanya, hindi na daw po sinisin o hindi na binabasa yung message. One year na daw po mahigit. Paano pa daw kaya mababawi yung pera?
0: Alam mo, underline ko lang yung ginamit na term. Ha? Yung binigay niyang pera, investment. Okay, hindi yon loan, hindi pa utang yon.
1: Apo.
0: Kaibahan nun, pag loan, kung ano man ang nangyari sa negosyo ng tao, scam, etc., babayaran pa rin niya yon. Kaya lang sinasabi dito, investment. Ang ibig sabihin nun, I'm taking the risk.
1: Apo.
0: Maglalagay ako ng pera dyan, kapag kumita ka, kita ako. Kaya lang, sa kabilang banta nun, pag natalo ka, talo rin ako. Kasi investment yun eh. Hindi ko alam kung ano yung exact agreement nila na talagang guarantee siya. Babayaran kita ng 48,000 dahil sa investment mo. Guaranteed. Pag may ganon, pwede pa niyang singilin. Ano? Pero kung investment lang, naglagay ka ng parang ikaw or ako okay na ito, tayo natin yung company, mag-invest ka ng 50,000. Sabi ko, sige, mag-invest ako dyan. Nalugi yung company. Wala, Sino sisisihin? Ako lang yun. Sorry na lang, talo. Kasi investment yun eh. Iba yung loan. O pautangin kita ng 50,000 para magtayo ka ng company. Yung loan, babayaran mo sa akin yun. Kasi pautang yun eh. So yun ang difference. Na ginamit niyang word investment. Therefore, it tells me na kung naglagay ka ng investment sa isang negosyo, inaangkin mo yung benefits noon, yung risks, tsaka yung rewards. Kung may reward, rewarded ka. Kung may risk, talo ka rin.
1: Opo.
0: Kaya ang hirap sabihin na makakatanggap, makakasingil pa siya. Pero, kasi na-scam eh, no? Na-scam yung tao. Pero kung ano pa yung pinag-usapan nila, baka sinaginaranti sa kanya, o kaya may fault yung na-scam, siguro pwede niyang i-recover. Pero, investment kasi yun eh, no? So, invest mo, tinatanggap mo yung risk nun eh. At pag natalo yung negosyo, talo rin yung investment mo. Parang rin, actually, parang sugal eh. Na
1: Yes.
0: regay mo, panalo, panalo ka. Pagtalo, talo
1: Okay po. So, yun no, magandang ano po yun na information mga kaagapay. Kapag loan, ay meron kang panghahawakan na anuman mangyari, babayaran ka, kailangan kang bayaran. Pero kapag investment, ay nag-take ka ng risk. So, kung anuman ang mangyari, kung talo yung business, talo ka rin. Pero pag nag-tagumpay, tagumpay ka rin. Kaya mahirap masabi kung mababawi pa yung pera. Depende sa usapan ninyo. Nako, attorney, napaka ano po, siksik po ng ating naging talakayan na marami pa po sana tayong mapag-uusapan, pero since tayo po ay may limited lamang na time, ay siguro po ay sa susunod na edisyon ng Heartline Tuesday. Pero sa lahat po ng ating napag-usapan mula po sa Consumer Act, banking sa mga naipadalang question po ng ating mga kaagapay, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay.
0: Kailangan po tayo mag-isip parate sa mga ano sa atin, offers. Ang dami-dami po niyan. Eh. Oh, ang dami-dami ko na kay na nakakausap. Na pumapatol sa akin pananaw, napakalinaw na scam. Kasi ang scam, ano yan eh, talaga yung pangako sa'yo, napakaganda. Too
1: Yes.
0: good to be true. If it's too good to be true, it's not true. Yun ang pag-iisipan po natin. Tsaka wag po tayong masyadong yung quick gains, yun po yung nakakasira. Eh. Gusto natin kaagad, no? Madalian.
1: Instant.
0: Normally, hindi tayo magtatagumpay pag yun ang stance natin. Ha? Kasi walang quick money talaga, mahirap eh. Yung mga nakaka-jackpot, whatever it is. Pero ang laki ng risk noon. Ang laki-laki ng risk noon. So, napakadami na pong ganyan kasi nga mahilig tayo sa risk at gusto natin easy money, easy returns. Kaya marami namang talagang nabibiktima ng scam, no? Tapos nitong nakaraan, alam natin, may mga hub, scam hub, ang tawag nila. May mga isang kwarto ng mga tao dyan, walang ginawa kundi mga scam, no? Sa mga telepono, sa mga text messages, sa email, matatanggap mo kung ano-ano. So be careful, work hard, tsaka sincerely, tapos eh, huwag kang pumatol dun sa mga madalian, ano? Tapos kung may investment proposal, pag-aralan mong mabuti, ano yung mga risk mo. Tapos huwag kang mag-overinvest kasi kailangan hindi naman lahat ng pera mo ilagay mo lahat. Kasi pag talo ka 100%, di ba?
1: Yes.
0: So may mga ganon dapat na natututunan ka kung gusto mong pumasok dyan sa investments and everything, pag-aralan mo. And then magbasa ka ng libro, manood ka ng YouTube, kung ano talaga yung mga pwedeng gawin para hindi ka madali ng scam, hindi ka ma-victimize, at maprotektahan mo yung pinaghirapan mong kayamanan na hindi lang basta-basta mawawala ng ganon-ganon na lang.
1: Ako, maraming salamat po, Attorney Jojo, sa inyo pong reminder po para sa ating mga kaagapay at maging sa pagsagot po ninyo sa mga legal questions na ipinadala ng ating mga kaagapay. Sa punto po ito, Attorney, baka po meron tayong mga kaagapay na nais pong makipag-ugnayan sa inyo at sumangguni po sa inyong legal, sa kanilang mga legal concerns. Paano po ba nila kayo pwedeng makontak?
0: Yeah, and no, number po is 0917-812-8262. Pero suggestion ko po, huwag kayong dumiretso ng tawag kasi pag hindi ko po kilala yung number, hindi ko sinasagot. Text
1: Tama.
0: muna po kayo. And then,
1: Okay
0: I
1: po.
0: can give you advice, wala namang problema. Pero Don't expect naman na may engage niyo ako ng lahat na lang problema dun sa may mga ganun kasi kayo na tumatawag sa akin.
1: Apo.
0: Lahat na lang kada galaw may itatanong sa akin. Hindi po siguro ako, may wala po siguro akong panahon no, sagutin lahat yun. Pero may mga concerns po kayo na mabilisan, happy to help kung sino po ang pwedeng, kung sino po gusto magtanong.
1: Okay po. Maraming salamat po muli, Attorney Jojo, sa inyo pong panahon para po maservisyon po natin ang ating mga kaagapay dito po sa Tuesday edition ng Heartline. Thank you po, Attorney, and God bless you po.
0: God bless you. Thank you very much.
1: Kaagapay, atin nga pong nakausap si Attorney Jojo Lacanilaw at yan niya pong nasagot ang inyong mga legal questions. At syempre, napag-usapan din natin ang patungkol sa Consumer Act of the Philippines. Muli po ang kanyang contact details para po sa inyong iba pang mga katanungan no, na ispunin ninyong sumangguni sa inyong mga legal concerns. 0917-812-8262. Muli ay nagpapasalamat tayo kay Attorney Jojo sa kanyang panahon para makasama natin siya dito sa Heartline Tuesday Edition. At syempre, nagpapasalamat din po ko sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating mga protect, sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, John B. Reyes, at si Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancho. Salamat din sa ating broadcast engineer, JV Tabua, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, salamat po sa pagtutok dito sa Heartline Legal Tuesday Edition. At sana po ay meron po kayong napulot na karagdagang impormasyon at nasagot po ang inyong mga legal concerns. At patuloy nga po ninyong ipadala kung meron pa po kayong mga legal questions. Kung meron po kayong nais na ma-i-discuss dito po sa ating programa, ipadala nyo lamang po yan sa ating Facebook page 702 DZAS FEBC Radio. Pero muli, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ako po muli ang inyong nakaagapay ngayong Tuesday evening. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes. Same time, same frequency. Maraming salamat, kaagapay, at magandang gabi sa iyo.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Magandang araw po. Ako po si Pastor Eric Cortez para sa Makabayang Panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sinabi niyo sa inyong salita, "Don't let anyone look down on you because you are young, but be an example in speech, in faith, in love, and purity." Ang aming pong panalangin para po sa aming mga kabataan na maging halimbawa po ng mga mananampalataya na sila'y lumago sa kaalaman at sa kagandahang loob po ninyo. Na sa kabila ng kanilang kabataan, sa kabila ng kanilang kakulangan ng karanasan, ang inyo pong karunungan ay laging laan para sa kanila. We lift up the young people of our country at tunay nga sa biyaya ninyo, hindi kasabihan lang na ang mga kabataan ang pag-asa ng aming bayan. Dahil sa inyo, kaya magiging pag-asa ng aming bayan ang aming mga kabataan. Ang panalangin ko rin po, Panginoon, na ang mga pamilya po ay itaguyod po ninyo. Alam po namin na ang mga pamilya ay gayon na lamang po ang inyong malasakit. Ang sabi nga po ninyo sa inyong salita, "Unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain." Subalit salamat sapagkat hindi kami magsisikap na walang kabuluhan sapagkat kayo po mismo, Panginoon, na magtataguyod ng aming mga pamilya. Na tunay nga ang aming pamilya ay pangunahan po ninyo, aming Panginoon. Ipagsanggalang nyo sa mga impluensya na nagnanais na sirain ng pamilya. At ang pamilya po namin, that you would bind us closer to you and to each other. We thank you. We glorify you. In Jesus' name, Amen.
4: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
5: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka nababalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
6: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
8: Kung tatanungin ka ng Diyos hanggang ilang taon mo gustong mabuhay sa mundo. Hi, ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections. For today's episode, we shall be delving on Psalm 90 verse 10. As for the days of our life, they contain 70 years, or if due to strength, 80 years. Yet their pride is but labor and sorrow, for soon it is gone and we fly away. Alam nating lahat na very limited lang ang oras natin sa mundo. That is why some people will really try their best to live a healthy lifestyle for a quality life. Nag-e-exercise at kumakain ng healthy diet para ma-maximize ang mga taong biyaya ng Diyos. Ito ang panalangin ni Moses nung sila ay nasa wilderness years sa Psalm 90. Patungo sila noon sa Promised Land, sa Canaan. Ito rin yung masasabing terrible yet beautiful years sa buhay ng mga Israelita. And it was in those years where Israel lived in constant need of refuge, shelter, and protection. Si Moses, sa Psalm 90, he began by affirming the power of God, the Adonai, the Sovereign God. At sa panahong ito, napatunayan niyang kasama nila sa journey ang Diyos bilang fire by night at cloud by day. In the Bible, Moses lived over 70 years. In fact, he was given a chance to live up to 120 years. At nakasegment sa tatlong 40 years ang kaniyang buhay. First 40 years in Egypt, second 40 years in Midian, kung saan siya tumakbo after niyang magkaroon ng insidente na napatay niya yung isang Egyptian dahil inaapi ang kaniyang mga kababayang Israelita. At dito rin siya nakapagsimula ng family. And the last 40 years of his life is spent in wilderness. Kasama naman ang mga Israelita kung saan pinamunuan niya ang mga ito patungo naman sana sa Promised Land. At sa kanyang pagmumuni-muni, Moses described the shortness of life in Psalm 90:9-11. For all our days have passed away in your wrath. We finish our years like a sigh. The days of our lives are 70 years, and if by reason or strength they are 80 years, their boast is only labor and sorrow. For it is soon cut off and we fly away. Who knows the power of your anger? For as the fear of you, so is your wrath. Moses described the shortness of life, finishing our years like a sigh. Ang bawat mga taon natin, katumbas lang halos ng buntong hininga. That alone, our strength should be dependent with our Maker. Moses saw God's wrath in his very eyes, and he also saw the loving Father who guided them all throughout the journey. Tinuruan siya ng Diyos ng napakahalagang lesson sa buhay. Moses never reached the promised land, but he received God's promise of him being the Adonai, being the sovereign God, the God who walked with him all the days of his life. Sabi nga ni Ralph Waldo Emerson, life is all about the journey, not the destination. Destination is just one part of the story, pero yung journey will cover most of your time travels. The journey is where you will spend most of your time. James 4:14 says, look here, you who say today or tomorrow, we are going to a certain town and will stay there for a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundo. Kaya ang payo sa atin ng epistle ay sa halip na sabihin mo na ang plano mo ay ganito o ganyan, i-declare mong kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Mahalaga na meron tayong plano sa buhay, pero mahalaga rin na sa bawat hakbangin natin sa buhay, alam natin na hindi tayo permanenteng mananatili sa mundo. Psalm 90 verse 10, as for the days of our life, they contain 70 years, or if due to strength, 80 years. Yet, their pride is but labor and sorrow, for soon it is gone and we fly away. Life is but short. Live a life with freedom and forgiveness. Marahil hanggang ngayon may bahid pa rin ang galit ang puso mo mula sa mga taong nanakit sa iyo. Oh, made you feel betrayed. You were betrayed by your spouse, by a friend, by your father, your mother, o maging ng mga anak mo. At lagi mo itong naaalala. Hindi lumilipas ang panahon na kapag naalala mo may kirot sa iyong dibdib. Do you want to live a life na nakakulong sa galit? Gusto mo naman mag-bless ng kapwa pero napipigilan ka kasi baka gawan ka rin ng masama gaya ng nangyari sa iyo noon. Remember, our life is like a morning fog. It's here a little while, then it's gone. Do you want to live a life like Moses? Na ine-enjoy ang bawat araw kasama ang Panginoon. Always wanting to hear the instructions from God. Or do you want to live a life like the U.S. tech millionaire na si Brian Johnson, who spends most of his money and his time trying to reverse his aging? Gusto niya kasing bumalik sa dati. Gusto niyang bumata. Would you like to spend your time doing that? Or would you like to live like Paul Alexander, na sa dinami-dami ng kanyang mga limitasyon, he was able to enjoy and maximize his life despite his condition? Panginoon, higit sa lahat, nagpapasalamat kami dahil binigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay sa mundo. Ma-appreciate ang kagandahan at kabutihan mo. Turuan mo po ang aming mga puso na laging dumepende sa inyo at paalalahanan na ang aming buhay ay limitado lamang dito sa mundo. Dinadalangin ko siya na nakikinig ngayon, nais po niyang makawala mula sa galit na kinimkim na niya sa loob ng mahabang panahon. Tulungan niyo po siya na makalaya na po mula rito at magkaroon ng habag at pag-ibig upang palayain ang taong nakapanakit sa kanya, ang taong sumagasa sa kanyang respeto sa sarili. Tulungan mo po siya na piliin niyang mabuhay na mayroong saya, mabuhay na pinipili ang laging magpatawad, mabuhay na pinipili ang kung ano ang matuwid at kung ano ang mas nakabubuti para sa nakararami. Dalangin ko rin po siya na hindi po maayos ang kanyang pangangatawan dahil sa karamdaman. May you bring forth comfort and healing para po sa kanya and even provision sa kanyang pagpapagamot. And use the doctors, Lord, to help him or her malaman yung prognosis, yung kondisyon ng kanyang karamdaman. You are our great doctor. You heal our emotions. You heal our spirits. You heal our mental state and even our physical state. And Lord, so we depend on you, our Savior, our Lord, our great doctor. At tulungan niyo po kami na laging umasa sa inyo at makita kayo na aming manlilikha at aming comforter na malalapitan namin anumang oras kailanganin. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus na binigay po ninyo sa amin upang kami ay makaranas ng pag-ibig na wagas, pag-ibig na hindi namin deserve. At naging susi, Panginoon, upang thank you, Lord, for giving us eternal hope. Thank you for always giving us second chances. Thank you, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Martes ng buwan ng Mayo, kaagapay, muli tayo po'y magkakasama sa Hardin ng Panalangin. Sama-sama po tayong lalapit sa trono ng ating mahabaging Diyos, sapagkat tayo po'y makakaasa na kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Magandang umaga, kaagapay. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong hardinero sa araw po ng Martes, ang Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin, broadcasting live mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ang Hardin ng Panalangin ay isa sa mga programa ng inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV. At wala ho tayong maidadahilan na hindi tayo makakabahagi sa programang ito, sapagkat tayo po'y available sa iba't ibang platforms bukod pa po sa usual or traditional radio. Napapanood po tayo sa Signal Cable, Channel 185 sa ating pong pakikipagtulungan sa GCTV. At online, tayo po ay napapanood sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. At meron din po tayong 702 DZAS app na ito ay 24/7. At ibig sabihin, kahit anong oras ka makinig, kahit saan dako, maaari po kayong makibahagi sa mga programa ng 702 DZAS. At ating pong pagsisimula, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat. Isang panibagong araw na inyong binigay sa inyong biyaya. Pag-ibig nga ninyo hindi nagmamaliw. Ang awa nyo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Tunay na ikaw ay tapat. Salamat sa sariwang supply ng inyong pag-ibig, ng inyong awa. At harapin namin ang hamon ng buhay sa araw na ito. Sa mga kababayan po namin na papauwi pa lang galing sa trabaho, ang inyong kagandahang loob ang siya naming kapahingahan. Nawa maging pagpapala po, daluyan ang iyong pagpapala ang aming programa sa umaga pong ito sa Hardin ng Panalangin, maging makabuluhan at maging makahulugan sa bawat isa. Purihin po kayo, O Diyos. Sa inyo po namin tinatalaga ang aming pong panahon ng pananalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez. Kaagapay, sa mga matagal nang nakikinig, alam naman po ninyo na kaligayahan namin makarinig mula sa inyo. At kung kayo po ay may mga prayer requests, paki-comment lang po sa ating live stream. At sa biyaya ng Diyos ay gagawin po natin ang ating makakaya upang atin po itong maipanalangin. At gaya ng aking panawagan, alam ko may mga prayer partners tayo sa FEBC. Pagkatapos po ng programa, ang pakisuyo ko po, tingnan din ninyo yung comment section at makiisa po kayo sa pananalangin dito. At kung sakali naman po na naipanalangin ninyo, eh paki-like na rin po para alam po nila na meron pong iba pang nanalangin para po sa kanilang pangangailangan. At alam niyo, mahalaga din na tayo'y marunong magpasalamat. Kaya po kung sakali po na meron naman pong sinagot ang panalangin, ako, welcome na welcome po ang inyong mga patotoo. Kasi hindi lang naman kami yung nagpapala. At sinasabi ko na sa inyo, malaki encouragement sa amin na nakikita na yung aming mga ipinalalangin ay sinagot ng Diyos. Kundi ito rin encouragement sa iba na maaaring dumaraan sa inyong katulad ng inyong pinagdaanan. At baka iniisip po nila na sila ay hindi sasagutin ng Diyos. Pero kapag nakarinig ng patotoo, malaki encouragement po na, uy, yung aking pangangailangan, katulad ng pangangailangan niya, sinagot ng Diyos yung kanyang pangangailangan at may pag-asa na sagutin din ang aking kahilingan. Kaya po, comment na po sa ating comment section dito po sa Hardin ng Panalangin Facebook live stream. At muli, sa biyaya ng Diyos, ay atin po itong
idudulog sa Kanya. Tayo po ay dadako sa maikling oras ng pagbubulay-bulay, pag-re-reflect sa salita ng Diyos. Kasi sabi nga ng Bible, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. So napakahalaga po na sa ating pananalangin, kapon may nagtanong sa akin tungkol dun sa ano ba ibig sabihin ng claim it. Sabi ko na may mga pangako ang Diyos na ating pinakahawakan at ito yung nagiging batayan na ating kahilingan sa ating Panginoon. Kaya maganda po talaga na sa bago manalangin ay may panahon sa pagbubulay-bulay, sa pagre-reflect sa salita ng Diyos. Alam po ninyo yung minsan yung kapag tayo nakapagtanim. Tapos hindi mo akalain no, na yung tinanim mo, hindi mo napansin, lumaki na. Alam nyo, meron pong talinhaga ang Panginoon patungkol dyan. Dito ho sa Matthew chapter 13, ang konteksto po nito ay mga talinhaga ng Panginoon tungkol sa kaharian ng langit, the kingdom of heaven. At ang sabi po rito sa verse 31, sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki. Kaya kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Alam po ninyo kung ang isang joke ay may punchline. Ang bawat talinhaga ng Panginoon ay may isang lesson. Minsan, maliban na lang kung sinabi ng context na ang bawat detalye nito ay may kahulugan, kailangan tingnan mo yung overall picture ng talinhaga para hindi tayo magkamali ng pagkaunawa. Kasi nga, for example, binanggit dito yung ibon. Sa ibang talinhaga ng Panginoon, yung ibon ay sumisimbolo kay Satanas at ang kanyang mga kampon. So, ginagawa nila, sinasabi nila, ito raw po ay pagkalat po ng mga taong paglaki daw po ng titaw na Christendom o yung mga nagsasabing Kristiyano pero hindi naman at namumugad sa kanila ang kaaway. Pero hindi po ganon ang konteksto nitong talinhaga na ating binasa. Mahalaga po muli, maliban na lang kung sa konteksto binigyan ng kahulugan at sinabing ito ang paliwanag sa detalye ng talinhaga na to, we look at the big picture. At ang big picture po nito ay nagsimula sa maliit na lumaki. Kung nakakita na kayo ng buto ng mustasa, maliit po ito. Sa kanila po, sa panahon po ng Panginoon, ito po yung buto na alam nilang maliit. Sa para nga sa kanila, it's the smallest. May iba nga kumu-question sa Biblia kasi sabi, hindi naman yun ang smallest. Meron pang buto ng isang orchid na mas maliit. Well, yun o yung konteksto nila . Hindi naman sila aware dun sa orchid na yun. Para sa kanila, yun ang pinakamaliit na buto. Yung iba kasi sa atin, ang alam lang natin dun sa mustasa, yung dahon na sinasawsaw natin sa buro na nilalagyan natin ng tilapia, tapos yun, kinakain natin. Di po ba? Pero ito po, ito pong sitwasyon na ito, nagsimula sa maliit at lumaki. Maliit po buto ng mustasa. Pero kapag po yan ay yumabong, lumago, umabot po ng mga 8 hanggang 10 talampakan ang laki. Na kung tutuusin nga, noong unang panahon, yung pong kahoy na nakuha sa puno ng mustasa ay sapat para magamit na pambubong
sa isang maliit na barong-barong nung panahon na yon. So dito ho makikita ho natin, dito ho makikita natin ang pinakapunto ng talinhagang ito mula sa maliit ay lumaki. The point of the parable is simply, sabi nga, ay the miracle of nature which develops from the smallest of beginnings to an astonishing fullness. Ganon din naman ang kaharian ng Diyos. Nagsimula sa isang sulok sa Israel na napakaliit pong bayan. Pag tinignan mo ninyo sa mapa, napakaliit. Kaya nga nakapagtataka, ang dami-dami nakapalibot na malalaking bansa. Iisang kaaway nila, ito pong Israel, na napakaliit naman. Ang kaharian ng Diyos ay nagsimula po sa isang lugar na kung saan hindi pa nga nabanggit sa lumang tipan yung Nazareth kung saan ang Panginoon ay lumaki. The kingdom has begun inconspicuously, sabi sa isang commentary, and yet it has begun. And in the end, its greatness, when compared to the size of its beginning, makikita po natin na mula sa maliit ay lumawak. Alam po ninyo kung titingnan po natin, minsan minamaliit natin yung ating nagagawa para sa Panginoon. Para sa atin, ito po ay inconsequential. Pero alam po ba ninyo na ang mga malalaking gawain ng Diyos ay nagsisimula sa maliit? Ako, magbibigay na lang ako ng aking patotoo. Nung ako po ay hindi pa mananampalataya, bandang ano po yun, high school po ako, nakadalo po ako sa gawain po. Diyan po sa Caloocan Bethel Temple. Sinasama ako ng kaklasiko. Second year high school po ako noon. At may mga dinosaur pa po noong panahon na yon. At naalala ko, meron kasing uso noon na isang broadcaster na sa madaling araw ay, kumbaga, ay may mga ritual para yung tubig ay maging mahimala. At hindi ho yun biblical. So, nung nangaral po yung pastor tungkol doon, at kasi ginagawa ng pamilya namin yun noon, nagpa-altar call. Lumapit po ako, pero alam naman ninyo, mahihain po tayo. Doon lang tayo sa gilid. Sa sulok lang. Hindi ko makalimutan na mayroong isang babaeng lumapit sa akin at tinanong ano ang aking kahilingan sa panalangin. And she prayed for me. That made a mark sa akin. Her concern, her short time of praying for me made a great impact sa akin. In fact, after some years, I think more than a decade, nakadalo muli ako sa Bethel Temple sa Caloocan. At hindi ko na maalala kung sino man yung kapatid na yun na nanalangin para sa akin. Pero sinabi ko sa mga kapatid na that made an impression in me. Sino ba naman mag-aakala na yung sandaling panahon na ibinigay sa isang teenager na payatot pa na lumapit, nasa sulok pa, pwedeng wala na lang lumapit. Kasi hindi naman nasa gitna, hindi naman kita ng ibang mga tao Pero she took the time to care, to pray. Hindi ko nakalimutan yun. Hindi ko nakalimutan yung naramdaman ko that someone cared enough to pray for me. And it has planted a seed in my heart. Kaya po naniniwala ko na ang isa yun sa mga dahilan kaya ako po ay nakakilala sa Panginoon. At kung sino man ang kapatid na yun, naniniwala ko, anuman ang bunga ng aking ginagawa ngayon para sa Panginoon, kabahagi siya. Sapagkat siya ay naging inspirasyon, siya ay naging pagpapala sa akin. At sino man mag-aakala na ngayon ako inananalangin dito sa radyo. Di po ba? Kaya, small beginning. Sabi nga sa isang commercial, great things start with small beginning. Kaya mga kapatid,
Kung tayo man po ay tinatawag sa paglilingkod, kung meron man tayong kabutihan, maliit man na magagawa para sa ating kapwa, gawin po natin. Ito po ay maiahalin tulad sa isang buto ng mustasa na nang lumaki, pinakamaliit na binhi, pero naging mas malaki at naging punong kahoy. Importante, magsimula tayo, kapatid. Salamat sa Panginoon sa ating naging pagbubulay at tayo po'y dadako na sa pananalangin.

0: sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat.
1: Salamat po, Panginoon, sapagkat kahit sa paningin ng tao ay ano nga ba ang silbi ng pananalangin. Subalit, malaki ang nagagawa nito. Marahil maiksiman ang panahon na aming ginugugol sa pananalangin, subalit malaking bagay at malaki ang nagagawa. Sapagkat malaki ang aming Diyos na nilalapitan upang idulog ang aming mga kahilingan. Salamat o Diyos, sapagkat alam namin, di nyo kami bibiguin. Sasagot kayo ng ayon sa inyong good, perfect, and acceptable will. We take this time, O Lord, to pray sa mga kababayan po namin na nasa ibang bansa, lalo na po sa bandang gitnang silangan. Lalo na yung mga lugar na apektado ng kaguluhan kahit na ipinahayag na natapos na ang gera. Subalit may mga nababalitaan pa rin kami, mga kaguluhan, katulad ng recent na bombing ng Iran sa UAE. Lord, ipinapanalangin namin ang kaligtasan ng mga kababayan namin, ang mga kapatiran na maging daluyan ng iyong pagpapala, na bagamat sila din ay apektado ng kaguluhan doon, sila po ay maging tagapagdala ng mensahe ng kapayapaan upang sa gitna ng aming mga kaguluhan, makalapit po ang mga tao sa inyo at tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Aming Diyos, aming inilalapit sa inyo ang mga kapatid po namin na ngayon po ay nagdadalamhati. Katulad po ng pamilya ni kapatid na Louie, sapagkat ang kanyang kapatid ay pumanaw na. At ang panalangin ko po, Panginoon, ang buong pamilya Foss ay yakapin ninyo ng inyo pong pagmamahal ng inyong kapayapaan. Comfort them, O Lord. Sapagkat ang sa kamatayan po ng kanilang kapatid, nawa ay ang inyong presensya ang magpanatag sa kanilang puso't isipan. Ipinapanalangin namin sa inyo, Panginoon, katulad po ni Cheska, na kaibigan po ng isang naming tagapakinig na meron pong karamdaman, may tumor sa kanyang utak. And we pray, O Lord, na kayo po ang magpagaling. Abutin po ninyo ang kanyang lupang katawan at ang kalakasan po ay sa inyo po manggaling. Ganon din ang kahilingan namin. Para po kay Rhea Baltasar, healing from lung cancer. Si Armando Reyes, sa paggaling ng problema niya sa prostate, katulad din ni Mark Reyes. We pray, O Lord, na panghawakan niyo ang kanilang lupang katawan, panghawakan niyo at bigyan po ninyo ng kagalingan at kalakasan. Sa kanilang pag-aalala na patungkol sa pambayad sa gamot, sa doktor, at maging sa hospitalization, i-assure niyo sila, O Diyos, ng inyo pong pagkalinga. Sabi nga, my God shall supply all my needs according to His riches and glories. Panginoon, hindi ito luho, ito'y pangangailangan. Kaya sa inyo namin hinihiling ang mga ito. At umaasa kami na inyo po itong tutugunan. Ganon din po si Paulina Rios na humihiling po ng kagalingan para po sa sakit sa mga buto. Batid po ninyo ang pinaka-extent ng kanyang karamdaman. Kaya kayo po, O Diyos, ang nilalapitan namin para po sa kagalingan. Breast cancer din po ang kagalingan sa breast cancer na hiniling ni Sister Engracia Mejia Perez. Ganon din si Sister Nene Villarosa. sa mga ooperahan sa mata katulad ni Emma Sorbano sa katarak. At iba pa, Panginoon, na nagpadala ng kanilang prayer request na hindi man namin maisa-isa. Subalit, Panginoon, you are omniscient God, our all-knowing God. You know our needs. You know our frame. You know that we are but dust. At walang anumang kahilingan, pangangailangan na makakaligtas sa iyong paningin. Kaya po, idinudulog namin ito sa inyo. At hinihiling, Panginoon, na huwag niyo kaming bibiguin, kundi matatamo namin ang inyong kasagutan. Sabi nga, I would have despaired unless I have known that I would see the Lord, the goodness of the Lord in the land of the living. Madidismaya, malulungkot, maghihina kami kung hindi namin pinakahawakan ng katotohanan na makikita namin ang iyong kabutihan habang kami nabubuhay. Kaya po itinataas po namin ang mga kahilingang ito at umaasa kami, Panginoon, na sa inyong pagtugon, there's no mistaking that kayo po ang sumagot. Sa inyong pagtugon, masasabi namin, only God, tanging Diyos lang ang nakagawa nito. At amin po,

May your wisdom, your justice prevail sa aming bayan. Kung kami may malasakit sa aming bayan, higit ang inyong malasakit. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Maasa po kami na kayo po itutugon. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, makita muli tayo sa susunod na linggo sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Pero ito pong Hardin ng Panalangin ay araw-araw po. Lunes hanggang Linggo. At ito po ay tuwing alas 6 ng umaga. Dito po sa radyo, sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, online, Facebook, YouTube, at sa telebisyon, sa cable, signal cable, sa channel 185, sa aming pakikipagtulungan sa GCTV. Sama-sama tayong lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos at bukas makakasama po natin ang ating plantito ng panalangin tuwing Miyerkules, si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito po ang programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. I-share mo na, kaagapay, ang ating episode for today at itag mo na ang iyong kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama tayong mapagpala sa ating usapan ngayong umaga. Kumusta ka ba, kaagapay? Agapay, nawa ikaw ay nasa maayos na kalagayan at ano ba ang iyong ganap ngayon o kung nasan ka man, ikaw man ay nasa biyahe na, papunta sa trabaho o nagpapahinga, nagpe-prepare ng almusal, nagpe-prepare ng susuotin papasok, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaya halika, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

the disciple whom Jesus loved o ang alagad na minamahal niya. Sa Juan, Kabanata 13, mga talata 23 hanggang 25, mababasa natin, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sinenyasan siya ni Simon Peter at sinabihang, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Ito ay nangyari noong Last Supper at noong huhugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad at inihayag ni Jesus ang pagkakanulo sa kanya. Sa Book of John, makailang sinabi ang disciple whom Jesus loved o ang alagad na minamahal niya. Ngunit hindi naman ito nangangahulugang hindi mahal ni Jesus yung ibang alagad. Actually, si John pa nga ang author ng John chapter 11 verse 5 kung saan mababasa natin ang love ni Jesus kay Mary, kay Martha at kay Lazarus. Isinulat din niya ang John chapter 13 verse 1 kung saan mababasa namang mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Maging ang chapter 15 verse 12 ang utos tungkol sa pagmamahalan gaya ng sa kung paano tayo minahal ng Panginoon. Malinaw na siya man ang disciple whom Jesus loved, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi mahal ni Jesus ang iba. At dahil sa pag-ibig na naranasan niya kay Jesus, siya rin ay nakapagbahagi ng patungkol sa pag-ibig. Lumakad si John kasama si Jesus mula sa oras na tinawag siya nito. Nakita niya yung mga masasayang pagkakataon maging yung malulungkot na pagkakataon gaya noong nanalangin si Jesus sa Getsemani. Nakita ni John ang pagpapakain sa 5,000 tao, sa pagpapagaling ni Jesus sa may karamdaman at maging hanggang sa pagkamatay ni Jesus. Si John, of all the disciples, ang nanatiling present at nakitang pagkamatay ni Jesus. Pagpapakita ng pagkamalapit ni John kay Jesus at hindi lamang sa good times, kundi maging sa bad times. Pagpapaalala sa atin, nalalago tayong malapit sa Panginoon kung tayo ay magpapatuloy na lumakad kasama siya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Isang malaking pribilehiyo ang mapalapit sa Panginoon. Si John, dahil sa kanyang closeness at intimacy kay Jesus, may mga natanggap siyang privilege. Sa John chapter 19 verses 26 to 27, sa huling hininga ni Jesus, nakita niya si John at ang kanyang ina. Sinabi ni Jesus na narito ang iyong anak at sinabi naman niya sa kanyang alagad na narito ang iyong ina. Magmula noon ay pinatira niya ang ina ni Jesus sa kanyang bahay. Kay John niya ay pinagkatiwala ang kanyang ina. At ang manglingkod para sa Panginoon ay tunay ng isang malaking pribilehiyo. Ayon din sa tradisyon, si John ang namatay of old age, na survived niya ang persecution bago mamatay dahil sa natural na paraan. Sa Book of John, mababasa natin ang personal recollection ng naging earthly life ni Jesus, maging ang kanyang ministry at teachings. Ni-reveal dito kung sino si Jesus bilang kaisa-isang anak ng Ama. Maging sa kung ano ang ginawa ni Jesus bilang kordero ng Diyos. Maging sa kung gaano kaseryoso si Jesus tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban. At sa kung paano tayo kilala ni Jesus. Nasaksihan itong lahat ni John dahil sa kanyang intimate and close relationship kay Jesus. The disciple whom Jesus loved. Ito marahil ang paraan ni John upang ipahatid na ang kanyang pinaka-importanting identity ay hindi ang kanyang pangalan kundi ang katotohanang siya ay minamahal ng Panginoon. Ang katotohanan at pribilehiyong hindi niya rin naman inalis sa iba. Ngunit pinakita lamang niya na ito ang security na naibibigay ng love ni Jesus. Ang sarap na reminder for us, no? Na hindi na mahalaga pa ang iba pang pagkakakilala sa akin. Ang mahalaga, ano man ang mangyari, secured ako, mahal ako ni Jesus. At dahil sa love na ito na naranasan ni John, tila ba sinasabi niya rin ang sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15.
Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Dahil sa love ni Jesus, naisulat niya ang Gospel of John. Dahil sa love ni Jesus, nakapag-minister siya. Dahil sa love ni Jesus, siya ay nabuhay. Ang love ni Jesus ang nagtutulak sa kanya sa maraming magagandang bagay at sa pagbabahagi ng same love na naranasan niya. Kaagapay, gaya ni John, gaya nating lahat, tiyak na naranasan mo rin ang love ni Jesus. Pero, ano ang gagawin mo ngayon matapos mong maranasan ang wagas na pag-ibig ni Jesus? Gaya ni John, let us be intentional na maging mapalapit pa sa Panginoon. Lumakad tayo palagi kasama ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Hayaan mong maranasan mo palagi ang pag-ibig ng Panginoon at magtulak ito sa iyo tungo sa magagandang gawain at maibahagi ang pagmamahal na naranasan mo.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng iba yung kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

0: Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo, dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortiz.
2: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo. Sabi nga on fanfare. Trusting Tuesday, mga kaagapay. Trusting Tuesday, 'di ba? Yan 'yon. Sabi nga sa atin pagising natin sa umaga, may ginagawa ang Panginoon. Kahapon 'yun pinag-usapan natin. Ngayon nagtitiwala tayo sa patuloy na paggawa ng Panginoon. O, 'di ba? Habang nasa mundong magulo at madilim, mayroong ginagawa si Lord. 'Di ba, Dad, no?
1: Mm-mm.
2: So, kayo po ay nakikinig sa programa Gabay dito po yan sa 702 GZAS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio or PM radio, yung ating portable missionary radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, wala po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio at saka PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream, maliwanag talaga, di ba? Mula ang pari hanggang hulo, basta maganda po ang inyong internet connection at maganda po ang inyong reception, di ba po? And that's not all for the Philippines, kasi sa atin din mga kaagapay sa iba't ibang bansa na kapag nakikinig sa atin sa Facebook live stream, real time nga lang, 5:30 dito sa atin, pero sa kanila kung anong oras sa kanilang mga bansa. So isang malaking blessing yon, kasi sabi nga, naririnig na tayo all over the world. At nagiging encouragement sa mga kaagapay natin at nagiging patotoo sa ating mga kapwa mga Pilipino. So hold on lang doon, di ba? At ngayon din po ang araw na to ay ating Ministry Partner Day. So sa ating pong mga kaagapay na patuloy, ini-encourage ko kayong patuloy na ipanalangin ang gawain ng Far East Broadcasting Company dito po sa Pilipinas. At pag nababasa niyo po yung pinupost ng FEBC International, di ba? Sa Cambodia, sa Kyrgyzstan, sa Mongolia, di ba? Ang ganda-ganda yung mga patotoo na yun. Mga kaagapay, kabahagi ka dyan dun sa mga yon dahil sa inyong panalangin for FEBC at inyong pong pagsuporta financially for FEBC. Kaya magpatuloy tayo, sabi nga, until all have heard, until He comes. Totoo yan. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po paano tayo patuloy na magtiwala sa ating dakilang Diyos. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ng Biblia na sa inyo'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
2: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin how to get promoted at work successfully, di ba? Kinuha natin ito sa Harvard Business School. Sabi po ni Abraham Lincoln, the best way to predict the future is to create it. Oh, di ba ang ganda, no? The best way to predict the future is to create it. At dahil nga po yung May 1st ay Labor Day natin, ito po yung nakita nating akma na pag-usapan for this week. How to get promoted at work successfully. Kahapon, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging model employee. Hindi lang sa work, kundi kahit sa time, yung oras, yung respeto sa oras. Nakita rin natin na mahalaga na kung may nakita tayong problema, kailangan marunong na tayong mag-analyze nito at gawan na to ng mga possible solutions. Sabi nga, hindi lang yung nakita natin yung problema, wala tayong pakialam. kundi gawan natin na ng solusyon, maging bahagi sa solusyon. At kung may meeting tayo sa boss natin, may paghandaan natin yung mga topics, mga issues na kailangan i-raise o pag-usapan bilang respeto rin sa kanyang oras. Oh, ngayon, ano idadagdag pa natin? Ito, gusto ko to. Don't be a squeaky wheel. O wag ka daw yung maingay na gulong. Maaring ang pinakamahalaga ay yung meron kang I can do this, can do attitude. Ano bang bagay na maaari mong gawin upang mabawasan ang load ng inyong boss ay may benepisyo para po sa iyo in the long run. Maaari kang tumulong sa pag-volunteer na magkaroon ng bagong task o mag-volunteer mag-brainstorm ng mga solutions kapag nagkaroon kayo ng crisis. Sabi nga ni Wade Boggs, isang sikat na baseball player, a positive attitude causes a chain reaction of positive thoughts, events, and outcomes. It's a catalyst and it sparks extraordinary results. So a positive attitude causes a chain reaction of positive thoughts. Kaya kahit na ano yung iyong ginagawa, sabi huwag maging reklamador. Kahit feeling stress, iwasan ng pag-vent out para po sa kaibigan at magpakita ng positive front sa ating boss o sa iyong boss. So another, serve as a vault. Nag-intriga ako dito sa ano na to, pero may idea na ako noon. So kunin ang kanilang pagtitiwala sa pag-keep ng information patungkol sa mga confidential at sensitive subject sa sarili. Higit pa dyan, huwag mag-chismis o siraan ng kasama sa work habang, di ba, nagkakapi kayo o nando kayo sa water, yung water dispenser, di ba? So sa pagiging matapat bilang isang employee, makukuha mo ang kanilang pagtitiwala at respeto. Kaya nga serve as a vault. Pag may sinabi sa'yo, i-keep mo lang, di ba? Number 6, dito sa listahan, make your boss look good. Ang pananatiling organized at mabilis ang galaw ay magbibigay ng magandang pagtingin sa'yo at sa iyong boss. So, balit huwag naman masyadong mabilis, ha? Ang pagtatapos ng gawain na efficient ay mahalaga dahil quality matters din. So, siguraduhin ang iyong work ay nagre-represent din ng iyong company ng maayos. Kapag tatanggap ka ng mga additional responsibilities, tiyaking naka-align ito sa inaasahan sa iyo. Ang iyong work ay nagre-reflect sa iyong boss, kaya siguraduhin ipinagmamalaki ka nila at ang iyong product o yung performance. Eh, di ba, ang ganda na naman. Unang-una, bawal ang reklamador o yung whiner. Ito yung mga tao na wala na lang makitang maganda sa kanilang office, sa kanilang boss, sa kanilang trabaho, sa kanilang kasama sa work. At sa bawat araw na nilikha ng Diyos, wala silang makitang maganda. Eh hindi kasi ito nagbibigay ng positive impact sa office. Ang matindi pa dito, nakakahawa talaga ang reklamador. So, tandaan ng kwento ng mga Israelita sa ilang, di ba, sa wilderness. Yung travel na kaya namang gawin ng 2 linggo, naging ilang taon? Di ba 40 years na kaiikot sa ilang upang hintayin yung mga reklamador na mawalang lahat. At ang bagong henerasyon na ang pumasok sa promised land. Di ba sa lupang pangako. Kaya nga sikaping maging mapagpasalamat. Dahil may trabaho ka, may trabaho pa tayo, lalo na sa panahong ito. Di ba po? Ngayong may economic crisis, praise God, may work tayo. And I always thank the Lord for my work. Sabi nga, senior na ako, pero the Lord has still provided me work, and that is from Him. So nabanggit din natin ang kahalagahan ng pagiging trustworthy o matapat. Hindi natin sinasabi ang mga confidential at sensitive topic sa ating mga kasama sa work. At higit sa lahat, bawal talaga, totoo lang, bawal talaga ang chismis. Eh, Ito ay sumisira ng relasyon at magandang samahan sa workplace. So kung may narinig kang hindi maganda, alam mo, gayahin niyo yung mami ko. Ang mami ko lagi sasabi niya, isumbong mo yan kay Lord. Isumbong mo na lang kay Lord. Lapit sa Panginoon sa panalangin. Eh di ba, malinaw na ang mga principles din na itinuturo sa Bible yung mga nabanggit. Di ba, yung sinasabi natin ngayon ng mga principles, principles na yan ay tinuturo ng salita ng Diyos. So kung marunong tayong magpasalamat at hindi reklamador, at kung marunong tayong pagkatiwalaan ng ating boss, kung maging honest at saka yung, di ba, yun yung sinabi natin, faithful, at hindi tayo naninira sa ibang tao. Alam niyo yun, hindi tayo nagmamalay ng iba. Ito yung magbibigay kaluwalhatian sa ating main boss. Sino ang ating main boss? Ang ating Diyos. Kaya nga mga kaagapay, ang lagi nating sinasabi, di ba, maging asset tayo at hindi liability sa ating pamilya, sa church, sa workplace, at sa community. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. How promotion is gotten, time problem solved, volunteer, be positive, get their trust, huwag manira, make your boss look good, huwag maging reklamador, mali, mawawala sila. Maging thankful, trustworthy, chismes, tell it to the Lord. Asset at hindi liability. Amen, amen. Ang pagsiserve ni Paul sa Thessalonica, chapter 2 ng 1 Thessalonica, pagtalakay sa gabay, wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang personal na report ng apostle patungkol sa kanyang pagdalaw? Mga kapatid, alam ninyo mismo na maganda ang naging resulta ng pagbisita namin sa inyo. Ano ang hindi magandang pangyayari sa kanilang previous attempt while ministering the gospel sa Philippi? Alam ninyo kung paano kami inapi at pinahiya bago kami pumunta dyan sa Thessalonica. Ngunit, at kahit marami ang kumukontra, wow, amen, binigyan kami ng Diyos ng tapang para i-preach sa inyo ang magandang balita na nanggagaling sa Kanya. Yung mga tinuro namin sa inyo, hindi yung nanggaling sa kasinungalingan, masamang intention o panluloko. Once again, the battle of the good and evil is in action. Nag-preach kami sa inyo na parang sa paraang gusto ng Diyos kasi pinagkatiwala niya sa amin ang magandang balita. Hindi mga tao ang pinipilis namin kundi ang Diyos. Siya rin ang nakaalam ng intention namin. Alam ninyong hindi kami nag-preach sa inyo gamit ang mga pambobola at mga salitang itinatago ang kasakiman. Alam iyan ng Diyos. Hindi kami naghahanap ng papuri galing sa inyo o sa ibang tao man kahit pwede kaming mag-demand sa inyo. Kasi mga apostles kami ni Christ. Pero naging mabait kami sa inyo, parang mga nanay na nag-aalaga sa mga anak. Sa sobrang pagmamahal namin sa inyo, ready kaming i-share sa inyo hindi lamang ang gospel na galing sa Diyos, pero pati sariling buhay namin kasi minamahal namin kayo. Sure ako mga kapatid, natatandaan ninyo kung papaano kami naglingkod at nagpakahirap araw gabi para lang hindi kami maging pabigat habang pinipreach namin sa inyo ang gospel na galing sa Diyos. Alam ninyo at alam din ng Diyos na nakisama kami ng maayos, tapat at wala kaming ginawang mali sa inyong mga naniniwala kay Christ. Alam ninyong itinuring namin kayong parang mga anak namin. Pinalakas namin ang loob ninyo. Pinayuhan namin kayo at laging sinasabi namin sa inyo na dapat masiyahan ang Diyos sa buhay ninyo. Siya ang tumawag sa inyo para makasama kayo sa kaharian at kadakilaan niya. May isa pang bagay kung bakit lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos. Nung sinyer namin sa inyo ang message ng Diyos, narinig at tinanggap ninyo yun bilang message galing sa Diyos at hindi sa tao. Yun talaga yun. Bakit? Nakita namin kung paano binago ng Diyos ang buhay ninyo, mga kapatid. Nangyari din sa inyo ang nangyari sa iglesia ng Diyos sa Judea sa mga tao doon na naniwala kay Christ Jesus. Pinahirapan kayo ng sarili ninyong mga kababayan katulad ng pagpapahirap sa inyo ng inyong kapwa Jews na pumatay sa ating Panginoong Jesus at mga prophets at nagpalaya sa amin. Hindi nila sinunod ang Diyos at kaaway sila ng lahat. Ano pa ang kanilang ginawa? At pinigilan pa nila ang mga nagpipreach sa mga Gentiles ng mensaheng magliligtas sa kanila. Dahil sa ginawa nilang yon ay ano nga, sobrang-sobrang talaga ang kasalanan nila. Kaya ngayon, dumating na sa kanila ang matinding galit ng Diyos. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Patas talaga ang laging kilos ng Diyos, ng dakilang Diyos. Siya'y nagpapala sa mga sumasampalataya. Siya'y nagpapalo rin sa mga walang pagsunod sa Kanya. Di ba, anak?
2: Ay, opo, Ama. Totoo yun. Kasi amen. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, aba, lagi nga natin sinasabi, ang pagsunod sa Panginoon is an eternal decision. Di ba po? Yun yung pag dininay mo ang Panginoon, alam mo na ang eternal damnation. Kumbaga ikaw na, nilagay mo na yung sarili mo dun sa kapahamakan. Pero kapag tinanggap mo yung ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan at sumunod tayo sa dakilang Ama at sabi nga, inalign natin yung ating buhay dun sa layunin at goal ng Diyos sa ating buhay. Alam
1: God
2: mo,
1: is a standard. God
2: opo,
1: standard.
2: Hindi lang yan masaya. Pinagpapala pa yan, sa totoo lang. At kahit na meron tayong mga, nandito pa rin po naman kasi tayo sa mundong ito, di ba? So, sino ba ang king ng lugar na ito? Di ba? Ang Diablo. Ang Diablo ang siyang nagahari sa mundong ito. So, anong gagawin natin? Tayo yung mga, kaya nga yung song na this world is not our home. We're just passing through. So sa ganyang konsepto, alam mo na tayo ay mga manlalakbay lang dito. So kung tayo ay manlalakbay, hindi tayo magpapagawa ng magagandang bahay. Di ba daddy, ano, yung over ano na, sobra-sobra, lalo na kung maraming pera. In fact, I admire people who are really wealthy, na mga mananampalataya. Pero kung magbigay sila sa gawain ng Panginoon, kung magbigay sila sa ano, tapos they live simply, naku, lalo po akong humahanga sa mga ganong tao. Kasi nakita nila yung perspective, yung eternal perspective na this world is not our home. We're just passing
1: amen.
2: Through. Kaya mga kaagapay, ganun dapat. Piliin ang Panginoon lagi in everything. So sa mga nakikinig sa atin, kung hindi nyo pa binigay ang inyong buhay sa Panginoon, hindi pa tinanggap ang ginawa ng Panginoon doon sa krus. Nako, now is the time. Sabi nga, now is the time of salvation. Kasi maliwanag yun. At alam na natin, di ba, yung harbingers, umaaligaw-ngaw na ang dami nagsasabi. And I personally believe, malapit na rin talagang bumalik ang Panginoon. So, mas mabuti maging handa, di ba, Dad? Yun po dapat
1: yung magagawa
2: natin.
1: Yun talaga ang kailangan natin.
2: Opo. Kaya huwag tayong ano, yung huwag tayong, ano na nga sinasabi, sabi ko, Dad, paano-ano, binabaliwala ang faith, binabaliwala yung salvation na ginawa ng Panginoon. Kasi kahit sa atin, we considered it as free. Pero take note ha, it was paid by the precious blood of our Lord Jesus. Kaya nga, dapat pinapahalagahan natin yun. At binavalue natin yung dakilang dugo ng Panginoon na buhos para sa atin. Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, ang sabi nga ng Panginoon, di ba sabi ni Peter, God has given us everything pertaining to life and pertaining to godliness. So, binigay na ng Panginoon lahat. So, anong gagawin natin? Mamuhay tayo na sumusunod sa Panginoon aligned sa kanyang kaluwalhatian, aligned sa kanyang purpose, at patuloy na naglilingkod sa kanya. Sabi nga ng daddy, di ba, kung may pagsunod, merong pagpapala. Kung may pagsuway, may pagpapalo. So yun po mga kaagapay. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, unang-una marami pong salamat sa mga tao na ginamit mo para po kami ay makakilala sa iyo. Maging ito ay mga evangelist kagaya ng daddy or mga teachers sa Sunday school or mga youth leaders sa mga churches or kahit po Panginoon sa mga campus ministries na merong mga young people who share the word. Panginoon, maraming pong salamat. Maaring kapitbahay na kinato kami. Maaring sa tracks, Panginoon, na ibinigay sa amin. Yun po yung mga way mo para makakilala kami sa iyo. Maraming pong salamat. At ang dalangin nga po namin, Panginoon, the gospel will not stop with us. Kundi patuloy namin itong ibabahagi din sa iba. Kasi alam po namin, Panginoon, kapag kami po ay sumusunod sa iyo at gumagawa ka sa buhay namin, nararanasan namin yung fellowship sa iyo, dakilang Diyos, at yung paggabay mo sa amin. So Lord, kagaya ng sinabi mo sa salita, let our light shine before man. Yun po yung dalangin namin, that they may see your good works and glorify you, Lord. Yun ang aming pong panalangin. Lord, today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na, Lord, kay Lynn na sayaw. Lord, salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa mga pagpapalang ginawa mo sa kanya. Continue to bless her, Lord. Ganon din po sa aming mga kaagapay ni Sala. Nympha Montevirgen Colliaga, si Christy Francisco Campos, at si Susana Biato. Panginoon, may mga kaagapay kami hindi namin na-mention. But Lord, we pray na ikaw po ang magpala sa kanila. Dahil alam po naman namin, Lord, nakasulat sila sa inyong puso. So Lord, thank you po. May we always be aware na kami po, saan man kami inilagay, kailangan po ay kami namumuhay ayon sa iyong kalooban para rin sa kayong, para po sa iyong kapurihan. Marami pong salamat.
1: Amen, amen. Panginoon, ano po ang kanilang ginawa? Pinigilan pa nila ang nagpipreach ng sa mga Gentiles ng mensaheng magliligtas sa kanila. Dahil ginawa nilang iyon ay ano nga, sobrang-sobra na talaga ang kasalanan nila. Kaya ngayon dumating na sa kanila ang matinding galit ng Diyos. Sa kanila, Panginoon, na tumanggi. Datapot, Lord, sa amin na tumanggap, alam namin, Panginoon, na hindi ninyo kami lalampasan. Kung kaya't masasabi ko, amen, amen, amen, amen.
2: Amen. So ang tanong kaagapay, napili mo na ba ang Panginoon? Pinili mo na ba ang Panginoon para mag-iyong Panginoon at tagapagligtas? Hindi lang yun ha, nagpapatuloy ka ba sa iyong karanasan sa Panginoon? Yun ang mga crucial. So dapat alam natin na pag, para yung ano eh, pag tinanggap natin ang Panginoon, we desire to know more of our Father. We desire to fellowship more with Him. And we desire to be a testimony for Him. Diba? Ganun po yun. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
2: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Bukawi Transmitter. Naku, pagpalain talaga kayo ng Panginoon todo-todo. Kasi kahit anong pagsasalita namin, kung wala kayo, hindi rin tayo maririnig, di ba? Salamat talaga sa inyo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
0: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Agapay! Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Himpilang 702 DZASF EBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta po kayo ngayong mainit na Tuesday? Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Siyempre, hindi natin kinakalimutan batiin ang mga present na ating mga kaagapay sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin kaagapay ang inyong mga pabate, pa-shoutout, or ang inyong merienda.
0: Yun eh.
2: Yun talaga. Diyan sa ating comment section para naman mag-update tayo sa isa't isa.
0: Yun.
2: Update din namin kayo ni Kayla sa aming mga cravings for today's video.
0: Oo, kasama yan syempre sa ating episode.
2: Yes.
0: Pero syempre, nage-hello din tayo sa mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating bagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Baka kaagapay, di ka pa nakakapag-download yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at maida-download nyo po dyan ng libre ang ating mobile app. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan nyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Dahil dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes.
0: Lady-in na naman. Meron po tayong ideas na pinag-uusapan at welcome po dito ang inyong perspective, kaisipan at opinion. Kaya nga makisagot ka na rin kaagapay bukod sa merienda, i-share mo na rin ang iyong kasagutan sa ating question of the day na...
2: Sabay ganun. Ako nag-sound effects.
0: Oo. Manual. Pero kaagapay, ano ba ang mas gusto mo? Mag-lead sa unahan or support lang sa side?
2: Ayan. Oh, so, dito natin makikita, no? Yung mga kaagapay nating, ano ba?
0: Leader at
2: follower. Ayan. So, kaagapay, sagot ka na sa aming question of the day. Ulitin ko lamang, ano ang gusto mo, kaagapay? Mag-lead sa unahan or support lang sa side? Iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa atin ongoing streaming sa Facebook or sa YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Mm-mm. At muli kaagapay, ang aming lambing ay i-share mo na ang ating episode ngayon Tuesday afternoon, no? Kaya ay itag na ang iyong mga kaibigan, kabarkada, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong magkwentuhan sa ating episode for today. Muli nga po ang ating question of the day ay ano ba ang mas gusto mo, mag-lead sa unahan or support lang sa side? Support lang sa Ledley. Sa Gedley pala.
2: Sa Gedley. Napaisip din ako ng ano, mga millisecond.
0: Sorry na, kaagapay. Pero share mo na ang iyong kasagutan at ano ang merienda mo
2: yun
0: ngayong Tuesday afternoon. Dito nga sa ating ongoing Facebook Live ay ilan na ang bumabate sa ating programa. Si Rosalinda Gomez Buico ay bumabati na sa atin. Hello po Ate Rosalinda, kamusta po kayo ngayon Tuesday afternoon?
2: Yun, hello po sa inyo. At maging si kaagapay nating si Mickey. Ang cute naman ang kanyang name.
0: Mickey.
2: Sabi niya, magandang hapon po, watching from Naik, Cavite. Ayan. Hello po sa inyo.
0: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Cavite. At may pahabol siya, merienda daw niya ay Mahablanca.
2: Wow.
0: Habang naka-tune in daw dito sa atin. Ay, sarap ng Mahablanca.
2: Oo, nakakamiss nga yan eh. Parang ang tagal ko ng hindi nakakakain yan.
0: Alam mo, parehas tayo. Sa mga, makakabili tayo mamaya.

0: Wala akong nakikita dito. Wala akong nasasagap
1: yes.
0: eh.
1: Yes.
0: Pero kung meron, auto-buy.
1: For sure. Naalala ko tuloy, ano, may naging cravings bigla. Ano, binatog.
0: Binatog!
1: Na may gatas.
0: Talaga, malapit lang sa ating yan. Meron dyan sa malapit sa mall dito.
1: Kaya may plano na ako mamaya bago umuwi. May dadaan ng mall para bumili ng binatog.
0: Hala, ba't may butiki? Parang may butik yung tumulog kila.
1: Ikaw, ba no, ang cravings mo today?
0: Ang cravings ko, medyo kasi ingat ako ngayon.
1: Wow!
0: Dahil nag-revolutionary.
1: Okay.
0: Medyo ingat tayo ngayon sa kinakain. Mm-hmm. Pero siguro kung may cravings ako ngayon, gusto ko ng something na sabaw.
1: Oh, yun.
0: Kahit mainit yung panahon, ha?
1: Mga ramen, ganyan.
0: Oo, anything. Basta something sabaw. Kahit sabaw pa ng sinigang yan, tinola, nilaga. Anything
1: basta
0: na soup.
1: Sabaw.
0: Yes, oo. Yun ang hanap ng...
1: sa gantong kapanahon.
0: Oo. Hindi ako nagkikrave ngayon ng halo-halo.
1: Sabaw
0: ang gusto ko.
1: Madali-dali na hanapin. Uh-oh.
0: Si Kuya Nat, kaya ano ang cravings for today?
1: Tumangulang.
0: Ayun.
1: Hello po. Ito naman si Ate Len Agdon Reyes mula sa Palayan, Nueva Ecija. Ay, nage-hello na sa atin at mainit daw na hapon. Nakikinig daw siya sa kanyang PM radio.
2: Hello po!
1: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Nueva Ecija. Happy listening po.
0: Ayan. Happy listening po sa inyo. Si Ate Dory Linga. Sabi niya, eto nag-share siya, baka daw magkape lang daw siya ngayon.
1: Uy!
0: Ayan. Pero maganda kung may kakombo po yan, Ate yes. Dory. Diba? Lalo na kapag, ang tawag dito, yung mga tinapay.
1: Biskotso.
0: Oo. Yung mga matitigas na tinapay.
1: Oo, tapos sasawsaw.
0: Oo, para lumambot, diba? At ito, sumagot na rin si Ate Dory Linga. Sabi niya, support lang sa side.
1: Uy.
0: Good afternoon. Ayan, one point na agad sa mga team support.
1: Hello po sa at salamat po sa pagsagot. Alam mo, dagdagan natin ng point yung support sa side dahil ganyan din ang pahabol na sagot ni Ate Rosalinda Buiko, support lang sa side.
0: Ayun. Grabe, two points na agad. At ito si Kuya Jake Nixon, sabi niya, hello po, good afternoon, listening from San Felipe. At ang tangan, South Cotabato.
1: Uy.
0: At ang merienda lang naman niya kaila.
1: Ay.
0: Lumpia na may ubod ng niyog.
1: Ang sarap. Ayan.
0: Grabe, pang malakasan ang kanyang kinakain ngayong hapon.
1: Pang birthday party.
0: Ibang lumpia na iisip ko eh. Lumpiang Shanghai.
1: Yes, actually. Oh. And speaking of birthday party, binabati ko pala ng happy birthday ang aking pinsan today, si Jenjen Samante ay nagdiriwang ng birthday at kahapon ay ang aking lola, si Nanay Lilia Rico Hermoso. At nung May 2 naman, grabe daming birthday sa family.
0: Yes.
1: Si Tita Buena at si Jelay. Happy birthday sa inyong apat. At mag-iintay na lang ako ng chat mamaya kung saan na maghahapunan.
0: Oo, nakakatuwa naman. So marami nag-aabang na handa.
1: Yes, sana.
0: Siyempre, binabati ko.
1: Baka kaya wala akong masyadong cravings ngayon kasi i-reserve mamayang gabi.
0: Yes, para may espasyo.
1: Yes, exactly.
0: Ayan, since binati mo na rin ang iyong mga kamag-anak, babatiin ko na rin ang aking sis-in-law,
1: uy,
0: si Ate Jovi Ferrer. Ayan, birthday niya ngayon. Ayan. Happy birthday, Ate Jovi, and God bless you. Ayan. At ito, si Ate Len Agdon Reyes, may pahabol na rin answer sa ating question of the day. Siya ay support lang sa side. So, 3 points na ang mga
1: yes.
0: support. Team support.
1: Supporter. O, siguro sila yung mga ano, no? Masasabi rin natin mga introvert.
0: Oo, diba? Pwede. Oo,
1: yes.
0: Diba?
1: May
0: gusto
1: chance.
0: Nila.
1: Yes. Mm-hmm. Si Ate Dolores Galindez, pareho daw mag-lead sa harapan at mag-support kung saan tayo mabigyan ng pagkakataon. Mm-hmm. At ang kanya daw merienda for today ay alikaya at halo-halo. Ano yung alikaya?
0: Yan. Alamin natin yan kung ano kaya yung alikaya na yan. Pero habang inaalam natin, batiin na rin natin si Kuya Vincent Garcia. Ang sabi niya, at nag-update na siya ng kanyang merienda sa atin. Ang sabi niya ay sabaw ng buko na may yellow. Ayun. Mm-hmm. Sarap din yan, no? Lalo na pag mainit nga ang panahon.
1: Yes, refreshing. At ano, parang may UTI. Di ba ganun
0: yung buko?
1: Yes, oh, di ba?
0: Bagay yan sa mga, yun nga.
1: Nagpapasigla.
0: Oo.
1: Nahanap ko na yung alikaya.
0: Same. So, parang siyang biko.
1: Oo.
0: Di ba? Alikaya. Sarap naman.
1: Ang sarap, tapos ube.
0: Oo, di ba? Panalo. At ito si Noach. Tama kaya ang aking pronunciation? No, no watch panis. Ayan. Sabi niya, hello po, merienda ko ay turon at kamote Q. Ayan. Talagang pinagsama niya ang mga staple na
1: yes.
0: merienda ng Pinoy.
1: Uh-oh.
0: Diba? Turon, kamote. Kulang na lang dyan ay banana Q. Diba?
1: Yes.
0: Kasi yung mga madalas na merienda. Diba? Sarap.
1: Salamat po. Si Kuya Angel Gorospe ay bumabati na rin sa atin. At si Miki ay support lang sa side.
0: Ayun.
1: Uy, so far lamang yung support ha.
0: Oo. Diba? Parang wala pang point ang mga team mag-lead ha. Abangan natin.
1: Yes.
0: Ito naman si Ate Dorilyn Ga. Nagpapahabol siya mga heart.
1: Heart.
0: Ayan. At si Jonathan. Ayan. Sabi niya, blessed afternoon mga kaagapay. Ayan. Another point. For support lang.
1: Grabe.
0: Sa side. Ang sabi niya, pag-greet naman po sa aking nanay baby at tatay Henry na nakikinig ngayon. Ayan, happy listening po. Sila ay mula sa Quezon, Nueva Ecija. Ayan.
1: Hello po.
0: Happy listening po sa inyo.
1: At ito na nga, meron ng unang sumagot sa mag-lead sa unahan si ko. No watch panis. Mag-lead sa unahan.
0: Yun.
1: Because I'm the head and not the tail. I'm the top, not a bottom.
0: Ayun.
1: Yes. So, siya ay leader.
0: Oo. Finally, nagka-point na
1: yes.
0: ang ating mga team leader.
1: Salamat po.
0: Ito naman galing kay Ate Jojema San Jose. Sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. Ako po, support lang sa side. Shoutout po sa Full Gospel Christian. Makulimlim po dito sa amin. And listening siya from Orani, Bataan. Ayun, makulimlim pala doon.
1: Oo, wow.
0: Dito eh talagang grabe yung sikat ng araw, 'di ba? Pero in fairness, 'di ba, hindi siya ganun kainit
1: compare ng mga nakakaraang araw.
0: Oo,
1: pero mainit pa rin.
0: Oh, mainit pa rin. Siguro dahil medyo maulap ng konti. Hindi pa nasilip si Haring Araw ulit.
1: Gusto mo ba?
0: Hindi, wag na. Okay na pala.
1: Pero ano, reminder pa rin no, na stay hydrated
0: yes.
1: pa rin. Daramdam pa rin yung init ng panahon. Ingat-ingat po kayo, mga kaagapay.
0: Mm-hmm.
1: At dito sa ating poster na ipinost natin kaninang umaga ay umuulan din ng kasagutan.
0: Yes.
1: Nakakatuwa. Si Kuya Vincent Garcia, nag-good afternoon.
0: Mm-hmm.
1: Nanonood daw siya habang kumakain ng almusal.
0: Ayun.
1: At ang ulam daw niya ay chicken.
0: Wow!
1: At ang sagot niya sa ating question of the day, gusto daw niya ay support lang sa side dahil siya raw ay mahihiyain.
0: Ayun, shy type pala si Kuya Vincent. Ano?
1: May kagapay tayong shy type din.
0: Talaga? May tatago mo bang pangalan niya? Or i-broadcast mo? Para may idea ako doon.
1: Shy type yun. Di ba Kuya Nat?
0: Agree siya, agree.
1: Agree.
0: Ito naman si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, good afternoon mga kaagapay. Happy Tuesday po. Ayan. At listening siya at watching habang nasa biyahe. Ayan. Ingat-ingat po sa inyong pagbiyahe, Ate Mary Grace. And thank you po dahil napadaan kayo sa aming ongoing streaming.
1: Salamat po. At nagpapa-shout out itong na aming kakilala sa Quezon Province mula daw sa Villa Ayana Resort, si Kuya Jerome Canieda ay nagpapa-shoutout. Hello po, happy listening po dyan sa mga kagapay natin mula dyan sa Quezon Province. Hi, kamusta po ba ang weather dyan at kamusta ang dagat? Nako, dagat na kami ni Ab.
0: Oh, kailan ba? Ako maghihintay lang.
1: Oh.
0: Sabay ganun eh. Pero ito si Ate Mary Grace, may pahabol pala siya at sumagot na siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, gusto ko po mag-lead sa unahan. Masarap kasi sa pakiramdam na isa ka sa mga pangunahing ginagamit ng Panginoon at maraming nabe-bless din dahil sa iyo. Nakakatuwa naman. No? Nandun yung willingness ni Ate Mary Grace na magpagamit sa Panginoon in whatever capacity, no? Diba? Lalo na yung pagli-lead, diba?
1: Ay, yes.
0: Napakabigat na responsibilidad ang pagli-lead. Diba?
1: Oo, kaya saludo tayo sa mga willing na mag-lead. Si Aris Benito, sabi niya, lumalagablab na hapon, mga ka-IU. Sabi niya, if na-experience mo na mag-lead, then give way naman to others para daw sila naman yung mag-lead. At segue ka muna sa tabi. More power daw, mga ka-IU. Ay, ang ganda rin punto nun, no? Give chance din naman sa iba, no, na makapag-lead din sila. Dahil meron din naman talagang mga mapupulot na aral. Kahit na ikaw na yung nagli-lead, meron ka pa rin aral na matututunan mula doon.
0: Totoo. At ito si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, gusto kong mag-lead, kaso laging nalalagay sa side, kaya support na lang. Ayun. Okay. Pero nakakatuwa dahil may desire siya mag-lead. Ha?
1: Yes.
0: Pero okay lang din kasi, alam mo yung kahit support ka, ibig sabihin may ambag ka. Mm-mm. Diba? Parte ka nung team na yun. Diba? At hindi mabubuo yung isang team kapag wala yung mga, kung leader ka lang.
1: Yes.
0: Diba? Kung mag-isa ka lang, hindi mag-work yung team. Kaya malaking bagay na kahit support ka or leader ka man, meron tayong mga kanya-kanyang role na ginagampanan.
1: Mm-mm. At least ay nakasupport ka, hindi ka nandyan lang.
0: Oo, totoo. Nandyan na sa Gedli.
1: Yes.
0: Ano yung kanina?
1: Ledgy.
0: Ledgy.
1: Si ano naman, si Ate CJ Decena ay support sa side pero naging lead, pero nag-lead daw. Yun pala yung plan ni Lord.
0: Ayun.
1: Meron din naman na ganyan na gusto mo lang ay support pero ang plano pala sa'yo ng Panginoon ay mag-lead.
0: Totoo, diba? Talagang yan yung mga moment na niyayakap mo or nag-step ka out of your comfort zone.
1: Agree,
0: diba? At ito naman si Ate Menchi Angeles. Siya naman ay behind the scene. Ayan, team support si Ate Menchi. Ayan, thank you po.
1: Salamat po. At ganyan din ang sagot ni Trias Saison. Siya rin ay behind the scene din.
0: Ayun, behind the scenes din. Ito si Ate Noel Ruth Senal. Sabi niya, dati ako'y nasa unahan to lead. Then there came a time na nasa side lang ako to support. And there are times that I just stay behind the scenes. Ayun. So, meron siya mga phases.
1: May season ng life niya.
0: Season, diba? Na parang na-experience niya mag-lead and na-experience niya rin na mag-support. Mm-mm. Diba? Nakakatuwa din yun. Kasi iba rin yung feeling na ma-experience mo lahat.
1: Yes. Diba? So, at least ay naranasan mo parehas. Ito naman si Kuya Jonathan Clerigo. Sa kanya daw, honest opinion, even though na siya ay leader, ay best pa rin minsan na support. It is best to empower those persons who are under me. Plus, opportunity daw yon to encourage them palagi. Salamat po.
0: Ayan. Thank you so much po. At ito naman si Ate Maricar Loriaga, sabi niya, leadership is a gift from God. I believe I was called by God to lead. Ayun. So, dun pala, natawag si Ate Maricar, no? To lead.
1: Pero may mga ganyan talagang tao, no? Mm-mm. Na talagang born sila, wow.
0: Oh, born to be a leader.
1: Oo, di ba? May mga talagang makita mo pa lang, alam mo na na para sa kanya talaga yung pag-lead. Diba?
0: Yan nga din. At nakakahanga yung mga ganong tao. Yes. At alam nila kung paano mag-lead. Kasi minsan yung ibang tao, like, hindi, alam mo yun, parang hindi nila alam kung paano gagamitin yung leadership, mm-mm, diba? So, kailangan din talagang humingi kay Lord ng wisdom,
1: yes,
0: kung paano natin gagamitin, kung saan niya tayo nilagay, mm-hmm, diba?
1: Totoo. Yeah.
0: Thank you po, Ate Maricar.
1: Hindi lang basta tatanggapin mo. Siyempre, dapat ay pag-aaralan mo rin kung paano siya,
0: yes,
1: gawin.
0: Mm-mm. Diba? Tama.
1: Yun, si Ate Aida Coquilla ay nag-hello sa atin. Hello din po, Ate Aida. Si Ate Mary Grace Kisinamal. Good afternoon daw. Siya ay nakikinig habang nasa biyahe.
0: Mm-hmm. At ito si Atria Saison III. Ayan, sabi niya, I'm more effective observing than giving suggestions and comments. Things I cannot. Ayan, I cannot. Pag ako ang nakapronta. Ay, oo. Parang nakaka-relate ako sa gantong...
1: Talaga?
0: Oo. Yung parang mas effective ako kapag observation.
1: Mm-mm.
0: Ayan. Pero pag magli-lead, depende.
1: Depende kung ano yung ililid.
0: Oo.
1: Diba? Totoo naman. Ako din. Ganyan.
0: Diba? Oo. So, yun.
1: Halimbawa, sa church, sanay ako na leader.
0: Oo, lead.
1: Tapos minsan sa work.
0: Magsasuggest, oh, diba?
1: Parang depende kung ano yung gagawin.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka kung saan.
0: Yes.
1: Kung saan.
0: Depende kung sa
1: place.
0: Task. Oo.
1: Kung anong task. Oo. Oo.
0: At ito si Ate Forcina Bernardino. Nagbe-blessed Tuesday sa ating lahat. At si Ate Net Panganiban. Ito ang ganda rin ng kanyang sinabi. Kung saan ako ilid ng Panginoon.
1: Ay, oo naman. Diba? Agree.
0: Kung saan siya ilalagay. Mm-hmm. Yun naman din talaga yung maganda.
1: Yes. Diba? So, ang mahalaga ay sinusundan natin yung kalooban ng Panginoon,
0: yes,
1: kung saan tayo dalhin.
0: Mm-hmm.
1: Si Ate Nelia Baturi ay support sa side. Maging si Ate Aida Coquilla ay support lang din daw sa side.
0: Mm-hmm. At ito, yung kaagapay natin si James Gideon Tinsay. Sabi niya, I'm in a spiritual leadership position right now. Barely taken, most people are unqualified. I myself am not qualified, but God called me because the need is too big and the stakes are too high. Too many people are lost or led astray in their beliefs, mainly by misinformation, especially digitally. Kung walang mangunguna, walang susunod. We need more courageous leaders who stand for what is true, godly, and right.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, very well said,
1: yes,
0: diba?
1: Oo, yun naman talagang katotohanan. Mm-hmm. Parang lahat naman talaga tayo ay undeserving.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun talaga ay, ang katotohanan naman yan ay, kapag tinawag tayo ng Panginoon, siya naman talaga yung mag-enable sa atin, mag-empower,
0: yes,
1: sa atin.
0: Amen. Totoo yan. So, thank you so much, Gids.
1: Salamat. Si Ate Rose Lacambra, support lang sa side. Maging si Ate Sonia Bargola ay support lang din sa side. Ang daming support sa side, ah.
0: Oo, ang dami na nga points. Di ko na nga natrack,
1: yes,
0: mas.
1: Yes. Di na natarak.
0: Ito si Lila Lee. Sana tamang pronunciation, mm-hmm, ko. Sabi niya, at ang sagot niya ay, support sa side. At si Ate Rose. Nabasa mo na ba ito? Ito si Ate Rose Lacambra. Yan. Support,
1: mm-hmm,
0: lang
1: support
0: po sa
1: side. Si Ate Luz Kupla ay support lang din sa side.
0: Oo, ang dami talaga, no? Dagdagan,
1: yes,
0: pa natin. Ito si Ate Sonia Bargola, support sa side. Maging si Ate Nelia Baturi, support sa side. Grabe, ang dami.
1: Ang daming support sa side. Si Ate Rosalia Centillas ay support lang din sa side. Maging si Ate Len Dizon ay nakasupport lang din sa side.
0: Oo, ang dami. Dagdagan pa natin. Galing kay Ate Aida Coquilla. Ayan, parang ito yata yung ating huli sa ating poster. Mm-hmm. Si Ate Aida, sabi niya, support lang sa side.
1: Yun, mga kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Ano ba ang gusto mo, mag-lead sa unahan or support lang sa side? At i-share nyo na rin po ano ang inyong merienda, ano ang ganap nyo ngayon Tuesday afternoon at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Pero bago yan, we will take a short break po muna mga kaagapay para po sa mga nasa radyo mapapakinggan po ang isang awitin at kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
3: And Kayla Escalante po mga kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang mas gusto mo, mag-lead sa unahan or support lang sa side? Si Ate Marites Layaog, support daw sa unahan. Wherever the Lord leads me, I will follow. Ang importante daw ay namumuhay siya para i-please ang Panginoon. At he's the one na mag-i-equip sa kanya. Shout out daw sa kanyang bunso at successor, si Reynold John Layaog. Salamat po, Ate Marites.
1: Ayan. Thank you po. Ito naman sagot ni Ate Ruby Clet. Sabi niya, good PM po. Siya ay team support. Ayan. At nandun daw sila sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose, Del Monte, Bulacan. Ayan. At nagkakape daw siya kahit mainit ang klima.
3: Pinoy na Pinoy.
1: Ako nga, gusto ko ng sabaw, di ba?
3: Oo.
1: Siya kape.
3: Kanya-kanyang ano lang yan, cravings.
1: Yes. Ayan. Hello po.
3: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Bulacan. Si Ate Aida Kokilya may pahabol. Nanonood daw siya habang kumakain ng breakfast dahil siya ay nasa Norway. Fried rice daw na mayroong pansit canton.
1: Wow!
3: Ang sarap.
1: Oo, di ba? Typical na almusal na mga Pinoy. Naalala ko dati, almusal ko bago ako pumasok ng school nung high school ako. Noodles.
3: Ay, totoo.
1: Oo, di ba? Pag yung mga mabilisan.
3: Yes.
1: Para hindi ka malit, di ba?
3: Lalo na pag maulan.
1: Oo.
3: Noodles.
1: Tapos pag mabagyo, tapos magsasabi na suspended yung klase. Tulog ka na lang ulit.
3: Oh, nakakamiss, no? Yung talaga,
1: nostalgic, no?
3: Oo, inaantay mo talaga yung nanonood ka ng TV. Nag-aantay ka ng announcement. Ganyan ka rin ba kaagapay?
1: Random nung ano eh, no? Naalala eh, no?
3: Anyway. Naalala lang, oo.
1: Ito si Kuya John Lawrence Andaya. Pa-shoutout daw kay Sir Christian Hermoso. Ayan, naglilinis daw ng school, ALS. At nagyayaya din siya magkape, Kayla.
3: Ooh,
1: diba? Ayan, ano po ba yan? Hot coffee or iced coffee?
3: Sana iced.
1: Oo. Mainit kasi.
3: True, napakainit. Ito naman si Kuya Vincent Garcia. Marami daw ang support sa side para daw maraming audience. Kasi pag leader lahat, eh wala nang follower. Oo nga naman.
1: Mm-hmm.
3: Salamat po.
1: Ayan. Thank you so much po. At ito, meron pa na bumabate si Ate Dorilyn Gaulit. Ayan, napadaan ulit siya sa ating ongoing streaming. Mm-hmm. Dahil nanonood daw siya, no, sa ating FB. At nakikinig din sa radio.
3: Wow!
1: Diba? Shout out daw kay Nanay Talia. Ayan, 84 years old na siya, pero loyal siya sa 702 DZAS. Ayan. Thank you so much po, Nanay Talia. And happy listening po sa inyo.
3: Happy listening po. Ito naman, si Daryl Bon. Pa-shoutout daw ang kanyang mama Nida na nagtutupi ng nilabhan.
4: Hi, uy, po!
3: Nakapagpatuyo na ng nilabhan sa sobrang init ng araw. Pero hello po sa mga kaagapay natin na ginagawang background ng IU habang gumagawa ng gawaing bahay.
1: Oo.
3: Happy listening po sa inyo.
1: Diba? Yan naman ang nakakatuwa sa ating mga kaagapay. Eh, no? Talagang sinasamahan tayo umaga, tanghali hanggang gabi. Diba? Mm-hmm. Ginagawang background ang pakikinig dito.
3: Salamat po.
1: Ayan. Thank you po. Ito si Kuya Jonathan. Meron ulit pahabol na mensahe, no? comment dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, nakaka-bless dahil simula bata pa ako ay nakikinig na kami sa 702 DZAS. Ngayon ay nakakapanood na at nakikita na ang mga kaagapay. At may pahabol pa siya kayla. Sabi niya, akala ko noon, boses lang ang magaganda. Hindi lang po pala mga boses, kundi mga physical na kaanyuan.
3: Uy! Payag ka ba, Kuya Nat?
1: Agree ka ba, Kuya Nat? O, yun.
3: Si Prinsipe Amanto. Salamat po.
1: Thank you po, Kuya Jonathan.
3: Si Ate Guy Santos ay nagmamagandang hapon na rin sa atin. At sabi niya, both daw mag-lead sa unahan at support sa gilid.
1: Yun,
3: salamat
1: talaga
3: po.
1: Oo, hindi na natin na-track no, kung ano ang mas marami. Pero feeling ko mas marami talaga yung support,
3: yung support
1: sa side.
3: Yes.
1: Ayan. At ito si, sino to? Si Ate Faustina. Nabasa mo na ito?
3: Ah, hindi pa.
1: Babasahin natin. Si Ate Faustina Frankie Habla, sabi niya, gandang hapon, Inspirations Unlimited. Support lang kung ano ang maitutulong. Ang merienda niya ngayon ay buko pandan.
3: Wow!
1: Ayan, sa mainit na panahon, yummy daw. Ayan.
3: Salamat.
1: Praying din daw siya na maka-attend siya sa anniversary. Ayan, at mahug daw niya ang mga host. Ayan. Mm-hmm. Ayan, praying din po kami, Ate Faustina, na ma-meet po namin kayo in person.
3: Yes.
1: Sa darating na anniversary natin, Kayla.
3: Oo, ayan. Ano na lang.
1: Ilang tulog na lang ba?
3: Parang one month. Bukas, one month na lang.
1: Oo,
3: kasi
1: diba?
3: Sa June 6, mga kaagapay.
1: Yes.
3: Nakita-kita po tayo sa GCF dito sa Ortigas at celebrate po natin ang anniversary ng FEDs. Ang bilis ng panahon na anniversary.
1: Oo,
3: na ulit.
1: Diba? Oo, kaya kita-kits po, mga kaagapay. Mm-hmm. At ito naman, si nabasa mo na pala si Ate Guy Santo. Si Ate Joanne Alba, SJ. Ayan, sabi niya, support sa side. Pero minsan, kailangan din po mag-lead for God's glory. Mm-hmm. Ayun. Oo naman. Kahit nga din mag-support eh, diba? For God's glory. Diba?
3: Yes.
1: Makakasupport tayo sa ating mga kapwa. Wow, support sa kapwa. Hashtag.
3: Support.
1: Hindi na tayo nag-hashtag. Nalilimutan na natin.
3: Ah, sige, yun hashtag number one. Hashtag support.
1: Sino pa ang next?
3: Ito si Ate Marites Layaog ay may pahabol na pagbate. Nag-online daw siya ulit. Listening daw mula sa radyo. Wala sa Baco or Cavite. Akala daw niya si Ate Jo ang kasama ni Absidy. Pero ako daw pala. Alam niyo, Ate Marites, pang ilan na po kayo na nagsabi na magkaboses kami ni Ate Jo Alabastro. Pero salamat po sa inyong komento. Happy listening po.
1: Happy listening po sa inyo. Ayan, at dito sa ating PM, basahin natin si Zai Ayuban. Sabi niya, mas gusto ko mag-lead sa unahan kasi doon mo talaga maipapakita ang confidence at vision mo. Pero kailangan ready ka rin sa responsibility.
3: I agree.
1: Oo, diba? Mm-hmm. Oo, may kaakaiba talaga no, na responsibilidad ang pagiging leader. No? Hindi ka inilagay dyan para lang, alam mo yun, display.
3: True.
1: Diba? May purpose kaya ka nasa posisyon yan. Kaya gamitin mo ito. Diba?
3: Yes.
1: Nang tama.
3: Great power
1: comes with great responsibility. Spider-Man. Tama ba? Spider-Man nga yun, diba?
3: Spider-Man.
1: Ayun.
3: Salamat po si Ate Dara Elomina. Support lang sa side. Hindi lahat kailangan daw ay nasa unahan. Mm-hmm. Minsan, mas effective ka kapag sumusuporta ka at tumutulong sa likod ng team.
1: Ayun. Oo. At ito si Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, depende sa situation. Kung kailangan ng leader, go ako sa unahan. Pero kung mas capable, kung may mas capable, mm-hmm, okay lang din na maging support.
3: Yun.
1: Ayun. So flexi. Flexi,
3: yes,
1: si Ate Bessie.
3: Oo. Kung saan man siya dalhin, I go si Ate Angela Marie Santos, sa totoo lang daw ay gusto niya mag-lead pero hindi daw para sa spotlight. Mm-hmm. Gusto ko manguna kapag alam kong may direction ako maibibigay at kaya kong i-guide yung team. Pero I also appreciate the seasons na nasa side lang ako, supporting, learning, and strengthening others. Doon ko nare-realize na leadership is not always about being seen, but being effective.
1: Ay, wow.
3: Ganda nun, no?
1: Na, ang deep naman nun.
3: Na hindi ka lang leader dahil gusto mo lang na malaman ng iba na leader ka. Mm-hmm. Pero yun talagang pagiging effective ang mas mahalaga. Salamat
1: totoo
3: po.
1: Oo. At ito si Ate Sara Mirabete. Sabi niya, mag-lead ako sa unahan. Kasi gusto ko rin matutunan kung paano humawak ng pressure at decision making. Wow! Gusto niya. Gusto niya ma-challenge.
3: Oo.
1: Ayan. So, gusto ma-challenge ni Ate Sara at malagay sa ganong klaseng posisyon, no? Ang manguna. Mm-hmm. Diba? Mag-lead.
3: Salamat po. Si Ate Venus V. Loves dito sa ating ongoing Facebook Live ay bumabati ng magandang hapon. Nakikinig daw siya mula sa radyo at mula daw siya sa Marilao, Bulacan. At ang sagot niya sa ating question of the day ay parehas daw.
1: Ayun, po. Pareho.
3: Oo.
1: Ayun. At si Ate Dorilyn Ga, napadaan ulit sa ating ongoing streaming. Sabi niya, gandang hapon. Ayan. At pabati rin daw sa kanilang pastora Julie De La Cruz ng Door of Faith Christian Church International Malvar, Batangas. Ayan.
3: Uy, masarap lomi dyan.
1: Oo, nakakamiss. At yung ano, ang tawag doon, yung halos maubos ko. Yung kumain tayo. Ay, hindi, bulalo pala yun, sorry.
3: Ah, bulalo.
1: Hindi, anong kinain kong isda nun?
3: Tawilis.
1: Ayun, tawilis.
3: Oo, ayun, sarap.
1: Panalo kasi yung suka doon. Diba? Ayun na naman sarap tayo.
3: Nakalala ko tuloy bulalo na merong kalamansi at patis. Tapos may tawilis nga, tsaka soft drinks, no?
1: Oo. Hindi, minus the soft drinks. Gusto ko yung may pa sound effects si Kuya Nat Desan.
3: May support sa side. Thank you, Kuya Nat, na talagang ina-apply mo yung ating question of the
1: yes
3: day.
1: Yes!
3: Eto naman si Joshua Daniel Cruz. Gusto daw niya mag-lead, pero mm-hmm hindi ako yung tipo na gusto ko laging nasa unahan. Mas gusto ko yung leadership na collaborative. Yung hindi ako lang ang nagdidesisyon, kundi kasama ko ang team. Pero kapag kailangan ng direction, eh hindi rin naman ako aatras.
1: Mm-hmm.
3: Ganda rin nun. No?
1: Oo. At ito si Kuya Darwin Mejia. Sabi niya, support lang sa side. Kasi naniniwala ako na hindi lang leader ang mahalaga, kundi ang mga taong reliable sa likod nila.
3: Tama!
1: Ay, tama!
3: Ma-agree po sa inyo si Kuya na. Si Ate Kimberly Ann Flores, mas komportable daw siya sa support na role. Hindi dahil wala akong confidence, pero mas nag-enjoy ako sa pagtulong behind the scenes. Para daw sa kanya, fulfilling yung alam mong nakakatulong ka kahit hindi ikaw ang nasa spotlight.
1: Mm-hmm. Totoo, kasi hindi naman din talaga kailangan palagi ng spotlight,
3: yes,
1: ng pulpito para ikaw ay makapagbigay impact.
3: True.
1: O makapagbigay help. Mm-hmm. Or makatulong.
3: Makatulong.
1: Yes, ang konyo ko doon, makapagbigay help.
3: Like helping others.
1: Pero diba, kahit sa mga simpleng kaparaanan, diba, pwede kang makatulong, mag-ambag, diba. At ito, galing kay Ate Kat Zamora, sabi niya mag-lead sa unahan. Kasi gusto ko, ako yung nagsiset ng direction ng grupo. Wow! Iba to si Ate Kat, no? Talaga may vision siya.
3: Yes.
1: Diba? Gusto niya siya yung nagli-lead ng isang grupo. Maganda rin yun.
3: Oo.
1: Diba? Yung may initiative.
3: Yes. Diba? At saka may maiiwan kang impact nga sa ibang tao. Si Ate Dori Linga ay may pahabol. Sabi niya, yes, masarap daw magluto ang kanilang pastora ng ayungin at tawidis.
1: Ayun!
3: minumulto tayo ng tawilis.
1: Parang kailangan na masundan yun.
3: Yes.
1: Diba?
3: Feeling ko nga.
1: Feeling ko nga.
3: O, tapos yung suka talaga. Balik oh, ka naman sa tawilis.
1: Hindi, hindi, agree naman. Yung kasi yun talaga yung nagdala yung suka.
3: Yes. Diba? So,
1: ano kaya nilagay nila doon? Kung pwede lang kaya. Mag-uwi. Mag-uwi.
3: O, talagang sa mga ganyan, ang susi yung sa usawan.
1: Oo, oh, oh, diba? At ito si Ate Jem Karatihan. Sabi niya, sa una, gusto ko mag-lead. Pero habang tumatagal, mas na-appreciate ko na ang maging support.
3: Wow. Salamat po sa inyong kasagutan. Si Ate Patricia Joy Villanueva, support lang daw most of the time. Pero active support. Yung hindi lang basta sumasabay, kundi nagbibigay din ng ideas and encouragement. Naniniwala ako na strong teams need strong supporters.
1: Ayun.
3: Ayun
1: wow
3: nga.
1: Naman.
3: Yung kahit nasa gilid ka lang, ay hindi ka, nasa gilid lang.
1: Oo.
3: Meron pa rin contribution, meron pa rin support. Salamat po.
1: Ayan. Thank you po. Ito galing naman kay Ate Pia Reyes. Sabi niya, mag-lead ako kung may clarity and goal. Or may clarity ang goal. Pero kung wala, support muna ako habang nag-oobserba.
3: Oo. Siyempre, mahalaga ka naman yung clarity.
1: Ay, oo. Ang hirap nun. Bakit ka natawa?
3: Diba? Para malinaw kung saan na patungo yung team.
1: Mahalaga talaga na may direction. Diba? May direction ba ang inyong grupo?
3: Yes. Oo. Para hindi ligaw-ligaw. Ligaw-ligaw. Aligaw-ligaw.
1: Yes, Kayla. Okay.
3: Eto naman, si Kuya Carlo Miguel Mendoza, gusto daw niya mag-lead kasi gusto niyang mag-set ng vision. Pero natutunan ko rin na hindi mo kailangan gawin lahat.
1: Mm-hmm.
3: Kailangan mo ring matutong makinig at magtiwala sa team mo.
1: Mm-hmm.
3: Uy, oo nga. Pagiging listener
1: yeah.
3: ng 703.
1: Talaga na, segue mo yun. Oo nga, no? Totoo yan. Kailangan talaga matutunan yun eh. The art of listening.
3: Ah, yes. Diba? Active listening.
1: Oo, tama, active listening. Mm-hmm. At ito si Ate Darlene Castro, sabi niya, depende sa tao. May ibang bagay na mas okay na may leader, may ibang bagay na teamwork lang talaga.
3: Mm-hmm.
1: Ayan. So, depende daw sa kanyang gagawin, no?
3: Oo nga naman. Kasi... syempre, kailangan mo ring i-assess kung kaya mo ba tong bagay na to. Though natututunan naman, pero mahalaga pa rin na baka naman sa ibang bagay ka, mas kaya mo. E di dun na lang din na mag-focus.
1: Oh, oh.
3: Dito sa ating ongoing Facebook Live ay may mga pahabol pa. Si Ate Isabel VS, pa-shoutout daw sa kanyang pamangkin na nakikinig dahil binisita siya si Trisha. God bless daw sa ating lahat at palagi daw siyang nakikinig. Hello
1: ay, thank
3: po.
1: You po.
3: Happy listening po sa inyong mga tita.
1: Ayun. At si Ate Dorilinga, sabi niya napahinto daw siya sa paglalaba. Kasi nawili ako sa pagbabasa daw ng mga comment.
3: Uy.
1: Ayan. Tapos kanina pa ako nakangiti. Salamat sa inyong masayang program. Ay, thank you rin po, Ate Dori, sa inyong pag-tune in dito sa mga programa ng DZAS.
3: Yes.
1: Diba? Praise God po.
3: At salamat po na kami po ay nagdadala ng ngiti sa inyo.
1: Buti na lang. Buti na lang po ngiti.
3: Buti na lang po ngiti po ang aming naiambag sa inyo. Si Ate Rainy Jen Comia, gandang hapon daw. Para daw sa kanya ay okay daw siya na support kasi mas more on the supportive side daw siya. At pa-shoutout daw kila Neri na nasa Montalban, kay Erica, Pia, MJ at Joshua na nakikinig daw mula sa San Mateo, Rizal. Happy listening po sa mga kaagapay natin dyan mula sa Rizal.
1: Yun, hello po sa inyo. At ito si Lovely Magpantay. Sabi niya, mag-lead sa unahan kasi doon ako lumalago sa pressure at responsibility.
3: Ay, oo nga.
1: So, yun yung challenge.
3: Yes. Yeah. So, naku, salamat po mga kaagapay sa inyo pong mga shiner na kasagutan na dito po sa ating question of the day. At salamat po sa pakikipagkwentuhan sa amin ni Ab dito po sa ating Tuesday edition ng Inspirations Unlimited. At akalain mong Ab na nasa end part na tayo.
1: Grabe.
3: Ng ating programa. Ganun-ganun lang yun. Maraming salamat din po syempre sa mga nakagapay natin sa broadcast. Ang ating mga nakasupport sa atin, ang ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, sa ating RTV team, andyan si Jello, ang ating intern.
1: Ayan, salamat din sa ating broadcast engineer JB Tabo at sa mga kasama natin sa Bukawe Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
3: At muli ka agapay, salamat po sa inyo na nakatutok, nakipagkwentuhan, nakisagot sa ating question of the day. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

na hindi tayo permanenteng mananatili sa mundo. Psalm 90 verse 10, "As for the days of our life, they contain 70 years, or if due to strength, 80 years. Yet their pride is but labor and sorrow, for soon it is gone and we fly away." Life is but short. Live a life with freedom and forgiveness. Marahil hanggang ngayon may bahid pa rin ang galit ang puso mo mula sa mga taong nanakit sa iyo o made you feel betrayed. You were betrayed by your spouse, by a friend, by your father, your mother, o maging ng mga anak mo. At lagi mo itong naaalala. Hindi lumilipas ang panahon ha, kapag naalala mo may kirot sa iyong dibdib. Do you want to live a life na nakakulong sa galit? Gusto mo naman mag-bless ng kapwa pero napipigilan ka kasi baka gawan ka rin ng masama gaya ng nangyari sa iyo noon. Remember, our life is like a morning fog. It's here a little while, then it's gone. Do you want to live a life like Moses? Na ine-enjoy ang bawat araw kasama ang Panginoon. Always wanting to hear the instructions from God. Or do you want to live a life like the U.S. tech millionaire na si Brian Johnson, who spends most of his money and his time trying to reverse his aging? Gusto niya kasing bumalik sa dati. Gusto niyang bumata. Would you like to spend your time doing that? Or would you like to live like Paul Alexander, na sa dinami-dami ng kanyang mga limitasyon, he was able to enjoy and maximize his life despite his condition? Panginoon, higit sa lahat, nagpapasalamat kami dahil binigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay sa mundo. Ma-appreciate ang kagandahan at kabutihan mo. Turuan mo po ang aming mga puso na laging dumepende sa inyo at paalalahanan na ang aming buhay ay limitado lamang dito sa mundo. Dinadalangin ko siya na nakikinig ngayon, nais po niyang makawala mula sa galit na kinimkim na niya sa loob ng mahabang panahon. Tulungan niyo po siya na makalaya na po mula rito at magkaroon ng habag at pag-ibig upang palayain ang taong nakapanakit sa kanya, ang taong sumagasa sa kanyang respeto sa sarili. Tulungan mo po siya na piliin niyang mabuhay na mayroong saya, mabuhay na pinipili ang laging magpatawad, mabuhay na pinipili ang kung ano ang matuwid at kung ano ang mas nakabubuti para sa nakararami. Dalangin ko rin po siya na hindi po maayos ang kanyang pangangatawan dahil sa karamdaman. May you bring forth comfort and healing para po sa kanya and even provision sa kanyang pagpapagamot. And use the doctors, Lord, to help him or her malaman yung prognosis, yung kondisyon ng kanyang karamdaman. You are our great doctor. You heal our emotions. You heal our spirits. You heal our mental state and even our physical state. And Lord, so we depend on you, our Savior, our Lord, our great doctor. At tulungan niyo po kami na laging umasa sa inyo at makita kayo na aming manlilikha

daming comforter na malalapitan namin anumang oras kailanganin. Salamat Panginoon sa iyong anak na si Jesus na binigay po ninyo sa amin upang kami ay makaranas ng pag-ibig na wagas, pag-ibig na hindi namin deserve at naging susi, Panginoon, upang thank you, Lord, for giving us eternal hope. Thank you for always giving us second chances. Thank you, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang magandang umaga po muli mga kagapay. Nagbabalik po ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi po ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share na po ang ating episode for today. Mapapakinggan din po tayo at mapapanood sa ibang platforms din po, katulad po ng ating YouTube po sa ating YouTube channel. And po kung kayo naman po ay meron din pong app po sa inyong phone, ay maraming po salamat. Share nyo din po ito sa ating mga kaibigan po para kahit po nasa biyahe tayo ay nakakapakinig po tayo ng iba't ibang programa po dito po sa not just 702 DZAS, pero kung kayo po ay nasa ibang parte din po ng bahagi ng Pilipinas, meron po tayong mga iba-ibang mga stations po dito po sa FEBC Philippines. So paki-like and share na po ang ating episode po for today. But ngayong umagang ito, bumabati po sa inyo Ate Isa Tika.
1: Pastor James Lee Tika po, magandang umaga po na mainit na araw sa inyo. Hitik na ang summer. Ang sabi po na asawa ko, pag ganyang kainit, masarap maglaba.
0: Masarap maglaba kasi madali pong matuyo ang mga labahin.
1: Tipid tayo sa dryer. Pero grabe naman kasi, no? Medyo matindi talaga. No? Although yung taglamig, matagal din siyang nagstay for a good while. Pero talaga yung init. Pero sama, sakto lang para sa camp natin, ano, parating. So yeah, that's going to be ano.
0: At saka na-appreciate ko yung yung biglang nag-adjust pabalik ang DepEd sa calendar natin. Kasi dun po sa mga hindi nakakaalam po sa inyo, bumalik po ng kalendaryo po ang DepEd. It used to be, alam niyo naman, nung unang panahon nung tayo po ay nag-aaral, talaga naman pong bakasyon na ang March. Diba? So yung buong April and May, talagang summer vacation yan, and then June uli yung pasukan. Pero nung nag-pandemic and then post-pandemic, iniba po natin yung calendar kasi sumunod po tayo sa international calendar kung saan po ang pasukan po ng karamihan ng schools sa mga iba't ibang bansa po ay karamihan po talaga ay end of August, September. So ang nagiging bakasyon po natin ay May or June.
1: Tag-ulan. Kawawala mo yung mga bata.
0: So hirap na hirap po tayo sa pagsaschedule ng ating camp. Kasi nga, nangyayari, tag-ulan yung camp natin.
1: At saka
0: natin
1: sa mga nagbabakasyon din, di ba? Kasi parang
0: sa mga nagbabakasyon din.
1: Binabagyo,
0: yes,
1: ulan.
0: Oo. So, there are a couple of reasons kung bakit po binalik po yan ng DepEd. Una po daw is because of tourism. That's one. Naapektuhan po ang ating tourism kasi nga, yung summer vacation ay tag-ulan. So, walang nagbabakasyon.
1: Right.
0: Karamihan nasa bahay lang. And then also, yung issue ng init. Kasi nga, April, May, nasa klase pa ang mga bata, napakainit sa loob. Kahit na air condition po ang ating classrooms.
1: Hindi kinakaya eh.
0: Hindi kinakaya.
1: Lalo na siguro na yung mga nasa public schools, no?
0: Yes.
1: Ako, nag-aral ako ng public eh. Yung kahit topal ka sa electric pa, mainit. Mainit yung simoy ng electric fan.
0: Uh-oh.
1: Parusa talaga siya.
0: Before we continue, una po pala nagpapasalamat po ako. You know, last week and the week before, yung aming topic about yung generational gap, no? Pagdating sa communication relationship po ng parent and child. Sobrang ganda po ng aming discussion na we had several people nag-message during the broadcast mismo and binasa po namin yan. Even after noon, actually, nag-goodbye na tayo. May mga humabol pa ng mga messages. So, maraming pong salamat doon sa mga na-bless po sa aming dalawang episodes na yon. Patuloy po nating i-share po yon kasi nakatulong po talaga. In fact, kahit po sa aming mag-asawa, reminder po yan talaga sa amin. Hindi po kami perfect. May mga times pa rin na it's a struggle to try to communicate with your child, no? Pero biyaya po ni Lord eh, nagagawa naman po natin yan. So for today, meron po tayong two-part series ulit.
1: Two-part series.
0: It's a two-part series again.
1: Pag hindi po kami tapos, magiging four parts.
0: So part one po yung today and then Next week po, pagbalik po natin ay yung part 2 po natin. Pero ang topic po natin for today, ang title po is Marriage Toll and Solution in Adoption and Foster Care. This is a topic na is brought about by some current issues that we are facing with couples who have decided po to foster and adopt. Pero na-realize po namin na actually, in a way, parang, alam mo yun, naging sad po yung kung bakit naging na-put on the table itong discussion na to. No? Kasi nakikita po natin yung mga difficulties. Tapos sabi nga namin, wow, pagdating pala, you know, sa amin pong mga CPA, sa mga child placement agencies like Operation Compassion and Generations Home, we try to prepare our families, our couples for parenting.
1: Right.
0: Pero nami-miss namin pala,
1: Marriaging.
0: Yung pag sa marriage pala, kasi talaga masusubok.
1: Actually, even not just, sa totoo lang, not just adoption and foster parenting, even when you have natural children.
0: Right.
1: Mm-mm. You know, merong adjustment yan.
0: May adjustment.
1: Nadagdagan ng additional element to to doon sa relationship na nandoon. So talagang it will have an effect. Kailang madalas ito po ay hindi pinag-uusapan.
0: Right. Mm-mm. And even just yesterday may kausap ako and napag-uusapan about family nga no and having children. I guess culture has a big part in it na ang kultura po natin madalas we get married because we want to build a family through having children.
1: Right.
0: So with the lack of children, minsan parang you feel you're not complete.
1: Kulang. Parang inayos mo ng lahat, kaya lang ito wala talaga.
0: Oo. So kaya tuloy ang nangyayari, yung marriage, the relationship of the husband and wife is not as priority. So kaya parang ang nangyayari without the children, incomplete.
1: Right.
0: Pero actually, sa totoo lang, hindi po dapat ganun eh, di ba? Kasi kaya ka nagpakasal because you want this person to be, you want to be one.
1: Right.
0: So dapat ito yung priority. Kaya tuloy pag may dumadating na anak, ayun, lalo na bilang nanay, madalas na pra-prioritize yung anak,
1: right,
0: ito napapabayaan.
1: Right.
0: So, yun ang nagiging...
1: And that takes a toll,
0: It takes a toll.
1: And the longer yung effect nito na hindi na-address, palaki ng palaki.
0: Right.
1: Palaki ng palaki.
0: Mm-mm.
1: Parang it becomes cancerous to the marriage.
0: Mm-mm.
1: And ang masakit nito, ang madalas na ang nangyayari ay napapagbintangan yung bata.
0: Papagbintangan yung bata.
1: Diba? Yung bago kami nag adapt, di naman kami nag-aaway. Di ba? Bawal kami mag-gato, di naman kami nagtatalo. Ngayon, di ba? Sabi ko nga sa isang event na pinagsalitaan natin, sa ko, teka lang. Nag-volunteer ba yung bata para kunin ninyo?
0: Yun yung sad reality. The child actually did not choose.
1: Right. Kaya yung nag-approach sa kanya.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman yung gusto ko sa bahay nyo.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman siya nag-approach na ganun eh.
0: Which ang pinaka-worst na nangyayari, sometimes it leads to disruption.
1: Oh, yeah.
0: Meaning to say, ay isinasauli ang bata.
1: Sulian.
0: Habang hindi pa na, pero pag may finality na po kasi yan, no return na po yan.
1: Right.
0: Kaya lang, during the period of trial, may chance pa kayo isuli. So, minsan, umaabot sa ganon. Which is,
1: kawawa ang bata.
0: Sobrang kawawa po ang bata. Or, ang nangyari is, kung wala ngang sulian, nandiyan dyan sa inyo, pero laging nagiging reason yung I adopted kasi kaya nagkaganon.
1: Or, masakit. Now, we've both seen this. Ipapaalaga nilang sa iba.
0: papalaga na lang sa iba, no?
1: So, ipadala sa probinsya.
0: Sad. So, sa katulad po sa iko kanina, ang topic po natin for today is the marriage toll and solution in adoption and foster care. Ang Bible reading po natin for today ay matatagpuan po sa aklat po ng Galatia or Galatians, ang ika-anim po na chapter at ang ika-siyampo na verse, or Galatians chapter 6 verse 9. Ang sabi po dito, kaya't huwag tayong mapagod. Eh, sabi ko last week eh, nung merong nagsabi na paano naman daw kasi paulit-ulit na lang. Pero ito yung verse. Sabi, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
1: Sabi po sa Galatians 6:9, reading from the NIV, ito naman po ang sabi, let us not become weary in doing good. For at the proper time, sa isang version, in due season, at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sinulat po ang Galatians ni Apostle Paul dahil nakapapagod ang church ng Galatians. Kasi medyo makulit itong simbahan
0: okay,
1: na ito.
0: Okay.
1: At the same time though, pinapasok sila ng mga maling katuruan na syncretism. Ibig sabihin, kinukuha po ng mga Christians na nakakilala sa Panginoon at pinipit ipasok yung tradisyon o kultura o religious practices para mas effective daw yung Christianity. Mas maging Christian ka. Pinapasok ngayon ito, naging heretical o maling katuruan. No? And so, nakakapagod nga naman. And sinabi ni Apostle Paul na huwag tayong mapapagod. Let us not be weary. Ibig po sabihin nung weary ay nakapalulupaypay. Naroon naman yun na pa ba yun? Na gumagawa kayo ng mabuti, gumagawa kayo ng tama, hindi na babalik yung ginawa mo. And after a while, napapagod ka na lang. Tawag nga, nalulupaypay ka na. Give up ka na lang. Bahala na. Sabi ng isang asawa dati, pinasa Panginoon ko na asawa ko. Pinadala sa langit. Pinasa Panginoon ko na. Bahala na si Lord sa kanya. Yung mga ganun ba? And that became the thing, you know, from back then. Sabi ni Paul, huwag daw mapagod. Sabi niya, at the proper time, ibig sabihin in due season, and that's the one thing that we need to really take hold of in a day and time, na lahat ng bagay fast, instant. Diba? Lahat ng bagay instant, lahat ng bagay mabilisan, lahat ng bagay
0: madalian eh. Oo, no?
1: Fast food, fast lane, lahat may fast eh. Fast lane, fast travel, fast. To the point na hindi natin kaya yung pause o tigil muna, tahimik muna, wala muna. And bakit nga ba kailangan tayong ganun? Kasi dun yung papasok yung word, at the proper time in due season. Mga kapatid, lahat po ng ating pinagdaraanan, na alam natin na hinayaan ng Panginoon na ating pagdaanan, mayroon po yung due season. No? Ngayon ay summer. Ang Pilipinas po ay ang Mecca ng mga prutas.
0: Diba? Sarap.
1: Ang daming prutas. Naalala ko po nung ako'y nag-aaral sa Amerika, meron kaming cereal bar. Puro cereal.
0: Sa school.
1: Sa cafeteria. Mga classmates ko, tuwan-tuwa. Man! Look at these bananas! Yung malalaki. Mga plantain. Tuwan-tuwa sila. Lalaki daw. Ganda. Yung Chiquita bananas. Kaya sa Mexico. Tuwan-tuwa sila. Man, these are like, ang laki nito. Ganyan. Tapos ako, di ako excited.
0: Oo. Iba kasi lasa eh.
1: Lasang bulak. Lasang bulak.
0: Iba lasang, ano, saging ng ibang bansa.
1: Sabi ko, Tika, don't you like, you have a lot of these bananas, right? Sabi ko, yeah. Parang, ba't di ka excited do sa saging? Sabi ko, we don't really eat those bananas. What? di nyo kinakain itong lalaki, you know? Why don't you eat these bananas? We use them for something else. Sabi niya, what? Sabi ko, ketchup. Sabi na, what? Napraning sila, bakit ketchup? Because those are the most tasteless bananas.
0: Iba siya eh. Oo. Minsan nga, lasang gamot pa eh.
1: Sabi niya, what bananas do you have? Sabi ko, we have, I think, around 16 different species of bananas. Mm-hmm. And those are the least that you want to eat. They've never understood that, right? Until nagpunta siya sa Pilipinas. Mm-hmm. And a few of them came to the Philippines and nakita nila yung iba-ibang bananas. Sabi, now we understand. Sabi niya, but can you get these bananas? I could know there's a season.
0: Mm-hmm.
1: Just like all the fruits. Merong mga prutas na lumalabas paminsan-minsan kung saan-saan, pero wala sa season. Naalala ko one time, sino ba yan? Si Ate Lanibel ata yun eh. Yung naghahap ng atis.
0: Yes, atis.
1: Alam niya naman.
0: Tayo nagpunta nun.
1: Mga girl sila. So, naghahanap ng atis. Wala po sa panahon. Nakakita siya ng atis na, ano ba, Thailand ba yun?
0: Bangkok, napakamahal.
1: Ang laki naman. Pero parang halos 1,800 ata yung ganyan malaking atis. Sabi nila, ano ba? Sabi ko, malamang, pangit pa lasa niyan. Di ba? Kasi po, wala sa panahon.
0: Wala sa panahon.
1: Yung pagkilos ng Panginoon sa atin, ay sinasabi na pagpursigihan natin, pagtsagaan natin, huwag tayong mapagod dahil sa lahat ng pinagdaraanan natin, may takdang panahon ng pag-ani.
0: Yeah.
1: And everything that we are doing in our life is a preparation for what God has in store for us.
0: Right.
1: Kaya po sabi ni Paul, in due season, you will reap a harvest.
0: Mm.
1: Hindi lang fruit.
0: Mm-mm.
1: Kundi ikay aani. Tunay na aani.
0: Mm-mm.
1: Sabi niya, if you do not give up. If you don't. Kaya, yung buong line na to is tethered or nakakabit kaakibat nung salitang if.
0: Mm.
1: No? Ibig sabihin conditional. Ibig sabihin, if you give up, walang harvest.
0: Mm-hmm.
1: If you give up, you'll never see the proper time.
0: Mm-hmm.
1: And I'll tell you this much, ako po ay isang taong ayoko din naghihintay ng matagal.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Pero of the times that I have waited, iba po talaga ang pakiramdam na alam mo na ikaw ay dumaraan sa isang panahon na alam mo itinakda ito ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: It was God-ordained. It was a God-ordained moment. Mm-hmm. And because you kept serving, you kept, following God, kahit parang andain mo ng tanong, kahit na parang, wow, nakapagod na to, or it's taking its toll on you,
0: mm-hmm.
1: right? Nung dumating yung season, may harvest, and you said, buti na lang.
0: Mm-hmm.
1: Buti na lang. Naghintay ako. Buti na lang nagpursigi ako. Buti na lang talagang pinagtsagaan ko. Buti na lang na even though lupay-pay na ako, weary na ako, tuloy-tuloy pa rin ako.
0: Mm-hmm.
1: Kasi otherwise, you will miss the harvest.
0: Mm-hmm.
1: You will miss the harvest.
0: Parang yan yung although hindi, I can't disclose yet details, right? Pero parang yan yung recent experience ko nitong nakaraang buwan.
1: Ay, yung butis ka.
0: Hindi, actually, speaking of buntis, even sa pagbubuntis,
1: may season.
0: May premature, di ba? Si Drew, lumabas siya, wala pa siyang 6 months, and tingnan mo naman yung struggle. Kasi nga, kulang ka sa buwan.
1: Kulang sa araw, yes.
0: Oo. Pero yung katulad nito experience ko about being offered a job, which I wasn't really looking for. I mean, hindi naman ako naghahanap trabaho. Ang dami na natin ginagawa, no? But I was being offered a job na talagang the financial gain was very attractive. And pag tinignan mo, wala naman talagang masama. Wala namang hindi maganda. But I really kept praying about it. And I asked for advice. I asked you. I asked several people. And there wasn't anything negative
1: right
0: about what was being offered. But I had to, ang struggle ko was not knowing.
1: Right.
0: Yun yung struggle ko eh. Kasi willing naman ako sumunod kay Lord. Alam ko naman pag si Lord ang nagsabi niyan, kaya lang, nag-iintay ako. I was like, Lord, okay, ano ba talaga ito?
1: Oh, kasi may timeline din silang inihintay.
0: May timeline din. So I had to make a decision by a certain time. Ang struggle ko was, I just didn't want to make a mistake, no?
1: Right.
0: I wanted everything to be clear from the Lord. And then, finally, when He told me no, I was like, okay, but I was okay with the no. I was okay with the no.
1: And still you didn't understand why you had to say no. Not fully.
0: Uh-oh, until the day after that there was another I don't want to say offer, no, but there was an opportunity. Ayan. There was another opportunity that was given to me na talagang sabi ko, oh wow, buti na lang hindi buti ako na nag-yes dun sa isa. Kasi ito, talagang
1: it wasn't so much the financial gain.
0: It wasn't.
1: The
0: hindi
1: expansion
0: siya
1: of an opportunity to serve God and to expand the kingdom.
0: Yeah. Yeah. And tayo naman, alam, kingdom minded tayo. We always think of, you know, paano ba ito gagamitin ni Lord sa pagpapalawak ng kanyang gawain. So
1: right.
0: Yun in due season. But kailangan talaga is aware ka, you have to be sensitive, you have to be really close to the Lord para mapakinggan mo siya.
1: Yeah.
0: And yung distractions kailangan nakaset aside.
1: So
0: talking about the marriage, and you know, when you start having children, you start accepting children into your family, welcoming children to your family, kailangan talaga yung relasyon ninyong mag-asawa, dapat anchored po talaga yan sa Panginoon. Kasi otherwise, mayayanig ka eh. Magigiba yan eh. Kapag hindi ka careful about sa mga bagay-bagay, no? So, yan po ang topic natin for today. And magiging part 1 lang po ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mag-take a break po muna tayo, no? Babalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters. Huwag po kayong aalis.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
2: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
1: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
2: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
1: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
2: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
1: Ano ngayon sa'yo?
2: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
1: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
2: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
0: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
3: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
4: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may Nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" Ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. Kumusta ka? "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa."
5: Ito po si Pastor Rene Bunsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Mang Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin para sa aming mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pamilya. Alam niyo po ang mga nararanasan, particularly ng ating pong mga OFW sa Middle East kung saan apektado sila ng nangyayaring gera doon sa Middle East. Niling po namin ang kaligtasan para sa kanila. Niling po namin na ilayo mo po sila sa kapahamakan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong presensya ang patuloy na magabay sa kanila. Kung kinakailangan na po silang mag-request ng repatriation, Lord, tulungan mo po yung aming mga government officials, ang aming mga migrant workers, officers po doon sa mga bansa, particularly sa Israel, sa Iran, doon po sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Lord, bigyan mo po sila ng sense of security na kayo po ang magbabantay at mag-iingat sa kanila. Ganon din ang panalangin po namin na sa emotional toll na dinudulot po nito sa mga pamilya po nila na nasa malayo. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na kayo ang kanilang kapayapaan. Ipaalala niyo rin po sa kanila na hindi po sila magkukulang sa mga provision na kanila pong pangangailangan. At ay hinahayaan din po namin na kayo, O Diyos, ang magpakilala sa kanila sa panahong

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, Asais ng Mayo, Ikalawang Kronika, Chapter 1 to 4.
2: Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David, sapagkat pinagpapala siya ng Diyos niyang si Yahweh at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. Ipinatawag niya ang mga pinunong namamahala sa libu-libo at sa daan-daan, ang lahat ng may kapangyarihan at ang buong bayan. Isinama niya ang mga ito sa burol ng Gibeon, sa toldang tipanan, na ginawa ni Moises noong sila'y nasa ilang. Ngunit wala roon ang kabanang tipan sapagkat ito'y kinuha ni David sa lungsod ng Jearim at dinala sa Jerusalem sa toldang itinayo niya roon. Ang nasa Gibeon sa harap ng tabernakulo ni Yahweh ay ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri at apo ni Hur. Pagdating sa Gibeon, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa altar na tanso na nasa loob ng toldang tipanan. Kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya,
3: "Sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo."
2: Sumagot si Solomon, "Napakabuti ninyo sa aking amang si David. At ngayon, ginawa ninyo kong hari, kahalili niya. Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ko ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito?
3: Mabuti ang hiniling mo,
2: sagot ng Diyos kay Solomon.
3: Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hinihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. At hindi lamang yan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailan may hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi kakamtan ng mga susunod pa.
2: Pagkatapos sumamba sa Gibeya, bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya'y naghari sa Israel. Nagtatag si Solomon ng isang hukbong binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mangangabayo. Ang mga ito'y inilagay niya sa mga bayang himpila ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, ang ginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato, at ang kahoy na cedar ay naging sindami ng sikamoro sa paanan ng mga burol. Ang mga kabayo niya ay galing pa sa Ehipto at sa Cilicia na binibili ng kanyang mga tagapamili. Bumibili rin siya ng mga karuwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak ang isa at sa 150 pirasong pilak naman ang isang kabayo. Ang mga ito'y ipinagbibili naman niya sa mga hari ng mga Heteyo at mga Arameyo. Nagpasya si Solomon na magtayo ng templo na kung saan ay sasambahin si Yahweh at ng palasyo para sa kanyang sarili. Naglagay si Solomon ng 80,000 katao na tagatibag ng bato sa kabundukan, 70,000 tagahakot at 3,600 tagapamahala. Pagkatapos ay sumulat siya kay Haring Hiram ng Tiro na ganito ang sinasabi, "Kung paano ninyo pinakitunguhan ang aking amang si David, at pinadalhan ninyo ng mga kahoy na cedar na ginamit niya sa pagtatayo ng kanyang palasyo, gayon din po sana ang gawin ninyo sa akin. At sino naman ako upang ipagtayo siya ng templo? Ang ipatatayo ko'y isa lamang templong mapagsusunugan ng mga handog sa harap niya. Kaya kung maaari, padalhan ninyo ko ng isang taong mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso at bakal, sanay humabi ng mga telang kulay ube, pula at asul, at mahusay din naman sa pag-ukit. At ngayon, papupuntahin ko sa inyo si Huram, isang taong matalino at mahusay sa lahat ng trabaho. Ang ina niya ay mula sa lipi ni Dan, taga-Tiro naman ang kanyang ama. Isa siyang mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso, bakal, bato at kahoy. Sanay siyang gumawa ng mga kagamitang bato o kahoy man. Bihasa siyang humabi ng mga telang kulay ube, pula at asul at ng linong mamahaling. Magaling din siyang umukit ng anumang uri ng disenyong ipapagawa sa kanya. Kaya niyang gawin ng anumang iutos ninyo sa kanya, kasama ng mga manggagawa ninyo at ng inyong mahal na amang si David. Kaya ipadala na ninyo rito ang trigo, sibada, langis at alak na inyong ipinangako. At magpapaputol na kami ng lahat ng kahoy na kailangan ninyo. Mula sa Lebanon ay palulutangin namin sa dagat ang mga kahoy hanggang Joppa. Buhat naman doon ay kayo na ang magpahakot patungo diyan sa Jerusalem. Ipinakuha ni Solomon ang bilang ng lahat ng dayuhan sa Israel tulad ng ginawa ni David. At ang nabilang nila ay 153,600 dayuhan. Inatasan niya ang 70,000 sa paghahakot at ang 80,000 sa pagtitibag ng bato sa bundok ang 3,600 naman ay ginawa niyang tagapamahala ng mga manggagawa. Ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moriah, sa giikan ng Jebuseyong si Ornan. Inihanda ni David ang pook na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. Sinimulan niya ang pagtatayo noong 2 ng 4 ng kanyang paghahari. Ito ang sukat ng templo sa Jerusalem. 27 metro ang haba at 9 metro ang luwang ayon sa matandang sukatan. Ang haba ng portiko sa dakong harap ng templo ay 9 metro. Kapantay ng luwang ng templo at 54 metro naman ang taas. Binalutan niya ng lantay na ginto ang loob nito. Ang bulwagan ay pinatakpan ni Solomon ng mga tablang sipres. Pagkatapos, pinabalutan niya ito ng purong ginto at pinalagyan ng disenyo ng mga punong palma at kadena. Pinalamutian pa niya ito ng magagandang batong hiyas at gintong galing sa Parvaim. Binalutan niya ng ginto ang mga biga at hamba ng mga pinto at ang mga dingding ng templo. Pinaukitan pa niya ang mga dingding ng mga larawan ng kerubin. Ang haba naman ng dakong kabanal-banalan ay 9 metro, kapantay ng luwang ng templo, at 9 metro ang luwang. Binalot din niya ito ng lantay na ginto na umabot sa 21,000 kilo at 20 onsa naman ang ginto na ginamit sa paggawa ng mga pako. Binalot din ng ginto ang mga dingding ng mga silid sa itaas. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. 9 metro ang kabuuang haba ng mga pakpak ng 2 kerubin, 2.5 metro ang bawat isang pakpak. Ang dulo ng isang pakpak ng unang kerubin ay abot sa dingding at ang dulo naman ng kabilang pakpak ay abot sa dulo ng pakpak ng 2 kerubin. Gayon din naman, ang dulo ng isang pakpak ng 2 kerubin na 2.5 metro ang haba ay abot sa kabilang dingding at ang dulo ng kabilang pakpak ay abot naman sa dulo ng pakpak ng unang kerubin. Kaya't ang nasasakop ng kanilang mga pakpak ay 9 metro. Nakatayo ang mga rebultong kerubin at parehong nakaharap sa bulwagan ng templo. Ang ginamit na tabing ay mga telang hinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula at mamahaling lino. Pinaburdahan pa ito ng mga larawan ng kerubin. Sa harap ng templo, nagtayo siya ng 2 haligi na 16 metro ang taas. At ang taas naman ng pinagkakabitan nito sa itaas ay 2.5 metro. Nagpagawa siya ng mga kadena at isinabit iyon na parang kwintas sa ibabaw ng mga haligi at ikinabit sa mga kadena ang 100 bunga ng granadang yari sa tanso. Itinayo niya sa magkabilang tagiliran ng pasukan ng templo. Ang nasa kanan ay tinawag na Jakin at ang nasa kaliwa ay tinawag na Boaz. Gumawa siya ng isang altar na tanso na 9 metro ang haba, 9 metro din ang luwang at 4.5 metro ang taas. Gumawa rin siya ng malaking ipunan ng tubig na yari sa tanso. Ito'y isang malaking kawa, 4.5 metro ang luwang ng labi, 2.5 metro naman ang lalim at 13.5 metro ang sukat pabilog. Sa gilid nito'y may palamuting hugis toro na nakapaikot, 10 sa bawat 4.5 metro. Ang mga palamuti ay nakahanay ng 2 na hinulma kasama ng kawa. Ang patungan ng lalagyang ito ay 12 torong magkakatalikod, 3 sa hilaga, 3 sa timog, 3 sa kanluran at 3 sa silangan. 3 pulgada ang kapal ng kawa at ang labi nito'y hugis kopa, parang bulaklak na liryo. Maaaring maglaman ito ng 3,000 balding tubig. Nagpagawa rin siya ng 10 palangganang hugasan 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Doon nililinis ang mga handog na susunugin at sa malaking kawa naman naghuhugas ang mga pari. Gumawa rin siya ng 10 ilawang ginto, katulad ng ipinagawa ni Yahweh kay Moises. Ipinalagay naman niya ang mga ilawang ito sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Pagkatapos, nagpagawa siya ng 10 hapag at ipinalagay rin sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa gawing kaliwa. Nagpagawa rin siya ng 100 mangkok na ginto. Gumawa rin siya ng bulwagan ng mga pari at ng bulwagang malaki, pati ng mga pinto nito. Ang mga pintong ito ay binalot niya ng tanso. Inilagay niya ang malaking kawa sa gawing kanan sa dakong timog silangang sulok ng templo. Gumawa rin si Huram ng mga lalagyan ng abo, mga pala at mga kalderong sahuran ng dugo. Tinapos nga ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon para sa templo ng Diyos. Ang 2 haliging tanso, ang hugis mangkok na nasa itaas ng mga haligi at ang 2 hanay ng palamuti na parang lambat na nakapaligid dito. Ang 400 granadang tanso na 2 hanay ang pagkakabit sa mga palamuting hugis mangkok sa itaas ng mga haligi, ang 10 palanggana at ang 10 patungan ng mga ito, ang malaking kawang tanso at ang 12 rebultong toro na kinapapatungan nito, ang mga lalagyan ng abo, mga pala at mga pantusok at iba pang kasangkapan. Ang mga kasangkapang ito na yari lahat sa makinis na tanso ay ginawa ni Huram para sa templo ni Yahweh ayon sa utos ni Haring Solomon. Ipinahulma ng hari ang lahat ng ito sa kapatagan ng Jordan sa pagitan ng Sukot at Zereda. Sa dami ng mga kagamitang ito na ipinagawa ni Solomon, hindi na matiyak ang kabuuang timbang ng ginamit na tanso. Ipinagawa rin ni Solomon ang mga kasangkapan sa loob ng templo ng Diyos, ang altar na ginto, ang mga mesa para sa tinapay na handog, ang mga ilawang lantay na ginto, pati ang mga ilawang dapat sindihan sa harap ng dakong kabanal-banalan ayon sa kautusan, ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at ang mga sipit na pawang gintong lantay, ang mga pampatay ng ilaw, mga palanggana, mga lalagyan ng insenso at mga lalagyan ng baga ay pawang lantay na ginto. Pati ang mga pinto ng templo at ng dakong kabanal-banalan ay balot din ng ginto.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, agapay ng sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay! Kumusta ka ngayon? Ako po si Absidy Ferrer Tabua at ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang character sa Bible na sobrang relatable. At ito ay si Thomas. Kilala siya sa tawag na Doubting Thomas. Yung tipong hindi agad naniniwala. At yung kailangan ko muna makita bago ako maniwala. Sounds familiar ba? Kasi kung magiging honest tayo, minsan ganun din tayo, hindi ba? We believe, pero may moments na nagdududa pa rin tayo. And we trust God, pero may tanong pa rin sa mga puso natin. At ang tanong, okay lang bang magduda? Balikan natin ang nangyari sa John 20. After mamatay at mabuhay muli si Jesus, nagpakita siya sa mga disciples. Pero si Thomas, wala siya doon that time. So nung sinabi sa kanya ng mga kasama niya na nakita namin ang Panginoon, ano ang sagot niya? Sakalang ako maniniwala kapag nakita ko ang sugat sa kanyang mga kamay at mahawakan ko ito. Grabe no, hindi siya basta naniwala sa testimony ng iba. Kailangan niya ng personal encounter. At minsan, ganun din tayo. Yung para bang, Lord, alam ko sabi nila na mabuti ka, pero gusto ko maranasan ko to mismo. O kaya naman, may mga moment na ganito tayo na, Lord, alam ko sinabi sa Bible pero parang ang hirap paniwalaan sa situation ko. Pero kaagapay, here's something important. Ang doubt ay hindi katapusan ng faith. Pwede itong simula ng mas malalim na pananampalataya. Hindi tinakwil ni Jesus si Thomas at hindi niya sinabi na wala kang faith kaya umalis ka dito. Instead, ang ginawa ni Jesus, after 8 days bumalik siya. At alam niya exactly kung ano ang kailangan ni Thomas. Sabi niya, ilagay mo ang daliri mo dito. Tignan mo ang aking mga kamay at huwag kang magduda, kundi maniwala. Kung isipin natin, grabe yung grace ni Lord, hindi ba? Hindi niya pinagalitan si Thomas. Nilapitan pa niya. At nung nakita ni Thomas si Jesus, ang sabi niya, My Lord and my God. Isang moment lang, pero alam mo yun, nagbago ang lahat. From doubt to declaration. And from questioning to surrender. Grabe, di ba kaagapay? Ganon din sa atin. Minsan, hindi sapat ang second-hand faith. Hindi sapat yung sabi ni ganito or narinig ko lang sa kanya. God wants you to know Him personally. Because when you encounter Jesus for yourself, your faith becomes real. Minsan kasi natatakot tayo magtanong na, ay wait, baka mali ito. O baka kulang yung faith ko. Or baka ma-disappoint ko si Lord. Pero tingnan mo si Thomas, hindi niya tinago yung doubt niya. He was honest. And instead of rejecting him, Jesus met him. So kaagapay, kung may tanong ka, dalhin mo to kay Lord. Hindi niya kinakatakutan ang mga questions mo. At hindi siya nai-insecure sa doubts mo. In fact, doon ka niya mas lalapitan. At ang ganda ng story ni Thomas kasi hindi siya nanatili sa doubt. He moved forward. History tells us that Thomas became a missionary. Imagine that, yung taong nagduda, siya pa ang naging matibay na witness. Kasi kapag na-encounter mo si Jesus personally, hindi ka nababalik sa dati. So kaagapay, maybe today, may unanswered prayer ka. Or may situation ka na hindi mo maintindihan sa ngayon. O kaya naman may pangarap na parang antagal-tagal matupad. Or merong kang pain na hindi pa naghihilom. At ang tanong mo, Lord, nasan po ba kayo? Or, Lord, totoo ka ba sa situation ko? Nandito ka ba? Kasama ba kita? O kaya naman ang tanong mo, Lord, bakit ko to nararanasan? Hindi ka nag-iisa. At hindi ka mali sa pagtatanong. Pero huwag kang titigil doon. Bring your doubt to God and allow Him to meet you there. Hindi hinihintay ni Lord na maging perfect ka bago kanya labitan. He meets you there. Imi-meet niya tayo sa ating confusion, sa mga bagay na kinakatakutan natin, sa mga katanungan natin, at sa mga doubt natin. At doon, unti-unti niya binubuo yung faith mo.
At habang lumalakad ka kasama si Lord, mapapansin mo, yung mga dating tanong mo, nagiging testimonies na. So don't run away from God when you have questions. Run to Him. Because the same Jesus who met Thomas is the same Jesus who will meet you. And when He does, you won't just believe. You will know. At yung ganong klaseng pananampalataya, matibay, totoo, at panghabang buhay.

0: Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Abside Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Bukas masay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZS.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortis.
6: At Beth Flores. Maganda pong umaga sa inyo. Kaya nga eh, di ba? Magandang umaga po sa inyo ngayon pong Winnable Wednesday para po sa ating mga kagapay. Sabi nga natin, maging ang ating Wednesday ngayon ay wonderful, as in talagang wonderful. Maaring wonderful, hinahangin, binabagyo tayo. Or maaring wobbly tayo, hindi natin alam, nanghihina tayo kung ano yung gagawin. O kaya weak para sa atin. Pero dapat po, ano Daddy Paul?
5: Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
6: Iyon ang solusyon. Pag tinignan natin yon from God's perspective and say, God is in control, God has something in store, makikita natin at the end of the day, wow, wow, wow, wow. Hallelujah. O diba? Amen, amen, amen. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yun sa 702 DZS. At kung bago po kayo nadaan dito, kami po ay mag-ama ng daddy ko. Si Daddy Paul, 87 ka na dad? 88.
5: Ooh. 87.
6: O diba? Sobra-sobra na po yung blessing ni Lord ng buhay niyan. At ako naman po ay 65. Kasi ako po ay eldest sa aming pamilya ng mga Mortis. So, kami po ng tatay ko, pareho lang senior. Pero nakakatuwa, dad, kasi ang daming mga kwento. Alam niyo po yung mga na-share namin sa inyo. Mga karanasan po namin yan sa Panginoon. At yung mga pagtuturo, rebuke, learning, insight. At yun po yung nakakatuwa. Kaya nga po, saludo ako sa mga seniors, no, mga kaagapay. Mga seniors, don't think na wala na kayong magagawa. You are in the position to pray for the people in your church, to minister to them and to encourage them. So mga seniors na tulad natin, let us continue to serve the Lord. At ang ating pong mga karanasan ay magiging pagpapala sa ating mga, yung mga younger generations na sumusunod sa atin. Yan talaga ang paniwala ko.
5: So, continue kicking.
6: So mga kaagapay, sabi nga, kung kayo po ay, ayan, nakapag-share na agad kami ng daddy, ano, kung kayo po ay nakikinig at ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng transmitter mula po sa Bukhawi. Kung kayo naman po ay nasa Visayas at Mindanao at nakukuha niyo po yung ating program dyan, yan po ay nanggagaling po yan mula sa DYVS sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng Facebook live stream, ayan, totoo yan. Mula Apari hanggang Hulo, narinig niyo po ang buong programa ng FEBC. At kung maganda, lalo na kung maganda po yung inyong internet connection, di ba? Naalala ko nga yung pinanood ko na isang travel vlog, aba, ay sa Mindanao, dun sa mga kasulok-sulukan ng mga, hindi kasulok-sulukan, dun sa mga islands, daddy, Starlink ang kanilang internet, o diba? Kahit saan. At ang lakas. So, mga kaagapay, diba? Thank you so much for really joining us this morning. And not only that, but yung ating mga kaagapay all over the world na nakikinig sa atin, ako, pagpalain kayo ng Panginoon. So, salamat po talaga sa inyong mga encouragement sa amin. Kahit po yung mga simpleng good morning nyo sa ating Facebook Live at yung God bless you. Napakalaking pagpapala po yun sa bawat isa sa atin. So, let's keep on keeping on, ha? Sabi nga natin, until all have heard. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At ang ating Wednesday ay maging Winnable Wednesday. So, huwag din kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center or

How to get promoted at work successfully. Kinuha natin to sa Harvard Business School. At kasi nga po, naniniwala tayo. Kasi dahil nga po nung May 1, yun po yung Labor Day. So, mas magandang pag-usapan natin how to be effective or successful in our workplace. Eh, sabi nga po ni Abraham Lincoln, the best way to predict the future is to create it. O, di ba? The best way to predict the future is to create it. Pusok tayo ay involved sa pag-create ng ating future, ating ginagawa lahat, mangyayari yon. So, nung Lunes, yan, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging model employee. Nako, hindi lang yan sa work, kundi kahit sa time. Nakita na natin na mahalaga na kung may nakita tayong problem din, abay kailangan i-analyze at gawan na to ng mga possible solutions. At again, kung may meeting tayo sa boss mo, abay, before you meet him, paghandaan na po yung mga topics at issues na kailangan pag-usapan bilang respect din sa kanyang oras. Kasi kadalasan ng mga boss natin, marami ang ginagawa. So, kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng hindi reklamador sa trabaho. Diba? Sakit kaya sa ulo ng mga taong ganyan? E nadagdagan pa na dapat ay napagkakatiwalaan tayo ng mga confidential at sensitive issues at hindi tayo chismoso at chismosa dahil ito ay, sabi nga ganon, paninirang puri. So higit sa lahat, ang ating ginagawa ay nagre-reflect ng ating company at ng ating boss. So ngayon naman, ano yung pag-uusapan natin? O di ngayon, 7, ask for advice. Mingi ng advice, no? Maaring ito ay salungat sa inaasahan, subalit alam nyo ba ang paghingi ng advice mula sa iyong boss ay maaaring magresulta ng maganda? So ayon po sa isang research na ginawa sa Harvard School Professor, na ginawa ng Harvard School Professor na si Allison Woodbrook, sabi niya, individual perceive those who seek advice as more competent than those who do not. Ulitin ko ha, individual perceive those who seek advice as more competent than those who do not. So sa Tagalog, ang mga tao na nangihingi ng advice ay mas competent kaysa dun sa mga hindi humihingi ng advice. So kung tama ang panahon, ang paghingi ng advice sa iyong boss, maaaring magdulot ng magandang pagkakataon para sa iyo. Another is speak up. Yan. Ayon kay Aristotle, there's only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, and be nothing. O di ba? Galing nun ah. There's only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, and be nothing. Hindi ka nga makakarinig ng criticism. At dahil nakikinig tayo sa programa, di ba? Nagpapahayag ng malinaw na nais mong mag-stand out o magsalita. O di ba, dahil nakikinig ka sa gabay, alam mo, di ba? So ang pagbabahagi ng iyong view at expertise sa isang pag-uusap o meeting with others na may confidence, nagbibigay ng pagkakataon na maipakita mo ang iyong kaalaman at skill. Maaari ka rin mag-make ng impression yung lalo na sa mga colleagues mo at saka mga superiors mo. So, ako po yung isang tao, sa totoo lang, na nananghihingi ng advice kapag hindi ko po talaga maunawaan o malaman yung ipinapagawa sa akin ng aking boss. Ay, mas ayaw ko po kasi magpatuloy sa aking gawain na hindi ako sigurado sa inaasahang outcome. Ang paghingi po ng advice ay hindi po yan sign ng kahinaan. On the other hand, sabi nga po, ito ay sign na competence dahil ayaw mong masayang ang effort, time, at resources kung hindi naman sure ang direction mo at yung goals. So, mas makakaiwas na sa pagkakamali yung nagtatanong at nanghihingi ng advice mula sa mga kinauukulan. Aba, tunay na naman din po ang tip na to ha, na matuto tayong magsalita at sabihin yung ating nasa isip. Kung hindi tayo nagsalita sa isang issue, maging ito po ay sa bahay, sa church, sa workplace, sa community, eh lalo na kung ito po ay maaring ang solusyon. Di ba parang we are hindering the possibility of the solution na hinahanap nila. Eh malaking kataksilan po yan sa iyong ginawa, di ba?
Naalala ko po tuloy yung kwento sa Africa. Sabi ganon,

0: Ang pinakamatinding kasalanan na higit pa sa pagpatay sa tao ay yung nalaman mo kung nasaan yung may tubig, ngunit hindi mo to sinabi sa iba. Di ba? Di ba? Yung halimbawa sa out sa Africa, dahil alam nating disyerto yon. Nalaman mo yung tubig, kung nasaan yung source ng water, pero hindi mo sinabi sa iba. Yun daw po yung pinakamatinding kasalanan na higit pa sa pagpatay. Kasi ito ay higit pa sa kasakiban. Dahil kapag hindi natin sinabi kung nasaan ang solusyon, eh parang pinapatay na natin ang kakayahan natin at ng ating company. Kaya nga po mga kaagapay, huwag mahiyang magtanong, huwag din mahiyang magsalita. Tamang-tama yung nakasulat sa Isaiah 1:17, di ba? Sabi ganun 18a, pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran, pairanin ang katarungan, tulungan ang naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga biyuda. Tapos ang ano ng Panginoon, halika at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. So mga kaagapay, learn to say what's in our mind at learn to be obedient at learn to be part of the solution. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak yung sinabi mo. Promoted, create your future, model employee, solution, huwag magreklamo, paninirang puri, humingi ng advice, competent dahil sa dagdag na nakuha mo mula sa iba. Sabi, may problema, do nothing, give nothing, be nothing. Competence, nagtatanong, natututo. Hindi mo sinasabi ang solusyon, problema yon. Kasi mamamatay ang mga tao pag hindi mo sinabi ang solusyon. But purihin ang Panginoon dahil si Jesus ang siyang solusyon. Amen, amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Gusto ni Paul na bumisita ulit sa Tesalonica. Pagpapatuloy ng chapter 2 ng 1 Thessalonians, ang paglalagay sa puso ng mga piniling lingkod, ang alin, ang urgency ng ministry of preaching the gospel, the dunamis of the gospel, power of the gospel by the Holy Spirit. Wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Tungkol naman sa amin, mga kapatid, nung sandaling nahiwalay kami sa inyo, ano ito sa totoo lang sa gospel? Malayo kami physically, pero lagi naman kayong naalaala, lagi kayong nasa aming mga isipan. Connected spiritually, but it is not enough. There is that physical side. Miss namin kayo. Miss naming bumalik diyan sa inyo. Ako mismo sinubukan kong bumalik diyan sa inyo ng ilang beses. Pero pinigilan ako ni Satanas. There again, the real manifestation of spiritual battle. The battle of Christ and Satan, good and evil. The reality of apostle relationship with, you know, with church of Thessalonians. Di ba kayo at wala ng iba pa ang nagbigay sa amin ng pag-asa at saya? Wow! Ano sa mga apostles ang iglesia ng Thessalonica? Kayo ang trophy namin. Kaya proud kaming haharap sa Panginoon nating si Jesus Christ sa kanyang pagbabalik mula sa kalangitan. Talagang masaya kami at proud kami dahil sa inyo. Pinagmamalaki namin kayo, Iglesia ng Thessalonica. Thessalonians 3:1, kaya nga hindi na namin matiis na hindi namin kayo makita. Nagpaiwan si Silas sa Athens, tapos pinapunta namin sa inyo si Timothy. Sino si Timothy? Kapatid natin siya. At kasamang lingkod sa Diyos sa pagpipreach ng magandang balita tungkol kay Christ. Pinapunta namin siya diyan para i-encourage kayo at palakasin ang inyong faith at para hindi humina ang loob ninyo dahil sa pagsubok at alam naman ninyong bahagi na sa buhay natin ang mga yan, ang mga pagsubok at kahirapan. Di ba sinabi namin sa inyo nung kasama pa ninyo kami, nagsasuffer talaga tayo at pahihirapan. Alam naman ninyong gayon nga ang nangyari. Kaya pinapunta ko rin si Timothy. Hindi ko na kasi matiis na walang balita tungkol sa inyo. Pinapunta ko rin para kumustahin ang faith ninyo. Nag-aalaala kasi baka natukso na kayo ng devil at nasayang lamang ang mga pinaghirapan namin. Ano ang resulta ng survey ni Timothy? Ngayon nakabalik na sa amin si Timothy. Maganda ang balita niya sa amin tungkol sa pananampalataya at pagmamahal ninyo. Sinabi niya sa amin na maganda ang mga memories ninyo sa amin at gusto ninyo kaming makita. Kaya nga mga kapatid, kahit sobrang stress kami at pinahihirapan, na-encourage kami naman, na-encourage naman kami dahil sa faith ninyo. E ano ang resulta nito sa amin? Nabubuhayan kami ng loob pag matibay ang pagtitiwala ninyo sa Panginoon. Nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos dahil lahat na kasiyahang ibinigay ninyo sa amin. Araw-gabi naming pinagpipray na todo na makita namin personal para maibigay namin sa inyo kung ano pa yung kulang sa faith ninyo. Ano ang patuloy na panalangin ng kapatiran? Pinagpipray na sana makapunta kami diyan sa tulong ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesus Christ. Sana gawin ng Panginoon na mahalin ninyo ang isa't isa at lahat ng tao gaya ng pagmamahal namin sa inyo. Sana palakasin niya kayo at maging perfect at banal kayo sa harap ng Diyos at Tatay natin pagdating ng Panginoon nating si Jesus Christ, kasama ang lahat ng mga taong pinili ng Diyos. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. What a blessed reunion of all chosen people of the earth and of heaven. Di ba na?
0: Opo, Ama. Tama po yun. Ang ganda po kasi nung nangyari, di ba po, sabi nga natin nung isang araw, 2 weeks lang yan nung pinuntahan ni Apostle Paul. Pero yung truth na nagpatuloy sila, di ba, nung dumalaw si Timothy doon, nakita niya yung paglago ng church. Yeah. Dahil dun sa mga miyembro na turuan, miyembro na talagang sumunod sa Panginoon, miyembro na yung mga mananampalataya at mga pamilya na talagang nag-desire na sumunod sa Panginoon. At probably kasama dyan yung kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, yung kanilang pagpupuri, lahat yun. Yun yung maganda eh. Ang sarap nun, ano, yung malaman mo na isang gawain, nagpapatuloy sa Panginoon kahit wala ka na. Di ba yun yung magandang blessing, di ba po? Kasi talaga naman hindi lang, I mean, the ministry doesn't depend on us, di ba? Kahit sabi mo tayo yung nagsimula, di ba?
1: Sa salita ng Diyos,
0: it depends. It depends. Kaya whenever I see young people na ngayon mga young professionals na sila, ate, salamat sa camp ha, salamat na doon ako nakakilala sa Panginoon. Ate, salamat sa pagtulong nyo sa amin. Ate, alam nyo, hindi yun sa atin eh, sa Panginoon yun.
1: Yeah. So, isang at pag tinanggap mo, wala. Tinanggap mo
0: totoo
1: yung pakuri ng tao.
0: Totoo yun. Hindi pwede talaga yun. So, mas mabuti na we rejoice kahit wala na tayo. Halimbawa, wala na tayo dun sa church na yon. Pero nakita nating lumalago sila at patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Alam mo yung sabi nga ni Ness, yung point na naging kabahagi, ginamit ako ng Panginoon dyan some time ago. Kasi our life change, our ministry passes, di ba? What is very important is the word na tinuro natin, yan kagaya ni Apostle Paul, yung word na itinuro niya sa Thessalonica, yun yung nagpatuloy. So to God be the glory talaga. So amen. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat. sa mga realizations na ito at mga lessons din from Apostle Paul. Kasi nakita namin, Panginoon, 2 weeks lang talaga siya doon sa Thessalonica. Pero nagpatuloy at ang salita mo lumago sa puso ng mga mananampalataya doon. At nung dumalo nga po si Timothy, nakita niya nagpatuloy ang gawain. So Lord, salamat po. Ganon din po nawa kami, Panginoon, that we rejoice in the victory of other people. We rejoice, Panginoon, sa patuloy na paggawa. Kasi yung mga yon, ikaw po ang gumagawa, Panginoon. Wala nang iba. So Lord, thank you po. Patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una-una na po, si Regalado Herodias, salamat po sa kanya. Si Erickson Mando, si Alice Dison Solis, si Ivy Tristan Trinidad, continue to bless them po, na Panginoon. Si, ganun din yung aking kababata, si Grace Monte Alegre Canovas, si Dr. Milet Romualde, salamat po Panginoon sa kanyang buhay. Lalo na po sa field of optometry at sa PCO, salamat po talaga Panginoon. At ang aming pong anak-anakan, si Miel Avi Galang, marami po salamat sa kanyang buhay. Continue Lord to bless her, ganun din po ang mami niya na si Anne at si Makmak Panginoon, patuloy na they will really walk in you at makita yung magandang plano mo para sa buhay ni Mel. At hindi lang po kay Mel, kahit po sa mga kaagapay namin Panginoon na probably mga young people who are listening to this program, Lord, dalangin namin yung desire mo Panginoon sa kanila. Yung katotohanan na makita nila na meron kang magandang plano at yung planong yan is for their welfare and their future. So Lord, dalangin namin they will continue to seek your will upon their lives. Maraming maraming pong salamat.
1: Amen. Panginoon, gaya nga po ng pagmamahal namin sa inyo, sana palakasin niya kayo, maging perfect at banal kayo sa harap ng Diyos at Tatay nating pagdating ng Panginoon nating si Jesus Christ, kasama ang lahat ng mga taong pinili niya, pinili ng Diyos. Wow, wow, wow, pinili ng Diyos. Dahil kami pinili ng Diyos. Alam nga po namin na hindi niya kami lalampasan. Wow, wow, wow, what a blessed reunion. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon ha, dapat talaga we read the Word. Yun ang secret ng Thessalonica. Kahit nawala na si Apostle Paul, nagsaliksik sila, pinag-aralan nilang salita ng Diyos, lumago sila, at nagpatuloy sila sa gawain kahit wala na si Apostle Paul. And I believe, nag-raise din si Lord ng mga leaders within the Thessalonian churches. So tayo din sa ating mga churches, maging bahagi tayo uli of the growth of the church. Diba po yun ang ating dalangin? At maging kabahagi tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga iglesia na doon tayo inilagay ni Lord. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Regibel Diana.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProDex, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, na nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gaba.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
4: sa bansang Pilipinas.

0: ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster. Gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: 南非的朋友、华人朋友，大家好。DZAS 702送上好消息，每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当赴一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同以诗歌、歌乐、祷告、敬拜。聆听最欢喜，甲主结连，邀请你甲家人挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ang mama ko, mahaba ang pasensya. Pero minsan, nagsusungit din. Dala na rin siguro ng dami ng nakalinyang gawain. Kailangan matapos sa loob ng maikling panahon. Lagi siyang nagmamadali sa pagpasok sa opisina, sa pagtatapos ng paglalaba bago dumilim, gumigising ng maaga para mas maraming magawa. Kaya kahit sa akin, ang madalas niyang bilin,
2: dali-dalian mo naman.
1: Laging may agad-agad, dali-dali, ura-urada at bilis-bilisan. Yan si Mama. Yun pala, saglit lang siyang mananatili sa amin. College ako nang siya ay pumanaw. Sabi ng doktor, cancer daw. Mabilis ang pagkalat, kaya hindi na namalayan ni Mama. Sa panahon na kinailangan niyang mamahinga, hindi na siya nakabangong muli.

Kaya pala, ang gusto ni Mama, makakuha kong agad-agad ang lahat ng turo niya. Ma, ang dami na pong taong lumipas. Pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang mga itinuro niyo. Ang mga aral mong mabuhay na para bang wala ng bukas. Kaya dapat tapusin ang bawat simulain. Salamat po kasi sa saglit na panahon na nakapiling kita, agad-agad ang pagmamahal mong naipamana. Ma, walang panahon hindi kita naaalala. Sana nandito ka pa. Kasi kahit kailan, sa puso ko, wala kang kapareha.

0: sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Good morning po, Kaagapay. Happy, happy Wednesday po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Siguro po ay marami po sa inyo ay may dinadalang kabigatan. O di naman po ay may mga kahilingan na nais pong idulog sa Diyos. Ano man po ang inyong kalagayan, nakakatiyak po kami na hindi po kayo nag-iisa. Ano po? Nandito po kami upang samahan kayo sa panalangin. Salamat Kaagapay sa pag-tune in sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho tayong may pagkakataon na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maari ay relax lang, bitawan po yung bigat ng daladala po ninyo. Okay, samahan niyo po ako ngayon sa panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, good morning po Lord. Salamat sa buhay na kaloob niyo po sa amin sa lahat mga kaagapay. Sa araw na ito, Panginoon, bigyan niyo kami ng kailangang kalakasan, kalusugan, talino at gabay mula po sa inyo. Pagkapuspusin niyo po kami ng banal na Espiritu upang ang bunga na ito'y makita sa buhay namin isang makadiyos, makakristong pag-uugali sa pag-iisip, sa loobin, mga salita at gawa. Panginoon, gamitin niyo kami upang maging pagpapala sa lahat ng makakasalamuha po namin. Nawa, Panginoon, sa lahat ng mga ito, kayo po'y malugod sa amin at inyo pong pangalan ay maluwalhati. Pagpalain niyo po ang Hardin ng Panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules dito po sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan no, na nasa Pilipinas. At syempre po, hello rin sa ating mga kababayang nasa iba't ibang bansa na pinipili pa rin samahan tayo. Okay, sa pamamagitan naman po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702DZAS app. Dalangin po namin na patuloy po ang pag-iingat po ng Diyos sa inyo at lalo na po sa inyong paglago sa buhay espiritual. Ano po? Tayo po'y dadako na ngayon sa ating devotions at ito po'y matutunghayan sa Mateo 13:33. Babasahin ko po. Nasusulat po sa Matthew chapter 13 and verse 33. He told them another parable. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in three measures of flour till it was all leavened. Mga kaagapay, mga kapatid, mahal naming tagapakinig, kamusta na po kayo? Kailangan po ng tulong ang paligid, di lamang tayo, maaring ating mga mahal sa buhay, sa pamilya, sa paaralan ng ating mga anak, sa mga trabaho natin o negosyo, at syempre po sa ating komunidad, sa ating bansa, na alam natin ang kailangan ay solusyon sa mga problema, yung pagbabago na tama. Mula sa mali, magiging tama,
mula sa kasamaan ay magkakaroon po ng kabutihan. Pero ano po ang tingin natin? Ano po yung ating assessment, no? Minsan sa sarili nating buhay, pamilya man o saan man, madalas nalalakihan nga po tayo sa demand, sa hamon ng buhay na nais sana nating maayos ang problema, gumanda ang buhay, pero pakiramdam mo mas malaki na sa iyo, na higit na sa nakakaya mo o nalalagay ka sa imposible. Ito po ay napaka frustrating na pananaw sa buhay. Ang tingin mo, talunan ka na. Natatakot ka na. Wala na. Pero mga kapatid, napakaganda ng ating talata. Sa isang talinhaga na binanggit yun una sa lahat yung kaharian ng langit. Ito yung ating pinag-uusapan. Pag ito'y pinag-uusapan, ito po'y tungkol sa mga tao, tayo na makasalanan, na naliligtas, nakakaranas ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi kaharian nga ng langit, pag ika'y ligtas, ika'y pupunta, mabubuhay magpakailan-kailan pa man sa piling ng Diyos. Pero ang banggit din po, sa langit ito po'y kaharian, may naghahari. Sino po yon? Siyempre, ang ating Panginoong Diyos. At ang ibig sabihin po niyan, tayo po na makasarili, believe sa sarili, natuto ng magpakumbaba, lumapit sa Diyos, tumawag, sumampalataya sa Panginoong Hesus, at kung siya'y ating hari, ating Panginoon, inaalam na natin at gusto na natin, pasya na po natin na sumunod sa kanyang kalooban. Ito po ay nangangahulugan ng magandang pagbabago, yung tinatawag na transformasyon. Maring ito yung nakikita natin, ito yung kailangan ko, kailangan ng asawa ko, kailangan ng mga anak ko, kailangan ng pamilya ko, ng mga nasa paligid, kailangan ng bansa, ng mga Pilipino, lalo na mga namamahala, na sila ay lumapit sa Diyos magpakumbaba, sumampalataya sa Panginoong Hesus, at magbago na kay Kristo Hesus. Pero kung titingnan po natin, sabi ko nga, ako, nang liliit tayo, nang hihina ating mga kalooban, tingnan natin yung talinhaga, inihalin tulad sa lebadura, na itinago nga raw, no? Doon sa masa, napakalaki. Pagkatapos niyan ay nalebaduruhan ang lahat. Ano po ba ito? Ang lebadura, nakikita po natin sa original nga po, no? Sa Latin ay levare, to raise. Meron siyang kapangyarihan. Paano natin maia-apply? Ang parable po, ang taninhaga, ito po ay simple story na meron po siyang lesson to learn, spiritual truth na ine-explain, tinuturo sa atin. Kung titingnan po natin ang libadura at saka yung harina, masasabi natin, the lump itself. Ang liit, no, nung libadura, maaaring sabihin mo, parang ako yun. Pero makikita po natin kung meron tayong pamilyang aabutin, komunidad, bansa, maaaring sabihin natin, hindi ko kaya. Isa lang ako, maliit lang ako, limitado ang aking kakayahan. Paano ako magiging asset? Paano ako magiging blessing? Paano ba sila magbabago through me? Hindi kakayanin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, merong kang kapangyarihan. Nais ko pong paliwanag yan sa ilaw po ng pangalawang Korinto. Ano po? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed,
away, and behold, the new has come. Tayo na sumampalataya sa Panginoong Jesus, binago na ng Panginoong Jesus, mga anak na tayo ng Diyos. At ang sabi sa verse 18, all this is from God who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. I want us, mga kaagapay, tingnan ang sitwasyon sa ganitong katotohanan. Ikaw, sa biyaya ng Diyos, isang mananampalataya. Jesus is in you. Meron kang ministeryo. Meron tayong panawagan. Ang ministry natin is to reconcile, okay, the sinners to God. Yan yung hanap-hanap natin, inahangad at pinapanalangin natin na magkaroon po ng kaligtasan sa mahal natin sa buhay, sa mga kababayan sa bansang ito. At may dala-dala tayong message of reconciliation. Salita po ng Diyos mismo ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Pero sinasabi ko nga po ang initial na unawa natin, eto ako, pastor. At sabi ko na aabutin ko, kakausapin ko, tutulungan ko ang kababayan, ang kakilalang mahal sa buhay para sila'y makaranas ng pagbabago. Pero you see yourself na maliit lang ako kumpara sa kanila, ang dami nila para tayo sa organisasyon, sa negosyo, tayo mga Kristiyano ng liliit maari sa buong bansa na grabe ang korupsyon, grabe ang problema, grabe ang krisis. Hindi lang ekonomiya, kundi political crisis. Pero kailangan buuin natin ang pagkaunawa nating lahat. Ito po, verse 20. Therefore, we are ambassadors for Christ. Sino ka? Higit pa sa apelido mo, sa pangalan mo. You know what? Ikaw bilang Kristiyano, ambassador ng Panginoon. God making His appeal through us. Kaya we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Ang susi, God is making His appeal through us. So the leaven, sabi mo, maliit ang tingin mo, pag Kristiyano ka, kaya ka makapangyarihan, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos na siyang lumiligtas. Those who are spiritually dead, yung tinatawag na kailangan ma-born again. Actually, sa original, born from above, ang Diyos, the Holy Spirit quickens, regenerates. At sinasabi nga, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Ang salita ng Diyos, powerful. Eto ka. Alam mo, you're a leaven. Higit pa sa sarili mo dahil ikaw ang anak ng Diyos. Jesus, the light of the world, is in you. Sa panalangin mo, sa pangangaral mo ng salita ng Diyos, you are a mighty instrument. You are the ambassador of God. It is God who will change the loved ones, save them, and transform them. It is God who will change the Filipino people, change this nation. And you are His instrument. Makapangyarihan ka, dahil ang makapangyarihang Diyos, makapangyaring salita, ay nasa sa'yo. Okay? So, kagapay, huwag ma-discourage. Patuloy ang panalangin, patuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. In God's perfect time, people will be saved. People will experience transformation in the Lord Jesus Christ. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Bilang inyong mga anak, sa sarili namin, wala kaming magagawa. Ngunit bilang inyong mga anak na kayo'y nananahan sa amin, you are working to save sinners, to transform their lives. And thank you, ang inyong mga anak, ang mga Kristiyano, inyong mga instrumento. Lord, nawa, patuloy magkaroon ng pag-asa, ng kaaliwan, ng katatagan o Diyos, ng sigasig, ng sipag at katapatan sa gawain. Because it is not our work, it is your work through us. In Christ's name we pray. Amen and amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Samahan niyo po ako at ating ipanalangin ang ating mga kabataan, ating mga mahal na anak, maging kabataan ng bayan. Let's pray. O Panginoong Diyos, salamat. Ngayon, patuloy naming mailalapit na naman ang aming mga mahal na anak, ang kabataan ng sambayan ng Pilipinas. Panginoon, ang dalangin namin, as they face their share of crisis and even live in a country filled with crisis and challenges, huwag silang maduwag. Totoo, Panginoon, realistically, sa sarili namin, sa sarili nila, makikita nila, bata lang sila. Kulang, kokonti ang kaalaman, ang kakayanan. Maaring mangliit, panghinaan ng loob. Pero Panginoon, pagkaturuan niyo po sila na kay Kristo Jesus, kompleto na ang kailangan nila. Panginoon, nawa sa biyaya niyo sila'y sumampalataya, tanggapin ang Panginoong Jesus, na sa piling ng Panginoon bilang mga mananampalataya ang aming mga kabataan, magsilago lumalim sa kaalaman po tungkol sa Panginoon. Makita, maranasan ang kanyang biyaya. At dahil dito, O Diyos, Diyos, Panginoon, ang Panginoong Jesus na may kapangyarihan kaalaman, dito sila aasa, kukuha ng tapang ng lakas ng loob. Huwag maduduwag na harapin pagtagumpayan ang kanilang personal na mga hamon sa buhay, pagtagumpayan na sila'y lumago pa. At Panginoon, sa takdang panahon, maging kagamit-gamit ang kabataan ng bayang ito dahil ang kabataan ngayon, sila po'y ang aming mga bayani na gagamitin niyo upang pagpalain ang bansang Pilipinas. Salamat, O Diyos. Ingatan niyo po sila sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling po ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoong Diyos, aming pong inilalapit ang mga sumusunod na kahilingan para po kay Miriam Cruz, kagalingan po sa kanyang diabetes. Panginoon, para kay Che Linsangan, sumasa ilalim po ng dialysis, patuloy niyo po siyang pagalingin. Maging Panginoon, kahilingan para kay Hermie at Andrex, kalakasan, O Diyos. Ang kahilingan po ni Persida, naway lumiit nga po ang cyst na nakikita sa kanyang ovary. Dalangin po namin, kagalingan mula po sa anemia para po kay Joy Barnachea. Kay Maylene Duran, Lord, ang kahilingan po niyang magandang kalusugan, provision din po sa mga pinansyal na pangangailangan. Kay Violeta Hoson, Lord, siya po'y naway gumaling at makalabas na rin po sa ospital. Lord God, provision para sa chemotherapy ni Tata Donan. Inilalapit po namin ang kagalingan na hiling po ni Lani Ramos at provision din pong pinansyal. Panginoon, kagalingan po sa sumasakit o sakit sa tuhod at talampakan para rin po kay Esmeralda Sicalbo. Lord, kahilingan ni June Gonzalez. Nakaranas po siya ng mild stroke. We pray, Lord, for complete healing. Maging Panginoon, kahilingan po ni Vivian Bulan, complete healing din sa kanyang karamdaman. Lord, kahilingan po ni Magdalena Jacinto, kagalingan po para sa hipag po niya na may sakit sa kidney. Lord God, ang kahilingan ni Bernie Sanchez, magkaroon po siya ng mahimbing na pagkatulog dahil she's suffering sa insomnia. At magkaroon din po siya ng trabaho. Patuloy kong inilalapit ang kapatid na Lydia Cabrera na siya po'y makatulog dahil hirap po siya, parang meron siyang insomnia, naway epektibo ang mga gamot. Para din po kay kapatid na Mayet Dupale, we pray for complete healing. sa mga araw na darating, maging kay Pastor Robert Aguilar, we pray Lord, lalo na sa kanyang heart problems, maging sa mahal naming Tita Babes Francia, we pray for strength, healing sa kanyang mga nararamdaman din. Lord, inilalapit namin ang kahilingan ni Rica Supan. Dalangin po para sa kanyang anak na nasa Australia. Nawa nga po ma-approve na ang graduation visa at magkaroon din po ng sponsor. Kay Nida de la Cruz, paglago din po sa buhay espiritual ng kanyang pamilya. Amin pong inilalapit yung kahilingan ni Lethy Ople. Dalangin po para sa kanyang kapatid na lalaki na makakilala, tumanggap din sa Panginoong Hesukristo. Lord God, comfort and protection naman sa pamilya, lalo na sa kanilang tatay, para rin po kay Nerissa Rocco. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang kahilingan ni Shen Capili, provision din po para sa buong pamilya. Kay Ruby Nocum, O Diyos, pag-iingat po sa mga anak at mga apo, kalakasan maging sa asawa po niyang na may demensya. Patuloy ko pong inilalapit ang Fairview Fundamental Baptist Church, ang Fairview Baptist Academy, ang God's Sovereign Grace Community Baptist Church, ang Agutaya Bible Church, maging ang Hope Bible Christian Fellowship. Maging Panginoon, sa araw na ito, inilalapit din po ang mahal na naming Bishop Ruben Abante celebrating his birthday. Bless his birthday at patuloy niyo po siyang kasangkapanin for your honor and glory. Maraming salamat maging sa inyong katugunan pagsagot sa mga panalangin according to your perfect will and power. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, maaari pong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli, mga kaagapay, sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po ang ating Hardenero ay ang mahal nating birthday celebrator ng Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos, at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: ano ang ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Pasaway.
2: Tamad mag-toothbrush, kaya ni Daddy.
1: Kamukha ko raw si Daddy.
2: Yung umiiyak pag nagigising. Dati pa yun. Ngayon, pagiging madaldal naman.
1: Pag nagsalita ako ng bad words, hindi ako gumagawa ng homework ko. Teacher po kasi siya.
0: Ano ang ayaw na mami mo sa'yo?
1: Ewan ko.
3: Nanay, mahal

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita,

0: Magandang umaga, araw tayo ng Miyerkules sa isa buwan ng Mayo taong 2026 para sa bagong araw. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, bagong balita.

0: Nahing Balita.
1: Pitong mga senador na ang lumagda sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa kontrobersya sa flood control projects. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, 2 pirma na lamang ang kailangan upang formal na maihain at maisalang ang ulat sa plenaryo. Sa isang panayam, pinangalanan ni Lacson si Senador Rafi Tulfo bilang 7 lumagda sa committee report. Kasama rin sa mga sumusuporta sa ulat sina Senate President Vicente Soto III at mga senador na sina Bam Aquino, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo at Francis Pangilinan. Kailangang makalikom ni Lacson ng hindi bababa sa 9 na pirma mula sa mga miyembro ng komite bago ito ma-file sa Bills and Index Division. Sa kanyang privilege speech, pinasalamatan ng senador ang mga kasamahang nagpakita ng suporta. Bagamat hindi sumang-ayon, sinabi ni Lacson na inirerespeto niya ang desisyon ng ibang senador na tumangging lumagda dahil karapatan anya ito bilang mga kinatawan ng Republika. Samantala, nagkaroon naman ang bahagyang tensyon ng punahin ni Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggi ni Lacson na magpa-interpolate hanggat hindi nakukumpleto ang mga pirma. Agad namang dinala ni Senate President Soto ang usapin sa panuntunan ng Senado at nilinaw na nasa prerogatibo ng sinumang mambabatas kung kailan niya bibitawan ang floor. Binigyang diin ni Lacson ang kahalagahan ng oras dahil posibleng mapunta lamang sa archives ang ulat kung hindi ito makakakuha ng sapat na lagda. Bago mag-adjourn si Nadie, ang 20th Kongreso sa darating na Hunyo 5, 2026. Sa ngayon ay hawak pa rin ni Lacson ang floor habang hinihintay ang huling 2 pirma.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inirekomenda ni Senator Panfilo Lacson ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa ilang matataas na opisyal na umanay sangkot sa flood control scandal. Sa kanyang privilege speech nitong Martes, pinangalanan ni Lacson sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Francis Escudero, at mga senator na sina Joel Villanueva at Jingoy Estrada. Bukod sa plunder, nahaharap din ang mga nabanggit sa reklamong direct bribery, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Isinama rin ni Lacson sa listahan sina dating Congressman Elizalde Co, Mitch Cahayon Uy at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nilinaw naman ni Lacson na ang kanyang mga rekomendasyon ay layong dumaan sa tamang proseso upang malinis ang mga inosente at maparusahan ang mga tunay na may sala. Sa kabila ng mga akusasyon, minaliit lamang nina Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang rekomendasyon. Giit ni Estrada, wala siyang kinalaman sa mga proyekto ng DPWH, habang kumpiyansa naman si Villanueva na malilinis siya ng mga opisyal na record ng gobyerno. Nananatili namang matatag si Lacson sa hindi pagtanggap ng anumang interpolation hanggat hindi nakukumpleto ang mga lagda sa naturang ulat.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, nagsimula na ang paghahanda ng Senado at Kamara de Representantes para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Hulyo. Nagpulong sina Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at House Secretary General Cheloy Garafil sa Pasay City para pag-usapan ang koordinasyon at seguridad ng 2 kapulungan. Ayon kay Mendoza, nagkasundo sina Senate President Vicente Soto III at House Speaker Faustino D. III na gawing simple ang selebrasyon ngayong taon. Binigyan din ni Mendoza na mas pinili nilang gawin na mas simple ang okasyon dahil sa mga kasalukuyang kaganapan sa bansa. Maagaan yung sisimula ng pagpaplano para matiyak na magiging maayos ang daloy ng programa at ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa. Nilinaw naman ni Mendoza na hindi natalakay sa pulong ang usapin tungkol sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang SONA ang taunang ulat ng Pangulo sa Bayan tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo gaya ng itinatakda ng konstitusyon at inaasahang magbabalik sesyon ng Kongreso sa July 27 para sa 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang adjournment sa June 5.

0: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Bumaba ang Philippine stock market nitong Martes dahil sa mas mataas kaysa inaasahang inflation noong Abril na nagpahina sa kumpiyansa ng mga investor. Ang pangunahing index na PSEI ay bumaba at nanatili sa ilalim ng 5,900 habang karamihan ng sektor ay nalugi maliban sa bahagyang pagtaas ng industrial at property. Ayon kay Rehina Capital Development Corporation Head of Sales Luis Limlingan, naging mas maingat ang mga investor habang hinihintay ang susunod na hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na umabot sa 7.2% ang inflation noong Abril, mas mataas kaysa nakaraang buwan at ito na ang pinakamabilis sa loob ng 3 taon, lagpas din sa inaasahan ng BSP. Sa kabuuan, mas marami ang bumaba ang presyo ng mga stock kaysa tumaas habang nananatiling mahina ang galaw ng merkado.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Bumaba naman ang purchasing power ng Philippine peso nitong Abril dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na ang halaga ng piso ay bumaba sa 73 centavos kumpara noong 2018 na siyang pinakamababang naitala nang baguhin ang base year. Ibig sabihin, ang mga bilihin na kayang bilhin ng 1,000 pesos noong 2018 ay nangangailangan na ngayon ng mas malaking halaga dahil lumiit ang value ng pera. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang inflation nitong Abril ay umabot sa 7.2% na siyang pangunahing dahilan kung bakit nabawasan ang kakayahan ng piso na makabili ng parehong dami ng produkto at serbisyo. Para sa palitan ng piso kontra dolyar at sa ibang piling foreign currencies, para sa US dollar, 61 pesos and 45 centavos, 45.12 naman. Para sa Canadian dollar, 48.14 kada Singapore dollar at 16.38 para sa Saudi Riyal.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
1: Alas 3 ng madaling araw na mataan ng low pressure area o LPA na tinansya batay sa lahat ng available na datos sa 670 km east ng hinatuan Surigao del Sur. Samantala, easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dulot ng LPA. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms dulot ng easterlies. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.1 hanggang 33.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:32 ng umaga at lulubog 6:14 ng gabi.
2: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio na ipasa na sa House Rules Committee.
1: House Committee on Justice paninindigan ang official records ng AMLC hinggil sa umano'y 2 billion transactions ni Vice President Sara Duterte Carpio.
2: At sa palakasan, Pinoy weightlifter naghari sa World Junior Championships. Bagong world record na itala.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Abante na sa susunod na yugto ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y matapos na ipasa ng Kamara ang committee report sa Committee on Rules nitong Martes ng gabi. Ang hakbang na ito ang huling proseso bago dalhin ang usapin sa plenaryo para sa pinal na botohan ng mga mambabatas. Ayon kay House Committee on Justice Member Terry Ridon, inaasahang aabot sa halos 200 kongresista ang boboto pabor sa impeachment. Kumpiyansa ang mga mambabatas na hihigit pa sa kinakailangang 100 at 6 na boto ang makukuha upang tuluyang maiakyat ang reklamo sa Senado. Mariin namang itinanggi ni na Representative Gervil Luistro at Assistant Majority Leader Javier Miguel Benitez na may nagaganap na panggigipit sa loob ng Kamara para suportahan ang naturang mosyon. Bilang tugon sa pagdududa ng Vice Presidente, giniit ni Ridon na matibay ang kanilang hawak na ebidensya. Kabilang anya dito ang 6 bilyon at 700 milyong pisong transaksyon sa mga account ng mag-asawang Duterte Carpio, ang 448 milyong pisong kailangang isoli ng Vice Presidente at ang napanood na pagbabanta nito sa Pangulo, gayon din kay First Lady at sa dating House Speaker.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: House Committee on Justice paninindigan ang official records ng AMLC hinggil sa umano'y 2 billion transactions ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Paninindigan ng House Committee on Justice ang official records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kabaligtaran sa sinasabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte ng isa sa umano'y 2 billion transactions ay 2 million lamang. Ayon kay Justice Committee Vice Chairperson San Juan Representative Isabel Maria Zamora, nakabase ang panel sa findings ng official documents na isinumite ng AMLAC na nagdadala ng presumption of regularity gaya ng ibang government records. Sabi ni Zamora, sumusunod ang komite sa mga official documents na inilabas ng AMLAC at ito ang pinagbabasihan ng kanilang opinyon. Binigyan din ng mambabatas ang salungat na pahayag ng asawa ni VP Sara na si Attorney Manasis Carpio, pinaninindigang itinama ng bangko ang transaction figure na 2 million dapat formal na ipresenta at patunayan sa Senate trial. Aniya, walang formal na pagbawi mula sa bangko na lumabas sa AMLAC report. Dagdag pa niya, nagawang i-cross-check ng mga mambabatas ang binanggit na records ni dating Senador Antonio Trillanes sa datos ng AMLAC. May 19 na transactions na tumutugma sa parehong petsa at halaga hanggang centavos. Hindi rin sang-ayon si Zamora sa argumentong political feud ang impeachment, nakaangkla ang paglilitis sa ebidensya, hindi personalities o rival functions. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, inaprobahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang National Land Use Act at ang pagpapalawak sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nakakuha ang 2 panukala ng 224 na paborableng boto kagabi. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin ng National Land Use Act na tiyakin ang wastong paggamit ng mga likas na yaman para sa food security at disaster resilience. Gayunman, mariin itong tinutulan ni Representative Sara Elago dahil sa pangambang magdulot ito ng malawakang komersyalismo at mapanirang pagmimina sa bansa. Sa kabilang dako, ipinagdiwang naman ni Congresswoman Laila De Lima ang pagpasa ng 4Ps Expansion Bill. Binigyang diin ni De Lima na sa pamamagitan nito, mas mapalalakas ang suporta sa edukasyon at kasanayan ng mga pamilyang benepisyaryo upang tuluyan silang makabangon sa kahirapan. Ang mga nasabing panukala ay bahagi ng priority bills ng administrasyon na inaasahang magbibigay ng solusyon sa problema sa lupa at kahirapan sa bansa.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Pinsalang dulot ng Mayon Ash Fall umabot na sa 6.6 milyon pesos. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Umalo sa mahigit 6.6 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 15 ektarya ng taniman ang nasalanta sa bayan ng Kamalig. Wala na ring maani sa 4 na barangay dahil sa kapal ng abo. Kasalukuyan ng umaaksyon ang pamahalaan para sa mga biktima. Samantala, isinasapinal na ng Department of Public Works and Highways ang kontrata para sa halos 8 bilyong pisong tulay na mag-uugnay sa Boracay at mainland Malay sa Aklan. Layo ng tulay na mapabilis ang transportasyon at pagdadala ng serbisyo sa isla. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacanang na diringgin ang mga hiling ng mga lokal na residente bago simulan ang konstruksyon. Samantala, nagpamahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng fuel subsidy sa halos 200 mangingisda sa Batanes para maibsan ang taas presyo ng langis. Bukod sa ayuda, nagkaloob din ng ahensya ng mga makabagong fiberglass na bangka at kagamitan sa panlaot sa sabtang. Layo nitong gawing moderno at ligtas ang pangingisda ng mga ibatan sa gitna ng malalakas na alon. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nasungkit ng Pinoy weightlifter na si Albert De Los Santos ang 2 ginto sa International Weightlifting Federation World Junior Championship sa Egypt. Nagtala rin siya ng bagong junior world record sa clean and jerk na umabot sa 187 kilos. Inialay ni De Los Santos ang tagumpay para sa kanyang yumaong ama, habang bitbit ang karangalan para sa bansa sa ilalim ng pagsasanay ni Coach Julius Naranjo, na asawa ni Philippines' first Olympic gold medalist Heidelyn Diaz.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nanindigan ang Premier Volleyball League o PVL na ang pagpasok ng mga bagong manlalaro ay dapat dumaan sa rookie draft system. Binigyan din ng liga na walang manlalaro kabilang ang mga miyembro ng pambansang koponan ang maaaring direktang makipagnegosasyon sa anumang club. Layo nitong matiyak ang balanse at patas na kompetisyon sa pagitan ng mga koponan habang pinoprotektahan ang karapatan ng mga manlalaro at ng liga.
2: Abangan sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Korte Suprema pinagpapaliwanag ang COMELEC at Department of Foreign Affairs ukol sa integridad ng naging 2025 elections.
1: LTO at SSS, pinakamaraming reklamo sa unang bahagi ng 2026 ayon sa ARTA.
2: At sa ibang bansa, US lilipat na sa defensive stage sa gitna ng ceasefire sa Iran.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
2: Inutusan ng Korte Suprema ang Commission on Elections at Department of Foreign Affairs o DFA na sagutin ang mga mosyong kumukwestiyon sa integridad ng nagdaang 2025 elections. Sa inilabas na notice ng Supreme Court en banc, binigyan ng 10 araw sina COMELEC Chairperson George Garcia at dating DFA Secretary Enrique Manalo para magsumite ng kanilang paliwanag. Nag-ugat ang kautusan matapos maghain ng motion for intervention ang National People's Initiative Council Committee or NPICC bilang suporta sa orihinal na petisyon ng partidong PDP Laban. Tinututulan ng mga grupo ang paggamit ng internet voting para sa overseas Filipinos dahil labag umano ito sa election automation law. Giit nila kailangan ang manual counting at paglalabas ng voter verified paper audit trail o resibo para matiyak ang seguridad ng boto sa abroad. Bukod sa pagpigil sa internet voting, humihiling din ang mga petitioner ng manual recount sa senatorial elections dahil sa mga alegasyon ng manipulasyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nanguna ang Land Transportation Office o LTO at Social Security System o SSS sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo ngayong unang bahagi ng taon. Ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, nakatanggap sila ng mahigit 150 reklamo laban sa bawat ahensya hanggang nitong Marso. Ipinaliwanag ni ARTA Secretary Ernesto Perez na inireklamo ng publiko ang mabagal na pagproseso ng aplikasyon, paghingi ng mga dagdag na rekisito at paglabag sa Citizens Charter. Kasama rin sa listahan ang BIR, FDA, PSA at mga korporasyong gaya ng Pag-ibig at PhilHealth. Gayunpaman, binigyang diin ni Perez na bumaba na ang pangkalahatang kaso ng red tape dahil mabilis nang umaaksyon ang mga ahensya sa mga reklamong ipinararating sa kanila. Bilang bahagi ng reforma, inilunsad ng ARTA ang TALA, isang AI system na nagbibigay ng real-time update sa mga serbisyo ng gobyerno. Layo ng mga inisyatibong ito na pabilisin ang mga transaksyon at gawing mas epesyente ang burokrasya sa bansa.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, nilagdaan ni na Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ang isang kasunduan para pabilisin ang paglilipat ng mga kagamitang pangdepensa at teknolohiya sa bansa. Layo nitong palakasin ang seguridad sa rehiyon sa gitna ng tumitinding tensyon sa karagatan. Magtatatag ang dalawang bansa ng Joint Working Group para sa maintenance at pagsasanay sa mga asset gaya ng Abukuma-class destroyer at TC-90 aircraft. Ayon kay Teodoro, magsisimula ang transfer bilang mga donasyon, ngunit maaari ring bumili ang Pilipinas ng mga kagamitan dahil wala na ang mga dating restrictions sa Japan. Mariing tinutulan ng dalawang opisyal ang anumang tangka na baguhin ang status quo sa South China Sea sa pamamagitan ng dahas. Giit pa ni Teodoro, ang pagnami ng mga kaalyado ng Pilipinas ay mahalaga para sa pagpigil sa anumang agresyon. Ang naturang deal ay bahagi ng mas malawak na kooperasyon sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement o RAA.
0: Bagong araw, balita Pandaigdig.
1: Formal nang tinuldukan ng Estados Unidos ang kanilang opensiba laban sa Iran. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, matagumpay na nakamit ng Operation Epic Fury ang mga mithiin nito bago pa man ang umiiral na ceasefire. Sa ilalim ng Project Freedom, binigyan diin ni Rubio na mananatiling depensa lamang ang kanilang operasyon sa Strait of Hormuz at hindi sila magpapaputok maliban na lamang kung unahan ng mga kalaban.
0: Bagong araw, balita Pandaigdig.
2: Sinisiyasat naman ng World Health Organization ang napaulat na posibleng rare human transmission ng hantavirus sa isang luxury cruise ship sa Cape Verde. Tatlo na ang nasawi sa outbreak habang hinihinala ng WHO na kumalat ang virus sa loob mismo ng barko. Kasalukuyan ng inilikas sa mga may sakit patungong The Netherlands para sa kaukulang gamutan.
0: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga Kawikaan 14, talatang 15. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga sa isa buwan ng Mayo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
1: at Shaira Gabornes.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio.
5: May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, alas 6:56.
5: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
6: Alay, kabayan, inay, nanay, okay, nagpapasalamat sa iyong pagkalinga, sa iyong kabutihan, sa mga pagyakap mo sa akin nung ako'y bata pa, sa pagsuporta hanggang sa kung anong narating ko ngayon. Mahal na mahal ko kayo. Pinabati ko kayo ng isang maligayang araw ng mga ina. Salamat po. Mabuhay, kabayan.
7: Nanay, agyaman ak unay ken kagapuy ti panagtaraken mo kaniak manipod pay idi ubingak. Diak ang mabain nga ibaga, nagasatak asika ti nanay ko. Ayaten ka unay, naragsak nga aldaw hedagiti nanay.
8: Sa akon nga iloy, madamugin nga salamat sa imo nga pagkupog sa akon sang gamay pa ako. Palangga taka kag kinahigugma ko gid ikaw. Happy Mother's Day!
9: Malipadyon ako nga ikaw ang akong nanay, ngaway ka pareho. Gihigugma ko ikaw nanay sa tibuo kong kinabuhi. Malipadyong adlaw sa mga nanay.
10: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
11: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
12: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
11: Kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
12: Ikaw naman, anak?
11: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
12: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan, mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
11: Pero paano kung hindi ko po kaya?
12: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
11: Pwede ba yun?
12: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
11: So, okay lang matakot minsan?
12: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At masigit doon, andyan si Lord.
11: Okay po, excited na po ako tumanda.
13: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
14: Pare-pareho naman tayong mayroong 24 oras sa loob ng isang araw. Pero bakit may mga taong tila mas maraming trabaho ang natatapos kaysa sa iba? Ano nga ba ang kailangan para maging productive tayo? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Narito ang tatlong paalala na makatutulong sa pagpapataas ng ating productivity sa ating kumpanya. Una, manage your time wisely. Mabilis na lumilipas ang ating oras lalo na kung wala tayong plano. Matatapos ang isang araw ng ganun-ganun na lamang at wala tayong na-accomplish na kahit ano kung hindi tayo magiging intentional sa paggamit ng oras na ito. Be more productive at work by managing your time. Sa pagsisimula pa lamang ng araw, kailangan mayroon tayong malinaw na goals kung ano ang dapat tapusin at gawin. Gawin mo rin ito sa team na iyong pinamumunuan. Bawat team member dapat ay may malinaw na priorities at action plan. And they should be kept accountable to execute those plans. Pangalawa, be focused. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang multitasking ay nakababawas sa productivity ng mga empleyado. People who are focused in finishing one task at a time tend to be more productive. Ganito rin ang sinabi ng philosopher na si Plato. All things will be produced in a superior quantity and quality and with greater ease when each man works at a single occupation in accordance with his natural gifts and at the right moment without meddling with anything else. Tanggalin natin ang mga distractions sa trabaho natin at maging tutok sa kailangan nating gawin at tapusin. At pangatlo, collaborate with others. Kung gusto mong mas marami kang magawa, matutong makipagkapwa. You will be able to accomplish more if you work with others. Alam mo bang isa sa itinuturing na mahalagang skill para maging matagumpay sa 21st century workplace ay ang kakayahang makipag-collaborate. When you combine your abilities and strengths with others, ang akala mong hindi mo kayang gawin, nagiging posible. Mahalaga lamang sa team collaboration na matiyak na ang bawat team member ay gagawin ng tama, maayos at nasa oras ang kanilang trabaho. Tatlong susi para tumaas ang ating productivity: time management, focus at team collaboration. People who are fruitful in their work have a higher sense of fulfillment. Kaya simulan na nating maging mabunga. Magtrabaho na tayo at gumawa. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
15: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
16: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
17: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
18: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
19: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
20: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa kanyang kalooban.
19: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
20: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
21: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
22: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
23: FEBC.
22: Himpilang
23: 702
22: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
24: Oras na! Pilipinas!
25: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
24: Oras na! Pilipinas!

0: Kapit-bisig tayo kaagapay para patuloy na isulong ang mabuting balita at ipalaganap ito saan man tayong lugar, trabaho, posisyon inilagay ng ating Diyos until all have heard. Yes, yan ang ating reimagined Christ in the World by Radio. Hatid po ng ating Maestro Junji Marcelo. Yan, kami naman po ang mga bumabati sa inyo ng good morning. Ngayon po ay Miyerkules, May 6, 2026. Ito po si Heidi Bernard of Sampang.
1: At ito naman po si Pastor Carlo Panlilio.
0: Good morning!
1: Sa ngalan ng Mulat Movement. Yan, good morning po sa inyong lahat. Okay, tuloy-tuloy po ang ating pagsulong sa tunay ng malasakit at pagmamahal natin sa ating bansang Pilipinas.
0: Good morning. Kumusta ka, Pastor Carlo?
1: Mabuti naman.
0: Kung saan ka nananakbo, ha? Tumatakbo. Yan. Pero hindi sa public position. Runner po ang Pastor Carlo.
1: Oh, at gusto ko nga batiin yung ating mga ano, team sa ano,
0: The Way.
1: The Way.
0: Na-meet ni Pastor Carlo. Sina Ate Yvette.
1: Yes, through the, ano, through the, ang naging tulay sa aming meeting ay actually si Pastor, ano,
0: Yan. Anong ginawa mo ba sa Bicol?
1: Actually, we had a conference there, a leadership, a transformational leadership conference by our church there, Destiny Bicol, Destiny Tabaco, no? And so, yun nga, since I was there, sumakto na rin na meron palang, ano,
0: takbuhan.
1: Legazpi Marathon. So, I was able to to do my first official 21 kilometers.
0: Nakso, John B., 21 km, you know?
1: Oo, tapos yung
0: actually, gano'n mo katagal tinakbo?
1: 3 hours.
0: Wow. No,
1: yung aking anak was also able to join me. And actually, naka-ano pa siya. Top 5 overall sa female and top 3 sa age category niya.
0: So, nakita na lang kay nila Ate Yvette doon sa conference.
1: Yes.
0: Hindi ka na nakapasyal sa stasyon natin.
1: Hindi
0: doon.
1: Na. Dapat nga sana dadaan pa ako pero hindi na kami nagkaroon
0: next
1: ng time.
0: Yes.
1: Mm-hmm. But the whole, several of the team members, no, including si, ano,
0: station
1: si,
0: manager natin.
1: Si Yvette was actually there sa conference and sabi naman niya that they really enjoyed the conference, the sessions.
0: Wow. Yeah. Thank you. Baka naka-hook up ngayon ng The Way. And shout out din sa mga Bicolano na nandito na rin sa Maynila. Dito na nagtataguyod ng pamilya o kaya dito na ang inyong workplace. So samahan niyo po kami ni Pastor Carlo dito sa Oras na Pilipinas ngayong Wednesday. Yan. Yung Mulat Movement ay yung Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Hanggang 8:25 tayo at marami tayong pag-uusapan kaagapay. Siyempre, mga impormasyon at inspirasyon sa iba't iba nating platform. Kaya huwag ka nang maglilipat. Tutok na dito sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Shout out sa mga nanonood na rin sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: At sa iyo rin na nakatutok via GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
2: Hi po!
0: Gayun din naman sa iyo kaagapay sa radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: At sa mga nag-download na ng ating radio app.
2: Good morning!
0: Yan ang pinupush din natin ngayon, ano, dahil lahat yata naka-smartphone na ngayon. So, download nyo na lang po sa Google Play at App Store, 702-DZAS. 24/7 ang ating programming dyan. Kaya talagang wala nang sign off kaagapay. Tapos, hello and God bless din sa mga nasa biyahe. All right, and ang mga ka-team positive na naka-duty ngayon, walang iba kundi si Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy, be positive, kaagapay.
0: Thank you, John B. Tinutulungan siya ni Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
0: Maya-maya, makakasama natin si Lourdes Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Salamat din kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At kay Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action. Gagaan
0: din ang sa ating RTV, ang naroon si Jabez Mancho.
8: Hi po!
0: Anyari kay Jabez, tama ba? Kaya naman pala, si Angelica pala yung nandodon.
9: Aagapayan ka, kaibigan! Everywhere you
0: Hindi ko na silip eh. At hello and good morning din sa ating engineering at Bukawa Tech people.
8: No problem.
0: Yan ang ating mga ka-team. Positive, excited kami na makakwentuhan kayo. At syempre, sana sali ka mamaya sa ating discussion. Abangan ang ating QOTD. Pag-isipan naming mabuti ni Pastor Carlo. Abangan, suspense muna ha.
1: Napansin ko ang gaganda ng mga tagline ng mga ano natin, production team. Oo. Oh, pero siyempre, kay Jabez Manso, bakit? Hi po, yun lang.
0: Kasi nga si Angge pala yung nandun.
1: Ah, okay. Okay.
0: Nashock si Janby sa akin.
1: I see, I see.
0: Yan. And good morning din kay Emerita Faustino. Ate Emerita, si Pastor Carlo po ang kasama natin ngayon. Yan. And nag-good morning kasi siya kay Pastor John. Opo, uh-huh. Sa Hardin kanina, nakasama natin si Pastor John Castillo. Alright, and shout out, Luzon, Visayas at Mindanao and all over the world sa mga kababayan nating kahit nasa ang panig ng mundo. Ayun, no? Nanonood at sumusubaybay sa atin. Thank you so much at sa atin pong pag-celebrate ng 78th anniversary ng FEBC Philippines, isa po ang ating Pastor Carlo Panlilio sa mga tagapagsalita natin sa araw ngayon.
1: Parang ano, kinakabahan ako.
0: Bakit naman?
1: Hindi. Actually it's been from the time that you gave me the theme, no?
0: Uh-uh.
1: I've really been studying and meditating on uh-uh. that theme.
0: So habang nananakbo-nakbo ka at nakatanaw sa iyo ang bulkang mayon,
1: uh-huh.
0: Pinag-iisipan mo anong sasabihin mo sa June 6.
1: That's right.
0: Ang ganda ng mayon, ano?
1: Oo. Oh,
0: grabe, perfect cone talaga. Uh-huh, kahit na uh-huh. ilang beses na siyang nag-aalboroto, mm-hmm. namimaintain pa rin niya yung itsura niya, no? Mm-hmm. Sabi nga nung iba, nagpapaganda lang siya, kaya siya nagaganyan ngayon.
1: Actually, kaya ako tumakbo sa Legazpi mm-hmm. because, you know, maraming fun runs dito sa atin, sa Manila.
0: Oh,
1: eh. Pero sa totoo iba, lang, sa parang probinsya. Ayoko naman tumakbo na parang puro ano lang, di ba? Puro building lang. Oh, so,
0: tsaka puro freebie.
1: Ang ganda nung picture na yung diba? Mayon yung background mo habang tumatakbo.
0: Pero nandun ka, hindi pa siya nagpapasabog ng
1: actually,
0: mga
1: ano,
0: abo.
1: Medyo ano, ilang weeks na siyang actually nakakatanggap ako ng alerts from NDRMC na may mga
0: may mga storm, activities.
1: Ano ba yan? May term sila, storm yun.
0: Oh.
1: Eruption. Ito yung mga light eruptions mm. lang, no? Pero yun nga nung nakaraan na medyo malakas-lakas.
0: Mm. Yun. So, ingat.
1: Maganda yan. Mm-mm. Maganda yung mayon paggabi, pag nakita mo yung highlight ng lava.
0: Talaga?
1: Oo. Oh,
0: Nakikita ko lang sa social media. Pero ang ganda talaga ng mayon. Oo. Ang ganda-ganda talaga. Yun nga lang, pagka ganyan, nalalagay sa peligro yung ating mga kababayan. Kaya ingat po at dun sa mga ipinagbabawal na permanent radio zone, yan, wag na po nating ipangahasan, no, dahil delikado po talaga. And mag N95 mask, kung wala naman daw pong N95 mask, pwede namang doblehin yung mga usual natin na face mask, yung kulay blue yung kabila, tas puti, yan, doblehin na lang daw po. Lalong-lalo na dun sa may mga condition kayo sa inyong mga lungs kasi mahirap na pong ma-inhale yung mga very small particles na ibinubuga po ng bulkang mayon. Okay! Dahil marami tayong inspiration, narito na ang ating paalala galing po sa aklat ng mga kawikaan.
9: Kawikaan, kayamanan.
10: Kawikaan, kayamanan.
0: Very timely reminder galing sa Proverbs 16 verse 9. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Wow! Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Kawikaan, 16, talatang 9. Pastor Carlo?
1: Yes, no. So actually when I was thinking about this verse, no, I was reminded of an experience. Kasi nga, by the way, first of all, sabi dito, yun nga, ang tao nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Sometimes there is a tendency to think, so wag na lang ba tayo magplano? No, since si Lord naman pala nagpapatupad ng lahat. We have to understand that this verse is not a verse against planning. Okay? In fact, if you look at the book of Proverbs, marami pong mga verses dyan na sinasabi na maganda magplano.
0: Mm-hmm.
1: It is actually wise to plan. No? So, God is not against us planning, no? But of course, we need to understand from this verse that God is in control.
0: Mm-mm.
1: No, now, yun nga, He is sovereign. Na despite na meron tayong mga plano, still, no, God is the one who establishes everything. Okay? I remember when I was in high school, Sister Heidi, actually, I really planned. My first desire was really to become a doctor of veterinary medicine. Kasi number one, mahilig ako sa science noon, particularly dun sa field ng biology, sa mga hayop.
0: Doon ka na pa-fascinate.
1: Kaya eventually, I determined, I planned.
0: Magiging vet ka.
1: Gusto ko maging vet. So, that's why I ended up, yun nga, no, I ended up in UP Los Baños. Sakto kasi noon, yung College of Veterinary Medicine, it used to be in UP Diliman. But in 1989, transfer siya sa UP Los Baños kasi during that time, ang quote-unquote pera sa veterinary medicine ay nasa tinatawag na large animal practice. No, hindi pa dun sa mga small animals. No? Small animals, cats, dogs. Noong time na hindi pa big thing yung mga pets natin. No?
0: Noon, kalabaw?
1: O, kalabaw, baka. In other words, nandun sa farm animals.
0: Okay.
1: So, dahil nga farm animals yung parang nandun yung money, yung profit sa career ng vet, inattach ngayon si College of Veterinary Medicine sa College of Agriculture sa UP Los Baños, pinagtabi. Kaya yon napunta doon 1989. If nag-freshman naman tayo, 1990. Kaya I ended up in UP Los Baños. No? And talagang determined ako, I wanted to become a vet. In fact, within that week, naalala ko, pagpasok ko sa UP, bumili ka agad ako ng first UP shirt ko. But it was not just a UP shirt, it was a college shirt galing sa College of Veterinary Medicine. Tapos nandun yung coat ng isang kilalang veterinaryo, si Will Rogers. And binili ko yun kasi sabi dun sa coat na nasa shirt, I believe that the best doctors in the world are veterinarian, sabi niya. Why? Because they can't ask their patient what's wrong. They only have to know why. I wear that proudly.
0: Hindi naman nagsasalita yung pasyenteng kalabaw.
1: Hindi mo matanong yung aso, yung baka, saan masakit. At least yung tao, meron ka ng hint.
0: Ito pumakirot. Patatlong araw na akong nilalagnat. Yung kalabaw, wala.
1: Pero yun nga, no? Though I really wanted that.
0: Yun talaga yung plano.
1: Yun yung plano.
0: Kaya lang.
1: But then, yun nga, the Lord... the Lord intersected my paths. That's also the time I came to know the Lord. I gave my life to God in UP. Kaya minsan nagtataka ako bakit sinasabing
0: puro aktivista sa UP.
1: No, actually si sikat na professor Antonio Contreras, taga UPLB yan So, sabi niya nga doon, nung panahon niya, which is totoo yun, wala siya maalalang, nag-post nga siya, wala daw siya maalalang ni-recruit siya ng NPA, pero ang dami daw born again na nag-share sa kanya. And that is so true. That is so true. So anyway, I gave my life to the Lord, and then later on, nung magpa-fourth year na ako, the Lord started to put something in my heart about answering God's call to ministry. So fourth year, college na ako, second year proper sa vet, I shifted to communication arts kasi nga I know that this is already God's plan for me and I yielded to God's plan, or of course God's call, which is to pastor. No? So, ayun, no? It's okay to plan. And I think the Lord, kasi kung hindi rin ako nagplano, I will not end up in UP Los Baños. And that's where I actually came to know the Lord. So, even with our plans, the Lord is able to work amazing things. No?
0: Talagang all things work together.
1: That's right. And pero yun nga, mahalaga is we learn how to yield to God's plan. No? Kasi if we go against it, sabi nga ni Jesus, no, nung nagpakita siya kay Apostle Paul, it is hard for you to kick against the pricks, to kick against the goads. No? Kasi nga itong si Paul, he was going against Jesus. No? And then you cannot go against God. No, you will only suffer. No, so it is best for us to embrace God's plan and God's will. Because it is perfect, it is beautiful.
0: Yun yung mabuti para sa atin.
1: That's
0: mas
1: right.
0: Alam ni Lord kung ano yung mabuti para sa mga anak niya,
1: diba? Yeah, but at the same time also then it gives us comfort na for example, no. Kunyari si Moses. Plinano niya ba na no maligaw sa kumbaga parang magtatakbo sa wilderness? Hindi, ang plano niya nga, I think ang plano niya, ine-expect niya magrarally towards him yung mga Israelites sa kanyang
0: smooth
1: ginawa
0: lang to.
1: Pero nangyari, di ba? But then through that, no, God still establishes plan. Ganun din si Joseph.
0: Yes.
1: So even when you have setbacks, even when you don't may mga things na hindi natin maintindihan.
0: May mga nangyayari not according sa ang plano natin.
1: That's right. Actually, one last thing, no. Mayroon akong naalalang song that ministered to me. Maybe I think last year. No, and sabi I think the title of the song is The Detour. But the line that kept on the Lord ministered to my heart is sabi doon, the detour is actually the road. No, sometimes akala mo na pa-detour ka, pero actually yun pala talaga yung plano ng Diyos.
0: Tamang daan.
1: Yeah.
0: Okay. napakaganda po nito. Proverbs 16 verse 9. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. At nagkaroon din tayo ng glimpse, di ba, sa buhay ni Pastor Carlo. So ngayon, love mo pa rin naman ang mga hayop, di ba?
1: Ano?
0: May pets pa rin kayo.
1: Yes, oo. Pero pinaka-real na verse sa akin tuloy is yung verse ano, sa Psalms, yung sinabi ng Lord kay David na no, from being a shepherd of sheep, God raised him up to take care of God's people.
0: Yun, no? Naipasok pa rin.
1: Mula sa pag-aalaga ng aso, pusa, inelevate tayo ng Lord na mag-alaga ng tao.
0: Nice. Alright. O yan, Has. Time check natin, 7:28 na po ng umaga. Narito na ang ating pag-check muna. Ano ba ang hinaharap na hamon ng ating mga motorista?
8: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
11: Oras na, Pilipinas! Hatid ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
12: Metro Manila Development Authority.
11: Ito ang Ronda Kalsada!
0: Magandang umaga, Sir Charlie.
13: Magandang umaga rin kay Dienda, Pastor Carlo. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, atin munang tingnan ang daloy ng traffic side sa southbound kung saan may pagbagal ng nararanasan mula po dyan sa Muñoz hanggang Bansalangin. Ganun din po pagdating ng West Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate traffic naman dito sa may Pitwa Zone sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang sa may bahagi naman ng Connecticut. Pero pag-akyat ng Ortigas sa flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang dyan na po yan sa may Shaw Boulevard. Light to moderate lamang po sa may Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating din po sa may Evangelista, moderate to heavy traffic na rin all the way to Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA approaching FB Harrison, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic na lang dito sa may Magallanes sa flyover patungo ng Buendia MRT Station. At masusundan na lamang po yan dyan sa may Reliance sa light to moderate yan hanggang makarating lang ng J. Vargas. After ng J. Vargas, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan dito sa may Kaingin. Sa may Oliveros lamang po nagkakaroon ng pagbagal patungo naman ng Balintawaka Cloverleaf. At ito yung mga pababa ng A. Bonifacio at papunta sa direksyon ng Quirino Avenue. Samantala, ang Katipunan naman magkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Kalye Industria, nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal patungo ng Green Meadows. Babagal muli ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may Tiendisita sa hanggang Lanusa intersection. After ng Lanusa, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Taguig area. Ang North Mount Lay naman ng C5 mula po dito sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley. At muli tayong makaranas na ng unti-unting pagbagal dyan na po sa may pagkalagpas ng Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. Pagkasapit naman dyan sa may Libis sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound lane, light to moderate lamang po dito sa may Atherton, patungo ng Fairview Center Mall. Ganon din po dito sa may bahagi ng Camaro, moderate traffic yan hanggang makarating sa may bahagi naman ng Doña Carmen. After ng Doña Carmen, nagkakaroon lamang po ng konting build-up dyan naman sa may Luzon, papunta naman ng Tandang Sora. And after ng Tandang Sora, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang sa may bahagi ng Filcoa. Yung elliptical road, dyan lamang po sa may pagkanan mula Commonwealth Avenue, moderate traffic yan hanggang sa may North Avenue intersection. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas

0: Salamat. At totoo daw na maraming benefits ang running. Batiin din daw natin Pastor Carlo ng wedding anniversary. Yan. Happy wedding anniversary sina Raul at Christina dito sa Houston, Texas from Ate Emerita Faustino. At syempre batiin natin ng happy happy birthday ang ating minamahal at iginagalang na Bishop RA. Bishop Ruben Abante, happy birthday po. Ayan, bukas
1: happy birthday
0: Bishop.
1: Birthday po sa inyo.
0: Baka naman. Paano ba yan?
1: Baka naman.
0: Wala ka na bukas dito, Pastor Carlo.
1: Pwede naman yata akong pumunta para mamantikaan ang ating labi, sabi nga nila.
0: Yeah, napakalaking blessing ni Bishop RA sa DZAS, sa FEBC family. Bishop, naway patuloy kang palakasin ng Lord at bigyan ng inspirasyon at maraming maraming karunungan habang ikaw ay abalang-abala sa mga gawain ng Panginoon. Yes. We love you, Bishop RA. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Nanonood kaya siya sa GCTV? Bukas, magkakaalaman. And hello and good morning, Avi Dailo. Baka may mga isa-shoutout ka, Pastor.
1: Ito si Edvuga Dumantay. Sabi, mm-hmm. Good morning po, Ma'am Heidi. Happy Wednesday po sa
0: hello.
1: Inyo. Ah, ito nga, akala niya yata si Pastor John ang kasama mo.
0: Pastor ayan. Carlo na opo, po. Opo. At narito na muna ang update natin sa lagay ng panahon. Iyahatid mula sa Pag-asa DOST ng ating weather specialist, si Sir Benny Estereja. Sir Benny, meron daw tayong LPA?
2: No po, meron po tayong LPA sa ngayon sa loob ng ating PAR. Ito ay huling namataan. 670 kilometers silangan ng Surigao del Sur. Hindi naman po siya magiging bagyo, subalit magdadala po ito ng pag-ulan dito sa may Visayas, Mindanao at Palawan bukas at hanggang sa Friday po. No, we're expecting na magdadala ito ng paminsan-minsan malakas na ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa doon. By tomorrow, possible din na maapektuhan yung Southern Bicol kabilang na ang palibot po ng Mayan Volcano. So for today naman, pinakamataas ang chance ng ulan sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. Ito po ay dahil naman sa trough or outer portion nitong low pressure area. Habang natitirang bahagi ng bansa ngayong araw ay fair weather naman or bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan at sasamahan pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or mga localized thunderstorms lalo na sa dakong hapon. Meron pa tayong minomonitor na isa pang bagyo sa labas po ng ating PAR. Malayo naman ito at walang epekto sa ngayon. At tropical depression, 2,395 kilometers silangan po ng Mindanao at posibleng pumasok Friday evening hanggang sa Sabado po at kung sakasakali ay papangalanan natin ito na Bagyong Kaloy. Yung nakikita nating direksyon nito is moving towards Luzon pero may chance rin po na ito'y lumihis ng direksyon habang nasa may silangan po ng Luzon sa Philippine Sea. So lagi po mag-monitor sa ating mga updates para sa mga pagbabago sa tatahakin ng bagyong tatawagin po natin na Kaloy. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estereja, magandang umaga po.
0: Salamat ng marami, Sir Benny. O ayan ha, kahit na nasa kalagitnaan tayo ng summer, mga kagapay, may mga pag-ulan.
1: Pero kailangan natin yan, eh, no?
0: Oo, lalong-lalo na dun sa mga sakahan natin, di ba? Sana dun bumagsak. At wag nga dito sa Bicol, kasi baka maglahar flow pa.
1: That's right, that's
0: diba?
1: Right.
0: Eh, kawawa naman yung mga kababayan natin dyan. Okay, bago lang tayo mag-desa. Parang yun na yung segment title. No? Magbigay muna tayo ng QOTD. Yan, na pagmitinga na po namin ni Pastor Carlo. Nakapag-brainstorming na kami. So eto na ang ating QOTD. Nagpapatangay ka ba sa mga survey? Diretsahan yan ah. Oh. Nagpapatangay ka ba sa mga survey? Yan. Anong survey ba?
1: Yung ating survey patungkol sa yung mga political surveys.
0: Ayun. Kasi ngayon pa lang ano, may mga lumalabas-labas na kung sino yung malakas, mm-hmm. di ba? sa mga pagka-pangulo, sa pagka-bise, di ba? Pagka-senador, lalong-lalo nga sa mga national positions. So, that's kaagapay, right. Na tatangay ka ba? Ayan, nasiswing ba ang iyong desisyon ng mga survey? Lalong-lalo na kapag ka nga meron tayong halalan or parating na halalan dito sa atin. So, sagot na dito lang sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Malayang talakayan ito. So, nagpapatangay ka ba sa mga survey? Naniniwala ka rin ba sa mga sinasabi? Kasi ngayon, uso rin, Pastor Carlo, napansin mo sa social media,

0: Yung kumpara ka kay ganito, puso. Kumpara ka kay ganito, like. Diba? Parang nananansya na rin, ano? Na pinapakiramdaman na rin kung ano ba yung mga posibleng tumakbo sa 2028. Mm-hmm. Kaya, inisip nakikisakay ba kayo sa mga ganun?
1: Yung iba nananansya or yung iba kasi nakikita ko, ano lang eh, parang it's their way of showing the others, o tingnan.
0: Ito pa rin.
1: Nyo. Hindi, tingnan nyo, ang dami namin, no? Parang, of course, syempre, yung gumawa nung survey, yun yung kanyang mga followers, no? So, automatic.
0: Ayun, no. May mga informal, may mga formal survey, di ba?
1: But I think yun nga, that's so it is meant to sway na, o nga, marami sila, join na lang ako dun sa bandwagon.
0: Eh, minsan ganun pa naman yung gusto natin, ano? Dun tayo sa mananalo. Yung sure ball, yung may mga ganyan pa tayong pakiramdam, di ba? May mga ganyan tayong kagustuhan sa buhay. So yan, Kaagapay. Ha, sagot ka sa ating munting QOTD ngayong Wednesday. Nagpapatangay ka ba sa mga survey? Yan. Tapos ipaliwanag mo rin kung bakit oo, kung bakit hindi. Aabangan namin yan ni Pastor Carlo. Pero ngayon, eto na.
1: Okay, ngayon naman po ay bigyan daan natin ang bagong trivia hatid ni Desa Tunaw. Tampok sa paborito nating lahat na Bida Bandila.
2: Alagaan kong aking kabaligiran.
3: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Hello Kaagapay! Ready ka na ba sa new learnings para sa bansang feature natin today? Aba, huwag nang bibitaw dahil DESA The Explorer is here, handang magbigay ng impormasyon para sa bansang feature natin ngayong araw. Mainit-init pa, bago at kakaiba, walang iba kundi ang Namibia! Ito ay located sa Southwest Africa at dito matatagpuan ang isa sa pinakamatandang desert sa buong mundo, ang Namib Desert na 80 million years old. Tungo na agad tayo sa bandila ng bansa. Ang bansa ay tinatawag dati na Southwest Africa. Pero nang makamtan ng bansa ang kalayaan, nagkaroon ng flag competition para sa design ng bandila ng bansang Namibia. Umabot sa 835 ang kalahok at ang napiling design ng flag ay may tricolor na blue, red, green stripes diagonally. A golden 12-pointed sun sa upper part ng bandila na simbolo ng life at energy. Ang pula ay nagre-reflect sa determination ng mga mamamayan na makapag-build ng equal opportunity. Green para sa agricultural resources at blue na nagre-represent sa sky at Atlantic Ocean. Habang ang white ay for purity and peace, kasama na ang unity ng bansa. March 21, 1990, nang opisyal nang itinaas ang bandila. Pagdating naman sa fun facts patungkol sa bansang Namibia, napakadami at mapapawaw ka. Gaya ng dito matatagpuan ang largest underground lake in the world, ang tinatawag na Dragon's Breath. Ito rin ang unang bansa na naglagay ng protection para sa environment. Sobrang advanced thinker ang bansang ito. Dahil desert nga sila, kaya kailangan nila ng protection para sa bagyo. You want more? Here's more! Na-awardan din ang bansang ito ng Successful Sustainable Tourism ng World Wildlife Fund. Dito matatagpuan ang Deadly Skeleton Coast. Kung hindi ka familiar dito, ito ay dagat na hindi madadaungan ng kahit anong klase ng bangka dahil sa deadly waves nito. Kaya binabawal rin ang pag-swimming para sa mga mamamayan at turista. Hindi lang yan, dahil dito rin matatagpuan ang largest canyon in Africa na tinatawag na Fish River Canyon na may napakagandang view. Isa naman sa mga pambato nilang pagkain ay ihaw-ihaw o barbecue, pero kakaibang meat ang gamit, crocodile at ostrich. Bet mo ba? Kung pakuntian ng tao, aba, pangalawa ang Namibia dyan. Hindi lang sa Africa, kundi sa buong mundo. Dahil sila ang second lowest population density in the world. Muli, ang bansang hindi kilala, pero nagpakilala na Mibya Lourdes Magdunaw po, winawagiway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
3: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
0: Thank you, Desa girl.
1: Thank you, Desa.
0: Pinaunlad mo na naman ang aming kaalaman. Ay, kahapon umunlad din ang aming kaalaman.
1: Ah, bakit?
0: Dahil ito, nag-video production seminar ang AP Media. Exclusive sa DZAS.
1: Ay, wow.
0: CCRD team natin dito sa FEBC. Ang galing, ang galing. Kailangan talaga yung ganon, yung kahit na alam mo na yung ginagawa mo, mm-hmm. nag-upskill ka.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Tapos natututo ka dun sa mayamang karanasan ng iba. Diba? Parang kayo din sa ministry, diba? Sa pagpapastor. Kahit na master mo na yan.
1: Ay,
0: pero
1: right.
0: Maganda na meron ka pa rin sharing dun sa iba mong mga kasama din sa body of Christ.
1: That's diba? Right, that's right. Kaya nga eto, mm-hmm. no, meron tayong bagong opportunity
0: mm-hmm.
1: para sa ating kaalaman. Magdaraos ang Asia Institute for Media Ministry ng isang 3-day seminar. No, ito ang AIMM 2026 na tungkol sa content creation,
0: mm-mm.
1: media production, or leadership. Gaganapin ito sa May 12 to 15, 2026 from 9 a.m. to 3 p.m. Asia Pacific Media Office, Raffles Corporate Center, Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City.
0: Mm-hmm.
1: Bisitahin ang Asia Pacific Media PH social media page para sa pagpapatala at iba pang detalye.
0: Yun,
1: ayan.
0: For registration.
1: Okay.
0: Tagalog no? na Tagalog kasi.
1: Mahalaga. Hindi, mahalaga to, no? Actually, natuwa ako kasi meron akong isang pastor na kasama naman sa, kasi galing din ako sa, sa Bacolod, no? Meron din isang conference doon and there's this growing ministry in Cebu, no? Batiin ko nun si Pastor John Lee and sabi niya, yung kanilang, na survey nila sa church nila, that this year pa lang, 200 people already came to their church as a result of their TikTok.
0: Ah, talaga? Sa SOCMED?
1: Oo. Mm. And they're not even, ang kagandahan nito, initially, they were not even trying to, parang that was not their goal. They were just posting stuff about the church. No, not even thinking that ganun yung magiging epekto. So, 200 people came to their church because of their
0: TikTok. Mga posts. Ayan. So, kung nais po natin na matap yung mga ganyan at gusto nating matutunan, attend po tayo dito sa Asia Institute for Media Ministry 3-day seminar. Again, visit nyo na lang po yung Asia Pacific Media PH social media page for more details. And,
1: okay, of course, excited na ba ang lahat
0: para
1: sa ating June 6, 2026 78th anniversary ng FEBC Philippines, no? Maraming dapat abangan sa araw na yan. Kaya ngayon pa lang, ilagay nyo na sa inyong kalendaryo. Actually, napansin ko na nag-change ka na ng ano bang tawag doon? Yung
0: profile.
1: Profile.
0: Oh,
1: actually, yung
0: frame.
1: Kahapon.
0: Mag-change ka na rin.
1: Hindi, nag-change na ako. Kahapon, actually, ginagaya na kita. Kaya lang, nung mag...
0: Tito problems ko pa to? Tito problems.
1: Ayun na nga, nung magla-login na ako sa Facebook, nakalimutan ko yung password ko. So, iniisip ko pa. So, hanggang ngayon, nag-iisip pa.
0: Hindi ka automatic, login?
1: Ayan.
0: Tito problems.
1: Tito problems. So, anyway, magkita-kita po tayo dito sa GCF Ortigas ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
0: Mm.
1: Ito ay may temang Until All Have Heard, celebrating 78 years of God's faithfulness. Ang maganda pa nito, welcome ding maki-celebrate ang mga kabilang sa deaf community dahil may sign language translation ng ating buong programa.
0: Mm-hmm.
1: And of course, admission is free.
0: Yes. At nabanggit natin kanina yung The Way. Actually, yung kanila pong iCare Mercy Ministry ay meron pong ginagawa ngayon na pagtulong sa mga kababayan nating affected ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Albay Chamber of Commerce. So, meron silang donation drive. Sana daw po yung mga bigas ay naka... pack na ng tiglilimang kilo at ready for distribution na. For cash donation, nasa screen po natin ngayon yung mga bank details kung saan pwedeng magpadala ng inyong financial donation. Ang drop-off point naman po ng mga in-kind ay pwede pong idaan sa ating himpilan dyan na nasa kahabaan ng National Road ng Arimbay, Legazpi City. Para po sa karagdagang information kung paano makatulong sa mga kababayan natin dyan sa Albay, makipag-ugnayan lang po kayo sa social media page ng CARE 104.3 The Way FM or mag-message sa kanilang mobile number 0998-843-0573. All right. Yeah. And meron lang din tayo mga job openings dito sa DZAS. Naghahanap tayo ng staff assistant, production assistant at RTV production technician. So makikita nyo rin naman sa ating screen yung mga hinahanap nating qualifications. So magpadala lang ng resume, samahan ng 2x2 photo sa recruitment at febc.ph. Yan yung email, recruitment at febc.ph.
1: Okay, at magdako naman tayo sa ating mabati ang mabuti, maitama ang mali, no? Ma-inspire tayo sa mga bagong kwento ng kabutihan kasama si Phil Lagtapon.
5: Tinutupad ko ang aking mga
6: gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
7: Go beyond what is expected of you. Yan ang tampok natin ngayong araw. Hello kaagapay! Sa isang pampublikong paaralan sa Maynila, isang guro ang naging sandigan ng kanyang mga estudyante sa gitna ng kahirapan. Si Ma'am Liza, isang guro sa elementarya, ay hindi lamang nagtuturo ng leksyon sa silid-aralan, kundi nagbibigay rin ng dagdag na oras at tulong para sa mga batang nahihirapan. Tuwing hapon, matapos ang klase, nananatili siya upang turuan ang mga batang hindi pa marunong magbasa. May mga pagkakataong siya mismo ang bumibili ng lapis, papel at iba pang gamit ng kanyang mga estudyante gamit ang sarili niyang pera. Hindi ito bahagi ng kanyang obligasyon, ngunit ginagawa niya ito upang masigurong walang batang maiiwan sa pagkatuto. Dahil sa kanyang dedikasyon, unti-unting natutong bumasa at sumulat ang mga batang dati nahuhuli sa klase. Kaagapay, ang tunay na malasakit ay nakikita sa mga gawaing lampas sa tungkulin. Sa pagtulong sa kapwa, nagkakaroon ng pagkakataon ng iba na maabot ang mas magandang kinabukasan.
8: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
7: Nag-viral ang isang video ng isang party kung saan inaawit ang pambansang awit ng Pilipinas na lupang hinirang sa magulo at pabirong paraan. Sa halip na paggalang, naging bahagi ito ng aliwan na ikinabahala ng maraming nakapanood. Ayon sa ulat, naganap umano ang insidente sa Estados Unidos noong Disyembre ng nakarang taon. Bagamat hindi ito saklaw ng batas ng Pilipinas, malinaw na ipinagbabawal ang paggamit ng pambansang awit bilang libangan ayon sa Republic Act No. 8491. Sa isang iglap ng kasiyahan na isang tabi ang kahulugan ng awit na sumasalamin sa kasaysayan at sakripisyo ng bansa. Kaagapay, ang pambansang awit ay hindi lamang basta kanta. Ito ay simbolo ng ating pagkakakilanlan. Igalang ito dahil sa bawat paglalapastangan, nababawasan ang dangal ng bayan na dapat pinahahalagahan. Tandaan din natin na ang ganitong uri ng gawain ay may kaakibat na pananagutan sa batas. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
9: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1 Ilocos Region o hanapin si Miss Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
0: Nasa Zoom na ang ating bisita, pero pasadahan muna natin, Pastor Carlo, yung sumagot sa ating QOTD. Kung natatangay ba sila ng mga survey, sabi ni Dan Daniel, noon po, mas legit ang surveys. Ngayon, marami ng bayaran na survey. Kahit yung mga legit, mahirap ng paniwalaan. Yun ang sabi niya. Oh, meron
1: ito, si Pastor A. Sabi niya. Surveys cater to our bandwagon mentality. We go for the supposed winners. We don't want to identify with alleged losers. But I never voted according to who's leading the surveys. I vote according to my conscience.
0: Nak, si Jeric naman, hindi. Hindi ako sumasali sa survey. Wala akong bias. Kaya sinasagot ko lang base sa data at logic. Hindi sa uso o resulta ng poll. Yun, no?
1: Ito maganda. Epifanio Salvador, sabi, hindi po, I first pray, ask for leading from the Lord that God, no, to reveal the true or the truth.
0: Yun. Yeah. Si Rowena naman, no po, because it depends who commissioned it. Dapat nakabase sa resibo ang desisyon pagdating ng eleksyon. Tama. And Mary Ann, teacher Mary Ann Pinera, sabi niya dito, actually maganda po ang mga survey kasi magbibigay ng ideya para sa atin. Pero depende po sa source nito. Dapat reliable. Pero hindi ako mahihikayat o maloloko ng survey pagdating sa decision ko kung sino ang iboboto ko. Kasi pwede naman din po akong mag-search sa mga kandidato. So ang prayer niya, mas maging matalino daw ang mga Pinoy sa pagboto. So sad kapag magkamali na naman tayo, sabi niya dito. Okay. Michael Killian, hindi sa mga nagawa sa area niyang pinamahalaan. Yun ang discipline at no ghost project sa lugar niya. Alright, at ngayon po, puntahan na natin ang ating paksain ngayong Miyerkules. Tignan natin ano ba yung mga dapat na asahan, mga susunod na kabanata dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte Carpio.
10: Pag-usapan natin.
0: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po ang inyong Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS. At para sa oras sa Pilipinas, kami ang iyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Carlo Panlilio.
0: Yes, tiniyak po ni Senate President Vicente Soto III na hindi na magpapatumpik-tumpik pa ang Senado kapag inakyat na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang pahayag ni Soto ay makaraang linawin ng Supreme Court na ang salitang forthwith na binabangkit sa ating konstitusyon kaugnay ng impeachment cases ay nangangahulugan na within a reasonable time. Ibig sabihin, pwede daw itong longer or shorter. Depende sa sirkumstansya ng bawat kaso. Binanggit din ni SP Soto na hindi obligadong humarap sa impeachment trial ang bise, subalit mas mainam anya kung dadalo ito sa paglilitis para maipaliwanag ang kanyang panig. Dagdag pa niya, plano niyang magsagawa ng pre-trial bago ang aktwal na impeachment trial para maiwasan ang kaguluhan sa paghahanap ng mga ebidensya. Para maunawaan natin, Pastor Carlo, ang mga susunod na mangyayari at mga dapat ding asahan sa prosesong ito, kasama natin via Zoom si Attorney Michael Henry Yusinko, ang ating kaagapay na independent policy consultant, constitutionalist, and law lecturer. Attorney Mike, good morning.
11: Good morning, Heidi, at good morning, Pastor Carlo, if I'm not mistaken. And also, good morning to all your listeners and viewers. Kasi ngayon lang kami nakita ni Pastor Carlo.
0: Ngayon lang natapat.
1: Good morning po, good morning.
0: Attorney Mike, ano, bago lang tayo pumunta sa Senado, dito muna tayo sa lower house. Ano ba yung parang mga nakikita ninyo na hurdle na posibleng kaharapin pa nitong impeachment ng vice-presidente? Magiging madali ba para makagather sila ng enough na votes ngayong nasa plenaryo na itong report na isinumite ng Committee on Justice?
11: Well, hindi ko alam kung magiging mas madali or kung magiging madali. No? Ang worry ko, and I'm sure worry ng karamihan sa atin, is yung mga mambabatas natin, karamihan sa kanila, are always ruled by political calculations. No? So ibig ko sabihin, right now, karamihan sa kanila ay ang iniisip, paano ako mananalo sa 2028 mm-hmm. or paano mananalo yung kamag-anak ko, yung papalit sa akin sa 2028. That means they might disregard yung mga ebidensyang nalatag mm-hmm. to support probable cause to impeach dun sa Committee on Justice hearings. So yun yung nakakatakot dun, no, na kahit na ba merong mga nalatag na documentary evidence that supports probable cause to impeach, eh, they will not vote yes, no, kasi nakiisip nila na it will harm their chances to win in 2028. So yan yung dapat natin bantayan.
0: Mm-hmm. Okay. So, eh, di ba po, Attorney Mike, nung nagbotohan dun sa probable cause, mayroong 55 members ang unanimous, di ba? So, parang ang kailangan na lang po ay 51 para makaabot po dun sa requirement na 1/3, di ba po?
11: Yes, that's correct, no? So, kailangan ng yung number na yon. And some of the members of the Committee on Justice ay talagang very confident na makukuha nila yon. Kasi nga the last time naman kasi overwhelmingly malaki yung bumoto na i-impeach, 'di ba? Mm-hmm. Na umabot pa ng lampas 200, no?
0: Mm-hmm.
11: But again, that was last year, no?
0: Before, medyo malayo pa yung 2028 noon. Okay.
11: Di ba? At saka ngayon kasi alam na ng mga members of the House na yung mga dynastic politicians doon na tatakbo si Vice President Duterte bilang presidente. Ibang factor na 'yon, no? Kasi ano na 'yon, they will have to factor in na itong kandidato na to na leading sa mga surveys, malakas yung brand recall, those are the things that they might consider now over doon sa documentary evidence na clear and convincing na nalatag doon sa Committee on Justice hearings.
0: Mm-hmm. May factor din ba na majority leader ang anak ng Pangulo?
11: Siyempre, behind the scenes, that is a big factor. Mm. Alam natin yan, no? Kasi yung majority floor leader, basically, yan yung parang office manager. Siya talaga yung kumakausap dun sa mga members directly, no? Obviously, yung speaker lang may kapangyarihan, may last say, but yung majority floor leader, siya yung talagang, basically, siya yung nagmamanage
0: mm-hmm.
11: ng affairs ng House of Representatives. Not just the legislative matters, but also yung mga ibang quote-unquote non-legislative matters, no? So, definitely, that will be a big factor. Now, I'm not saying na tinutulak nila yung impeachment, no? Meron silang mga ginagawang kakaiba. Hindi naman natin alam yon, no? Unless merong maglabas ng ebidensya. But sagot dun sa tanong mo, definitely, yes. By experience din, by personal knowledge, alam ko talaga na ang majority floor leader, eh, malaking impluensya yan kung saan tatakbo or saan pupunta yung plenary vote.
0: Mm-hmm. Pero parang ngayon wala pang sinasabi si House Speaker, no? Faustino D. III. Parang wala pa tayong masyadong
11: naririnig sa kanila, no? Mm-hmm. Parang pinaninindigan nila yung earlier statements nila na they will allow it to run its course, no?
0: Mm-hmm.
11: Hindi sila makikialam. But again, hindi alam naman natin sa politika, yung sinasabi sometimes iba dun sa ginagawa.
0: Mm-hmm. Paano ba to? Iniisip ko lang, Pastor Carlo, ano, bago ka lang magtanong, yung isang point ko lang. Sa panahon ba na to, Attorney Mike, gugustuhin or aayawin ba natin na congressman tayo? Kasi parang if you, kung iisipin mo, may mga nagsasabi nga kasi na pagka hindi ka bumoto pabor, baka tanggalan ka ng pondo. Kaya lang pag pumoto ka naman pabor, tapos pagka nanalo, ang nakalusot ang bise dito, lagot ka naman pag naging presidente siya sa 2028. Paano po ba ang dapat na kalugaran nga ng ating mga congressman at congresswoman sa critical na yugto na ito sa impeachment trial process?
11: Ang ganda ng tanong mo, Heidi, no? So, kung ikaw ay isang dynastic